Listen.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas,
10: Radyo
9: Magazine,
7: 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang tangi kong pag-ibig.
13: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
12: Dungawin Mo Hirang.
13: He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
14: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
14: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
14: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
14: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
9: Radyo Magazine 1278.
15: Radyo Pilipinas.
16: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
17: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
16: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pagkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Impormasyon.
24: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Article 2 o alegasyon ng hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte uunahin nang ipresenta matapos ang usapin ng confidential fund. Bribery, pinakahuling ipipresenta ng House Prosecution Panel. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Uunahin muna ng House Prosecution Panel ang paglilitis sa Article 2 hinggil sa unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman bago talakayin ang mga alegasyon ng bribery bilang hakbang ng pagiging prudent o maingat sa pagpresenta ng mga ebidensya at testigo. Ito ang inihayag ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro sa harap ng Senate Impeachment Court sa Day 22 ng paglilitis matapos i-anunsyo ang pagbabago sa pagkasunod-sunod ng mga natitirang artikulo ng impeachment. Ayon kay Luistro, mas mahaba ang kakailanganing araw ng paglilitis para sa kasong unexplained wealth kumpara sa bribery. Bagamat naunang lumutang ang posibilidad na tuloy yun ang aalisin ang presentasyon ukol sa bribery upang mapaikli ang trial, formal lang sinabi ni Luistro ang opisyal na desisyon ng panel. Ipinaliwanag niya na nasa ilalim ng diskresyon ng House panel ang pagbabago sa order of presentation depende sa availability ng mga testigo at iba pang mahalagang konsiderasyon. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervie Luistro.
3: We would like to maintain what we expressed already even before we started. These are four equally strong articles of impeachment, no? And as expressed in the pre-trial order, as a matter of fact, my discretion, ang prosecution, to change the order considering the availability of witnesses and other relevant considerations, no?
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang tiwala sa korte. Bahagi ng kanyang freedom of expression ayon sa tagpagsalita ng impeachment court. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Itinuturing ng Senate Impeachment Court na bahagi ng kanyang freedom of expression ang naging bahagyag ni Vice President Sara Duterte na wala na siyang tiwala sa korte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol, hindi na ito aksyonan ng Impeachment Court lalo na't hindi rin naman malinaw kung ang tinutukoy ng Vice Presidente ay ang Regional Trial Court o RTC na dumidilig sa kanyang kasong grave threat o ang mismong Impeachment Court. Gayunman, binigyan din ni Tungol na makikita sa aktual na pakikilahok ng kampo ni Duterte sa impeachment proceedings kung may tiwala. Wala pa rin ang vice-presidente sa proseso. Anya, aktibo namang nag-o-object, naghahain ng mga motion at ang mamanifest ng mga abogado ni VP Sara, kaya maaaring ituring na nagpapakita na rin ito ng tiwala sa proseso. Samantala, sinabi ni Tungol na wala pang naghahain ng reklamo kaugnay ng posibleng sub judice violation dahil sa naturang pahayag ni Duterte. Anya, kung may mag-raise ng issue, saka pa lang ito susuriin ng impeachment court kung may naging paglabag. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tungol.
5: Yun po ay pasok sa kanyang freedom of expression, no? Hindi na po aanuhin ng korte yan, pero kung ang tiwala po ng isang party ay makikita sa kanyang partisipasyon doon po sa mga proceedings, the action speaks louder than words. So kung ang action po ng respondent through her her counsels ay actively to participate in the proceedings, then that also will be logically construed as siya ay nagtitiwala pa rin po sa proceedings. Wala pa naman po nagre-raise. So pag may nag-raise po, doon natin malalaman if that is actually a violation or not.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, 1 bilyong pondo para sa ASF vaccine subsidy ipinapanawagan sa Kamara. Pakinggan natin ang ulat mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Kinimok ni ABLA Representative JB Bernos ang kanyang mga kapwa mambabatas na aprubahan ng pondo para sa subsidiya sa bagong aprubadong bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Ayon kay Bernos, malaking tulong na yung 1 billion pesos na hinihingi ng Department of Agriculture para sa pagbabakuna ng mga backyard pig farms at maprotektahan ang kabuhayan ng maliliit na magbababoy. Kasunod dito ng pag-aproba ng Bureau of Animal Industry sa commercial sale ng AVAC ASF Live, ang kauna-unahang ASF vaccine na maaring gamitin sa fatteners o yung mga baboy na inaalagaan para sa produksyon ng karne. Sabi pa ng DA, meron na rin isinasagawang testing para sa PROVAC, isang ASF vaccine na gawa naman sa South Korea. Di ni Bernos ang kahalagahan ng malawak na access sa bakuna upang mapigilan ang pagkalat ng ASF. Anya, makatutulong ito sa pagpapanatili ng supply ng baboy at pagpigil sa pagtaas ng presyo ng karne bunsod ng supply instability. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, case investigation sa mga bagong kaso ng leptospirosis, tinututukan ng QC Epidemiology and Surveillance Division. Pakinggan natin ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
7: Tuloy-tuloy pa rin ang case investigation ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division sa mga bagong kaso ng leptospirosis sa iba't ibang barangay sa lungsod. Nitong September 1 at 2, pinuntahan ng disease surveillance officers ang mga kaso sa barangay Ramon Magsaysay, Bahay Toro, San Jose, Santo Domingo at Paltok, gayon din sa Tandang Sora. Sa case surveillance, inaalam ang kondisyon at sintomas ng mga pasyente, mga lugar na kailang pinuntahan at posibleng exposure sa baha o kontaminadong lugar. Batay sa pinakahuling update ay umabot na sa higit 600 ang kaso ng leptospirosis sa Quezon City mula yan Enero hanggang nitong September 3 kabilang ang 41 na sopi. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At iyan ang mga balita ngayong araw na ito, ang oras 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
11: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
10: Suave.
13: Learning from home, Lainey Moring.
14: Radyo Magazine.
15: 1278 AM.
16: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
17: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
18: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at tsikahan, inanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang @radiomagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay @radiomagazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin sa pamagitan po ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan bukod sa ating SOCMED, bukod sa ating email address. Syempre, nariyan nga po ang ating mobile application na PBS Receiver. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ay kasabayan nga po tayo napapakinggan dito sa PBS Receiver app. Ito po ay downloadable, libre lamang po ito, ano? Available for free sa Google Play kung kayo po ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So syempre, bukod po sa kasabayan tayong napapakinggan dyan, ay kasabayan nga po tayo napapanood sa ating Facebook live streaming. At bukod po riyan, inaanihan ko rin kayo mga mare, mga pare, na bisitahin ang atin naman pong website para sa mga mahilig magbasa ng articles, mga stories, ayan, specifically mga light stories, feature stories, mga lathalain, ayan, dito po ano sa ating website na radiopilipinos.ph/radiomagazine, dahil tayo nga ang The General Information Station. So lahat po ng mga viral, trending stories, mga kapupulutan ng aral, ano, ay mababasa niyo po dito. Anything under the sun, sabi nga natin, di ba? Mapa-education man, women empowerment, culture, tourism, travel, environment, and po, almost everything ay mababasa po natin dito sa ating website. Again, bisitahin lang po ang radiopilipinos.ph/radiomagazine. Ito po ay mga articles na isinulat, syempre hindi lamang ng inyong lingkod, ngayon din ang mga kasamahan natin dito sa Radio Magazine. So again, visit radiopilipinos.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radio Magazine 1278.
0: Alright, ngayon nga pong umagang ito ay isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. And bilang panimula siguro mga mare, mga pare, gusto ko muna kayong itanong, ano, kayo ba, minsan nyo bang pinangarap na magtayo or magkaroon ng isang business? I think that's the main point nitong talakayan natin ngayon mga mare, mga pare. Kasi marami sa atin ang gustong magtayo ng business pero may takot na nararamdaman, or maybe yung iba gustong magtayo pero hindi alam kung paano magsisimula. Minsan kasi, 'di ba, ang daming kailangan. Actually, hindi minsan, ano, when it comes to business, napakarami mong kailangan i-consider. Syempre, budget wise, 'di ba? You need to have the finances. At bukod po diyan, syempre kailangan, 'yun nga, puhunan natin, 'di ba? And dapat may mga taong nakaagap or tumutulong sa atin, ano. At bilang ito nga po yung talakayan natin para mas lubusan pa po nating maunawaan itong ating usapan, ano, kanya pong ibabahagi kung paano ba nagsimula ang kanyang business mula sa isang maliit na business ngayon nga po, ano, a few years after ay lumago na. Hindi ko na nga po patatagalin pa, kasama po natin ang may-ari ng Glazed Tea Cafe, wala pong iba kundi si Miss Kimberly Villadares. Magandang umaga po ma'am, welcome po sa Musta Ka Mare, si Maring Jolie po ito.
2: Hello po, good morning po.
0: Ayan. Morning din po, ano, ma'am. You can call me Maring Jolie, ano. So maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak nitong panayam natin this morning. And siguro, ayan, di ko na nga po patatagalin pa bilang panimula. Kanina, napahapyawan ko na ho sa ating mga taga-subaybay na kayo nga ay may isang business. And ito pong business ninyo ay tinatawag na Glazed Tea Cafe. So baka pwede nyo kaming kwentuhan, ma'am, paano po ba nagsimula itong inyong negosyo?
2: Actually po, yung name po talaga ng Glazed Tea Cafe, ang totoong thing niya po talaga is glazed dough. Kasi yung in-offer lang po namin dati is mini donut lang, yung nag-trending po sa social media. So, sabi namin, train po namin na magtinda kasi wala pa naman nagtitinda dito sa amin. So, pag-try po namin, hindi naman namin inaasahan na may bibili po. Yung sa mga home base lang po kasi kami. Nag-start kami doon sa bahay namin, tapos yung mga kapitbahay, tapos yung pamilya lang namin po yung bumibili. And then, nag-try na po kami mag-post para makita po ng iba. Tapos yun, nag-order, nagpapa-order na po kami. Madami na din po nag-order. Iba-ibang lugar na po yung nag-order. Tapos pag-deliver po namin. Mm-hmm. And then, pakagraduate po namin, nag-decide na po kami mag lagay ng mga drinks. So sabi ko, dapat yung kung ano, saan tayo nag-umpisa yung pangalan na Glazed Dough, dapat nandun pa din doon sa tatayin natin na ano, stall. So sabi ko, i-add natin yung glaze and then yung tea kasi yung product lang namin nung una, mga milk tea.
0: Mm-hmm.
2: So sabi ko, dapat may tea kasi doon din yung nagsimula. Ayoko alisin yung kung saan kami nagsimula. Tapos, yun, in-add na lang po namin yung Glazed Tea Cafe. Doon po siya nagsimula.
0: Ayan, nakakatuwa yung kwento, ma'am. Ano? You've mentioned, so bali nagsimula ka pala dito sa business na ito. Hindi ka pa graduate ng college. So, nag-aaral ka pa. Ay, sinimulan mo na itong business bilang glazed dough nga, sabi mo. Since mini donuts pa lang yung tinatry ninyo. Tama po ba?
2: Yes po. Ilan months na, pakataas ko po ng OJT, doon na po ako nag-start magtinda ng mini donut.
0: Mm-hmm.
2: Tapos pagka-graduate po, yun, nag-start, ano na po kami ng stall, yung mga scrap materials lang po kasi limited lang naman yung budget namin.
0: Mm-hmm.
2: Kaya yun po.
0: Ayan, ang inspiring, ano, ma'am, nitong kwento ninyo. And you've mentioned na nagsimula nga kayo bilang home-based lang and through online kayo nagtitinda. Yes. Ano. And I think bilang, may ask, ma'am, kailan ho kayo nagsimula? That was 2020?
2: Report.
0: 2023, so diba? Ito rin yung mga kasagsagan din talaga na halos lahat ano, nakikipagsabayan sa pagbebenta at pagbili online. And I think nakakatuwa na ginamit ninyo yung platform para nga po, syempre, makipagsabayan sa iba pang mga businesses ano, na hindi lang porket may stall or without a stall ay nahihinto sa pagtitinda. Pero look at you now, ano, congratulations po dahil isang pwesto na talaga ang mayroon kayo sa Glazed Tea Cafe. So ito po, babalik ako dito, ano, Ms. Kimberly, na nagsimula kayo bilang home-based and through online lang kayo nagbebenta. Ano. So paano nyo po ginagawa yung orders, for example, and even the delivery? So baka pwede nyo rin i-share sa amin yun.
2: Yung ano po kasi, doon kami gumagawa sa bahay namin. Tapos may area lang po kami kung saan namin ginagawa yung milk, yung donut po. Maliit lang po siyang area. Yan pong nasa picture. Ganun lang po siyang kaliit. Tapos table lang po. Pinapakasya lang namin yung mga gamit namin. Tapos, sa online naman po, yung boyfriend ko po yung... Kasi ako po mahihiyain ako eh. Hindi ko kaya mag-propose. Tapos yung boyfriend ko po yung nag-propose online. Tapos yung mga friends niya po, pinipilit niya mag-order para may benta kami sa araw-araw. Ganun po. Tapos yung mga kakilala niya po. Tapos, kapag may nag-order po, i-collect lang namin yung lahat-lahat ng order. Tapos, isasabay na po namin siyang gawin. Tapos, i-deliver na po namin siya.
0: Ayan, so ibig sabihin pala, ano, katuwang mo yung boyfriend mo dito sa negosyo na itinayo mo. Nakakatuwa, ano, Miss Kimberly, kasi sabi mo, ikaw bilang isang mahiyain, ano, but at least you have the partner, you have a partner na siya naman yung nagpo-push, ano. Kumbaga siguro kung ini-imagine ko siya yung parang nasa marketing team, ano. Tapos ikaw yung nasa managing team naman, kasi ikaw yung nagmamanage nung mismong business ninyo. Samantala, Miss Kimberly, dahil nga very interesting itong kwento ninyo, gusto kong balikan, you've mentioned na nagsimula kayo bilang home-based, tapos hanggang sa nagtayo kayo ng stall, pero using mga scrap materials pa yun, ano? So ibig sabihin ko ano lang yung available, kung ano lang yung mayroon kayo, yun yung ginamit ninyo. So ano yung nagtulak sa inyo para magtayo ng sariling stall o yung mismong pwesto na siguro? Kasi di ba yung iba parang okay na to, kasi para mas tipid, hindi na tayo magpwesto, bumibenta naman online. Pero kayo ho, anong naging parang decision or naging punto para mag-decide kayo na hindi, parang mas okay kung may stall talaga, may pwesto yung mga tao, may tatambayan, ano, din, dahil cafe na nga ho kayo.
2: Yung gusto lang po talaga namin is makaroon ng stall para yung hindi pa na... Ang iba kasi po hindi naman nakaka-access sa online eh. So hindi nila alam na may tinda kami. So sabi ko, nag-decide kami magtumayo ng stall kahit yung simple lang scrap materials lang po, kung anong meron sa amin, yun na yun, ginamit po namin. So sabi ko, gusto ko yung nakikita ng mga customers, saka gusto ko po kasi yung makaserve sa kanila na itong actual po, nakikita nila kung paano namin ginagawa. Tapos, yung ano po kasi, maganda din kasi yung para mas comfortable na po yung customer. Gusto ko po nakikita nila, hindi lang yung sa online, gusto ko yung mga dumadaan po sa saan kami nakapresto, nakikita, ay, meron na ganito, ganyan. Gusto ko makatry dito. Tapos yun, nag-decide na pong may stall. Kahit kung ano po, makikita naman po sa picture na hindi totally siyang kagandahan or kaakit-akit sa mga customer. Kasi, ano lang yun, limited budget lang po. Kung ano lang yung budget namin, pinakasya lang po talaga namin para makaroon lang na physical store para makaserve po or lumaki yung ano, yung nakakaalam na meron po kaming ng donuts and milk teas.
0: Ayan. Ang cute, ano, Miss Kim, na itong kwento mo sa amin. And I think nakakatawa kasi very inclusive siya. Sabi mo nga, ano, hindi naman lahat ay aware, ano, or hindi naman lahat ay may access online na pagkat gusto na gutom ka, titingin ka online, ay gusto kong donut, hindi lahat. So, ikaw, ang ganda nung naisip mo, ano, very brilliant nung idea na, oh nga, no, kasi paano naman yung ibang tao, especially siguro, pag yung mga hindi techie, diba? Yes. Hindi naman nila machi-check kung anong pwedeng bilhin online. At least, may makikita silang physical store, ano. And para po sa mga nakatutok sa atin sa live streaming, ano, nakakatawa kasi kitang-kita natin yung grow, ano, kung paano ba sila nag-start sa maliit lang na pwesto and ngayon nga ano ay meron na silang mga upuan kung saan pwedeng tumambay, ano, mag-chill ang mga customers, ano. Pero anong naging expectation niyo, Miss Kim, nitong pagtatayo niyo ng stalls? Parang kayo ba, did you imagine na pagka may stall kami siguro baka madaming tatambay since cafe nga to, ano? Or may doubt din kayo at first na hala, baka mamaya itong area natin ay hindi mapuno, baka mamaya ay magtayo tayo pero masayang. May mga ganong thoughts po ba kayo before?
2: Yes po, to be honest po, wala po, hindi po kami nag-expect kasi yung nauna yung stall namin kasi ngayon po, di ba, yung dapat ang stall maganda, yung dapat agaw pansin agad pag nakikita. Tapos doon po sa, nung nag-umpisa po kami, wala po kami in-expect kasi hindi po namin hindi talaga kami magugustuhan ng mga customer or tatangkilikin po nila yung tinitinda namin. Kasi, yung ano lang po, parang try lang natin, yung mindset lang, try lang natin baka ano, makilala or baka pumatok. Pero, nagpapasalamat po kami sa lahat since day one po, dun sa mga customer namin na kahit tag-ulan, mainit. Kasi yung salt po namin is only payong lang po eh. Payong lang siya. Tapos, pag maulan po, walang customer kasi hindi siya comfortableng dun ka tumambay.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, ano po, ngayon po, napaka-grateful po namin kasi since day one hanggang ngayon po, tinatangkilik pa din po kami at sinusuportahan po kami ng aming mga customer.
0: Ayan, totoo. Ano, ang pinakamalaking pasasalamat talaga natin is sa mga customer, sa mga consumer, sa mga mamimili ano, na tumatangkilik ka sa business natin. Grabe, ano, Miss Kim, napaka-risk taker mo pala. Ano? Kasi sabi mo, you did not expect anything. Sabi mo, gusto ko lang itry. Kasi why not? Oo nga naman. Diba? Hindi ka nagtapos dun sa simpleng stall lang na as in nakatayo lang. Ano? You want to expand it. You want to siguro mas marami pa yung ma-reach man tao. And yun nga, napaka in our term siguro risk taker. Ano? Yung ikaw bilang isang tao. Kasi hindi mo alam talaga kung ano yung magiging resulta. Dahil, di ba? Parang sino ba namang makakaalam? Parang nagsimula lang tayo sa online, tapos ngayon itatry natin may physical store na tayo. Pero itong stall ninyo, Miss Kim, ito ba ay kung saan kayo nag-start? Up until now na nag-expand kayo, same din yung area ninyo? Or naglipat-lipat na kayo in the past?
2: Yung ano po namin, yung pinakauna, doon lang po yung sa tapat ng bahay namin.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, hindi kasi po kami makalagay ng yung comfortable yung customer namin. So, payong lang po talaga yan kasi nakikipwesto lang po kami.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, after 1 year po, nag-decide na po akong humanap ng kahit small space lang po na pwedeng lagyan ng yung hindi na kami payong,
0: mm-hmm.
2: yung concrete na po.
0: Yes.
2: Kumbaga, yun po. Para yung goal ko po kasi is yung maging comfortable yung customer. Kahit umulan, uminit, hindi po sila maapektuhan yung pag kumakain sila, ma-presko po, kahit kung abutin po sila ng ulan, hindi po sila mababasa. Kayo after, ay pakatapos ng isang taon po dun sa dating namin pwesto, naghanap na po ako. Hanggang ngayon po, nandito na po kami sa pwesto namin.
0: Ayan, nakakatuwa. Ano, Miss Kim, siguro one of the reasons kung bakit tinatangkilik yung business mo ano, ng mga customers. Kasi hindi lang basta business yung goal mo. Sabi mo nga, ano, you've mentioned it a few times. Sabi mo, gusto mo yung komportable sila, yung hindi sila mababasa pag umulan and pag maaraw man, hindi sila mainita. Nakakatuwa na yung thinking mo is hindi lang for the business, kundi para sa mga tao din ano, na tumatangkilik dito nga sa negosyo ninyo. So again, ano, Miss Kim, from 2023 at ngayon nga 2026. So congratulations. Ano, nakakatuwa na from a young entrepreneur ano, na tulad mo ay tatlong taon na ano, yung na isulong para nga dito sa maliit na sinimulan ninyong business. And speaking of sinimulan ninyo, babalik ako doon sa naging usapan natin. You've mentioned na yung boyfriend mo nga yung naging katuwang mo ano, sa pagbuo nitong Glaze Tea Cafe. So sa kasalukuyan, paano nyo hinahati yung roles? Kasi kanina in-assume ko lang naman ano, in-assume ko na sabi ko maybe siya yung sa marketing side since hindi siya mahihiyain and ikaw sa managing maybe kasi medyo shy ka ano. Pero in reality, ano yung hatian ninyo dito sa business ninyo? Kasi for sure may mga pagkakataon din na may mga misunderstanding, 'di ba? Ang hirap paghiwalayin ng personal relationship sa professional relationship.
2: Yung po, hindi pa siya na sumasampa sa barko. Siya mm-hmm. po talaga yung katulong ko. Pero ngayon po kasi, syempre may busy na din po.
0: Mm-hmm.
2: At tumutulong na lang po siya kapag may time po, kapag bumababa po siya. Yung katulong ko po talaga is yung mother ko, tas yung mga family po namin. Tapos, dati po, siya talaga yung sa online, yung pag bumibili po kami ng mga stocks, kasama ko po siya. Tapos ngayon po, hinahati na lang po namin. Kung pag may free time po siya, sinasamahan niya po ako. For most of the time po talaga, yung kasama ko na ngayon, yung mother ko po, siya na yung kasama ko pag bumibili po ng mga stocks, dito po sa tindahan.
0: Hmm.
2: Tapos, yun po.
0: Ayan, ibig sabihin, ano, hindi lang pala ang yung partner, yung kasama mo, kundi specifically, ano, si mother. So, nakakatuwa na meron kang supportive family members din talaga dito sa pag-abot ng pangarap mo. So, shoutout din, ano, sa iyong mother na katuwang mo at katulong mo nga dito sa pagpapalago ng, and other family members, of course, ano, sa pagpapalago nitong business ninyo. So, thank you. Thank you, Miss Kim, ano, dito sa pagbahagi sa kwento na mayroon ang Glaze Tea Cafe. So siguro ngayon, curious na rin yung mga kumare at kumpare natin, ano. Dito naman, ano, pag-usapan natin yung mismong Glaze Tea Cafe na sa ngayon, ano na yung mga pagkain at produktong ino-offer ninyo? Kasi you've mentioned, nagsimula lang kayo sa mini donuts, ano, hanggang sa nagkaroon kayo ng mga milk tea, kaya naging Glaze Tea. But I'm assuming ngayon may mga kape na kayo kasi Glaze Tea Cafe na. Ano? So sige, go ahead, Miss Kim. Ano yung mga products na in-offer ninyo sa publiko ngayon?
2: Ito po yung menu namin, yung menu book po namin. Tapos meron po kami in-offer na milk tea. May 11 flavors po kami sa milk tea. Tapos refreshing drinks po. Yung isa po sa mga bestseller namin, yung mango jelly tapioca. Tapos we have 4 different float po, yung Coke float, strawberry float, choco float, and matcha float po. We also have fruit soda po, and milk series, and milkshake po, hot brew, and ice brew. And then yung mga snacks po, yung hot dog sandwich, fries, cheese stick, lumpia, hot dog po. And then we have a picky snacks po, good, perfect po sa mga friends or couple po. And then we have silogs and burger po. Yan po yung mga ina-offer namin ngayon dito sa Glaze Tea Cafe.
0: Ayan, kompletong-kompleto na, Miss Kim, ano? May rice meal, may mga pika-pika, and of course, ang hilig ng marami, yung mga iced, ano, or mga cold drinks, and even yung mga hot drinks, ano? Ang dami! Yes. Ang dami na, Miss Kim! Nakakatawa, ano? Nakakatawa ng puso na makita yung growth, ano, nitong yung business na nag-start ka lang from mini donuts and then to milk tea, and ngayon nga, mas marami na yung ino-offer ninyo para sa mga tao, ano? Pero sa lahat ng mga nabanggit mo, ano yung best seller nyo sa ngayon?
2: Different po. Sa iba-ibang series po, may mga best seller po kami. Katulad po sa milk tea, ang best seller po namin is cookies and cream, dark chocolate, red velvet, as mango jelly po, mango jelly tapioca, best seller din po namin. Tapos yung mango graham and queso. Tapos yung sa ice brew naman po, yung best seller namin is ice Spanish latte, ice mocha, and matcha latte. Sa mga sinog meals naman po, yung best seller po naman is yung chicken cordon bleu, bangus silog, tapa silog. Tapos yung sa burgers po namin, yung overload burgers po. And then yung sa mga pika po, and may sisling sisig din po kami ino-offer.
0: Ayan, nakakatakam naman, Miss Kim. Anong oras na ba? Umaga, umaga pa lang, ano? Nagugutom na. Feeling ko mamaya ang mga kasamahan ko ngayon dito sa studio, mag-aayaan na yan, ano, na mag-order kami. Dahil puro pagkain yung usapan at inumin yung usapan natin. Pero wait lang, Miss Kim, gusto ko lang din i-ask, up until now, do you still, ito po ba yung mini donuts? Ikasama pa rin sa menu ninyo?
2: Ngayon po, hindi na siya. Pero nagpapa-order na lang po kami kung may gusto po mag-order.
0: Ayan. Siyempre, ano, hindi pwedeng mawala yung mini donuts dahil dyan ang simula talaga ng inyong business. Pero ngayon, parang siguro, I would imagine, para na lang siyang special or secret recipe, ano. Kasi sabi mo, pagka may gusto na lang mag-order, pwede pa rin kayong
2: yes, panag-offer pa din.
0: Ayan. Pero sa ngayon, Miss Kim, for sure, marami kang pinagdaanan, ano, hindi mo agad, ano, hindi, kumbaga yung pwesto mo ngayon, hindi mo agad-agad natamo ito eh. So in the past years, or maybe even up until now, may mga pagsubok ka bang kinaharap, or maybe patuloy na kinakaharap, and paano mo ito nalampasan, or nilalampasan?
2: Actually po, madami talaga kasi sa pagninegosyo po, hindi naman po siya totally basta-basta lang. Like, pagbukas mo, okay na agad, may benta ka agad. So, araw-araw po talaga may mga pagsubok na kinakarap. Like, kung paano po mag-budget, yung pagdududa sa sarili, kung may kulang ba, or sapat ba, or na-satisfy mo ba yung customer sa sinerve mo po. Yun, mga ganun pong pagsubok. Pero, nalalagpasan po namin siya kasi yung sa SIPA, kasi natutulungan sa staff po po, nagtutulungan po kami. Kung dapat ma-serve namin yung ano talaga yung best sa customer, yung sulit po, na hindi po, hindi sila mahinayang na dito nila pinili, na bumili. Yung ano po, nalalagpasan po namin siya through, siyempre nagpapasalamat sa Diyos, nagdadasal po, tapos sa sipag po namin, and sa suporta po ng mga family namin, sa family ko po, and then yung sa customer po namin.
0: Ayan, totoo, ano, napakalaking or napakahalaga ng role ng pamilya, ano, lalong-lalo na nga pagka meron kang gustong makamit in life. Well, hindi lang in terms of business, 'di ba? Even sa ibang aspect ng buhay natin, pagka meron tayong supportive people, ano, around us, parang kahit na gaano kahirap, ano, dumadali kasi nga nandiyan sila na kaagapay. And gusto ko rin 'yung sinabi mo, Miss Kim, ano, napakaganda. Syempre, bukod sa lahat, ano, ultimately is of course pasalamat talaga sa itaas, pasalamat talaga kay Lord, ano, kasi hindi naman tumubuo talaga kung hindi dahil sa kanya, ano. So thank you for sharing that, ano, Miss Kim. And dahil nga nagsimula kayo sa simpleng mini donuts ng noong 2023 at ngayon nga meron ka ng sariling cafe, may mga changes ba or ano yung mga pagbabagong nakita mo bilang isang young entrepreneur?
2: Yung

0: na nakakatuwa ano yun nga sabi nga we learn from our mistakes ano ganoon parang sobrang kabado ka na hala mali na ibigay ko ano ngayon parang wait lang chill lang this happens nangyayari talaga to papalitan ho namin pasensya na ho ano siguro may mga kalmado moments ka na kahit nangyayari yun and very young ano I would assume Miss Kim ano you do not have to state the specific pero I would assume early 20s ano you're now in your early 20s pa lang tama ba
1: or ma 26 pa lang po this September
0: ayan diba very young so if we would count or if I'm counting the numbers right 2023 well 23 ka din noon tama ba anong nag-start ka sa business?
1: Yes po, 2023. Wow. Ay, 23 po.
0: Yeah, nakakatuwa ano, sobrang young ano, sobrang young pero hindi ka nag-stop doon sa bata ka pa lang, ano, kumbaga, well, hindi literally, kumbaga hindi ka nag-stop doon sa parang wait lang. Kasi iba sa atin parang dahil nga bata pa, 'di ba? Marang takot pang pasukin yung business, hindi pa makapag-take ng risk agad-agad kasi wait lang. Chill lang, ano, gantong age pa lang. Pero look at you, Miss Kim. Isa kang siguro sa isa sa mga pwedeng gawing ehemplo ng maraming kabataang Pilipino na gusto rin magsimula ng business ano, at such a young age. And siguro, ayan, Miss Kim, maraming salamat dito sa pagbahagi mo ng kwento sa Glazed Tea Cafe. Panghuling mensahe na lang din siguro sa publiko para sa mga kabataan na tulad mo may business idea rin pero maybe natatakot, ano, na magsimula. Ano kaya yung gusto mong sabihin sa kanila?
1: Gusto ko lang po sabihin sa mga kabataan na start small but starts now. Huwag hayaan po yung takot na pumigil sa pangarap ninyo. Kung ano po yung nandun sa inyo or yung limited space, limited budget, basta gusto po ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi ka po makakaramdam ng pagod or hirap kasi masaya ka sa ginagawa mo. Gawin mo lang po yung kung anong passion mo, yung gawin mong negosyo. Hindi yung dahil nakikita mo yung isang stall na ay kumikita, gagayahin mo. Pero hindi mo naman talaga siya totaling gusto. Yung maipapayo ko lang is kung anong passion mo po, kung anong hilig mo, yun yung gawin mong negosyo, yun yung gawin mong starts para mas lalong yung kahit walang bumili, mahina yung benta, parang ansaya lang sa pakiramdam kasi kahit papano, masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka makakaramdam ng pagod or yung i-dispo na bakit walang bumili kasi alam mo sa sarili mo, yun yung dream mo, yun yung gusto mo talang gawin.
0: Ayan, napakaganda, Miss Kim. Ano, ulitin natin dahil very quotable, ano, na sinabi niya, start small but start now. Totoo, di ba? Kahit na gaano pa kaliit yung sisimulan mo. But at least, di ba, nag-start ka na ngayon. Sabi nga nila, kahit na sobrang liit ng progress na yan, hindi mo mamamalayan, ano, pag tumagal, malaki na pala yung pinagbago o malaki na pala yung changes. And I think, napakaganda dan itong iniwan mong mensahe para sa ating lahat, Miss Kim, ano, na pagka ginawa mo talaga yung gusto mong bagay na magpapasaya sa'yo, regardless kung may mga pagsubok, sabi mo nga, yung example mo, minsan walang customer, minsan walang bumili, of course, nandun yung frustration, di ba? Siyempre, kasama yan, eh. Bilang tao lang naman tayo. Pero kasi nga, dahil mahal mo yung ginagawa mo, parang at the end of the day, you would still think na, okay lang yan, there's still tomorrow, ano? Tomorrow is another day. Kaya tuloy-tuloy lang. Kahit na minsan, ano, may mga pagkakataon na siguro, yun nga, hindi full pack yung cafe, ano, pero maybe kinabukasan, mas marami, punong-puno na yung mga tao sa inyong cafe. Alright, and siguro, last na lang din, Miss Kim, bago kita bitawan, para naman sa mga nais bumili, syempre, ayan, na lalong-lalo na sa mga nanonood sa live streaming, for sure, nakita yung menu ninyo, ano, and nagbanggit ka rin ng ilan sa mga bestsellers ninyo. Saan kaya kayo maaring ma-contact? Saan kayo pwedeng puntahan?
1: Hello po. Ang address ko ng Glazed Tea Cafe is located po kami sa Zone 3, San Isidro Bonbon, Camarines Sur. And then, meron din po kami Facebook page. Pwede po ninyo kami doon i-contact. Glazed Tea

0: Okay. Nandun po yung lahat ng menu namin, kung ano po yung in-offer po namin, and hope, sana po pumunta po kayo dito sa Blaze Tea Cafe and matry po yung mga in-offer po namin.
1: Ayan. Ang layo, ano, maski, abot
0: Yes.
1: ba dito sa Metro Manila ang delivery?
0: Malayo.
1: Camarines Sur. Pero ayan po, para sa mga mapapabisita, ano, sa Camarines Sur, daanan natin, maybe, ano, itong Glazed Tea Cafe, subukan po natin sila. Where specifically in Camarines Sur uli ito, Miss Kim?
0: Po?
1: Saan po uli sa Camarines Sur mismo?
0: Sa may Zone 3, San Isidro Bonbon, Camarines Sur po.
1: Ayan, zone 3, Bonbon, San Isidro Bonbon, tama po.
0: Yes po.
1: Camarines Sur, ayan. Or maybe kami din, ano, maski baka ako, pagka nagawi ako sa Camarines Sur, ano, bibisita ako sa inyong cafe. Looking forward, ano, baka pwede ko rin nga matikman yung mga best sellers na nabanggit po. Parang ngayon tuloy natatakam ako. Aga-aga pa, ano, parang ginugutom tuloy ako. So, thank you po. Thank you, Miss Kim, dito sa isang masayang talakayan natin. And siguro baka may gusto ka rin pasalamatan, i-shout out. Go ahead po.
0: Gusto ko lang din po magpasalamat kasi yung pinuhunan po namin na simula po dito is yung hiniram lang po namin sa mami ko. Doon po talaga nag-start yung mga sa drinks po namin. Hiniram lang po namin yung puhunan namin. And then, gusto ko lang din po magpasalamat sa aming mga customers since day one hanggang ngayon po sa patuloy na pagtangkilik sa aming negosyo. And then, sa mga customer po din namin na palagi po tige-recommend yung Blaze Tea Cafe sa kanilang family or sa barkada po, maraming salamat po sa inyo. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, wala po ang Blaze Tea Cafe. Kung ano po kami ngayon, kung ano po ang narating ng Blaze Tea Cafe, dahil po yun sa inyo.
1: Ayan, thank you so much din. And speaking of recommendation, ano, isa sa mga nag-recommend sa iyo sa akin, Ms. Kim, ay ang ating engineer na si Matet Segovia, ano. Ang engineer natin
0: yes,
1: 'yan dito sa Radyo Pilipinas, ano. Kasi nga since she's also from your province, ano, Camarines Sur din, kaya ayan na meron tayong kumbaga connection now because of her. So thank you din, of course. Ayan, baka nakatutok sa atin si Mari Matet.
0: Thank you.
1: Kamaring Matet. So, ayan, once again, mga mare, mga pare, nakasama nga po natin sa ating talakayan this morning ang owner ng Glaze Tea Cafe. Wala pa iba kundi si Miss Kimberly Villadares. Maraming salamat po, ma'am, and mabuhay po kayo.
0: Thank you po. Thank you sa opportunity.
1: Thank you. All right, mga mare, mga pare, sa pagkakataon pong ito ay bigyan daan lamang po natin ng ilang mga paalala. Huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Musta Ka Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
6: OPLAN contra tax scams.
5: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
11: Aliw na kwentuhan!
12: Kapatahan, kasama sa usapan.
13: RG!
4: Radyo Magazine 1278.
14: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
15: Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare?
3: Sa Radyo Magazine 1278.

0: And we're back mga mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar, ako yung aka Maring Julia. At sa atin pong pagpapatuloy, syempre dadako naman po tayo ngayon sa isa pa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, para sa iyo, ano ang pinaka-importante sa pagpapalago ng negosyo? Dahil usapang business nga tayo, ano, at nakausap natin, nakapanayam natin ang isang young entrepreneur na si Miss Kimberly. Ano, ito po ang naging tanong natin. May mga pagpipilian po tayo, ang heart react para sa sipag at syaga, ang like react para sa puhunan, ang wow react para sa suporta ng pamilya, ang haha react for loyal na customers, at care react naman po for iba pa. At base po sa nakikita kong resulta ngayon, ano, mayroon pong pinakamababang boto o reaction para dito sa haha sa loyal na customers. Sumunod naman, may mas mataas na number of votes para po dito sa like react. Ang like react naman po ay puhunan. Samantala, may mas mataas na boto po para naman dito sa care na iba pa. At ang may highest number of votes, ang may pinakamaraming reaction po is itong heart. Ang heart po ay yung sipag at tiyaga. So, ibig sabihin majority sa mga kumare at kumpare natin ay naniniwala na ang pinaka-importanteng bagay talaga, ano, sa pagpapalago ng isang negosyo ay ang pagiging masipag at matiyaga. And of course, meron ding say ang mga kumare at kumpare natin, ano? Basahin po natin ang kanilang mga opinion through comments. Unang-una na nga po dito si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, all business success starts with small beginnings, proper budgeting and researching the market value. We also need support from the government for MSMEs and local tourism industry. Ayan, sabi ni paring Sean sa atin, all business success starts with small beginnings. Ayan din, di ba, yung ibinahagi sa atin ni Miss Kim kanina. Sabi niya nga, di ba, i-quote natin uli, start small but start now. Kumbaga, parang pwede ka magsimula kahit gaano pa kaliit yan. Ayan din, sabi sa atin ni paring Sean, ano, kahit na magsimula pa tayo sa maliliit na bagay, hindi natin ma-feel minsan eh. Di ba, hindi mo ma-realize minsan at not until may magpa-realize sa'yo na, ay wow, ang laki na pala nung changes, ang laki na pala nung pagbabago simula nung sinimulan ko itong business ko. Maliit na business na mayroon ako. And of course, meron ding opinion si paring Romel Livid. Sabi niya, para po sa akin, pinaka-importante sa pagpapalago ng negosyo, una, diskarte. Sipag at tiyaga. Walang magagawa ang malaking puhunan if masyadong pakampante lang. Isa pa ang tiwala at suporta ng mga taong nakapaligid sa negosyante, lalo na ang target people na umaasa sa kanyang serbisyo at tagumpay nito. Totoo, napaka-accurate nitong sinabi sa atin ni paring Romel, ano? Sabi niya nga, una, diskarte, sipag at tiyaga. Totoo kasi regardless kung malaki man yung puhunan mo, malaki man yung budget mo, pero chill ka lang. Wala naman mo sama sa pag-chill. Pero syempre, you need to grind. Sabi nga, di ba, ng mga, especially yung mga nasa business industry, grind lang ng grind. Even sa laro, di ba? Yan din yung ginagamit na term, grind lang ng grind. So, dapat talaga masipag ka at matyaga, ano, para nga magkaroon ng isang successful business. And second, ito, sinabi ni paring Romel, ano, na I think proven and tested invested ng ating nakapanayam kanina na si Ms. Kim, ano, tiwala at suporta ng mga taong nakapaligid sa negosyante. Totoo, ang laking factor nung may trust, yung may support yung mga tao sa paligid mo. Kasi unang-una, sila yung pinakaunang taong tatangkilik sa business natin, di ba? For example na lang, ano, pagka nagtayo ka ng business, syempre, sino pa bang unang-una mong aayain? Sinong-sino pa bang una mong mga customer? Syempre, yung mga family members mo rin, yung mga kaibigan mo rin, yung mga tao, basically, yung mga tao sa paligid natin. So, I guess, that's one big factor kung paano nagiging successful, ano, at kung paano nagkakaroon ng isang, siguro, nagkakaroon ng lakas ng loob ang isang negosyante. Alright, ayan, maraming salamat po sa lahat ng bumoto, nagkomento sa ating poll question of the day. And siguro, ayan nga po mga mare, mga pare, ano, ang naging talakayan natin is naging lesson, ano, naging lesson natin for today is you can start small but start now. Yun nga, sabi sa atin ng young entrepreneur na si Ms. Kimberly, ano, Kimberly Villadares, ano, na kahit na napakabata pa, hindi natakot na mag-take ng risk, ano, para magpalago or para magtayo ng kanyang business. So, kung kaya ni Maring Kim, kayo mga mare, mga pare, for sure, kaya ni Rena. Alright, maraming salamat po, ano, sa lahat ng mga nanood at tumutok sa programa natin ngayong umagang ito. And of course, thank you rin sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. And gain din sa atin pong executive producer na si Jared Moreno. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa live. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to, ha?
12: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
14: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
13: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
9: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
12: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
9: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
12: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
9: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
12: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
9: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
12: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Radyo Pilipinas.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Impormasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278. AM.
16: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
0: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
26: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, House Prosecution Panel ipipresenta ang tatlong natitirang testigo para sa Article 1 o Misuse of Confidential Funds. May ulat si Melanie Valdos Reyes. Radyo Magazine. Report.
1: Patutok ngayon ang House Prosecution Team sa tatlong pangunahing saksi upang tapusin ang kanilang presentasyon ng mga ebidensya sa ilalim ng Article 1 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga haharap bilang saksi, sina Police Major General Jovelyn Magay, dating Department of Education Assistant Secretary, Attorney Sunshine Fajarda, at Commission on Audit OCOA Official Brasilio Sabaldan. Ayon kay House Lead Prosecutor Jinky Ruistro, target nilang matapos ang kanilang presentasyon para sa unang artikulo ng impeachment hanggang bukas, September 9. Ayon kay Luisro, magbibigay si Police Major Magay ng kanyang opinyon hinggil sa mga acknowledgement receipt na ginamit sa paggastos ng kontrobersyal na confidential funds. Si Fajarda naman ay dating opisyal ng DepEd na kasalukuyang naglilingkod bilang Director 6 sa Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi ang prosecution na ibahagi ang detalye ng kanyang testimonya dahil sa panuntunan ng sub judice. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang prosecution hinggil sa eksakto ang tatalakayin ng saksi mula sa COA kasunod ng pagharap ng dalawa pang audit officials sa mga naunang pagdinig. Inalis na rin ang panel bilang saksi si Edward Fajarda matapos makatanggap ng pinakabagong ulat sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, defense team pag-aaralan pa kung magko-cross examination ngayong araw para sa bagong witness ng prosekusyon sa impeachment trial. May ulat si Luisa Irispe. Radyo Magazine. Report.
2: Pinag-aaralan ng defense team ni Vice President Sara Duterte na humingi ng oras sa impeachment court para pag-aralan ng mga dokumento at ebidensya na ipepresenta ng prosecution ngayong araw kasabay ng bagong testigo na iuupo na si Police Major Jovelyn Magay. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Attorney Justin Nicole Gular, Deputy Spokesperson ng defense team, na kaya sila humihingi sana ng ilang impormasyon mula sa prosecution kung ano ang ipepresenta hinggil kay Major Magay upang makapagsagawa ng masinsinang cross-examination. Attorney Gular, nais lang nila ng fair play sa paglilitis. Pero wala naman silang magagawa kung talagang ayaw magbigay ng impormasyon ng prosecution. Kaya posibleng pag-aralan muna nila ang mga dokumento bago agarang magsagawa ng cross-examination. Hit naman ni Attorney Gular, hindi ito special treatment sa kanilang panic, kundi natural na proseso sa korte. Matatandaan ni si Police Major Magay ay isa sa reserved witness ng prosecution na hindi inilabas sa kanilang pre-trial brief. Si Magay ay tetestigo hinggil sa mga acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education sa Commission on Audit bilang bahagi ng liquidation sa confidential funds. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, PhilHealth maglalagay ng health proxy option sa bagong membership form. May ulat si Kathleen Forbes. Radyo Magazine. Report.
3: Isasama na ng PhilHealth sa updated membership at registration form nito ang probisyon para sa pagdedeklara ng health proxy. Sa pagpapatuloy ng budget hearing ng Department of Health, iginiit ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na may mga ospital na hindi kinikilala ang Right to Care Ordinance dahil wala pang memorandum mula sa Department of Health. Bilang tugon, sinabi ni PhilHealth Vice President for Management Group, Dr. Joseph Lachica, na inaayos na nila ang revised PhilHealth form para dito. Layunin nito na mapadali yung access sa healthcare services ng mga miyembro, kabilang yung solo parents, overseas Filipino workers, at miyembro ng LGBTQIA+ community. Sa ilalim nito, maaaring magtalaga ng isang miyembro ng taong maaaring kumatawan sa kanya sa pakikipag-ugnayan sa healthcare providers, lalo na kung hindi niya kayang gumawa ng medical decision para sa sarili. Nangako naman si Health Secretary Edwin Mercado na ilalabas ng DOH ang updated PhilHealth member registration form bago matapos ang Setyembre. Ilan sa mga lungsod na nagpapatupad na ng Right to Care Ordinance ang Cavite, Quezon City, San Juan, Paranaque, Iloilo City, Cebu at Laguna. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: World class na tanawin. Explore na natin.
9: Love the Philippines.
10: Likhang sining na proudly Pinoy.
11: Influence na yan.
12: Radyo Magazine,
4: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: World class na tanawin. Explore na natin.
9: Love the Philippines.
10: Likhang sining na proudly Pinoy.
11: Influence na yan.
12: Radyo Magazine
4: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
20: Pasyal Pinas.
21: Pasyal.
20: Pasyal Pinas.
21: Pasyal Pinas.
20: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
22: Are you ready to dive in?
20: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
22: Pasyal Pinas.
20: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
11: Love the Philippines.
20: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Martes, September 8, 2026. At alas 10 na naman, mga beshi, kaya tara G sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa. Mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Kasama rin po natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camilo Mali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, ipadala nyo lang din po yan sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more, mga beshies, dahil ang amin pong mga nakakakwentuhan sa aming mga programa ay maaari nyo na rin pong mabasa sa pamagitan naman ng ating website. It's radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Martes, mga beshies? Ang daming walang pasok dito sa Metro Manila, kaya maluwag yung kalsada ngayon eh. But anyway, mga beshies, hindi ho ibig sabihin na hindi umuulan for now. Ay, ligtas na hong magsilabas ang mga bagets. Ano? Dapat po, mas cautious po tayo sa lagay ng ating panahon. Bagamat ayon po sa PAGASA, wala pong namomonitor na low pressure area. Kaya naman, manatili pong nakatutok sa Facebook page ng DOST PAGASA, even yung mga regional Facebook page po kagaya ng PAGASA National Capital Region. Good news muna tayo, mga beshies, ngayong umagang ito. Sa nakalipas po na 8 buwan mula Enero hanggang August, umabot na po sa higit 4 milyong mga foreign tourist arrivals ang naitala sa Pilipinas. Ayon po yan sa Department of Tourism. At ito pong bilang na ito, 4.11 million. Mas mataas po ito ng 3.7% kumpara sa parehong period noong 2025. And ayon din po sa Department of Tourism, nangungunang source markets para po sa ating mga foreign arrivals ang Estados Unidos, nakapagdala po yan ng 818,318 foreign tourists. Sumunod po ang South Korea na may 727,379. Japan, 350,191. Gayun din po ang China, 310,088. And Australia, 234,156. Yan po yung top 5 natin na mga source markets ng ating foreign arrivals. Dati nangunguna ang South Korea, di ba? Saka China, yan yung nasa top 2 usually. Pero ngayon po, nangunguna ang Estados Unidos and then South Korea, pumapang-apat pa lamang ang China. Kasama rin din po sa top 10, bukod po sa limang yan, ang Canada nakapagtala po ng 231,972 foreign arrivals, Taiwan 154,957, United Kingdom 132,370, Singapore 126,812, at India na umaabot po sa 77,883 foreign arrivals. Looking good itong mga numbers po na ito, especially at compared last year ay umangat po tayo ng 3.7%. Pero sa kabuuan po ng 2026, ang target ng Department of Tourism ay malagpasan yung 2025 tourist arrival figures na umabot po sa 6.4 million hanggang 6.8 million. Ideally, 7 million foreign visitors by the end of 2026. Yan po yung target ng Department of Tourism. At hindi naman ho maaari na nagsiset lang tayo ng target pero wala tayong ginagawang mga hakbang. Kaya ang ahensya ay patuloy po yung pagpapaigting sa branding and tourism promotions sa mga pangunahing markets sa Pilipinas. Nakikipag-usap din po ang Department of Tourism sa ating mga airlines para magbukas ng mas maraming chartered flights between Philippines at secondary cities sa South Korea at China. Mas malaking market push din na nakaplano dahil ayon po kay DOT Assistant Secretary Ren Sapitan, inaasahang pipirma ang ahensya ng contract with a creative agency sa darating po yan na Nobyembre para mas mapalawak pa ang international marketing ng Pilipinas. Very exciting yan para po sa tourism promotions ng ating bansa. Gayunpaman, paulit-ulit pong binabanggit ng DOT na hindi po papalitan ang Love the Philippines slogan. Ang plano ay i-refresh yung naturang campaign at gawing mas fun, joyful, and engaging ang ating mga tourism promotions. Alam nyo, in all fairness, kudos sa mga nagmamanage po ng Department of Tourism website, even yung kanilang mga Facebook pages, ang gaganda ng mga videos, mga beshies. And one thing I notice ay talaga pong namamaximize din yung mga musikang Pinoy. Kung maririnig po ninyo yung mga background music that they use sa kanilang mga social media posts ay talaga namang proudly OPM. Noong 2025, nakapagtala po ang Pilipinas ng 6.4 million foreign visitors at returning overseas Filipinos na nag-generate po yan ng 694 billion peso in tourism receipts. At ang target nga this year ay 7 million. At talaga namang ang bulto po ng mga turista sa ating bansa ay dumadarit bukod sa summer, yan, o yung tag-init. Ay, dumarating din po sila kapag burn month. Kasi nga mahaba yung ating celebration ng Kapaskuhan and at the same time, mas marami pong time para mag-leave o mag-vacation leave ang ating mga tourists. Overall, very positive ang tourism outlook ng ating bansa with the DOT working on stronger promotions, more flights, connectivity, and refresh campaigns. Parang mas magbibigay po ito ng opportunity para dun sa iba pang mga international travelers na mas madiskubre pa at mas maingganyong piliin at bisitahin ang Pilipinas. And also, yung pakikipagtulungan din ng DOT sa iba pang ahensya ng pamahalaan, especially with the Department of Transportation. Para sa mas magagandang mga paliparan, mga ports, and mga terminals. Ngayon pa lang, congratulations na agad sa lahat po ng efforts ng tourism sector. Hindi nga lang po yung ating mga opisyal, hindi lang ang Department of Tourism, lalong-lalo na po yung mga nasa, ika nga ay nasa ground ng turismo, ika nga. And kaugnay din po niya, nabalitaan niyo na rin naman po ano na nung nakaraang June 8, 2026 ay niyanig po ng 7.8 magnitude na lindol ang Soksarjen. Ayan, kabilang po dyan ang South Cotabato, yung Cotabato itself, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City. Ito po yung Region 12 o yung Soksarjen. Pero ngayon po, ilang buwan na matapos po ang naturang lindol, handa na ang Soksarjen na muling mabisitahin ano, ng mga lokal at foreign travelers. Ayon po sa Department of Tourism Region 12, tourist ready na ang mga destination sa Soksarjen. And slowly, reopening na rin daw ang Sarangani at iba pang tourism destination sa rehiyon na ready na rin po silang tumanggap ng mga visitors. Kasi syempre, ano, kapag bagsak ang turismo, marami pong mga kabuhayan ang apektado. And when it comes to Philippine tourism naman po, it's very resilient ano, tayo po ay patuloy na bumabangon, sumasabay sa pagbabago, ika nga. At in fact, ang Soksarjen ay bahagi po ng nagdaang 37th Philippine Travel Mart. Nandyan sila. Ang ganda-ganda nga ng booth nila eh. Kaya ito po'y patunay na sila po'y handa na muli tumanggap ng mga turista. Pero gayunpaman, malaki po yung naging epekto talaga nung lindol doon sa tourism arrival sa naturang rehiyon. Bumaba ng 13.8% ang overnight arrivals mula January hanggang June 2026. Nasa 873,584 na lamang po yan kumpara sa 1,014,088 tourists noong parehong period noong 2025. Sadly, bumaba rin po yung same-day arrivals mula po sa 5.2 million noong 2025, nasa 4.4 million na lamang po ngayong 2026. Marami raw po kasing mga bookings ang nakansela matapos yung nagdaang lindol. Kabilang na po dyan yung mga weddings and events sa mga tourism venues. So napakalaki po ng epekto nung lindol talaga sa turismo ng Soksarjen. Isa po sa mga pinaka-apektadong destinations, yung Glan Sarangani na dati hong nangunguna na sa same-day tourist arrivals sa rehiyon. Pero sa kabila po ng mga pinsalang naiwan ng lindol, ayon sa DOT Region 12, safe and ready na pong tumanggap muli ng mga visitors ang naturang tourism destination. Ayon kay DOT Region 12 Director Nelia Arena, ang challenge daw ngayon ay maibalik yung confidence ng mga travelers, ng mga bisita natin dahil may ilan pa rin pong nag-aalangang bumisita dahil nga po sa nangyaring lindol. So mula po mismo sa DOT Region 12 at sa mga tourism workers sa naturang rehiyon, safe na pong bumalik sa Soksarjen. Kaya kung meron ho kayong napintong travel sa naturang mga lugar, kabilang po ang South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City, ay pwedeng-pwede na po kayong bumalik. Target po ngayon ng Soksarjen na makabangon ang tourism industry at muling mahikayat ang mga local at international travelers na tuklasin ang mga destination sa rehiyon. In fact, sa Jensan ay meron na uling tuna festival. Patuloy po yung mga isinasagawang tourism activities, tourism and cultural activities sa iba't ibang bahagi po ng Soksarjen. Ayan, nakikita nyo rin po sa mga larawan yung ilan po sa mga naging fiesta din sa Soksarjen region. Sunod ko na rin to dahil dito rin po yan sa Region 12. Dahil ang Department of Tourism Soksarjen Office ay nagkaroon po ng isang investment forum para i-highlight ang growing tourism and investment opportunities sa General Santos City at sa Sarangani. Ito pong investment forum na ito, of course, ang goal po nito ay i-present yung mga tourism investment opportunities na pwede pong mag-generate ng business, mag-attract ng investors, and to further stimulate tourism activity sa rehiyon. Lalo nga po ngayon na mas pinaigting po nila yung kanilang mga programang pang-turismo matapos nga po ang nagdaang lindol. Ipinakikita rin po ng local at national government offices ang existing tourism industry ng SOCS, pati na rin po ang mga investment incentives available para sa ating mga investors, property developers, and tourism enterprises. Kabilang po dun sa mga finiture, ika nga, na investment areas, una, yung retirement tourism and potentials. Kasi alam nyo po yung mga retirees natin, lalo na po yung mga foreign retirees natin, ayon po sa Philippine Retirement Authority, nung nakausap natin si Sir Bob, ano, pinipili talaga nila yung mga lesser known areas, yung mga lugar na hindi masyadong crowded, mga lugar na hindi ganun karami yung mga turista, diba? Syempre pag retiree ka na, gusto mo na lang laid back yung mga activities. So ipino-position din po ang SOCS Argen bilang isa sa mga retirement hubs para po sa ating mga, of course, mga foreign retirees. Tambok din po dito para sa investment areas ang mga wellness facilities, ecotourism destinations, dive tourism na sikat po sa SOCS Argen, and of course yung MICE. Ito po yung meetings, incentives, conferences, and exhibitions. Bahagi rin po ng forum ang pag-explore, kagaya na nga nabanggit ko kanina, ng opportunities para gawing potential retirement and wellness destination ang rehiyon. Kaya naman, sinusuportahan po ito ng Philippine Retirement Authority. Layunin din po nito na makatulong sa mga tourism stakeholders natin sa mga lugar na heavily affected ng nagdaang earthquake o lindol at masuportahan yung kanilang recovery and rebuilding the local tourism economy. Ayan. So bukod po dun sa mga kanilang mga tourism efforts, nandito rin po yung mga pagsasagawa ng mga investment forums para makita ng mga investors yung potential ng SOCS Argen bilang investment area. Ayan, sa iba't iba pa pong mga dahilan kagaya ng retirement, wellness, ecotourism, or dive tourism. Kabilang po sa mga nag-share ng kani-kanilang mga investment profiles and unique tourism offerings and existing markets ay ang Municipality of Kiamba sa Sarangani and General Santos City. Kilala naman po ang General Santos City bilang tuna capital of the Philippines. Kaya po nag-pitch din sila ng mga opportunities para sa mga emerging dive tourism and of course sa MICE tourism sector. Para naman po sa Kiamba, sa Sarangani, nako, kilalang kilala rin po ito sa mga magagandang natural attractions and beaches. Meron din po silang tinatawag na Tuka Marine Park. Overall mga beshies, ipinapakita po nitong investment forum na ito na hindi lang leisure tourism ang potential ng SOCS o yung SOCS Argen. May opportunities din po sa investment, business, wellness, retirement, ecotourism at MICE. At kapag po mas maraming investment and tourism developments, mas mapapalakas po yung visitor arrivals at maaapektuhan of course nito yung mga local businesses, employment opportunities, and yung overall tourism economy ng General Santos City at ng Sarangani. We are praying ano na patuloy po yung pag-angat ng turismo ng SOCS Argen, lalo pat very active naman po sila sa pagpo-promote ng kanilang rehiyon sa kabila po ng unos na kanilang naranasan noong nakaraang mga buwan. Gaya nga noon, no, nung Friday, September 4 to 6, nandyan sila. present ang SOC Sergeant Region dito po sa Philippine Travel Mart. Alright, sa atin pong pag-ubalik, mas marami pa pong good news ang ating pag-uusapan sa pamamagitan po yan, of course, ng ating mga kaibigan mula sa Department of Tourism. Magbabalik po ang programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:29 ng umaga.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Flight PR1043, now boarding.
4: Hey, that's us!
5: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
6: Dreaming of love while cruising at high altitude.
7: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
6: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
5: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
7: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
6: Leave all your worries as we soar over the clouds.
5: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
6: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
8: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
17: Pinas!
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Another good news, mga beshies! Ito po'y good news para sa ating mga DOT accredited tourism establishments dahil makakakuha na po sila soon ng discounted rates para sa paggamit ng recorded music sa kanilang business operations. Kasi alam niyo po yung paggamit ng mga iba't ibang mga music, kanta, yan po ay may bayad eh. Especially kapag ginagamit po natin siya sa ating mga businesses. And sa ginanap nga po na ceremonial signing ng Memorandum of Agreement ng Department of Tourism at Philippine Recorded Music Rights Incorporated o PRM. Naging sakop po ng partnership yung lawful use of music recordings kabilang po yung Philippine Music Productions sa ating mga tourism establishments. At sa pamamagitan nga po ng agreement na ito, itong Memorandum of Agreement, yung mga DOT accredited tourism enterprises maaari na pong ma-access yung discounted music licensing rates. Yan. Layunin din po ng partnership na mas ma-encourage yung ating mga tourism businesses na sumunod sa music licensing requirements at gumamit ng mga music legally. Kasi dahil nga po may bayad, yung iba sa ating mga tourism establishments na mga nagpapatugtog ano, ng iba't ibang mga musika o gumagamit ng music sa kani-kanilang mga cultural performances, let's say, pinipirata na lamang po yung mga kanta. Eh syempre ang affected naman po nito ay yung ating mga artist, yung buong music industry. So, para po mas i-encourage pa no na gumamit tayo ng mga musika legally. Ginawa po itong partnership na ito sa pagitan ng DOT at ng PRM. Ang naturang partnership 5 taon natatakbo mga beshies and effective po yan until June 1, 2031. Nakabatay po ang music licensing sa Republic Act No. 8293 o yung tinatawag po na Intellectual Property Code of the Philippines na nagbibigay protection sa copyright at neighboring rights holders. Kasama po sa mga protected rights ang public use of sound recordings and the recorded performances. Kaya mahalaga po ang proper licensing kapag gumagamit ng music for business purposes. And again, ang affected nga po dyan kapag hindi tayo tumatalima no, dun sa legality ng paggamit ng musikang Pinoy, especially ay yung ating mga artist, yung mga naghirap talaga sa paggawa ng music. So tayo mismo yung pumapatay sa kanilang mga kabuhayan.

No, yung iba't ibang mga labels na sa, nakapailalim po sa PRM, sila yung itinalaga na Collective Management Organization. Para naman po sa DOT, bahagi po ng mandato nito yung pagpo-promote ng ating Filipino culture, kabilang na ang Filipino music. So again, kung tayo mismo sa tourism industry ang papatay sa livelihood ng ating mga Filipino artists, kabilang po yung mga musicians natin, eh hindi po ito magiging inclusive for all, 'di ba? At mahalagang bahagi po ng Philippine tourism experience ang Filipino music. Malaki rin po ang role ng music sa turismo dahil maaari po itong makatulong sa pag-create ng memorable experiences para sa ating mga local visitors habang naipakikita rin yung Filipino creativity and culture. One perfect example, mga beshies, yung bawat bayan, bawat lungsod, di ba may kanya-kanya silang mga jingle na tinatawag? Oo, kung saan fini-feature nila sa mga lyrics at sa tugtog yung kanilang mga kultura. Even yung mga dialect nila, minsan yun yung nakasulat sa lyrics eh. Tapos yung mga traditional instruments that they have sa kanilang mga regions, minsan maririnig mo rin yun doon sa mismong jingle. So talagang bahagi po siya, no, ng kultura nating mga Pinoy. Plus the fact na tayo po mga Pilipino, ang hilig talaga natin mag-karaoke, di ba? Ang hilig ho natin kumanta. Ang dami mga very talented na mga Filipinos na mang-aawit. Relevant pa ito this year. Alam nyo mga beshies, itong partnership na ito dahil itinalaga rin ng DOT ang dalawang P-pop group, ang Bini at SB19 bilang mga bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. At yung kanilang mga respective music labels ay bahagi po ng PRM. Di lang ito tungkol sa discounts. Of course, napakahalaga po ng diskwento para mapagaan din yung bayarin, of course, ng ating mga tourism establishments. Pero more than that, ito po ay partnership para sa responsable at legal music use habang patuloy po na ginagamit ang Filipino music bilang bahagi ng tourism experience and promotion po ng ating bansa. Yung ibang mga foreign tourists, nadidiscover lang ang Pilipinas dahil sa musika. Diba? Halimbawa, fina-follow nila yung Bini, napanood nila sa Coachella. Di nila alam, ano ba yung Philippines? Ano bang meron dyan? Bakit siya tinawag na Islang Pantropiko? So, malaki po ang epekto niyan sa turismo ng ating bansa. Kaya rin sila yung mga tourism ambassadors natin. And hindi ho yan matatapos dyan, of course. Sa iba't ibang mga larangan, hopefully, mas marami pa pong gawing tourism ambassadors ang Department of Tourism. Dahil napakarami pong mga Pilipino ang daladala ang bandera ng Pilipinas kapag sila ay pumupunta ng iba't ibang mga lugar. Samantala mga beshies, para po sa ating mga Filipino-Americans o PhilAms, sa US at Canada na uuwi po ng ating bansa, maaari nyo na pong muling tuklasin ang Pilipinas sa pamamagitan naman ng 2027 VIP o Very Important Pinoy Tour Winter Escapade Edition. Ang VIP tour po na ito ay flagship tourism initiative ng Department of Foreign Affairs o DFA in partnership of course with the Department of Tourism and Raha Tours Philippines. And layunin nito mga beshies na hikayatin yung ating mga overseas Filipinos at maging yung ating mga foreign friends na mag-travel around the Philippines at muling makilala ang ating bansa. Ito pong 2027 VIP tour ay isasagawa mula February 7 hanggang February 17, 2027. At magsisimula po ang tour, of course, sa Maynila kung saan may iba't ibang day tour options na maaari pong piliin ang ating mga participants.
At pagkatapos po ng Manila,

0: makikinig, maaari pong pumili ng isa sa limang pocket tour destinations ang ating mga visitors. Pwede po silang mamili sa Leyte, Legazpi, Naga, Siargao, Camiguin, or Bohol. Yan po yung pamimilian nila. And para po sa final part ng tour, may dalawa ring itinerary option. Pwede po yung Iloilo, Bacolod, kung saan tampok po yung ating kultura, cuisine, heritage, at attraction ng Western Visayas. Or pwede naman po nilang piliin ang El Nido para po sa ilang araw na island experiences and tropical adventure sa Palawan. So siguro para sa ating mga PhilAms, actually hindi lang sa mga PhilAms, pwede rin po ito sa mga Filipinos natin sa US and Canada. Kung sa unang pocket tour destination, pinili nyo na yung may mga water activities. Sa pangalawa, piliin nyo na yung Iloilo, Bacolod para ang ma-experience nyo naman dyan yung kultura, yung mga pagkain, of course yung heritage. Kumbaga parang all in one, ika nga, yung naging tour po ninyo. Pero kung cultural and gastronomy naman yung napili nyo para sa unang pocket tour, pwede nyo na rin isama ang El Nido sa pangalawa. Ang special edition po ng 2027 VIP Tour ay pagsasama-samahin nito yung mga participants mula sa United States at Canada. Inihikayat din po ni Philippine Consul General Adelio Angelito Cruz ng mga Filipino community sa US Southwest na suportahan at salihan ng naturang initiatives. Ayon naman kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, bahagi ang VIP tour ng efforts ng ating bansa na palakasin ang tourism industry at ang contribution nito sa economic growth, regional development, at international engagement. Meron din po mga na-interview na no, patungkol doon sa nagdaan na mga VIP tours. And kabilang po dyan si Miss Meg Ilagan. Sabi po niya, nagbigay sa kanya ang naturang experience ng sense of fulfillment, mga beshies. Dahil may pagkakataon siyang makabalik at muling makapag-connect sa Pilipinas. Para sa mga curious kung magkano po ang tour packages, it ranges from $1,658 to $3,205. At ang registration deadline ay hanggang October 15, 2026 na lamang. Para po sa ating mga kababayan sa US at Canada na interesado po dito sa VIP o Very Important Pinoy Tour, pwede po ninyong bisitahin ang kanilang official website, www.viptourphilippines.com. Ang VIP tour, mga beshies, hindi lang po ito ordinaryong bakasyon para sa ating mga kapwa Pilipino or mga PhilAms. Ito po ay opportunity para sa mga Filipino abroad na makauwi, makapag-explore at muling makapag-connect sa sariling bansa. Especially kapag yung uwi po ninyo ay very limited lang yung time and at the same time gusto ninyong ma-explore yung ganda ng Pilipinas. So this tour is curated perfectly for you para sa ating mga Filipinos and PhilAms from US and Canada. More upcoming events at ganap, gayon din po ang mga announcement. Sa pagbabalik po ng ating programang Pasyal Pinas, ang oras natin 10:46 ng umaga.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
4: Sandal mo sana ang ulo mo sa
3: may OPM na rock.

0: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
1: Ang himig natin.
0: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo
10: Publiko. G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Para po sa ating mga upcoming events, magbabalik na po ang highly anticipated na Puerto Galera Underwater Shootout ngayong 2026. Gaganapin po yan sa September 16 to 20, 2026 sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Ito po isang underwater photography competition at layon po nitong i-highlight yung mayamang marine biodiversity ng Puerto Galera through underwater photography. Kagaya ko ba kayo na namamangha doon sa mga videos and photos underwater? Parang napakayaman ng buhay sa ilalim ng dagat. So, ito po yung isa sa mga gustong i-highlight ng Puerto Galera Underwater Shootout. Yung mga participants natin, na maaari po nilang picturan, ika nga, or kuhanan ng larawan ang mga vibrant coral reefs, diverse marine life, fascinating macro subjects, iba't ibang underwater landscape at marine scenes. Kilala po ang Puerto Galera bilang center of the center ng marine biodiversity. Kaya naman, isa po ito dun sa mga major destinations para sa ating mga divers and underwater enthusiasts. Lalo na po para sa mga manggagaling dito sa Metro Manila, kasi yung iba po pong mga dive destinations natin malalayo pa, na sa Visayas or sa Mindanao. So kung hindi po kayo makakapunta doon, kulang sa oras, kulang sa budget, pwedeng-pwede po dito sa Puerto Galera. At ang Puerto Galera, hinirang din bilang best diving destination ng DOT Tourism Award 2025. Ito pong competition na ito, itong Puerto Galera Underwater Shootout, ay hindi lamang po basta-basta competition. Kasi isa po itong opportunity for camaraderie, friendly competition, and of course, unforgettable diving experiences. At sa pamamagitan po ng event na ito, mas naipapakita rin yung ganda at importance ng ating marine ecosystem, lalong-lalo na po sa Puerto Galera, at yung potential nito, no, na maging isang world-class diving destination. Ang naturang event ay sa pakikipagtulungan po sa Department of Tourism Region B, 4B o Mimaropa, at of course sa ating Puerto Galera Local Government Unit. Kung kayo po interested na mag-join, maaari po ninyong makita yung Google form kung saan maaari po kayong magpalista, yan, mag-register sa website at Facebook page ng Department of Tourism. Yan po ang Puerto Galera Underwater Shootout 2026. Hopefully maganda ang weather. Ano? So darating po na 16 to 20. Para, although underwater naman ito, syempre, affected pa rin yung ng ulan yung mga waves, diba? So para ligtas ang lahat at mas maganda yung experience din ng ating mga photographers and divers. Sana maganda ang panahon. Ito isang maganda. Nagsimula na ito kaninang madaling araw eh. Ang dami ko nang nakitang mga post. Ang Cebu Pacific po ay mayroong 99 Sub Super Seat Fest. At ito po ay nagaganap today, September 8 hanggang September 10, 2026. At alam nyo ba, as low as 1 peso, one-way base fare ang pwede po ninyong makuha sa mga domestic and international destination. Pero take note lang mga beshies, manage your expectations ha. Kasi yung 1 peso fare na yan, base fare only yan. At hindi ko kasama dyan yung mga applicable fees, surcharges, and other charges. More charges. Kaya po, itong 1 peso fare na ito, hindi ibig sabihin niya na 1 peso lang talaga yung inyong pamasahe. Pero malaking-malaki po yung diskwento, no? Kasi nga, 1 peso lang yung base fare. Ito po ay para sa ating mga domestic and international destinations para mas magkaroon pa ng chance yung ating mga travelers na makapag-plan pa ng kanilang susunod na getaway sa mas mababang pamasahe. September 8 to 10 ang sale period, samantalang ang travel period naman mga beshies, next year pa, January 1 to May 31, 2027. Oh, may mga domestic pero meron ding mga international. Pwede po ninyong bisitahin yan sa website ng Cebu Pacific, www.cebupacificair.com. Ang bad news, yan ang good news, ano? Ang bad news, dahil nag-start na yan kaninang madaling araw, kaninang alas 12 ng madaling araw, kanina nag-check ako eh. Ang unti na mga zay. Eh, kasi hindi ko naman caring gumising ng madaling araw, syempre. Tulog is life. Pero gayon pa man, baka makascore pa kayo, no? Baka may mga nasisingit-singit pa ng mga piso sale. I-check nyo na mga beshies. Mas maagang mag-book, mas maganda para mas mura po ang flights. Alright, it's www.cebupacificair.com. At sa pamamagitan niyang good news na yan mga beshies, magpapaalam na po tayo para sa Tuesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Amali, Ranabel Esperanza, Sir Julius Ungab Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Tuesday.
10: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
5: Love the Philippines!
10: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Merda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
20: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
28: from PBS,
29: Presidential Broadcast Service
30: at Radyo Pilipinas,
31: Radyo Magazine,
32: 1278 AM.
33: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
34: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
33: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
34: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
33: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
34: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
35: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
34: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
36: Radyo Magazine 1278.
37: Radyo Pilipinas.
38: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
36: Radyo Magazine 1278.
39: Bubungad sa umaga.
40: Trending issues na pinag-uusapan.
36: Mga programang aabangan.
41: Agahan hanggang hapunan.
36: 66 Informasyon.
42: GIS, your general information station.
43: Radyo Magazine 1278 AM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 1103.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez, patunay na walang sasantuhin ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa investigasyon sa flood control anomaly.
0: Headlines.
3: Department of Public Works and Highways magtatayo ng catch basin at malawak na canal system sa Pampanga para mapahupa ang baha sa mga komunidad.
0: Headlines.
3: Halos 200 bilyong pisong railway infrastructure isinusulong ng Malacanang para sa susunod na taon.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak na akma ang edukasyon at kasanayan ng mga Pilipino sa trabahong kailangan ngayon ng industriya.
0: Headlines.
3: Red alert sa Visayas at Mindanao, inaasahang maiibsan na ngayong buwan ayon sa Department of Energy.
0: Headlines.
3: Vice President Sara Duterte hinamon ng Malacanang na patunayan ang umunoy banta sa kanyang seguridad. Vice Presidente posibleng maharap sa bagong paglabag dahil sa mga alyas sa acknowledgement receipts.
0: Headlines.
3: At Philippine Army nagtalaga ng 2 batalyong augmentation force para matiyak ang payapang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM at sa mga kapatid nating himpilang Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa kalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At para sa detalye ng ating mga balita, pinatotohanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paninindigan nito na panagutin ng mga sangkot sa anomalyang flood control projects makaraang maaresto si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na seryoso ang Pangulo sa pahayag nito noon na hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya kundi ng mga Pilipino. Asahan niya na mas marami pang personalidad ang pananagutin kaugnay sa flood control scandal.
4: Klarong-klarong pinakita po ng Pangulo natin na seryoso tayong lahat na panagutin ang lahat ng dapat panagot. Yung pagka-file po ng kaso at pag-aresto po kay former Speaker Romualdez ay ang pinakaklarong katunayan nito. Hindi pa po tayo ihinto dyan. Sabi ka po ni Pangulo at sabi ni po ng Ombudsman, marami po pong ibang parating.
0: Radyo Pilipinas.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dating House Speaker Martin Romualdez, itinuturing na flight risk ng Department of Interior and Local Government. PNP General Hospital inihahanda na para doon dalhin ang mambabatas sakaling ipag-utos ng Sandigan Bayan. Si J. Mark Dagala sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Itinuturing ang flight risk ng Department of the Interior and Local Government, DILG, si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pulong balitaan sa Kapo Krami ngayong umaga, sinabi ni DILG Secretary John Victimulla, nagmamayari si Romualdez ng 2 private jet, 3 helicopter at 3 yate. Kasunod nito, nakadagdag maghain ng motion sa Sandigan Bayan ng PNP para mailipat sa PNP General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Romualdez na ipapasa nila ang motion ngayong araw o bukas. Paliwanag niya, hindi sila pumapayag na sa Cardinal Santos Medical Center manatili ang mambabatas dahil kaya naman gawin sa Camp Crame ang mga pagsusuri sa kalusugan nito. Napatid na sa ngayon ay dumaranas ang cardiovascular ailment, may unstable blood pressure at dumaranas ng anxiety attack ang dating House Speaker. Bukod dito ay tinamaan din siya ng stroke o ischemic attack noong Hulyo. Samantala, ginitaman rin muli na nakahanda na rin ang payatas sa payatas ng kwarto ni Romualdo sakali pag-utos ng korte na dito siya dalhin. Gayunman, dahil nagkaroon ito ng issue sa kalusugan, kung kaya't sa ospital muna ito dinala para magpagaling. Matatandaan na itong si Romualdo ay naharap sa kasong plunder kaugnay sa Manumalang Flood Control Projects. Pakinggan natin ang bagay ng payat.
6: Boy, magmo-motion for custody ni Martin Romualdez para dalhin sa Camp Crame Hospital. Ayun po ang gagawin ng initial step namin para under the formal custody. Bibigyan lang namin ng visitation and practicing rights ang kanyang mga doktor para pwede silang pumunta sa Camp Crame.
5: Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Para sa Bagong Pilipinas, Imay Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iba pa ang kapwa-akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez, patuloy na tinutuntun ng pulisya ayon sa DILG, si Meren Bastasa sa ulan.
0: Radyo Pilipinas, Report.
7: Nanatiling at large ang ilan sa mga kapwa-akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa may kaugnayan sa kasong plunder na hawak ng Sandigan Bayan 3rd Division. Kabilang dito, si dating Congressman Zaldico na nasa abroad, ang staff ni Romualdez na si Jocelyn Sereño at isang Felicito Guevara na presidente ng isang money changer corporation. Ayon kay PNPCADGNCR Chief Police Colonel John Giyagi, batay sa kanilang inisyal na impormasyon, ay wala na sa kanilang mga rehistradong address ang mga akusado. Tiniyak naman ito na gagawin nila ang kanilang mandato para mahanap ang mga ito at maiharap sa korte. Kaugnay niya, nilirang din ni Giyagi na nadatnan na nila sa ospital si Romualdez kagabi nang silbihan ito ng warrant of arrest at hindi ito isinugod sa ospital matapos malaman na aarestuhin siya. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Plano ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magtungo sa France at makipag-usap sa French Justice Ministry kaugnay ng tila pagiging hiding place ito ng mga personalidad na naharap sa mga kaso o investigasyon sa Pilipinas. Ayon kay Remulla, kabilang sa mga nasa France ngayon, sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at Senador Loren Legarda. Git ni Remulla, nais niyang iparating sa French authorities na hindi sila dapat maging taguan ng mga mandarambong at ng nakaw na yaman. Wala pa anya impormasyon ng ombudsman kung nag-apply na ng asylum sina ko

0: si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kailangan bilisan ng gobyerno ang follow-through sa mga hakbang nito, hindi lang kay dating House Speaker Martin Romualdez, kundi sa iba pang sangkot sa maanumalyang flood control scandal. Ito ay para mabago ang pananaw ng publiko na palabas lang ang pag-aresto sa dating mambabatas na pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni political analyst Professor Froilan Kalilong na kailangang maging seryoso at patuloy na sampahan ng kaso ang iba pang nakinabang sa anomalya.
2: Hindi naman makita kung ito ay kung magagawa-gawa lamang, ano, and I think in this age and time of social media, hindi ito basta-basta maikukumbli. No? So ang maganda sana talaga rito is, nga, dapat yung follow-through. Mabilis, very swift, no, yung gobyerno, no, to file cases, not only against Martin Romualdez, but also against Aldico, and yung mga nakinabang talaga, no, kasi hodang ito ay mga kaalyado ng Pangulo, kung talagang nakinabang, lalo-lalo na dito sa Kongreso.
0: Si political analyst, Professor Froilan Kalilong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magkaroon ng catch basin sa Pampanga para humupa ang baha sa mga komunidad. Ito ay kahit balik normal na ang sitwasyon sa NLEX na binaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na posibleng pulungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal sa Pampanga para maisakatuparan ang nasabing plano.
3: Tuloy po kami ng pagpupulong dito sa ating mga LGU, lalo-lalo na sa governor natin ng Pampanga, kasi meron na tayong mga na-identify itong mga nakaraang araw na pwede nating gamitin catch basin, mga lupa. Pero siyempre, mga pribadong lupa ang marami dito. Sa mga susunod na araw, ang Pangulo natin mismo ang tatawag po sa ating governor, sa ating mga mayor, para direct niya na talagang kailangan magamit natin itong mga lupang to para magtayo ng mga catch basin.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Department of Agriculture o DA na gawing large-scale canal systems ang Candaba Swamp sa Pampanga para maibsan ang pagbaha sa lugar. Para matukoy kung pwedeng gawing water storage, irrigation at agricultural transport network ang proyekto, may 150 million peso study ukol dito, katuwang ang Vietnamese University at engineering contractors. Sa katapusan ng taon, matatapos ang pag-aaral at aalamin ang pinal na disenyo, presyo at funding structure ng proyekto. Ang panukalang waterway sa may 100 meters na lawak at 7 metrong lalim ay magsisilbing malaking holding area ng sobrang tubig tuwing may malakas na ulan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 197 billion pesos na pondo para sa railway infrastructure isinusulong ng Malacanang para sa susunod na taon. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinusulong ng Marcos Administration ang 197.3 billion pesos na pondo para sa railway infrastructure sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program upang pabilisin ang mga pangunahing rail project sa bansa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, malaking bahagi ng pondo ay ilalaan sa North-South Commuter Railway. Nagkakahalaga ito ng 123.84 billion pesos. Ayon sa opisyal, kasama rin sa panukalang budget ang 67.44 billion pesos para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway. Gayon din ang pondo para sa LRT1 Cavite Expansion at MRT3 Rehabilitation. Pagbibigay din ni Castro, layunin ng administrasyon na mapagaan ang trapiko, mapabilis ang biyahe ng mga commuter at masuportahan ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng mas maayos na railway system.
5: Ito ay para pabilisin ang pag-usad ng North-South Commuter Railway System na inaasahang magpapagaan sa biyahe ng mga commuter at magpasigla sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng Fiscal Year 2027 National Expenditure Program, 123.84 billion pesos ang mapupunta sa nasabing proyekto na magdurugtong sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umabot na sa 4.38 billion pesos ang pinsala sa agrikultura ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok at ng Habagat. Ayon sa Department of Agriculture, kabuang 99,663 na magkasaka at mangingisda ang apektado sa walong rehiyon kabilang ang Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Puminsala sa 102,791 na metriko tonelada ng produktong pansakahan ang pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyo. Tiniyak ng Department of Agriculture na naglatag sila ng iba't ibang hakbang para matulungan ang mga apektado magasaka at mangingisda. Kabilang anila rito ang pamamahagi ng higit 600 milyong pisong agricultural inputs gaya ng bigas, mais, binhi at kagamitan sa pagsasaka.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pasok pa rin sa tinatawag na expected rice losses ang bilang na napinsalang bigas, bunsod ng serye ng mga bagyo at matinding habagat. Ito ang naging pahayag ni Department of Agriculture o DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa sa panayam ng Mark In, Mark Out. Ayon kay De Mesa, sumampa na sa mahigit 60,000 metric tons ang bilang ng nasirang bigas bagay na pasok pa sa expected losses threshold na karaniwang umaabot sa 500 hanggang 600,000 metric tons. Malayo rin ito sa annual harvest volume na bansa sa bigas na 20 million metric tons. Kaya siguradong hindi ito makakaapekto sa presyuhan ng bigas.
6: Ang losses natin ngayon, magmula pa kay Luis, Maymay, Neneng, ngayon si Pilandok at saka yung mga habagat, this is within the normal expected losses natin. Plus, yung ating average annual harvest na 20 million metric tons, kung ikukumpara natin sa losses na ito, napakaliit. Kaya hindi ito magkakos ng problema doon sa national inventory natin plus doon sa inventory ng NFA.
0: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinanawagan ni Abra Lone District Representative JP Bernos sa Kamara na aprobahan ang 1 bilyong pisong African Swine Flu o ASF vaccine subsidy. Anya malaking tulong ang hinihinging pondo ng Department of Agriculture para sa pagbabakuna ng backyard pig farms at maprotektahan ang kabuhayan ng maliliit na hog grazers. Umaasa naman ang mambabatas na magiging matagumpay ang Animal Vaccine Development Program ng DA sa pagbuo ng sariling bakuna na gawa ng Filipino researchers at scientists.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na magkakaroon ng pagbabago sa hog industry matapos payagan ng Bureau of Animal Industry ang commercial sale ng African Swine Flu o ASF vaccine. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., minamadali ng hog raisers na ibenta ang kanilang baboy bago ang tag-ulan sa pangambang muling magkaroon ng ASF outbreak. Nakita na kasi noon na tumataas ang ASF infections tuwing tag-ulan. Giit ni Laurel, sa halip na mas mataas na imports, ang fast break move ang siyang dahilan sa pagbaba ng farm gate prices. Umaasa ang kalihim na sa pamamagitan ng ASF vaccine, mahihikayat ang mga hog raiser na palawakin ang produksyon sa mga susunod na buwan para mapatatag ang domestic supply at unti-unting mabawasan ang pagdepende sa imports.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi tumitigil ang Office of Civil Defense o OCD sa pagpapaabot ng tulong sa mga lugar na labis na sinalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas, sinabi nito na mahigpit ang ibinabang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at maging ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. hinggil sa pagpapaabot ng relief assistance ng OCD. Sa katunayan, panibagong batch na ng relief assistance ang pinagulong ng OCD, dala ang 10 trucks ng relief items sa Maylamang Bigas, inuming tubig at hygiene kits na papunta sa mga binahang lugar sa Bulacan. Partikular itong tutungo sa Marilao, Bukawe, Balagtas at Giginto sa Bulacan.
7: This is a part of a series of atid tulong sa sambayanan or the relief caravan. Nabigyan na po nung first sortie yung mga flooded areas po ng Pulilan, Agonoy at iba po pong lugar sa Bulacan. Pero konti po, ang ating pong maibahagi ko lang po yes, na buong 18 regions ng Office of Civil Defense. Pero ang focus po kasi yung naging flooded area in regions 1, 3, 5, Calabarzon, Mimaropa at iba pang mga nasalanta po nung nakaraang bagyo at dala po ng ulan ng habagat. Tuloy-tuloy din sir ang kanilang relief operation sa mga flooded areas kasama po ng ating mga ibang agencies of government like gaya po ng response cluster headed po ng DSWD. So hindi po to napuputol. Tuloy-tuloy po ang pagbigay ng tulong sa ating po mga kababayan.
0: Si OCD Disaster Preparedness Service Director 3 Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Centralized Material Recovery Facility na Marikina na malaking tulong sa pamamahala ng basura sa lungsod. Ayon sa Pangulo, nakatulong ang nasabing pasilidad upang hindi na umapaw ang tubig sa Marikina River na nagpapabaha sa mga karatig lugar. Dahil dito, nais si Pangulong Marcos na gawing halimbawa ang sistema ng Marikina sa iba pang mga lugar sa buong bansa upang maibsan ang problema sa basura at pagbaha.
8: Maalala ninyo, ang Marikina River noon, uulan lang, aambon lang ng konti. Nakita na natin, magpataas na yung tubig ng husto at mag-overflow na. Ngayon, hindi na mangyayari yan dahil na dito sa proyekto nito. Kaya, congratulations sa Marikina at ito'y dapat gawing halimbawa para sa lahat ng iba't ibang mga settlement, lahat ng bayan, lahat ng lungsod. Upang mabawasan nga natin yung problema natin sa basura.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Seryoso ang lungsod ng Marikina sa pagbabawas ng volume ng kanilang basura sa pamamagitan ng maayos na segregation ng basura at pagdala sa mga ito sa Centralized Materials Recovery Facility. Ayon kay Marikina City Environment and Management Office, Assistant Department Head Oliver Villamena, matagal ng direktiba sa bawat lungsod sa buong bansa, ang pagkakaroon ng Materials Recovery Facility upang mas maisaayos ang pamamahala sa basura. Kabilang sa mga pangunahing makina ng pasilidad, ang sarili nitong composite machine, composter bioreactor para sa pag-recycle para gawing compost ang mga biodegradable na basura. Habang ang mga plastic at iba pang non-biodegradable na basura naman ay diretso sa plastic to school chair factory para muli itong mapakinabangan bilang upuan sa mga paaralan.
9: Yung na-segregate nilang mga paper, metal, glass o yung mga recyclable na bibenta sa junk shop is nadadala namin sa MRF for dry. Na kung saan yun? Yun naman dadali namin sa recycling plant sa Valenzuela, saka sa Caloocan. Yung mga sachet naman na naipon ng mga residente, nadadali rito para gawin namin manaming school chairs. Yun. O eco pads o eco bricks. Yung mga na-segregate naman halimbawa ng mga gulay sa palengke o sa mga restaurant na food waste dahil na-segregate, dito rin siya dinadala. So, ginagawa namin sa mga compost.
0: Yan ang pahayag ni Marikina City Environment and Management Office Assistant Department Head Oliver Villamena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Walang patid ang isinasagawang kontrabaha measures ng Marikina matapos man o magpatuloy ang maulang panahong dulot ng habagat at mga bagyo. Binigyan din ni Marikina City Mayor Ma Anchodoro na walang humpay ang dredging operations nila sa Marikina River kung saan isang partikular na interagency task force na ang binuo nila para tumutok dito. Ibinida rin ni Mayor Chodoro na bukod sa mga ibinibigay na tulong ng pamahalang nasyonal, sa pangunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagkakasana rin ng sariling inisyatiba ang Marikina LGU tulad ng improvement ng drainage system nito. Umaasa rin ng lungsod na agad na rin matatapos ang Japan International Cooperation Agency o JICA, ang multi-year project nito sa Marikina na isang 24-meter retaining wall.
10: Para matapos na ng JICA yung multi-year project natin dito, yung retaining wall na as high as I think mga 24 meters, no, yung undoy level na nangyari sa amin ano way back. As along with that, kailangan yung mga drainage systems namin talaga ini-improve din. Syempre alam natin na ang national government tinutulungan tayo sa mga big projects, pero yung mga maliliit na drainage systems na kailangan iayos, kinakaya namang pondohan ng ating lungsod.
0: Ang pahayag ni Marikina City Mayor Maan Chodoro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Department of Information and Communications Technology o DICT humingi ng suporta sa Kamara para mapanatili ang eGov Super App. Si Katin Forbes ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Hiniling ng DICT ang suporta ng Kamara upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng eGov Super App kahit magpalit ang administrasyon. Ito ang nag-iusapin sa budget hearing matapos questioning ni House Appropriations Vice Chair Brian Po kung paano masisiguro ang continuity ng programa. Ang DICT Undersecretary for E-Government Dave Almirol, in-house na dinidevelop at pinatatakbo ng DICT yung eGov Super App at wala itong contractors. Kaya isa sa mga pangunahing hamon ay yung pagpapanatili ng sapat na bilang ng IT personnel. Sa kasalukuyan, ani Almirol, nasa salary grade 19 at 20 ang karamihan sa kanilang programmers na kumikita lamang ng tinatayang 50,000 hanggang 60,000 kada buwan, habang umaabot naman sa salary grade 22 yung pinakamataas na IT position sa kanilang departamento. Ayon sa DICT, nahihirapan sila makipagkompetensya sa pribadong sektor sa sweldo, kaya may pangamba sa pagpapanatili ng mga developer at iba pang IT professionals na kailangan para sa eGov. Samantala, hiniling naman ni DICT Secretary Henry Agudo sa Kongreso yung pagpasa ng Magna Carta para sa IT professionals upang mapataas ang compensation at benefits at mapanatili sa gobyerno yung mga eksperto sa information technology. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:26 ng umaga. Bigandaan muna natin itong isang kapapasok na balita. Prosecution pansamantalang itinigil ang presentasyon ng mga ebidensya at testigo sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay patungkol sa aligasyon sa maling paggamit ng confidential funds. Sa detalye mula kay Niva Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pansamantalang ay tinigil na muna ng prosekusyon ng presentasyon ng mga ebidensya at testigo kaugnay ng Article 1 ng Articles of Impeachment ang aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Sa day 23 ng impeachment trial, Vice President Sara Duterte ngayong Martes pinahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi na nila itutuloy ang pagsalang sa mga una ng testigo binatong nila ngayong araw, kabilang si Police Major Jocelyn Magay, Deped Assistant Secretary Sunshine Shari Fajarda at Consulon Audit o COA Ikfaw Head Presilio Sabaldan. Sa halip, sa susunod na linggo o simula sa Lunes ay yung Article 2 o yung usapin na tungkol sa unexplained wealth ng Vice Presidente ang ipipresenta ng prosekusyon. Ngayon pa man, nililaw ni Capunan na hindi pa nila tuloy ang isinasarang pagtalakay sa Article 1 dahil babalikan nila ang usapin ito kapag ipinasabi na o ipinatawag na nila si Vice President Sara Duterte at itatanong ito tungkol sa iba pang mga aligasyon laban sa kanya. Kinumpirma naman ni Presiding Officer Chris Escobero na prerogative o desisyon ng prosekusyon na magiging ayos ng presentasyon ng kanilang kaso. Pero dahil kailangan ng 5-day notice para ipaalam sa depensa ang mga testigo at ebidensya ang ihaharap ng prosekusyon, walang magiging trial bukas at binibigyan ang prosekusyon hanggang bukas para isumite rin yung mga pangalan na ipapasabina nila para sa trial sa Lunes. Bukas ang magiging aktibidad lang ng impeachment court ng magkabilang panig ay yung marking ng evidence para nga dun sa pagsisimula na ng pagtalakay sa Article 2 o yung doon sa unexplained wealth. Samantala, inilatag naman na rin ni Escudero yung mga magiging schedule o calendar nitong impeachment trial sa mga susunod na araw sa gitna na rin ng pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Ayon sa kanya, sa simula September 8 hanggang 30 ay regular na schedule yung magiging schedule o itong nagiging 10 a.m. hanggang 2:30 p.m. na schedule. Simula sa September October 1 at 2 at October 5 to 9 at October 12 to 15, magiging full day ang impeachment trial. October 16 hanggang November 8, suspended ang trial para magbigay daan sa pagtalakay sa panukalang budget ng Senado. At sa November 9, ay magsisimula na yung floor deliberation para sa dun sa panukalang 2027 national budget. At 2 weeks yan, pero ang sabi ni Escudero, isisingit nila at least 1 day ang isang one day na trial, pero hindi pa yan tukoy kung alin dun sa 2 weeks noon, simula ng November 9, isisingit yung impeachment trial. Pero simula November 17 o 18 ay ibabalik na yung normal na schedule nitong impeachment trial. Sa ngayon ay nakareses itong mga senador dahil dun sa pininatag na question ni Senator Judge Irvin Tulfo tungkol sa voting threshold para sa conviction ni VP Sara. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maraming salamat, Ninfa Asuncion, sa kapapasok na balitang yan. Sa pagpapatuloy ng iba pa nating balita, Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon naniniwala na hindi na mauulit ang nangyaring pagbaha sa NLEX. Si Lawrence Tanhoko sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Magandang araw, Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publika. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Tuklaw Bridge dito sa San Simon, Pampanga.
14: Kumpiyansa si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na hindi na ulit babaha sa North Luzon Expressway o NLEX, partikular sa bahagi ng San Simon, Pampanga. Sa ginawa kasing pagbisita ng kalihim sa lugar, ay naglatag ito ng tatlong pamamaraan para hindi na maulit ang problema. Ang NTD zone, una dito ay ang pagprotekta sa Tulaok River para hindi na umabot sa NLEX ang tubig.
15: So, nagawa na natin yung first phase, which is to protect Tulaok and San Simon. Naglagay tayo ng mga sheet pile doon para hindi na papasok yung tubig kung mag-overflow man ulit at sobrang lakas ng ulan at sasabayan pa ng high tide. Mapoproteksyon na natin yung NLEX. So,
14: pangalawa ay ang nagpapatuloy na dredging para naman hindi na matrap ang tubig sa nasabing ilog.
15: So, na-pinpoint na ang problem. Ang tubig natatrap dito sa area na to. Hindi siya gumagalaw. No? Yung nag-iisang waterway na dito sa area na to na mapasok sa Pampanga River, yung Tulaok River, baradong-barado na siya. So makikita nyo, yung tubig, ayan, natatrap na siya dito. Ayan, makikita nyo. Hindi na gumagalaw. Buti nga ngayon, medyo gumagalaw na ng konti.
14: At ang huli, Anya, ay ang paggawa ng saluhan ng tubig.
15: Big detention basins in 3 areas dito sa bandang San Simon upstream, sa may Tulaok River, para doon pa lang sinasalo na yung tubig, hindi na bababa.
14: Sa ngayon ay sanipuwersa na ang San Miguel Corporation, ang NLEX at ang pamahalaan para sa dredging ng naturang ilog. Kailangan umanong makapag-dredge mula Tulaok River hanggang sa Manila Bay. Bagamat walang maibigay na timeline si Dizon sa nasabing dredging activity, ay mahigit isang dosenang floating backhoe naman ang magsasagawa nito ng sabay-sabay. Layo nito na hindi na maulit ang nangyari pagbaha sa nasabing lugar at ang pagka-stranded ng publiko.
13: Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Available na sa susunod na buwan ang mahigit 3 milyong doses ng flu vaccines. Ayon kay Health Undersecretary Gloria Balboa, bibili ngayong taon ng 3,054,600 doses ng flu vaccines na inaasahang darating sa Oktubre o Nobyembre. Sa susunod na taon naman, inaasahan ay ikalawang batch na binubuo ng 4.4 million doses ng flu vaccines. Prioridad ng mga tuturukan ng mga senior citizen at health workers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga eskwelahan at negosyo na akma ang edukasyon at training program sa mga Pilipino para sa mga trabaho na kailangan ngayon sa industriya. Sa kanyang pagdalo sa first anniversary ng JERA Aboitiz Power Global Technical Center of Excellence o GTCOE, ipinanawagan ng Pangulo na gawing mas accessible ang mga pag-asanay para makatugon sa hinahanap ng nagbabagong labor market. Ayon sa Pangulo, dapat magkaroon ng mga Pilipino ng kakayahan para makahanap ng disenteng trabaho, umasenso at makatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang GTCOE na resulta ng kolaborasyon sa pagitan ng JERA Company Incorporated at Aboitiz Power ay isang technical training facility para sa mga engineer at technical professional sa power sector.
16: Call on our partners in the academy, in government and industry to continue opening more opportunities for Filipinos to learn and to develop their skills. Let us make training more accessible and responsive to the needs of our industries.
0: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May kakayahan ang Pilipinas na bayaran ang utang nito habang sinusuportahan ang economic activity ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makatutulong dito ang panukalang Promoting Growth, Revenue and Equity Towards Socio-Economic Sustainability o Progress Bill at iba pang tax reform measures. Layan ng panukala na makapagbigay ng makabuluhang tax relief habang napapalakas ang revenue capacity ng pamahalaan upang masuportahan ang mga serbisyo at long-term development objectives ng bansa.
5: Sapat po sa kasalukuyan ang revenues o kita ng gobyerno para matugunan ang obligasyon natin sa utang sa tamang panahon. Importante po dito, ang majority ng ating mga nautang ay may long-term repayment.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling isinailalim sa red at yellow alerts ang Visayas grid ngayong Martes. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 mamayang gabi. Iiral naman ang yellow alert mula alas 2 ng hapon mamaya hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Ayon sa NGCP, bunsod ito ng manipis sa supply at reserba ng kuryente dahil sa pagpalya ng mga pangunahing planta sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang maiibsan na ngayong buwan ang madalas na grid alert sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maraming malalaking planta sa rehiyon ang magbabalik operasyon na ngayong Setyembre at sa Oktubre. Inaasahang mag-ooperate na ang Unit 1 ng Thermo Visayas sa Setyembre 15, habang sa Oktubre 3 naman anya ay balik operasyon na rin ng Panay Energy Development Corporation. Una nang nagbalik operasyon ang Cebu Energy Development Corporation noong Sabado, Setyembre 5. Para naman sa Mindanao Grid, mag-ooperate na uli ang Unit 2 ng Thermo South sa September 8, habang ang Unit 1 naman ay sa September 19. Balik operasyon na rin anya ang Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation sa October 3.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagtutok ng Department of Agriculture o DA sa presyo ng abono o fertilizer, particular ang urea, bunsod ng hindi pa rin umiiging sitwasyon sa gitnang silangan dahilan

0: requirements kasi kailangan talaga natin ang fertilizer, lalo na in preparation for El Nino, na yung mga lugar na hindi maapektuhan ay nakaka-receive ng additional inputs para ma-maximize yung kanilang productivity at saka eventually yung harvest nila.
1: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hinama na Malacanang si Vice President Sara Duterte na patunayan niyang hindi siya ligtas. Makaraang sabihin niya ito habang naghahain ng piyansa para sa kasong grave threats. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang records, reports o reklamo kaugnay sa sinasabing banta sa buhay ng presidente. Gate pa nito, patuloy anyang nagbibigay ng seguridad ang gobyerno, hindi lang sa Vice President, kundi sa lahat ng Pilipino.
3: Siguro naman po ng pamunuan ng PNP at ng mga ahensya na nagbibigay ng proteksyon, lahat po, hindi lang ang Vice Presidente, lahat po ng mga kababayan natin ay binibigyan proteksyon ng pamahalaan. So walang dahilan para sabihin hindi safe ang Vice Presidente.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy na sinusuri ng mga kaukulang security unit ang seguridad ni Vice President Sara Duterte, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, seryosong tinitingnan ng sanatang lakas ng Pilipinas ang lahat ng usapin kaugnay ng seguridad. Sinabi ni Padilla na mag-asagawaan niya ng kinakailangang pagbabago batay sa mga na-validate na impormasyon at sa umiiral na threat assessment. Nilinaw naman ni Padilla na hindi maaring ilabas ng AFP ang mga partikular na detalye hinggil sa security arrangements o threat assessment alang-alang sa operational security. Matatandaan ang AFP ang pangunahing nagbibigay ng seguridad kay Duterte sa pamamagitan ng Security and Protection Group nito.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Vice President Sara Duterte posibleng maharap sa panibagong paglabag dahil sa paggamit ng mga alias sa acknowledgement receipts. Si Melanie Valdez Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Hiling madagdagan ang kaso ni Vice President Sara Duterte matapos umamin ang kanyang defense team na gumamit sila ng aliases sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, hayag itong paglabag sa anti-alias law kung saan pinapayagan lamang ang paggamit ng imong pangalan sa pelikula, telebisyon o sa pamamagitan ng utos ng korte. Maituturing anya itong culpable violation of the Constitution ang hakbang kung hindi ito papasok sa mga provisyon ng batas, isang direktang pagsuway sa silumpaan itong tungkulin na igalang ang saligang batas. Dagdag pa ng kinatawan na ang ganitong gawain ay hayag na paglabag sa oath of office ni Duterte bilang ikalawang pangulo na igalang at ipatutupad ang lahat ng umiiral na batas sa bansa kabilang ang saligang batas. Narito ang pahayag ni Manila Representative Joel Chua.
5: Well, kung ganoon ang stand nila, hindi ito pumapasok sa mga isa sa mga exemption ng anti-alias law. So, panibagong dagdag kaso na naman ito or violation laban sa kanila. At dito maliwanag na sa ang vice-presidente nung siya ay nanumpa ng kasakanyang tungkulin na nakapaloob sa ating saligang batas, nasusundin niya lahat ang ating batas. So, this is again, culpable violation of the Constitution.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ang oras 11:42, sa iba pang balita, nananatiling buo ang tiwala ng Pilipinas sa bansang South Korea bilang defense supplier nito. Ito ang binigyan diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ng matagumpay na bilateral meeting niya kay South Korean Defense Minister Ahn Kyu-bak. Bukod sa pagpapatibay pa ng ugnayang pangdepensa ng Pilipinas at South Korea, natalakay din sa pulo ang posibilidad ng co-producing ng dalawang bansa sa defense assets. Git ni Teodoro na hindi rin natitinag ang posisyon ng South Korea kung saan binanggit nito na preferred defense partner din ng South Korea ang Pilipinas.
6: Sila ay isang preferred defense supplier natin, ano? Dahil sa ipinakita na kalidad ng mga kapabilidad at mga

0: tulong na ibinibigay nila sa atin, ano? Kahit na ganon, na yung kapabilidad nandun, nagtutulungan tayo na ma-enhance pa ito lalo para makaharap sa hamon. Yan ang pinag-usapan din namin. Tayo ay preferred partner din nila. At napapagkatiwalaan din tayo na makiisa sa defense industry nila.
1: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagtalaga ng 2 batalyon ng Philippine Army Augmentation Force para tumulong sa pagbibigay seguridad sa 15 bayan sa Maguindanao del Sur at 3 bayan sa Maguindanao del Norte. Ito ang nabatid kay 601st Infantry Unifier Brigade Commander Brigadier General Grimel Brual. Ay kay Brual, kabilang sa deployment ang 75th Infantry Battalion mula sa 4th Infantry Division at ang 67th Infantry Battalion mula sa 10th Infantry Division. Binigyan niya ng otoridad ng Commission on Elections ang kanilang brigada para tumulong sa pagtiyak na magiging payapa ang makasaysayang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMS September 14.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: OPAPRU Secretary Melsenen Sarmiento tiwala na magiging mapayapa ang isasagawang BARM elections sa September 14, si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, Kev, tiwala si OPAPRU Secretary Melsenen Sarmiento na magiging mapayapa ang isasagawang BARM elections sa isasagawang BARM elections, Chad, sa darating na September 14. Ito ang naging pahayag ng kalihim matapos ngang isinagawang red laying ceremony sa libingan ng mga bayani ngayong araw sa kabilangan ng 2026 National Peace Consciousness Month. Ayon nga kay Secretary Sarmiento, nabuo ang tiwala niya sa COMELEC maging sa Armed Forces of the Philippines at iba pa mga otoridad na nagbabantay ng seguridad sa isinasagawang campaign period para nga sa BARM elections. Dagdag pa nga ng kalihim, Ched, na patuloy ang kanilang pakikipag-coordinate sa mga kinauukulan. Ched, pakinggan natin ang pahayag ni OPAPRU Secretary Mel Sensen Sarmiento. Narito.
4: Okay. Yes, COMELEC. At kasama din po yung close coordination na sensitive sa sitwasyon. At tuloy-tuloy po yung ating pagparating sa kanila na masyadong recruits ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Jr., ang isang credible, honest, transparent way. Na kung saan bawat botante ay makapili ng kanilang nararapatan der na hindi itadaan sa panakot, hindi itadaan sa tutok ng parit.
3: Yan ang tinig, Ched, ni OPAPRU Secretary Mel Sensen Sarmiento. Sa uli nga, Ched, nanawagan nga no, si Secretary Mel Sarmiento sa mga boboto sa darating na BARM elections na piliin ng bukal sa kanilang puso ang mga susunod na leader sa BARM. Mula pa rin dito sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa larangan ng palakasan, Alex Ayala sasalang muna sa Singapore Tennis Open bago irepresenta ang Pilipinas sa Asian Games. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
5: Lalahok muna sa Singapore Tennis Open si Alex Ayala bago niya muling irepresenta ang Pilipinas sa Asian Games. Ito ang kinumpirma ng Filipina tennis star matapos ang kanyang pagkatalo kay Iva Jovic sa third round ng US Open noong Linggo. Ilan sa mga top 10 players na sasali rin sa naturang WTA 500 event sa OCBC Arena mula September 21 hanggang 27 ay sina Mira Andriva, Amanda Anisimova at Jessica Pegula. Samantala, kinumpirma ni Philippine Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza sa Sports Radio na humiling sila sa WTA na huwag pagmultahin si Ayala dahil sa pagsali nito sa Asian Games dahil Olympic qualifier naman din ito. Imbes kasi na maglaro sa China kung saan automatic qualified bilang world number 18, mas pinili ni Ayala ang Asian Games. Mandatory para sa mga WTA players na may mataas na rankings na maglaro sa 1,000 events. Kaya nahaharap si Ayala sa $10,000 na penalty at 0 ranking points bunsod ng kanyang desisyon. Kung mananalo si Ayala sa Asian Games, makakasiguro siya ng pwesto sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya maamagpuan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Farm Elections 2026. Farm Elections 2026. Bumoto. Makilahok. Magpasya.
7: Alam mo ba na may automatic allocation na natatanggap ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula sa Pambansang Kita? Ang BARM ay may taunang black grant na otomatikong inilalaan mula sa koleksyon ng National Internal Revenue Taxes ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Gayun din, mula sa koleksyon ng Bureau of Customs o BOC. Layunin nito na bigyan ang rehiyon ng mas malaking kakayahang pinansyal at mas malawak na otonomiya sa pagpapatakbo ng pamahalaang panrehiyon. Sa madaling salita, mas may kakayahan ang BARM na pondohan ang sarili nitong programa at serbisyo para sa mga mamamayan nito.
2: BARM Elections 2026. BARM Elections 2026. Bumoto. Makilahok. Magpasya. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Simulan natin sa Luzon, mahigit 8,000 benepisaryo sa Kalinga tumanggap ng bayanihan SIM card. Sa detalye, mula kay Estrella Loke ng Radyo Pilipinas, Tabu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Mahigit 8,000 mag-aaral at mag-koronal sa Kalinga mabigyan ng bayanihan SIM cards ayon kay Provincial Officer Mona Lisa Vizcarra ng Department of Information and Communications Technology o DICT Kalinga. Ayon kay Vizcarra, mayroon pa silang humigit kumulang 8,000 target sa ilalim ng bayanihan SIM program. Ipiniliwanag ni Vizcarra, ang bayanihan SIM program ay programa ng Department of Education. Subalit katuwang sa implementasyon ng DICT sa layuning matugunan ang internet connectivity needs na maguro at magkaaral sa geographically isolated and disadvantaged areas. Kasabay na rin anya nito ang pagtuturo sa mga beneficiaryo ng responsable paggamit ng SIM cards at pag-iingat sa pang-aabuso o scam. Gayun din ang paggabay sa mga ito para samantalahin ang eGovPH at iba pang mapagkakatiwalang digital platforms. Umaasa ang DICT na makakatugon ang 300 gigabyte data na laman ng bayanihan SIM card sa research at communication needs ng mga beneficiaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Liba tayo sa Radyo Pilipinas, Dagupan. May gagawin pag-uulat si Sara Kayabyab. Ilang paaralan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, isinailalim sa larvicidal treatment kontra dengue kasunod ng mga pagbaha.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagsagawa ang Municipal Health Office, Sanitary Inspectors ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw dito sa lalawigan ng Pangasinan ng larvicidal treatment sa ilang sakop na eskwelahan bilang bahagi na mahakbang upang maiwasan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue virus kasunod ng naranasang pagbaha. Tinutukan ng mga sanitary inspectors ang mga lugar na may naipong tubig, mga kanal at iba pang posibleng pamugaran ng mga insekto na maaring maging sanhi pagsisihin ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Layunin ang isinagawang hakbang na mapanatiling malinis at ligtas ang kapaligiran ng mga paaralan at mabawasan ang panganib ng pagkalat ng dengue sa mga mag-aaral, guro, kawani at komunidad. Hinikayat naman ang lahat na patuloy na panatilihing malinis ang paligid at agad na alisin ang mga bagay o lugar na maaaring pag-ipunan ng tubig lalo na matapos ang pagbaha. Ayon sa Municipal Health Office, magpapatuloy ang pagsasagawa ng larvicidal treatment sa mga susunod pang araw sa iba pang sakop na paaralan upang mas mapalawak ang mahakbang laban sa pagdami ng lamok at makatulong sa pag-iwas sa sakit na dengue. Sa ngayon, marami pang paaralan sa nasabing bayan ang nakakaranas pa ng pagbaha kaya tiniyak ng lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang naturang hakbang sa iba pang sakop na eskwelahan sa pakikipagtulungan ng mga health workers at ng komunidad upang maprotekta ng kalusugan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Claybiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Punta naman tayo sa Bicol, Naga City, sa Camarines Sur at Taiwan. Nagsanib puwersa para pagtingin ng urban resilience sa pamamagitan ng integrated agriculture at solusyon sa pagbaha. Sa report mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsanib puwersa ang LGU Naga at Taiwan para pagtingin ang urban resilience sa pamamagitan ng integrated technology-driven agriculture at food management o solusyon sa pagbabaha. Nanguna sa aktividad si Mayor Lenny Robredo at Taiwan Ambassador His Excellency Wallace Min Gan Chow kasama ang kanyang delegation. Nagpresenta naman ang dalawang flagship initiative ang Taiwan Technical Mission. Ito ang Resilient Farm and Food System and Intelligent Flood Management. Ang ibang agriculture initiatives ay Protective Cultivation Structure, Water Efficient Drip Irrigation at ang AI-assisted Plant Doctor Diagnostic Platform para mabawasan ang pagkalugi sa pananim. Maipromote ang food safety at maragdagan ang kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villarreyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Mga electric cooperative sa Silangang Visayas, pinagpapaliwanag ng NGCP sa patuloy na manual load dropping na sanhi ng malawakang rotational brownout. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Daisy, go ahead. Daisy, go ahead. Okay, balikan na lang natin ang report na yan ni Daisy Belizar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tuloy tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. COMELEC nagpalit ng Provisional Election Supervisors sa Lano del Sur at Maguindanao del Norte. Sa detalye mula kay Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Dalawang Provincial Election Supervisors sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARMM ang nireassign ng Commission on Elections o COMELEC mahigit isang linggo bago ang kaunang parliamentary election sa rehiyon. Inilipat si Atty. Renault Macarambon, dating Provincial Election Supervisor ng Lanao del Sur sa Maguindanao del Norte, samantala si Atty. Muhammad Nabil Motia, dating Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte, ang pumalit sa kaning pwesto sa Lanao del Sur. Ang reassignment ay inihintay si COMELEC Chairman George Erwin Garcia bilang bahagi ng paghahanda ng full body para sa halalan sa September 14 at 2026, samantala 21 bayan sa Lanao del Sur ang naunamang inilagay ng COMELEC sa red category o pinakamataas na threat classification sa Bangsamoro Region. Sa kabila nito, tiniyak ng mga security sectors ang kanilang kahandaan upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa panahon ng halalan. Muli pinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang suporta ng kanilang administrasyon sa makasisiyang parliamentary election sa BARMM. Ang halalan sa September 14 ang magiging unang parliamentary election ng rehiyon at mahalagang hakbang sa pagkatatag ng Bangsamoro Parliament. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balikan natin yung nabibing report ng ating kasama si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan. Mga electric cooperative sa Silangang Visayas pinagpapaliwanag ng NGCP sa patuloy na manual load dropping na sanhi ng malawakang rotational brownout.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Mariin kinundina ng 11 electric cooperative sa Eastern Visayas sa ilalim ng Freecore 8 kabilang ang isang Melco ang patuloy na manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines na nagdudulot ng sunod-sunod na rotational brownout sa rehiyon. Dahil dito, formal na sumulat ang grupo kay NGCP President Anthony Almeida upang humingi ng paliwanag at magpatawag ng isang urgent press conference. Nais ng federasyon na direktang maipaliwanag sa mga consumers sa Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar at Biliran ang tunay na dahilan ng malawakang kawalan ng kuryente. Ayon kay Melco General Manager Attorney Jose Michael Edwin Amancio, buo ang suporta ng kanilang kooperatiba sa panawagan para sa transparent na komunikasyon upang malaman ang totoong estado ng grid stability at ang mga konkretong hakbang para matuldukan ang krisis. Nag-ugat ang galit ng publiko matapos umabot sa mahigit 3 linggo na ang sunod-sunod na red at yellow alert sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, AC Lalosa Bizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongga.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, School Sports Caravan, maging ang pagkakaibigan, pagkakaisa at pagpapaulan sa sports, pinalakas ng Department of Education. Si Reggie Tanare ng Radyo Pilipinas Butuan sa Balita.
2: Radyo Pilipinas, Report.
14: Pinatatag sa nasipit Agusan del Norte ang School Sports Club Caravan na nagtipon sa mga batang mag-aaral mula sa iba't ibang distrito ng DepEd Agusan del Norte. Isang inisyatiba ng DepEd upang higit na mapalakas ang pagpapaunlad sa sports, pagkakaibigan, pagkakaisa at sportsmanship ng mga kabataan. Pinangunahan ito ng Bureau of Learner Support Services School Sports Division ng DepEd Central Office. Ipinamalas ng mga learners ang kanilang talento, kakayahan at teamwork sa pamamagitan ng inter-school fun games tulad ng kids athletics, modified volleyball at patintero. Hindi lamang kompetisyon ang tampok sa aktibidad, kundi pagkakataon din para sa mga kabataan na matuto ng disiplina, respeto at pagtutulungan. Dagdag pa rito na mahagi ng mga sports equipment at IEC materials upang suportahan ang tuloy-tuloy na training at sports activities sa mga paaralan. Gayun din ang social night na nagpatibay sa fellowship at pagkakaibigan ng mga kalahok. Pinatibay ng School Sports Club Caravan ang patuloy na pagsisikap ng DepEd na mapaunlad ang kabataan hindi lamang sa akademiko kundi maging sa sports, karakter at pakikisalamuha. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, patuloy na lumilikha ang DepEd ng mga oportunidad para sa mga learners na maipakita ang kanilang potensyal, mapaunlad ang kanilang talento at mahubog bilang disiplinado, matulungin at responsabling mga kabataan. Susunod na isasagawa ang caravan sa Santa Rosa, Laguna sa Setyembre 11 ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Yan na po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, September 8, 2026. Sa ngalan natin kasama si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po sa buong kapuluan, 12:01.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
11: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
10: 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan, ito po ang paglilitis. Radyo Pilipinas special coverage kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ibabaling po muna namin ang ipinaghahandog po namin sa inyong live stream na nangyayari dyan sa Senado.
12: We can adjourn early. According to the Senate President, session shall be called at 2 p.m. I see the majority leader nodding. Yes, yes, session will be called at 2 p.m. Before finally adjourning, again, no trial tomorrow. There will be marking of exhibits tomorrow and on Thursday. Trial will proceed as scheduled on September 14 at 10 a.m. with the prosecution calling its first witness for the article on ill-gotten wealth. Trial is adjourned until Monday, September 14 at 10 a.m.
11: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
10: Pampung minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Kaugnay po ng pagdinig dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Formal na nga pong nag-adjourn ang pagdinig sa araw na ito. Samantala mga kababayan, titigil muna, no? Bukas ba meron po ang ating alamin sa ilang mga saglit? Tutunguhin po muna natin ang ating mga kasamahan mula pa rin sa Senado, sa prosekusyon at sa depensa. Nakatutok at nagbabantay po kaugnay pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. na nating tanggapin ang ulat na ito mula kay Ms. Melanie Valdos Reyes, House Prosecution. Tinapos na ang pagpresenta ng Article 1 o Misuse of Confidential Funds. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Magandang tanghali, Arian. Ngayon ang day 23 ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hindi na maghain ng karagdagang testigo ang House Prosecution Panel para sa Article 1 na tumatalakay sa maling paggamit ng confidential funds. Gayunman, inihayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hihilingin nila sa impeachment court na maipasabina si Vice President Sara Duterte upang tuwirang magbigay linaw sa mga aligasyon na kinakaharap nito. Ayon kay Capunan, ihahain nila ang formal na kahilingan para sa pagdalo ng Vice Presidente matapos nilang maipresenta ng buo ang lahat ng apat na articles of impeachment. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Lorna Capunan.
14: Will be material to all four articles. Article 1, the article on grave threats, Article 4. Article 1 on misuse and misappropriation of confidential funds, Article 2 on unexplained wealth, and Article 3 on bribery, Your Honor. And that is why at the end of all of these articles, we reserve the right to present the Vice President herself.
12: But you're not asking for the issuance of a subpoena at this point in time?
14: Not at this point, Your Honor.
12: And again, to reiterate the presiding officer's question earlier, you will not be presenting also at this time any further witnesses under this article of misuse?
14: Yes, Your Honor. Just to summarize, Your Honor.
12: But you will not be resting yet on this article? Or do you intend to as well?
14: We will be resting on this article, Your Honor.
13: Alien, ulitin natin, wala ng trial ngayong araw na ito, day 23, dahil tinapos na ng House Prosecution Panel ang presentation para sa confidential funds. Maging bukas ay wala at ito itutuloy na sa susunod na Lunes para naman sa susunod na artikulo. Ito yung Unexplained Wealth, Article 2. Hiniling naman ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na ilaan ang session bukas, Miyerkules, hanggang Biyernes para sa pagmamarka o markings of exhibits. Ito ay bilang paghahanda sa presentasyon ng mga ebidensya para sa Article 2, ang mga aligasyon na hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara Duterte. Ayon sa manifestation ni House Prosecutor Shell Jokno, lubhang napakalaki at voluminous ng mga dokumentong pinasyal at bank records na kailangang suriin, kaya mahalagang maglaan ng sapat na panahon para sa nasabing proseso. Hiniling din ng prosecution ng admission ng tinatayang 104 items mula sa depensa. Pakinggan natin ang manifestation ni House Prosecutor Shell Jokno.
15: We will also be requesting, if you're honest, please, that we devote tomorrow to marking of exhibits. There are over 1,800 exhibits documents that were submitted under the subpoenas released by this court. I am referring, Your Honor, to the bank records and other insurance records, and we need time to mark those documents. We are requesting that we set aside the whole day of tomorrow, perhaps even Thursday and Friday, for the marking of these voluminous documents.
13: Samantala, Arian, karapatan ng publiko na malaman ang sagot ni VP Sara. Ito ang idiniin ni Lead Prosecutor at Representative Jervie Luistro sa panawagang iharap si VP Sara sa upang malaman ng publiko ang mga katotohanan mula mismo sa bibig ni VP Sara. Anya, mahalaga na ang impeachment court pati na ang taong bayan ay makita kung paano sasagutin ng pangalawang pangulo ang mga akusasyon laban sa kanya. Narito naman si House Lead Prosecutor Jervie Luistro.
16: Honor, the position of the prosecution about calling the respondent Vice President as witness for the four articles of impeachment at the end of the presentation of all these articles is in line with the mandate of transparency and accountability, Your Honor, which is enshrined in our Constitution. It is important that the impeachment court, including the viewing public, witness how the respondent vice president answer to all these allegations, because this is the spirit behind the provision of the Constitution on transparency and accountability, Your Honor. That is notwithstanding the constitutional provision about being on the right against self-incrimination, Your Honor. And third, Your Honor, the defense invoked the constitutional rights of the respondent. We wish to invoke as well that even the Filipino people whom we represent are entitled to these constitutional rights. The Filipino people, Your Honor, have the right to hear the answer of the respondent vice president to all these four allegations under the articles of impeachment. That is for the record, Your Honor.
13: At yan ang update, Alian, sa panig ng prosecution mula dito sa Senado, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos-Reyes. Ayun nga po mga kababayan, ang prosekusyon ay gustong hilingin sa impeachment court na si Vice President Sara Duterte ay masabpina. This is in accordance with Rule 21, if I'm not mistaken, sa Rules of Court. Ngayon, isa pa sa mga bagay na makikita nyo o nakapaloob din sa loob ng Rules of Court. Yung sagot, kapag ang vice-presidente ay tumanggi na sumunod o tumalima dito sa subpoena. Alam po natin sa mga nakalipas na nating panayam at sa ating mga nakakausap, of course, ang rules of court is only supplementary to the rules by the Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, kapag hindi mo makikita sa rules ng Senate Impeachment Court, eh maaari mong gamitin yung rules of court upang punan yung pagkukulang. With that in mind, mga kababayan, ang tanong, eh nasasaklaw nga ba ng kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na pilitin, or rather, o under penalty of law? Eh pasunurin si Vice President Sara Duterte at parang siya ay maging humarap bilang isang witness. Inaw naman kasi ang sinasabi ng Rules of Court, pagkaayaw tumalima ng tao, kaya naman hindi siya naka-attend upon lawful order of the court sa mga subpoena, ari siyang ma-indirect contempt. Rules of Court kasi kadalasan meron yang ano eh kapag ka hindi ka umattend without a authorized cause, rather without justification sa iyong pagliban, kadalasan po yan mga kababayan, may nakalaki po yan na fine. San nga may imprisonment po eh. Alamin natin kung yan po ba eh also will that also apply to the vice president sakaling hindi po siya tatalima sa subpoena na ipapataw, if ever, ng Senate Impeachment Court. Samantala, magtungo naman po tayo sa depensa, panig ng depensa na nindigan na hindi pwedeng pilitin si Vice President Sara Duterte na tumistigo laban sa kanyang sarili. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Al, no comment muna sa ngayon ang panig ng depensa hinggil nga sa pag-drop o paglapag o paglaglag ng ilang mga testigo ng prosecution para dito sa confidential funds sa impeachment trial. Pero agad na umalma ang depensa sa naging pahapyaw na manifestation ng prosecution na ipapatawag umano nila si Vice President Sara Duterte bilang testigo kapag tapos na ang prosecution na maglatag ng kanilang mga ebidensya sa lahat ng articles of impeachment. Paninindigan kasi ng depensa hindi dapat obligahin si Vice President Duterte na tumistigo laban sa kanyang sarili kung pagbabatayan umano ang konstitusyon na kasaad dito na may absolute na karapatan ng isang akusado na tumanggi na tumistigo laban sa kanyang sarili. Gid pa ni Attorney Sheila Sison, lead counsel ng depensa, ito ay lalabas na testimonial compulsion kaya may karapatan ng bise na hindi humarap at magsalita laban sa kanyang sarili. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Sheila Sison.
17: Is that the Constitution and jurisprudence are historically clear on the absolute prohibition against compelling the accused to give testimony for the prosecution. We will be able to cite a case that starts, no, hindi lang itong mga nagdaang taon, kundi noong unang panahon pa, ibig sabihin ganoon, kabigat, kalawak at kalalim ang garantiyang ibinibigay ng Constitution.
13: Alhinggil naman dito sa pag-question, bakit nga ba kasi hindi humaharap ang Vice Presidente sa sariling paglilitis laban sa kanya dito sa impeachment trial, gait ng kampo ng Vice Presidente, malinaw noon pa na hindi naman absent ang Vice Presidente. Ang Vice ay well represented ng kanyang mga abogado at kung talagang wala itong interes sa paglilitis ay hindi ito magpapadala ng mga abogado upang ilatag ang kanyang panig. Narito muli ang pahayag ni Attorney Sheila Sison.
17: And until now, it is clear that respondent is here through her counsel. If respondent is not interested in this trial, she would not have even sent her lawyers to defend her in this case. Now,
13: Al, inaasahan naman na magsusumiti nga itong kampo ng Vice Presidente ng kanilang formal na sagot hinggil nga dito sa posisyon sa pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte sa oras na magsumiti naman ng kanilang manifestation. Sa ngayon kasi ay hindi pa formal yung manifestation ng prosecution na ipatawag nga ang Vice Presidente. Samantala, dahil naman na tumalon sa unexplained wealth ang tatalakayin sa paglilitis dahil wala nang testigo sa ngayon sa confidential funds, humingi naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng 15 araw para silipin ang mga dokumento na iahain ng prosecution. Sabi nga kasi ni House Prosecutor Cheldoc, no, meron silang 104 sets ng exhibit na ipina-admit sa korte bilang mga ebidensya. Ito yung mga ipinasabina ng mga AMLAC, bank at tax records. Ayon kay Attorney Michael Poa, sapat ang 15 araw para silipin ang mga dokumento. Pero dahil hindi nga nais ng pensa na i-delay ang trial, ay handa silang bawasan yung kanilang oras na magpresenta ng mga ebidensya. Imbis naman na magdesisyon ngayon ng korte, ay binigyan lang ng 15 araw ang dalawang panig na magsumite ng kanilang formal na komento hinggil nga dito sa desisyon. Pero magtutuloy-tuloy pa rin naman anya ang trial at bukas nga ay magkakaroon ng marking of evidence at inaasahang dadalo pa rin dyan ang defense team. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ayun po mga kababayan, ninyo pong narinig ang teorya ng depensa. Basically, it's still a theory kasi ho, hindi pa kinakatigan ng Senate Impeachment Court. Ngayon, alamin po natin mga kababayan, all know na nasa ilalim po ng Constitution, particularly in your Bill of Rights. Eh, kabilang yan eh, sa constitutional rights of the accused. Tinutukoy po kasi natin dito yung right against self-incrimination. O nga naman, ang tanong, ito ba ipapasok? What would be the justification of the prosecution team para makapag-utos ang Senate Impeachment Court, compel the court to issue a subpoena? Po ang ating alamin. Pero malinaw po ang depensa, ayaw nilang umattend si Vice President Sara Duterte. Ay any logical reason ka naman kasi. Nga naman, kung ikaw yung nililitis, pwede ka bang maging witness against yourself? Alamin natin, mga kababayan, kung anong magiging legal theories ng magkabilang panig dyan. Samantala, voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara tatalakayin. Ang ulat niyan mula kay Nifa Asuncion.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
13: Yes, nanawagan nga si Senator Judge Irvin Tulfo na agad ng pag-usapan ng Senate Impeachment Court kung sino-sino sa mga senador ang maaring bumoto sa final question ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, lalo't patuloy na nagbabago nga itong schedule at tila napapabilis itong paglilitis. Sa kanyang manifestation sa D23 ng impeachment trial ngayong araw, sinabi ni Tulfo na maaaring dumating ng mas maaga kesa sa inaasahan ng botohan, lalo na't natapos o lalo na nga't matapos bawasan ng prosecution ng ilan sa mga testigong na isa na nilang iharap at dahil sa posibilidad na hindi na rin magharap ng sariling ebidensya ang panig ng depensa. Ayon kay Tulfo, may ilang miyembro ng Senado na kasalukuyang hindi nakakadalo sa paglilitis dahil sila ay nasa labas ng bansa, nagtatago o nasa kustodiya ng ibang ahensya o nakakulong. Dahil dito, nais niyang malinaw kung maaari pa rin bumoto yung mga senador na hindi nakakadalo sa trial kapag isinagawa na yung final voting. Pinunto rin niya ang naging ruling ng ni Presiding Officer Chief Escudero noong unang araw ng impeachment trial kung saan ginamit bilang voting base yung kabuuang membership ng Senado. Pero binanggit ni Tulfo sa ang desisyon sa Avilino versus Cuenco na ayon sa kanya ay kumikilala lang sa mga miyembrong nasa loob ng coercive jurisdiction ng Senado para sa pagtukoy ng quorum at voting base. Nilinaw ni Tulfo na hindi niya layuning ibaba ang kinakailangang bilang ng boto para sa conviction. Nagbabala siya na kung mananatiling fixed sa 24 ang voting base, kahit may mga senador na hindi naman nakakadalo o hindi maabot ng jurisdiction ng mataas sa kapulungan, maaaring mauwi ang trial sa tinatawag niyang o sa tinawag niyang acquittal by default. Anya, mahalagang timbangin ang dalawang constitutional principles, ang sadyang pagpapahirap sa proseso ng impeachment at ang mandato sa konstitusyon na papanagutin yung mga opisyal ng gobyerno. Binigay din niya ang posibilidad na mas marami pang senador ang hindi makaboto sa araw ng botohan. Halimbawa, kung magkaroon ng magkakasakit, kung masususpinde, magbibitiw, magpapagamot sa ibang bansa, makukulong o magtatago. Dahil dito, minumungkahi nga ni Tulfo na agad ng talakayin at desisyonan ng Senate Impeachment Court ang usapin. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Senator Judge Irvin Tulfo.
18: The present reality, however, is that some of our members are beyond the coercive power or jurisdiction of the Senate. One is on medical leave abroad, with the date of her return still unknown. The other is in hiding. Two are under the custody of the Sandigan Bayan or the Bureau of Jail Management. My question as a presiding officer is this. Considering the changing calendar and expedited proceedings, if we were to cast our votes 2 or 3 months from now or next month or even tomorrow, who among our members can validly cast their votes on the final question? Remember, Mr. Presiding Officer, we have two of our colleagues who are not here. My question is, are we going to allow them to vote? Are we going to accept their votes even though they're not attending this trial? Or is it automatic we'll say that their votes will be no? Ladies and gentlemen, Mr. Presiding Officer, I'm not seeking to lower the requirement. My question now is very basic. When we refer to all members, who exactly are we counting? I fear that if we interpret the provisions literally, we might not do so to the point of absurdity, frustrating the mandate of the Constitution to exact accountability from public officials, while we claiming to strictly uphold that very same constitution.
19: Sure. at events of Pemberton Prospects.
13: Bilang tugon nga dyan, ang naging ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero ay itinakda niya sa September 16 yung pagpapatawag sa mga tinatawag na amici curiae o yung friends of the court. Sila yung may mga malalim na knowledge tungkol sa konstitusyon at sila yung magpepresenta ng mga usapin ng mga argumento kung dapat ba o hindi nababaan nga itong voting threshold ng voting threshold sa conviction ni dito nga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin niya sa September 16 kung pakikinggan nga itong mga amici curiae ay walang magiging trial mismo doon sa merito o doon sa articles of impeachment, hindi magkakaroon ng impeachment trial. Samantala sa September 23 naman ay itinakda yung oral arguments para sa magkabilang panig kung saan ipepresenta nila yung kanilang mga argumento pro and anti doon sa pagpapababa or pagbabago ng voting threshold dito sa impeachment trial. Sa September 23 din, itinakda yung magiging botohan ng mga senador kung babaguhin nga itong voting threshold. Hindi na ni Presiding Officer Escudero na pwedeng magtanong yung magkabilang partido o yung depensa at prosecution dito sa mga amici curiae o dun sa mga friends of the court tungkol dito sa usapin ng voting threshold maging yung mga senator judges. Samantala, pinaalala naman ni Senator Judge Pia Cayetano na yung unang naging liham ni Senator Judge Rodante Marcoleta na humihiling sa Senado na payagan siyang makilahok dito sa impeachment trial. At sa iba pang gawain ng Senado, kahit siya ay kasalukuyang nakakulong at nasa kusudiya ng ibang ahensya. At so yan yung mga naging kaganapan dito sa pagtatapos ng day 23 ng impeachment trial. At to recap, walang magiging impeachment trial bukas dahil nga tinapos na ng prosecution itong pagdinig ng Article 1 at dahil tatalo na sila sa Article 2 sa Lunes magsisimula yung patalakay sa Article 2 dahil bibigyan kailangan pa ng 5-day notice ng na ibigay dun sa depensa para ipaalam kung sino-sino yung mga testigo na kanilang ipapasabina. Sa halip, ang magiging aktibidad bukas ay yung marking ng evidence para dito sa Article 2 o dun sa usapin ng unexplained wealth na akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yung marking of evidences ay tinakda bukas at sa Thursday. So, yan muna yung mga pinakahuling kaganapan sa panig ng impeachment court. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: 34 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Salamat, Ninfa Asuncion. I personally laud the decision of the Senate Impeachment Court ng ating mga kagalang-galang na senator judges to invite yung tinatawag nating amicus curiae. Since marami sila, di amici. Yung literal na translation is friends of the court. Pero ang ibig sabihin lamang po niyan, mga kababayan, kaya nga nung napaulat kanina ni Ninfa Asuncion, ito yung mga eksperto. Dating sa political law, dating sa konstitusyon, at way, mga kababayan, yung magiging takbo nung paglilitis o yung pagdinig mula po sa iba't ibang mga kung ano-ano man yung mga teorya ng magkabilang panig, it will be done in accordance with the Constitution. Sabihin, wala po tayong kuro-kuro. Wala po tayong mga unnecessary remark. Kung sa madalit sabi, hindi magkakalat. Ano, yung mga dapat magkalat o yung mga nagkakalat na. Mabuti manggaling doon sa ating mga legal luminaries, ating mga former magistrate. Di kaya naman, kung meron pang buhay, I think meron pang buhay, ano? One of the framers of the Constitution. Sa ganung paraan, mas maiintindihan natin kung ano yung layunin ng mga framers ng Constitution sa mga particular na provision applicable dito po sa pagdinig. magandang exercise po yan, mga kababayan. Sana mas lalo pa nating tignan ang mas lalo pa nating bantayan ito pong pagdinig kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magiging educational po ito para sa ating mga kababayan. Para yung iba, di naman magpo-post ng kani-kanilang mga haka-haka sa social media. At least, ito, may guidance na tayo. Ano nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Guys, mga kababayan, 36 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Punto pong ito, mga kababayan, babaling naman tayo sa People's Television Network sa Bagong Pilipinas ngayon. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, isang magandang tanghali po sa ating lahat.
11: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage. Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
20: Kailangan paigtingin ang pag-akit ng mga investment na lumilikha ng dekalidad na trabaho kasabay ng pagpapalakas sa skills training, suporta sa MSMEs at paghahanda ng mga manggagawa sa mga pagbabago sa teknolohiya at ekonomiya. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang unang anibersaryo ng Global Technical Center of Excellence sa Batangas. Dito hinuhubog at ginagawang world-class ang mga manggagawa para sa energy sector. May report si Clayzel Pardilla.
21: Matapos makumpleto ang kursong mechanical engineering, sumabak naman si

0: Junior sa Lima Estate, iginit niya ang kahalagahan ng ganitong partnership para maihanda ang mga Pilipino sa trabaho sa pamamagitan ng direktang exposure sa industriya.
1: These institutions represent an important principle. Education and training must lead to opportunity. Our people deserve the skills that allow them to find meaningful work, build careers, and contribute to the growth of our economy and our country.
0: Batay sa pag-aaral ng Asian Development Bank noong 2021, halos isa sa tatlong college graduate ang napupunta sa mga trabahong hindi kailangan ng college degree. Dalawa naman sa tatlong TVET graduates ang lumalapag sa mga trabahong hindi tugma sa kanilang natapos sa training. Ipinapakita rin ng mga labor force survey na marami pa rin mga trabahong mahirap punan na ayon kay Pangulong Marcos, senyales ng skills shortage.
1: Which signals a skills shortage. These figures call on us to bring education and training closer to the needs of our industries and to better prepare our people for the opportunities that lay ahead.
0: Kaya hindi tumitigil ang pamahalaan sa mga hakbang para mas maihanda ang mga Pilipino sa mga pinaka-in-demand na trabaho. Katulad ng pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay na angkop sa pangangailangan ng industriya. Pagmamalaki ng presidente mula July 2022 hanggang May 2026, nasa 703 micro-credential competency programs na ang naerehistro ng pamahalaan. Higit doble yan sa 234% na target na itinakda para sa taong 2028. Nasa 3,800 na nakapag-benefit.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: To the needs of our industries.
0: Siniguro ni Pangulong Marcos ang pagtulong sa mga Pilipino na magkaroon ng disenteng trabaho na angkop sa kanilang skill. Sa taong 2027, nasa 5.87 billion pesos ang panukalang pondo para sa TESDA sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education. Kabilang dito ang pagbibigay ng libreng Technical Vocational Education.
4: Kalezang Cordelia para sa bayan.
5: Samantala, nakatanggap ng libreng bigas ang ating mga kababayan sa Kalinga. Patunay ito na lalo pang lumalawak ang naaabot ng Local Government Support Fund o LGSF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Debbie Gasingan ng Philippine Information Agency, Cordillera.
6: Nagkatanggap ng tig-10 kilong libreng bigas ang mga pamilya sa Lubwagan, Kalinga sa nagpapatuloy na pamamahagi ng Kalinga Provincial Government ng rice assistance na napondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund ng Office of the President. Inihatid sa bayan ang mahigit 2,000 sako ng libreng bigas na sinimula namang ipamahagi ng Lubwagan Municipal Social Welfare and Development Office sa mga benepisyaryo.
7: At pasalamat kami ta dati itid yung bagas nga ikanin mi. Han, ang nga nabalin ti talon mi, tawan di kwa, eh nanom.
8: Actually, dakkel nga tulong na ito yung assistance. Kaputa, kasla additional mo lang food supply ti tattao. gapo dito yung madama nga crisis iti oil.
6: Ang lubwagan ng ika-anim na bayan sa Kalinga na nakatanggap ng ayudang bigas sa ilalim ng Rice Assistance Distribution ng Kalinga Provincial Government. Nakatakdaling magpatupad ang lokal na pamahalaan ng lubwagan ng sarili nitong Rice Assistance Distribution kung saan inaasahang makatatanggap ang mga pamilya sa siyam na barangay nito ng tig

0: News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
2: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
3: To give the facts the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarif Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab
1: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Lutiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
14: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
15: Maganda bang takbo?
14: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
16: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
17: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
29: 66 Informasyon.
30: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

Masayang pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development. Masayang araw ng Martes sa lahat ng aming taga-subaybay. Ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. At akong inyong mga kasama sa loob ng isang oras ng pakikipagtalastasan tungkol sa issues ng population and development. Ngayong Martes, ating pag-uusapan ang papel ng mga civil society organizations sa paggunita ng World Contraception Day. Makakasama natin live via Zoom si Dr. Ingrid Magnata, ang Country Program Manager ng GEPAIGO Philippines, upang talakayin ang kanilang papel bilang isang organisasyon na namamahala sa family planning at reproductive health. Pero bago tayo magsimula, panoorin natin ang isang audiovisual presentation ang tungkol sa demographic dividend. Ano nga ba ito? Malalaman natin.

0: Ano ang demographic dividend? Ang demographic dividend ay ang panlipunan at pang-ekonomiyang benepisyo na makakamit ng ating bansa matapos maranasan ang demokratikong pagbabago na kung saan ang populasyon ng mga nasa working age ay edad 15 hanggang 64 at mas marami sa populasyon ng dependent age, edad 0 to 14 at 65 pataas. Ang working age na sumusuporta sa dependent na populasyon ay tinatayang malusog, edukado at may trabaho na angkop sa kanilang skills. Ang demographic dividend ay makakamit kung ang dami ng panganganak ay bumababa at binabago ang distribusyon ng mga edad. Dahil dito, mas mababa ang gagamiting investments para sa mga pangangailangan ng dependent na populasyon. At ang mga sobrang resources ay mapupunta para sa pag-unlad ng ekonomiya at pag-unlad ng serbisyo sa mga mamamayan. Sa katunayan, ang demographic dividend ay nangyayari lamang kapag karamihan sa populasyon ay nasa hustong edad na upang magtrabaho at maaari nang makatulong sa ekonomiya ng bansa para sa pag-unlad nito. May tatlong bagay na dapat sabay-sabay na mangyari para makuha ang demographic sweet spot. Una, kung mayroong pagbaba sa ratio ng dependent ng populasyon, edad 0 to 14, resulta ng mababang antas na pag-aanak o mababang fertility rate. Ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng per capita output. Ikalawa, kung mayroong pagtaas sa dami ng mga mamamayang nasa working age, edad 15 to 64, na magre-resulta ng pagtaas ng per capita output.
1: Ikatlo, kung ang bilang ng pag-aanak ay bumaba at bumaba rin ang mortality rate o mga namamatay sa populasyon.
0: Ano ang demographic transition? Ang demographic transition ay isang modelong ginagamit upang ipakita ang paggalaw ng bilang ng populasyon mula sa mataas na level ng mga nanganganak at namamatay hanggang sa mababang level ng mga nanganganak at namamatay.
1: Ang Pilipinas ay maituturing na nasa unang yugto ng demographic transition. Ang bilang ng mga nanganganak ay patuloy na tumataas habang ang bilang ng mga namamatay ay bumababa. Sa higit na 100 milyong Pilipino, may humigit-kumulang na 34 na milyong young population sa 0 hanggang 14 na taong gulang at mahigit na 9 na milyong matatanda bilang dependents.
2: Ito ang mga hamon sa pag-abot ng demographic dividend.
1: Masyado pa rin madaming batang ipinapanganak dahil sa mataas ang fertility rate ng mga Pilipinong kababaihan hanggat maaari ang pagkakaroon ng dalawang anak ang mainam na sitwasyon para mapalitan ang bilang ng mag-asawa o replacement level sa populasyon. Bukod dito, marami ding babae na nagbubuntis sa maagang edad kaya mas humahaba ang panahon na pwede pa rin silang manganak.
0: Ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan ay di pa rin pangkalahatan sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ay mahirap makamit, lalo na sa mga taong nakatira sa GIDA areas o geographically isolated and disadvantaged areas, sapagkat ang mga health centers at ospital ay masyadong malayo sa kanilang mga tahanan.
1: Wala ring sapat na medisina at supplies. At maging ang mga health personnel ay kinukulang din.
0: Marami pa rin batang di nakakapag-aral. Batay sa pinakabagong datos, may 11.5 million na school-age na kabataan ang hindi nakakapag-aral.
1: Dahilan narito ang maagang pagpapakasal at pagbubuntis, kahirapan at iba pa. Ito ay nagpapakita ng di sapat na kalidad para sa human resources ng bansa. May kakulangan ng kanilang kakayanang mag-isip, di sapat ang abilidad at kaalamang kinakailangan upang sila ay maging produktibo at magbahagi sa demographic dividend.
0: Kakulangan ng oportunidad sa trabaho.
2: mataas pa rin ang bilang ng mga walang trabaho sa batang manggagawa na may edad 15 hanggang 24 na taong gulang.
1: Kung ang mga batang manggagawa ay may trabaho at may maiaambag sa produktibong sektor ng populasyon, hindi na sila itinuturing ng mga dependents. Ang kakulangan ng trabaho ay mataas din sa lahat ng antas ng edad. Karamihan sa mga Pilipinong nagtatrabaho, kahit na pansamantala, ay di nagiging produktibo ayon sa kanilang kakayahan.
0: Mayroong tatlong kinakailangang sitwasyon upang makamit ang demographic dividend.
1: Kung mababa ang fertility at mahaba ang agwat ng panganganak, maisiguro na ang mga mamamayan ay mayroong mabuting kalusugan sa pamamagitan ng pangkalahatang healthcare at dekalidad na health services, nakapag-aral ng mga kabataan at mga may kapasidad na manggagawa na maaasahang makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Sapat na oportunidad para maging produktibo ang mga tao, ang magkaroon ng mas maraming trabaho at pagkakataon para sa mga investments upang kumita ng mas malaki.
0: Ano ang makukuha natin kapag maabot ang demographic dividend? Ang demographic dividend ay ang pag-unlad ng ekonomiya bilang resulta ng pagbabago ng infrastruktura ng edad ng populasyon ng isang bansa. Dahil sa pagbabago ng age distribution, ang labor force ay mas marami kesa sa mga dependents.
1: Nangangahulugang kakaunting gastos lamang ang ginagamit para sa pangangailangan ng nakababatang populasyon. Ang mga di nagagamit na resources o economic gift ay nagre-resulta ng mas mabilis na pagtaas ng ekonomiya at family welfare.
0: May makikitang apat na benepisyo sa pagpapalit ng age structure. Ang ekonomiya ay mas nakakayanang magbigay ng mas maraming trabaho sa manggagawa at ang mga kababaihan ay mas may pagkakataon na makapagtrabaho sa labas ng bahay.
1: Karamihan sa populasyon, lalo na ang matatanda, ay may sari-sariling ipon na magagamit bilang investments sa pagpapalakas ng bansa.
0: Dahil na rin sa pagbaba ng fertility rate, nagre-resulta ito ng mas masigla at malusog na kababaihan na malayo sa pressure sa loob ng tahanan. Ang pag-unlad ng isang bansa ay resulta na rin ng pagbaba ng dependency rate at ang pagtaas ng gross domestic product per capita. Nararapat na may whole government approach o sama-samang ambag ng lahat ng sektor na magtatakuyod at maisakatuparan ng plano, programa at serbisyo na sanggayon ay magbunga ng isang empowered na populasyon tungo sa matatag, maginhawa at planadong pamilyang Pilipino.
3: Pinagdiriwang a World Contraception Day 2026 tuwing September 26. Nagpo-promote ito ng tamang kaalaman sa reproductive agency, universal access to contraception, and knowledge on sexual and reproductive health. Mahalaga ang taunang pagdiriwang ito upang mapalaganap na ligtas at epektibo ang mga paraan ng contraception, pagbawas ng hindi inaasahang pagbubuntis, at pagpapabuti ng ating public health. Inilunsad noong 2007, ang pandaigdigang kampanyang ito ay sinusuportahan ng isang koalisyon ng mga international organizations kasama na ang ating pamahalaan, mga organisasyon ng lipunang sibil, mga profesional sa kalusugan, lahat ay nagtutulungan upang bawasan ang hindi inaasahang pagbubuntis at pagbutihin ang access sa mga pamamaraan ng contraceptives sa buong mundo. Binibigyan din ng World Contraception Day ang kahalagahan ng tamang kaalaman sa paggawa ng desisyon tungkol sa sexual at reproductive health. Dapat may access ang bawat isa sa tamang information, angkop na suporta at kalayaan na gumawa ng desisyong voluntaryo tungkol sa pagkakaroon ng anak. Pinapayagan tayo ng reproductive agency na gumawa ng may kaalamang pagpipilian tungkol sa ating reproductive health nang walang pamimilit, na tumutulong sa ating planuhin ang ating pamilya, ang ating hinaharap at ang ating quality of life ayon sa ating pangailangan, halaga at layunin sa buhay. Makakatulong ang access sa contraceptives upang maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis at suportahan ang mas malusog na resulta, mas malawak na empowerment at mas maraming oportunidad. Mahalaga ang pagpili ng contraceptives hindi lamang para sa kapakanan ng individual at pamilya, kundi pati na rin sa pagtulong sa pag-abot ng ating Sustainable Development Goals. Kasama natin ngayon live via Zoom si Dr. Ingrid Magnata, ang Country Program Manager ng GPIGOT Philippines. Pag-uusapan natin ang kanilang programa tungkol sa family planning at reproductive health.
4: Magandang hapon sa ating lahat. We are so privileged to have with us the Country Program Manager of GPIGOT Philippines, Dr. Ingrid Magnata. Hello, Dr. Ingrid. Masayang pamilya.
5: Hi, magandang hapon, Mai. Maraming salamat sa imbitasyon na maging parte ng iyong pag-usap ngayon sa madla.
4: Ayan. So dahil po World Contraception Day, una muna, ano po ba ang mandate ng GPIGOT Philippines para po sa ating mga taga-subaybay para po makilala nila ang inyong organisasyon dahil kasama natin kayo ngayong taon na ito, no, sa selebrasyon ng World Contraception Day. What does the acronym mean, Doc Ingrid? At ilang taon na bang nagseserbisyo ang organisasyon sa ating bansa? At ano ang tingin ninyong pinakamahalagang contribution sa ating health systems?
5: Sige, maraming salamat sa tanong, Mai. At ang GPIGOT ay isang non-profit international health NGO na affiliated sa Johns Hopkins University. So over the years, nag-expand ang focus ng GPIGOT sa buong mundo at sa Pilipinas. Although ang GPIGOT nag-umpisa ito sa women's health projects, parehas ng family planning at maternal and child health, pero para makatugon tayo sa iba pang global health challenges at mga challenges din natin dito sa Pilipinas, ay nakikipag-partner ang GPIGOT sa mga government agencies like Department of Health, Commission on Population and Development, DepEd, and then of course ang mga local government units para matugunan natin ang iba pang public health programs focusing on adolescent reproductive health, infectious diseases like TB, HIV, viral hepatitis, at yung mga vaccine preventable diseases natin at yung issue ng global health security. At meron din ang GPIGOT ngayon ng cancer prevention, especially yung sa mga kababaihan, yung sa cervical cancer prevention, no? Patungo tayo sa cervical cancer elimination. And of course, yung mga health system strengthening. Kaya dahil dito sa expansion ng mga interventions na ginagawa natin dito sa Pilipinas at sa buong mundo, ang GPIGOT na acronym, hindi na namin ini-emphasize. Pero dahil sa ang ibig sabihin ng GPIGOT ay Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics. Kaya na-focus dati yung nung na-organize itong GPIGOT ay naka-focus kami noon sa gynae and obstetrics. Pero sa ngayon, lumawak na ang mga serbisyo na binibigay natin in partnership with the country where we are in. So ngayon, ang pinaka mandate natin, no, yung aming tagline na saving lives, improving health, and transforming futures. So ngayon, patungkol dito sa tema natin na no barriers, just choices, contraceptives, access. Now, dahil sa ang GPIGOT sa Pilipinas ay nasa apat na dekada na at naging bahagi ang GPIGOT together with the other development partners at sa mga private sector para ma-institutionalize natin. Una, yung mga trainings na binigay natin sa lahat ng ating mga health service providers patungkol sa family planning. Kasi ang tinitingnan natin dito, bakit kailangan natin na matrain sila, ay sana lahat ng lugar sa Pilipinas maging ito ay sa mga barangay level, ay meron tayong isang competent na naturuan na service provider para ang FP services ay maging available and accessible. At patungkol dun sa mga pagtitraining na ginawa natin, ang tinitingnan natin yung institutionalization at sustainability. Kaya meron tayong mga manuals, training manuals na na-develop na kasama ang GPIDO sa pag-develop dito at tinanggap na ng Department of Health. At kasalukuyan na yun pa rin ang ginagamit natin para maging, kumbaga, with quality ang mga FP services na binibigay natin. Meron tayong mga standards na sinusunod dyan. So kahit nga yung sinatawag natin FP CBT 1, level 1 at level 2, yung para sa mga short-acting methods natin, long-acting methods, permanent methods. At ito yung mga, kumbaga, pagdating sa health system, service delivery, ito yung na-institutionalize na ng GPIDO together with other partners and of course together with the Department of Health and CPD. So ngayon, pera nun, meron tayong mga nakita na kailangan natin idagdag sa mga servisyo natin na nakikita natin yung issue ng social and cultural barriers no na nakikita natin. So meron tayong tinatawag ngayon na training na binigay ng GPIDO ang gender transformation for health service provider. So para isang issue ito na tinitingnan natin sa ngayon sa pagbibigay ng service provision sa Pilipinas. So for now, yun muna ang aking kasagutan, baka kasi marami pa tayong mapag-uusapan, Amay.
4: Opo. So napaka-varied po pala talaga ng ginagawa ng GPIDO Philippines. And it's the first time, no? And I think also our viewers will know na yun pala talagang acronym niya, na it started with the International Education for Gynecology and Obstetrics. And
5: Obstetrics.
4: Opo. Doc Ingrid, bale, ang gusto ko po din sanang balikan at tanungin is, yung gender transformation for health service provider, can we talk about it, Doc? Ano po ba yung main point nitong capacity building for our health service provider on this
5: gender transformation?
4: Very interesting po ito, Doc Ingrid.
5: Yes, oo. Kasi, di ba, meron tayong mga pagsasanay sa ating mga service providers sa technical aspect ng family planning. So given that sa atin yan, we have the standards kung paano gamitin ang mga different methods. Pero ngayon, lumalabas na, kailangan nating pag-usapan ang gender responsiveness ng mga service providers. So pagdating sa pag meron kang nakitang isang pasyente na nanghihingi ng family planning, pero kakailanganin na aalamin natin bakit kaya niya kailangan ng FP method na to. At pumunta ba siya dahil sa gusto niya o pumunta siya at siya ay pumupunta dyan ay patago na pumupunta dahil sa ayaw niyang makita siya ng kanyang asawa or kanyang partner, or may mga problema kasi tayo ngayon na lumalabas na base sa pag-aaral sa Pilipinas na ay hindi pa ganun. Siguro sa mga sa mga iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, meron pang unequal power dynamics sa relasyon ng mag-asawa o magkasama no sa bahay. So ngayon tinitingnan niyo na dapat ma-empower din natin ang mga kababaihan. At ito yung kakayahan na dapat maibigay din natin sa ating mga service providers na meron silang skill sa pag-identify na, hindi kaya pala ayaw nito tumanggap ng family planning method kasi meron siya palang problema patungkol sa pagbibigay ng desisyon sa kung ano yung kanyang gagamitin o siya ba ay magagamit ng family planning method. At isa pa may, dito sa gender responsiveness no, na tinitingnan natin, ay nagiging conscious ang service provider sa pag-detect ng gender-based violence.
4: Ayun.
5: Kasi dito sa pag-aaral, dito sa ginagawa nating training na to, meron tayong ginagawang kumbaga isang skill na dapat alam ng isang service provider para makita niya na ito ay posibleng biktima ng isang pag-aabuso. So dahil sa may mga pagtatanong, may mga probing questions na tinatanong ang isang service provider. So kumbaga sa dating practice na kukuha lang ang isang babae or isang partner ng FP method, pero meron ka pang tinitingnan ng mga pagtatanong para makita mo na ito ay hindi ito biktima ng isang gender-based violence. So, kunyari, may isang example, isang nanay, mayroong kasamang adolescent, at kinakausap niya, kasi adolescent, diba, dapat kasama ang magulang. So, ngayon, humihingi ng isang FT method, which is subdermal implant. So, nagtanong ito ngayon, midwife. So, ngayon, nakita na dahil sa pag-probe, sa pag-uusap, bakit ito yung method na kinakailangan. Mm-hmm. Yung pala, ay biktima siya ng isang panggagahasa or patuloy na paggagahasa ng kanyang ama. Oo. Kaya ngayon, itong magulang ay gusto magkaroon ng magamit ng isang FP method. So, yung mga ganong sitwasyon ngayon na, wow, ang kailangan natin pag-usapan. At alam mo, may marami ba issues sa atin ang teenage pregnancy? Sa atin ngayon, problema natin. So, hindi lang pala, hindi dahil sa ang bata ay maagang nakipagtali. Pero yung pala, ang bata ay biktima ng isang paggagahasa ng pwedeng kasama sa bahay o kung sino man, no? Ang karamihan ngayon ay nakikita natin na mas nakakatanda ang mga perpetrator dito sa ating mga rape cases. Na isa sa mga dahilan bakit nakikita nila na butisin man ang babae. So, these are the informations na pinapasok natin ngayon. So, hindi lang basta gender awareness ang pinag-uusapan natin dito, pero meron tayong ganung transformation na pinapakita natin na tinuturuan natin ang ating mga service providers. So, pagpapasok ang isang batang dalagita or batang ina sa isang health center para magtanong patungkol sa family planning, hindi niya titingnan from head to foot na parang judgmental agad minsan ang ating mga service provider, kahit hindi si service provider, kahit sino pa man. Ano. So, ganun yung perspektibo natin. Masyado agad na judge ang mga bata. So, ito yung mga content na pinag-uusapan natin. So, there are several factors. Bakit? Ang sitwasyon ngayon natin sa ating bansa ay ganito dahil sa base nga sa ating NDHS, di ba, na although bumaba ang ating teenage pregnancy, pero tumataas ngayon yung 10 to 14 years old na mga batang ina. So it then there are areas na kung nasaan yung problema natin pagdating sa teenage pregnancies, kasi pwede affected din tayo sa mga traditional or cultural aspects no ng mga sa bawat rehiyon ng Pilipinas. So medyo comprehensive may yung pagtingin natin dito ngayon sa especially for this team, no barriers, just choices. So when you talk of barriers, malawak ito. Hindi lang ito simple na dahil sa hindi available yung FP method or walang trained service providers, but there are several areas, factors na dapat din natin tingnan. Natutuwa ako at, di ba, yung sa NDHS na lumabas na, uy, meron porsyento ng mga kababaihan na gusto nila antay muna ng mga around two or more years bago nila masundan, di ba? So, ang tanong doon, ano yung method na available mo? No? Pagka yun ang fertility intention ng isang babae or yung isang couple. So, ito ay isang simpleng mga barrier lang na mga dapat alamin natin sa in a comprehensive manner. So, yun muna, May.
4: Actually, napaka-comprehensive po pagtingin natin, and nasagot niyo po talaga yung tema ng no barriers, just choices. Kasi yung pong pagtingin, yung the way you approach po no family planning is really looking into what is beyond what is seen, Doc. So I really salute po itong gender transformation for health service provider na pupunta para kumuha ng family planning, pero meron pong sensitivity to detect no gender-based violence. And tama po kayo, bumababa yung 15 to 19, and yung 10 to 14 talaga yung kailangan nating tutukan sa ngayon. So dumako po tayo sa ating next question. Actually po, nabanggit nyo na no, yung mga natatanging programa ng GEPAIGO Philippines sa pagpapalawak ng family planning sa Pilipinas. Meron po po ba kayong idadagdag, Doc Ingrid, na ano po po ba yung mga major na ginagawa pa po ng GEPAIGO on family planning? Aside from the gender transformation for health service provider and ensuring po the institutionalization and sustainability of the programs you co-develop with government. Meron pa po ba tayong mababanggit aside from ito pong nabanggit na natin kasama yung family planning competency-based training level 1 and 2?
5: Siguro ano, may idagdag natin yung sabi ko kanina na narinig ako, no? Sabi ko, dahil sa pinag-uusapan natin ang universal health care, dapat makita natin yung sabi natin na healthcare providers network para sa family planning. Diba? Kasi ang gusto natin maging available ang accessible siya. Ibig sabihin, present siya lagi at then pagka-accessible naman kahit sino ay kung ano man ang kanyang gusto ay maging na method ay pwede niyang kuhanin as easy as it can be accessed. Ngayon, ano yung struktura natin pagdating sa mga different services sa family planning? So, nandyan ngayon yung at the village, barangay level, municipal, district, and then hospital. So, ensure natin na kung sa in a certain area sa Pilipinas, isang probinsya, or sa isang distrito, merong available para, kumbaga, pagdating sa sinatawag natin options, no? Na ibibigay natin sa ano sa ating mga clients ay meron silang mapupuntahan. Pag gusto na nila ang permanent method, agad sa hospital sila na pumupunta or meron minsan may mga outreach. Pero kunyari ay kasi yun lang ang ano, yung permanent method, yun yung minsan ang ginagawa sa hospital except for vasectomy na pwede gawin siya sa isang facility at the primary healthcare level. Pero pagdating sa other methods, even the short-acting at then yung mga long-acting reversible, so malino yun. Minsan, kumbaga yung mga subdermal implants natin, ay, which is part of the long-acting and reversible, yung na pwedeng minsan hindi siya available sa lahat ng mga RHUs, no? So dapat malinaw kung saan dapat na-access ng mga tao. So sana maging available lahat sa at the health center level, no, na yun man ang ginagawa sana ngayon ng Department of Health and then the local government units. But we all know that we still have gaps, no, in terms of the supply side, no, at nandyan yung demand side pero meron tayong challenge ngayon sa supply side. So sana ay maging available siya anytime, so wala kang ganun stock out. So yun yung aasam-asamin natin lagi. At alam ko na together with the Commission on Population and Development ay patuloy natin itong binabantayan. Yun lang muna ang idadagdag ko dito sa tanong mo. Thank you, over.
4: Yun, maraming salamat, Doc Ingrid, no, for that. We also hope, no, na the demand and supply will always go together. So as we move on, we would like to ask also, Doc Ingrid, na sa inyong karanasan bilang public health expert, I know that you have been working for public health for decades now. Ano ba yung mga pinakakaraniwang myths and misconceptions ng ating mga kababayan tungkol sa family planning? And ano po ba yung pinaka-epektibong paraan tingin nyo, no, bilang public health expert para ma-counter na to finally ang myths and misconceptions? Kasi we have long decades myths and misconceptions, no? And alam ko naman po yung iba na address na, but they're still persistent. So ano po ba yung advice nyo na pinaka-effective way para ma-counter natin itong mga natitira pang myths and misconceptions on family planning?
5: Tama ka, May. Yung gusto ko yung sinabi mo na mga natitira pang myths and misconception kasi matagal na natin itong pinagtutulungan, ano, na talagang mapalawak natin yung information. Kasi ang dahilan talaga, actually, ano, na bakit meron tayong myths and misconception ay dahil sa limitado na information at then ay posibleng misinformation or maling information ang nakukuha ng ating mga kliyente. So una, So sabi natin sa limitado na impormasyon ay siguro sa sitwasyon natin ngayon, looking at the, again, maging objective tayo sa National Demographic Health Survey natin, di ba? Sino yung mga nangangailangan ng mga family planning methods at ano kaya ang dahilan dahil sa tumataas, kunyari, ang ating problema ngayon, yung teenage pregnancy sa 10 to 14, bakit tumataas ang ating family, ang teenage pregnancies or preteen pregnancies and even 15 to 19 teenage pregnancies? Ano yung misinformation at ano yung limited, ano yung bakit ba walang information ba, kulang ba sa information na nare-receive atong age group na to? Kaya nagkakaroon ng akala nila dahil kahit sa isang beses lang na pagtatalik ay hindi sila mabubuntis. Dahil sinasabi nila na, uy, isang beses lang ako makipagtalik, at tatalon lang ako pagkatapos kong makipagtalik ay hindi na ako mabubuntis. Diba? Isa yon sa misconception na mga naririnig natin sa mga kabataan. So ngayon, ano ang isang pinaka epektibo na alam naman natin na dapat para masolusyonan natin yung misconception ngayon, myth and misconceptions. Isang malawak at malalim na dapat na impormasyon na nare-receive mismo nung grupo na to ng mga kabataan. So yun yung challenge natin may sa ngayon, yung age group natin, no? Yung 15 to 19 and then 10 to 14, I would say na palakasin natin ang ating impormasyon. So alam ko na through CPD at through DepEd ay mayroon tayong mga ginagawang mga sinasama natin sa pag-uusap sa curriculum na to, ay sana patuloy pa rin na mas lalo pong perhaps sa social media, no, na palakasin natin ang ating impormasyon dito. Kasi again, maging ano rin tayo, maging maging area-based kung saan ang pasok. Kunyari, saan ba ang higiyon na mataas pa ang total fertility rate natin? Di ba kasi yung buong Pilipinas, sabi ng NDHS, medyo bumaba pa na ang ating total fertility rate. Pero kung titingnan mo, merong mga rehiyon pa rin na mataas ang total fertility rate. So doon mo ngayon lalagyan ng isang talagang malalim na impormasyon kasi baka mamaya nandun ang problema sa kanila patungkol sa social and cultural barrier. So ano-ano yung mga impormasyon na dapat maipasok sa kanila para mas ma-solusyonan natin itong mga misconceptions. So yun siguro may no, maging ang sa akin, ang tinitingnan ko dito na hindi buong Pilipinas ang pagre-respond sa myth and misconceptions, although sa mga nakaraang NDHS sinasabi na mababa ang porsyento na nakikita na ang service providers ay nagkikwento sa mga kliyente patungkol sa family planning. Pero patuloy na sinusolusyonan yan eh, ng ating mga health service providers, may it be at the public or the private sector. Pero ang kailangan natin tingnan din, yung data na nakukuha natin para medyo objective tayo na, wait, sa rehiyon na to, mataas pa rin ang total fertility rate. At anong age group mataas? So baka sa kunyari isa, no, lumalabas sa NDHS, region 9, mataas ang total fertility rate, mataas ang teenage pregnancy. So, lagyan natin ng isang appropriate na information patungkol sa family planning in this specific age group. So, siguro yun yung gamitin natin yung datos na nakikita natin na para medyo focus ang interventions natin sa Pilipinas. Thank you, Mai.
4: So may two major talagang prescription ang ating public health expert, si Dr. Ingrid, na focused implementation yung sa mga areas na talagang may barriers pa. And at the same time, yung information talaga na nakukuha and data-driven dapat, according to Doc Ingrid. Ganon din kami sa CPD, Doc Ingrid, na data talaga is our prescription, no? Yung data-driven and evidence-based talagang ating mga pagtingin sa ating programa, Polisya. We can move on sa pinakamahalagang mensahe, no? Dito po sa napakadami nating advice Doc Ingrid. Nakita po natin no yung advice po ng ating public health expert starting with addressing yung myths and misconceptions, supply, demand, need for more targeted information which are data and data-driven and evidence-based. Ano po ang pinakamahalagang mensahe ninyo ngayong World Contraception Day 2026? Lalo na sa temang no barriers, just choices, contraceptive access.
5: Una, salamat Mai sa tanong. Wag tayo sa Pilipinas, no? Baka kasi minsan lumalabas sa impormasyon natin na, uy, mababa na ang total fertility rate ng Pilipinas. Hindi tayo, dapat ang perspektibo natin ay ang buong Pilipinas at ito ay titingnan sa sitwasyon ng 18 regions in the country at titingnan din ang socio-economic status ng ating mga kababayan. So nasaan ba ang ating problema? Nasaan ang mataas ang barrier pagdating sa pag-access ng family planning? Tapos, kasi ang issue ng availability ay kumbaga lagi na nating sinasagutan. So, ang

0: effective access now ay ma-address natin ito using the available data in the country, be very specific at maging responsive. Idadagdag ko yung gender responsiveness ng ating service providers at ng sa community as well para mas mabawasan pa ang kung ano yung mga related barriers dito at mabigyan natin ng isang talagang tunay na kakayahan ang bawat isa, bawat babae o bawat mag-asawa o bawat mag-partner sa kung ano ang talagang gusto nilang gamitin, patungkol sa family planning services na gusto nilang gamitin.
1: Alright, so ano po ang final message ninyo, Doc Ingrid, sa ating mga manunood? Bilang pong siguro po Doc Ingrid, ang tanong ko na lang po since nabigay niyo na rin po yung mga final message ninyo. Siguro po as a doctor and a public health expert, tumungo naman tayo sa general advice niyo po sa ating mga kababayan. Paano ba natin aalagaan ang ating health? Ano po ba ang pinaka-importante nating tutukan? Lalo na po aside from World Contraception Day, napaka-importante po ng health and well-being po and quality of life ng ating mga kababayan.
0: Sige, Mai. Salamat sa isang general question. Ang buhay natin ay mahalaga, di ba? At sabi nga, kahit anong plano mo sa buhay, anumang gusto mong gawin, kung hindi natin pangangalagaan ang ating sarili, no matter what is your where you are now, whatever is your position, kung hindi mo inalagaan ang iyong sarili at ikaw biglang nagkasakit at ikaw ay biglang na ospital at biglang ikaw ay nakaramdam ng talagang grabing pagkasakit na kailangan mo ihiga ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, ay dahil sa hindi mo pinansin ang iyong overall na kalusugan, ay mawawala yung anuman yung gusto mong mangyari o mga plano sa iyong buhay. So, una sa lahat, ang pinag-uusapan natin, sabi nga na, but that is nating sabihin to, prevention is a lot better than pagpapagamot, di ba? So, patuloy tayo na pangalagaan natin ang ating sarili, and then sakaling nandun lagi ang mga available na services para magpa-check up, para mga makita natin kung ano yung mga dapat na ating maiwasan ng mga sakit, ay gawin na natin bago pa man tayo pumunta sa isang malalang sakit. So hanggang doon lagi, ang lahat tayo bilang isang public health servant ay nasa prevention pa rin, no, ang ating pinag-uusapan. As una, sa aside from its being cheap, no, cheap maging mag-prevent ng isang sakit kaysa ikaw ay mapunta na talaga sa pagpunta na sa ospital, at alam naman natin mahal ang ating mga gagamitin na mga kung anong pag ikaw ay na-confine na. So better na nasa preventive side lagi ang perspective natin. So yun. Overall, malawak pag sinabi mong prevention, ang dami nating pag-uusapan, ano? Sa akin na lang ngayon, may ang cervical cancer naming dinadala rin, ano? Cervical cancer screening, 3-minute procedure lang ang cervical cancer screening. Kasi nasa ano na tayo ngayon, nasa molecular assay test na tayo, 3-minute procedure lang ng screening, pwede mo ma-preventahan ang cervical cancer. Dahil sa kung magka-cervical cancer ka, eh, by milyones ang gagastusin mo. Pero ito, 3-minute procedure, at ito ay very much affordable, then, minsan libre pa ngayon dahil sa gagawin ng Department of Health, ay ito isang pinakamahalagang example na para pangalagaan natin ang ating mga katawan.
1: So, as you save lives, improve health, and transform futures, Doc Ingrid and Cepaygo Philippines. Kami po sa PopBeat ay nagpapasalamat. At mula po sa Commission on Population and Development, marami pong salamat also for being our partner for World Contraception Day 2026. Thank you, Doc Ingrid.
0: Thank you, Mai. Salamat sa lahat. Salamat
1: Thank
0: sa CPD.
1: Thank you po. Napakinggan natin at napanood natin live via Zoom si Dr. Ingrid Magnata, ang Country Program Manager ng Cepaygo Philippines. Sa World Contraception Day, pinopromote natin ang paggawa ng desisyong may kaalaman, igalang ang kakayahan pang reproduktibo, palawakin ang akses sa maaasahang impormasyon at suporta, at tulungang tiyakin na lahat ay may pagkakataong planuhin ang kanilang

0: buhay at kinabukasan ng mas maayos. Ating tandaan na ipinagdiriwang natin ang World Contraception Day taon-taon upang mag-promote ng tamang kaalaman sa reproductive choices, universal access to contraception, at kambalayan sa sexual and reproductive health. Malaking papel ang ginagampanan ng taunang pagdiriwang ito sa pagsusulong ng ligtas at epektibong paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis, pagbawas ng hindi inaasahang pagbubuntis, at pagpapabuti ng ating kalusugang pangkalahatang publiko para sa matatag, maginhawa at planadong pamilyang Pilipino. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa PopBeat. Makibahagi sa ating usapan, i-share ang inyong thoughts gamit ang hashtags PopBeat, hashtag Taong Puso ng Pag-unlad, hashtag CPD at 57, hashtag Radio Magazine 1278, hashtag The Capital FM. I-follow ang ating Facebook page, Commission on Population and Development at CPD Phils para sa mga updates at information tungkol sa population and development. Sa ngalan ng ating Executive Director, Undersecretary Lisa Grace Versales at Deputy Executive Director, Boyet Tacardon, ito po si Mikey Ray mula sa Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. Masayang pamilya, pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa PopBeat dahil tao, tayong puso ng pag-unlad.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Council Magazine, 1278 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
3: The public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
4: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Oras natin, alas 2 ng hapon.
13: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Secretary Manny Pacquiao, opisyal ng nanumpa bilang lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Ang pag-ulat yated sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa sa pwesto ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Ito ang tanggapan ng gobyerno na nagsisilbi bilang coordinating at advisory body para sa implementasyon ng social reform agenda at Magna Carta of the Poor. Naganap ang panunumpa ni Pacquiao sa pwesto sa Malacañang ngayong araw. Sa oath-taking ceremony, nagpahayag ng buong suporta si Pangulong Marcos sa kakayahan ng kalihim na pamunuan ng tanggapan. Tiwala ang Pangulo na kaya ni Pacquiao na paigtingin ang pagsisikap ng gobyerno upang matuldukan ang kahirapan, maisulong ang mga reformang panlipunan at mapadali ang pagbababa ng programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga nangangailangang komunidad sa buong bansa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: PhilHealth maglalagay ng health proxy options sa bagong membership form. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Isasama na ng PhilHealth sa updated membership at registration form nito ang probisyon para sa pagdedeklara ng health proxy. Sa pagpapatuloy ng budget hearing ng Department of Health, iginiit ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na may mga ospital na hindi kinikilala ang Right to Care Ordinance dahil wala pang memorandum mula sa Department of Health. Bilang tugon, sinabi ni PhilHealth Vice President for Management Group, Dr. Joseph Lachica, na inaayos na nila ang revised PhilHealth form para dito. Layunin nito na mapadali yung access sa healthcare services ng mga miyembro, kabilang yung solo parents, overseas Filipino workers, at miyembro ng LGBTQIA+ community. Sa ilalim nito, maaaring magtalaga ng isang miyembro ng taong maaaring kumatawan sa kanya sa pakikipag-ugnayan sa healthcare providers, lalo na kung hindi niya kayang gumawa ng medical decision para sa sarili. Nangako naman si Health Secretary Edwin Mercado na ilalabas ng DOH ang updated PhilHealth member registration form bago matapos ang Setyembre. Ilan sa mga lungsod na nagpapatupad na ng Right to Care Ordinance ang Cavite, Quezon City, San Juan, Paranaque, Iloilo City, Cebu at Laguna. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, case investigation sa mga bagong kaso ng leptospirosis tinututukan ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Ang pag-ulat naman ni atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
4: Tuloy-tuloy pa rin ang case investigation ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division sa mga bagong kaso ng leptospirosis sa iba't ibang barangay sa lungsod. Nitong September 1 at 2, pinuntahan ng disease surveillance officers ang mga kaso sa barangay Ramon Magsaysay, Bahay Toro, San Jose, Santo Domingo at Paltok, gayon din sa Tandang Sora. Sa case surveillance, inaalam ang kondisyon at sintomas ng mga pasyente, mga lugar na kailang pinuntahan at posibleng exposure sa baha o kontaminadong lugar. Batay sa pinakahuling update ay umabot na sa higit 600 ang kaso ng leptospirosis sa Quezon City mula yan Enero hanggang nitong September 3 kabilang ang 41 na sopi. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At para naman sa ating panghuling balita, defense team pag-aaralan pa kung magko-cross-examination ngayong araw para sa bagong witness ng prosecution sa impeachment trial. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
5: Pinag-aaralan ng defense team ni Vice President Sara Duterte na humingi ng oras sa impeachment court para pag-aralan ng mga dokumento at ebidensya na ipepresenta ng prosecution ngayong araw kasabay ng bagong testigo na iuupo na si Police Major Jovelyn Magay. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Attorney Justin Nicole Gular, Deputy Spokesperson ng defense team, na kaya sila humihingi sana ng ilang impormasyon mula sa prosecution kung ano ang ipepresenta hinggil kay Major Magay upang makapagsagawa ng masinsinang cross-examination. Ni Attorney Gular, nais lang nila ng fair play sa paglilitis. Pero wala naman silang magagawa kung talagang ayaw magbigay ng impormasyon ng prosecution. Kaya posibleng pag-aralan muna nila ang mga dokumento bago agarang magsagawa ng cross-examination. examination. Hihit naman ni Attorney Gular, hindi ito special treatment sa kanilang panic, kundi natural na proseso sa korte. Matatandaan ni si Police Major Magay ay isa sa reserved witness ng prosecution na hindi inilabas sa kanilang pre-trial brief. Si Magay ay tetestigo hinggil sa mga acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education sa Commission on Audit bilang bahagi ng liquidation sa confidential funds. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
16: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Jared Moreno. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At ngayong araw po tayo may makakasama, no? May panauhin tayo ngayon, ano? Sabi nga ano daw bang gusto mong pasalubong? Merienda or pangregalo? Mula po sa simpleng idea, nabuo ang isang negosyo. Nag-aalok ng sulit, masasarap at pangmasang goodies, ano? Perfect na pang merienda, pampasalubong at pang regalo. Ang nasa likod po ng Lisa's Assorted Goodies, ang owners, si Ma'am Annalisa Lisa Endriga. Magandang hapon po at welcome po sa Radyo Magazine.
17: Magandang hapon din, Miss Marinela. And magandang hapon din sa mga tagapakinig ng Radyo Magazine.
0: Sisimula na po tayo, Mama Annalisa, no, ng ating kwentuhan. Ma'am, paano po nagsimula itong Lisa's Assorted Goodies at ano po ang naging inspirasyon nyo, no, sa pagtatayo ng negosyong ito?
17: Actually, yung nagsimula ako sa Lisa's Assorted Goodies, yung desire ko na magkaroon ng source of income. Dahil nung time na yun, is wala akong trabaho, may dalawa akong maliit na anak, nasa bahay. So talagang gusto ko bilang isang nanay, bukod sa magampanan ko yung responsibilities ng isang nanay sa pamilya, is gusto ko din ang katulong kapag-provide sa pamilya.
0: Ayun, ano, nagsimula lang sa isang simple. Sabi nga, nakagustuhan. Eto na. Eto na ang inyong negosyo, no? Ang Lisa's Assorted Goodies. Ano-ano po ba, no, yung mga pangunahing produkto dito na inyong iniaalok? At ano po yung maituturing nating best seller?
17: Actually, dalawa pa lang yung product namin. So, nagsimula kami sa assorted goodies sa colored puto, doon sa maliliit na puto na iba-ibang kulay na nagustuhan ng mga bata, matanda, lalo na sa pasalubong. So, ganyan. So, talagang doon kami nagsimula. And after noon, syempre, kumikita ka na, gusto mo pa ng additional income, nagkaroon ng opportunity na ito, nilabas namin naman yung crispy okoy. Sa crispy okoy naman, so ito yung naging mas popular, lalo na sa mga online, Facebook online, sa mga ganyan, social media. Naging popular siya.
0: Oo, ayan, nakikita natin sa ating screen ngayon. Ayan, yung sinasabi ni Ma'am Analiza, no, yung puto na iba't ibang kulay, ano, na maliliit, ano, na may keso sa ibabaw. Ayan, nakakatuwa nga naman yung iba't ibang kulay nito, ano, talagang napaka-attractive, lalo sa mga bata, ano, pag colorful, eh talaga namang kakainin ng mga bata, ano. Ma'am, tanong ko lang din, ano, gaano ang, kumbaga, ang lifespan niyang puto, ano?
17: Ay, yung puto, ang lifespan yan is at least 2 days.
0: Mm-mm.
17: Yan. And then, yung crispy okoy, umaabot siya ng mga 3 months, 4 months, as long as nasa isang tight container.
0: Oo. Ang galing naman, ano. 2 days ang puto, pero ang okoy is mas matagal, ano. Talagang umaabot siya ng months na crispy po siya.
17: Yes po.
0: Mm-mm. Ako, masarap yan. Sausaw sa suka na medyo maanghang, ano? Sabi nga, Ma'am, ano po ang kaibahan naman ng inyong Lisa's Assorted Goodies, ano? Kung ikukumpara po natin sa ibang negosyo na nag-aalok din ng katulad na produkto.
17: Sa Lisa's Assorted Goodies is, syempre, dahil kahit maliit lang siya, talagang hands-on kami. Mm. So, we value yung mga feedback ng mga customers, ganyan, para mas mapag-buti pa namin. So, nakikinig kami sa mga feedbacks. So, tinitreat namin yun as an inspiration or parang as a guide para kung paano pa namin mabibigyan ng mas magandang product at mas masarap na product yung mga customers namin.
0: Mm-mm. At nabanggit ni Ma'am kanina, no, na talagang hands-on siya. Kayo po ang talaga namang nagpi-prepare nito at nagluluto, Ma'am?
17: Yes, from sa mga ingredients, preparation, packaging. So, talagang ako nagpre-prepare lalo na dyan sa crispy okoy. Pero sa ano, is meron na akong katuwang dyan ng mga mabubuting tao na tumutulong sa akin.
0: Ayan. Lalo na ngayon, Ma'am, at bar months na, ano, sigurado, eto, dadagsa na ang inyong mga orders, ano po. So, ilang days po, halimbawa, ano, Ma'am, kung mag-order, bulk orders, ilang days dapat?
17: Sa goodies, yan, sa mga colored puto, is at least 2 days before. And then sa crispy okoy, yes, at least 1 day before. Kasi everyday naman ang production.
0: Mm-hmm. Ayun, ano, tuloy-tuloy talagang laging fresh. At paano nyo naman po, Ma'am, ano, sinisiguro na talagang ang kalidad at kaligtasan ng inyong mga produkto na ibinebenta?
17: Siyempre, nga, katulad na sabi ko kanina, hands-on tayo dyan sa maliit na negosyo natin. Talagang we make sure na talagang okay yung ingredients, yung packaging, yung preparation, ganyan. Para hindi naman tayo papahiya sa mga customers at lalo magustuhan nila. At kung sakali man na magkaroon ng pagkakamali, we welcome namin yun ng buong puso kasi talaga yun yung pagkakataon namin para mas mapaayos pa namin ang aming produkto.
0: Ayun, ano. Kumbaga, eh, talagang sa customer nyo, binabase, ano, Ma'am, para, kumbaga, eh, ito ang inyong maging basihan para sa improvement palalo, ano, ng inyong mga products. At habang, Ma'am, ito'y nagsisimula, ano, ang inyong business, ano-ano naman po, ano, yung mga hamon na inyong kinaharap at paano nyo po ito nalampasan?
17: Yung mga struggles, yes, lalo na sa mga sa mga hindi magandang feedback ng customers, hindi sila naging satisfied. Yan yung mga hango namin kung paano namin mas mapapa-improve at mabibigyan ng satisfaction natin mga customers. Of course, sa mga sales, madalas talaga hindi siya ano, hindi ganun maganda ang benta. So ganun naman talaga sa ano eh, sa any kind of business. May magandang araw at may araw na hindi naman talaga. Pero talagang inaano namin talaga na mag-continue kami na mapa-improve pa yung aming product, yung kalidad nito, para nang sa ganun is makakita namin sa kanila na talagang seryoso kami sa business namin.
0: At alam naman natin, ma'am, ngayon, ano, halos ang labanan ay sa online na, ano? Ano naman po ang naging epekto, ano, ng social media at online selling, ano, sa paglago ng inyong negosyo?
17: Napakalaki. Napakalaki talaga ng effect ng social media. Kasi syempre, nung una, yung mga kakilala, kapatid, kaibigan lang talaga yung mga customer mo, kapitbahay. Pero through social media, through Facebook and online selling platforms, maraming tao ang nare-reach ng product mo. At saka maraming tao ang malalaman kung anong story behind, lisa sa sorted goodies, kung paano ito nagsimula, o anong klaseng produkto meron kami na in-offer sa kanila. So doon at least makaka-relate sila na sa pagsisimula na kahit na maliit na negosyo, pwede pala. Kasi all you have is yung cellphone mo. Kahit, di ba, kahit maliit na pupunan, pwede na yun. And then, para makapag-start ka. So, ang daming ma-reach out mo sa social media.
0: Tama, ano, kasi sabi nga po natin, talagang ang tao ngayon, talagang nakatutok, ano, sa social media. Kaya, yan ang isa sa mga platform talaga, ano, na po pwedeng makatulong, ano, sa mga nagsisimulang magnegosyo, ano. At ma'am, ano, ito pong mga darating na panahon, may plano pa po ba kayong magdagdag, ano, ng products bukod dito sa dalawa, ano, itong puto na iba't ibang kulay at saka ang inyong crispy okoy. Ano po ang plano nyo dito sa Lisa's Assorted Goodies?
17: Yes, of course, ma'am. Malaki pa yung plano namin sa Lisa's Assorted Goodies. So, syempre, gusto namin na madagdagan yung product, magkaroon ng mas magandang sistema, yung preparation area namin mas lumaki at maging mas improve. And then, yun, ganoon magkaroon ng magandang physical store para mas ma-servant pa yung mga tao. And then, makapagbigay kami ng iba pang produkto na talagang tatangkilikin nila at makakatulong sa kanila.
0: Ma'am, sa kasalukuyan po, online lang kayo or may physical store din kayo?
17: Physical store, nagbibigay kami sa mga store na malapit sa amin. So may pinagdadala kami ng aming mga produkto kung saan din nila pwede bilhin. And then also, meron kami sa online. Yeah. Mm-hmm.
0: At ma'am, sa mga ayan katulad nyo, ano, na nagnanais na magsimula ng kanilang negosyo, ano po kaya yung maipapayo nyo sa kanila?
17: Sa mga gusto magnegosyo, aspiring entrepreneurs, sa mga nanay, lalo na sa mga single parents, ganyan, huwag kayong matakot na magsimula. So kahit maliit lang yan, basta magsimula lang. Kasi ang kalimitan kaya hindi tayo nakapagsimula is hindi dahil sa malitang ang capital natin eh. Kundi dahil minsan natatakot tayo. Natatakot tayo na mag-fail. Natatakot tayo na hindi maganda yung product natin. Natatakot tayo na baka sabihin ng ibang tao, we're not good enough. Pero masasabi ko is one step at a time. Ang mag-start ka lang ng small. Start what you have, use what you have, and then you will learn along the way. Hindi naman yan nakukuha sa isang ano, hindi mo naman napaperfect agad yan. So kailangan mo na talaga mag-start at yung determination mo para matupad yung mga pangarap mo sa buhay, yun yung matupad sa'yo para gawin yan.
0: Ayun, ano, napakaganda nung sinabi ni Mama, no? Magsimula sa maliit, ano, hindi ka agad-agad nakukuha yan, kumbaga sa isang iglap. Sabi nga, hindi isang tulog lang, biglang boom ang negosyo, ano? Talagang yan, unti-unti, ika nga, ano, hanggang sa ma-perfect mo na, no, ang iyong negosyo. At ma'am, nakita din natin, ano, kayo po ay tumatanggap ng mga reseller. Ano po yung mga requirements para maging isang reseller?
17: So these mga resellers namin, meron lang naman kami minimum orders para mabigyan naman namin sila ng reseller price para mas maganda yung kanilang markup. So ganun lang, kailangan ma-meet nila yung minimum number of orders, ganun, para mas mababa yung price na makukuha nila.
0: Ayan. At hindi rin pala natin na itanong kanina, no, gaano po ba ka-affordable itong inyong crispy okoy, ano, na talaga namang nakakatakamang itsura. Ganon din ang inyong mga puto na napaka-colorful.
17: Yes, ang crispy okoy namin yan, lang yung nasa tab na yan, mm-hmm, is 200 grams, as 200 pesos yan. Meron pa kami na nasa sa pouch, which is 100 grams, is 100 pesos. And then yung color puto namin is 100 pesos per pack, 200 pieces, at 20 pieces bawat isang lama, isang pack.
0: At sa mga interesado naman po, ma'am, dito sa inyong mga produkto, saan po sila maaaring umorder? Ang inyong yes, social media page po. Go ahead, ma'am.
17: Opo, yes, pwede nyo po kami i-reach out sa aming Facebook account. And then sa mayroon din kami sa mga online selling platform kung saan pwede kayo umorder. And then we'll be happy to serve you po.
0: Ayan, wala pong minimum order, basta nag-order sila, go.
17: Yes, go.
0: Oo. Ayan, ano, naku ma, maraming salamat po, ano, sa oras at panahon na ibinigay niyo dito sa amin, ano, sa Radyo Magazine, sa programang Home Eco Nanay. At good luck pa po, ano, sabi ko nga kanina, every months na, siguradong dadagsa na po ang inyong mga orders ngayon, ano, pang regalo, pang merienda, sabi nga natin, at sa mga parties, ano, talaga namang napaka-colorful at sigurado namang nakakatakama, no? Maraming salamat po muli. Nakasama natin si Ma'am Annalisa Endriga, ang owner po ng Lisa's Assorted Goodies.
17: Thank you po.
0: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
7: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, Home Eka Nanay.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The Adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
12: Tamang impormasyon.
6: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
7: Aliw na kwentuhan.
8: Kabataan, kasama sa usapan.
6: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
7: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo ano, sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
16: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Paki-like and follow din po kami ano, sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, ano, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
7: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: At tayo na may dadako ano para sa wise tips ni Nanay. Bawas plastic sa gift kalikasan. Sabi nga ang plastic po ay isa no sa mga pangunahing sanhin ng pollution sa kapaligiran. Marami sa mga plastic na ating ginagamit araw-araw ay nauuwi sa mga ilog, dagat, tambakan ng basura. Sa pamamagitan ng mga simpleng pagbabago sa ating mga nakasanayan, maaari nating mabawasan ang paggamit ng plastic at makatulong tayo sa pangangalaga ng ating planeta. Hindi nga ba't nung nakaraang mga araw, hindi ba, nung nag-uulan at maraming lugar ang binaha, hindi nga ba't sang katutak na plastic mula sa basura ang naglutangan, hindi ba? At sinasabing isa sa mga sanhi ng mga pagbaha. So, dapat gumamit na tayo ng mga reusable bags. Sa halip na plastic bag, gumamit po tayo ng bag na maaaring gamitin ng paulit-ulit. Maraming ulit yan, ha? Halimbawa, 'di ba, ngayon ano, 'di ba, pag tayo mag-grocery ngayon, bawal na 'yung mga plastic. So gumamit tayo, lagi tayong dapat may dala ng mga reusable bags. Kahit nga sa palengke dapat eh. Nagdadala ka na ng reusable bag, ano? Yan, tatandaan niya na at magdadala na rin ng sariling tumbler. Bawasan na 'yung pagbili ng tubig na nasa plastic bottle. So, mag-refill na lang ng inyong mga tubig, ano. Tulad dito sa office, meron naman, ano. So, magdala ka na lang ng tumbler mo para makaiwas sa pagbili ng mga plastic, water sa plastic bottle, ano. Gumamit din ng reusable straw, ayan. Diba sa mga fast food chain, diba? Lalo na pag take out. Or kahit nga dine-in eh, diba? Wala na silang mga plastic straw. So, magdala ka ng iyong reusable straw. Diba? Kung gusto mo ng naka-straw. Ayun, ano? Diba marami niyan yung mga glass straw, yung mga stainless, yung wood, ano? So, gamit kayo niyan. Magdala ng sariling cubiertos. Ayan. Dito kami, may kanya-kanya kami nga. Ay, binili nga pala kami ni... Dati ni Hazel, ni Maru. Marami nang nagbili sa amin yan dito eh. Pare-parehas kami. Para paulit-ulit na ginagamit. Hindi yung one-time gamit lang tapo na kaagad. Ano, yung mga plastic spoon and fork. Gumamit ng lunchbox. Ayan. Sila, kasi ako talagang may baon ako eh. Sila ngayon, kahit bumibili sa canteen, eh may daladala na silang sariling lalagyan nila. May mga lunchbox sila. Doon nila pinapalagay. Imbis na ilalagay sa plastic, yung kanilang pagkain. So, may dala na silang sarili nila. Sana kayo din. Biglang ganun eh, no? Bumili ng maramihan. Nakakabawas ito sa dami ng packaging. Kasi pag konti-konti, edi maraming mga supot ang paglalagyan. So, magiging basura yun. Pumili ng produktong may kaunting packaging. Ayan, iwasan yung sobrang balot na produkto. Ako nga pag minsan bumibili sa palengke, ipa-plastic. Wag na. Lalo na kung meron ng nauna. Tapos sabi ko, oh, tama na, sabi ko, basura na lang yan eh. Makakadagdag lang sa akin, problema ko pa yan. So, ayun, kung kakasya doon sa inyong reusable bag, eh doon na lang ilagay, ano. Gumamit din ng bar soap, ayan, ako. Mas kaunting plastic ang nagagamit kaysa sa bottled soap. Mga plastic bottled soap eh, diba? So, bar soap na lang. At least yung balot nun is papel, hindi ba? So, mas madali. Iwasan ang sachet. Ayan, sachet sa shampoo, conditioner, yung marami, 'di ba? May ano pa ba? Gamit ng sachet yung mga coffee, 'di ba? Yung mga 3-in-1 na naka-sachet. Ako, eh, bumili na lang kayo nung naka-bottle, ano? Kasi ang sachet po, eh, mahirap i-recycle. So, pag bumili kayo ng shampoo, yung nakabote na, ano? Eh, sachet, dami nun, ano? Kung araw-araw. Eh, lalo na sa mga mahahaba ang buhok, di ba? Hindi kasya yung isang sachet. So, dalawa. Oh, biruin mo, araw-araw. Sa isang linggo, 14. Eh, yung pang-conditioner. O, oh, din dami nun. Nako. Ay, nako. Magdala ng sariling coffee mug. Ayan, doon sa mga bumibili. Yung iba kasi gusto lang nakikita yung tatak no, yung brand nung coffee, eh, 'di ba? So mas maganda po ano, magdala kayo ng sarili ninyong mug na lang at doon niyo na lang ipalagay para makatulong kayo sa kalikasan. 'Di ba? Nakakabawas ito ng mga disposable cups. Bayaan mo na yung brand na 'yan. Hindi na mahalaga yung makita pa nila kung ano yung kape mo. Pare-parehas lang naman yan. Mas mahal pa. Biglang ganun eh, no? Palibasa, hindi nagkakape. Gumamit ng cloth napkin. Ayan, maaari kasi itong labhan muli at muling magamit, ano? Kesa dun sa mga disposable. Dagdag, ano yan? Kalat. Mag-recycle. Ihiwalay po yung mga plastic na maaari pang mapakinabangan. Magamit sa ibang bagay, ano? Or muling magamit. Gumamit ng refill stations. Ayan, mag-refill sa halip na bumili ng bagong lalagyan. So, refill na lang. Pumili ng glass or ng metal containers. Ayan, mas matibay at pangmatagalan ang mga ito, no? Lalo na yung sa inuminan, hindi ba? Yung metal or yung kung ayaw nyong baka mabasag, eh metal ang gamitin nyo. No? Pero maganda din yung glass. Medyo mabigat lang. Gumamit ng reusable food wraps. Alternatibo ito, no? Sa plastic wrap. Bumili din ng second-hand items. Ayan, nakakabawas ito sa paggawa ng mga bagong produkto. Ito yung katulad ng mga ukay, eh, diba? Bili ka niyan para magamit pang muli. Ma-recycle, diba? Iwasan ang mga disposable decorations. Ayan, gumamit ng dekorasyong maaaring gamitin uli. Nang paulit-ulit, diba? Suportahan ang eco-friendly na negosyo. Tumulong sa mga kumpanyang may malasakit sa kalikasan. At turuan po ang iba. Yung mga kaalaman ay nakakatulong para mas marami ang nakikiisa. Tatandaan po ang bawat maliit na hakbang upang mabawasan po ang paggamit ng plastic ay malaking tulong sa ating kalikasan. At kapag sama-sama itong isinagawa ng mga tao, eh mas mababawasan po ang polusyon at mapoprotektahan pa ang ating pamilya. Para makabawas ng mga pagbaha. So, kawawa naman yung mga binaha, hindi ba? So, ayan, iwas sa paggamit ng mga single-use plastics. Gumamit ng mga reusable. So, ayan po ang wise tips ni Nanay. Samantala!
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layo ng manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: World class na tanawin. Explore na natin.
8: Love the Philippines.
7: Likhang sining na proudly Pinoy.
8: Influx na yan.
7: Radio Magazine,
9: 1278.
10: Radio Pilipinas.
11: Radio Publiko.
12: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
13: Marinela, sa Radio Magazine.
0: Buhay pa daw ba yung dating kilig after ng kids? Kasi pagkatapos magkaroon ng mga anak, natural nang maraming pagbabago, no, sa relasyon ng mag-asawa. Pero minsan, sa dami po ng responsibilidad, eh unti-unti ring nawawala ang closeness at connection. Tama naman, diba? Totoo po yan. Biglang ganun.

pinag-uusapan, ano, patungkol sa pamilya, yung enrollment, pera, lahat eh. May project, may dapat bilhin, may dapat bayaran. So, puro na lang, ano, sa anak ang inyong pinag-uusapan. Nawawala na yung kain naman tayo, labas naman tayo, date naman tayo, nood naman tayo ng sine na ginagawa nyo nung araw na kayo mag-boyfriend, girlfriend, or nung araw na wala pa ang inyong mga anak. Para na nga kayong magkatrabaho na lang eh, no? Kaysa mag-asawa. Nagiging parang task partners na lang kayo. May assignment ang bawat isa, pero kulang ang lambing, ang appreciation, at emotional connection, ano? Halimbawa, pakikuha ang bata. Ikaw ang magluto. Ako sa bills, napaparte, eh, no? Halos lahat ng komunikasyon at instructions at responsibilities ay kaugnay sa mga anak. Diba minsan nga, nag-aaway pa yan eh, kung sino ang maghahatid sa anak sa school, sino ang susundo, sino ang a-attend ng PTA meeting. Lalo na kung parehas na nagtatrabaho ang nanay at tatay, ano? Mas komportable kayong mag-isa. Pag may libreng oras, mas gusto nyong nasa cellphone na lamang. Manood, matulog, or lumabas ng magkahiwalay kaysa magkaroon ng quality time. Diba minsan mas gusto nyo pa kasama ang barkada or mag-isa lang, ano? Kasi parang, sabi nga natin, pagka kayong dalawa magkasama, eh medyo nagkakainitan, lalo pag-usapang, ako nga one time eh, nung araw, sabi sa akin, ng daddy ni Matthew, ikaw pag ang kasama mo, mga kaibigan mo, kumakahagal pa ka ng tawa. Wagas. Sabi niya, pero pag ako ang kasama mo, lagi kang galit, nakasimangot, nakasinghal. Eh kasi, bakit naman nga hindi? Eh laging usapan namin, problema, bayarin sa ganito, kailangan bilhin ito, kailangan ng anak ito, kailangan ng magbayad ng tuition, kailangan ng ganito, kailangan ng ganon. Puro problema ang pinag-uusapan. Paano ka naman makakatawa ng wagas, hindi ba? Hindi katulad ng kung ang mga kasama mo, mga kaibigan mo, puro kalokohan ang inyong pinag-uusapan, di ba? Para masaya lang. Di ba? Bumababa ang physical affection. Hindi lamang po sex ang tinutukoy dito, ano? Kasama rito yung pag-holding hands, pag-yakap, pag-halik, or simpleng paglapit sa isa't isa, ano? Dati, automatic yung yakap bago matulog yung kiss, ano? Eh ngayon, ilang araw or linggo ang lumipas nang walang halos physical affection. Bakit? Biglang ganun nagtanong eh, no? Mas marami ang reklamo kaysa appreciation. Ayan, ako, napapansin nyo ang mali ng bawat isa, no? Ngunit nakakaligtaan na yung mga bagay na ginagawa niyang tama. Kumbaga, wala nang han, thank you, sweetheart. I love you. Kasi tinulungan siya, may ginawa. Hindi ba yung mga ganun? Lagi na lang, ano ba naman yung ginawa mo? Sinabi ko nga sa'yo eh, sunduin mo, hindi mo na sundo. Ginabi tuloy, ganyan. Diba? Puro mali ang nakikita. Imbis na yung tama. O, diba? Binibigyan ng kiss dahil tama, ng yakap, ng I love you. Dahil maganda yung nagawa ng asawa, nakatulong sa kanya. Eh, hindi eh. Hindi na nyo ibinabahagi yung nararamdaman nyo. Ayan, kapag may problema, mas pinipiling manahimik na lang kaysa sabihin sa partner. Dahil pakiramdam niya, eh, hindi naman siya maiintindihan. At lalo lang silang mag-aaway. So, sinasarili na lang. Or minsan, isinishare sa mga kaibigan, ano? Para lumuwag lang yung kanyang pakiramdam. Sabi nga, eh, hindi kinakailangan ng tulong, kumbaga, eh, ng tagapakinig lang.

0: madali kayong mairita sa isa't isa. Natawa eh, no? Hindi, sabi nga kasi natin, di ba, yung mga maliliit na bagay na nagiging malaking dahilan ng away dahil nga maaaring unti-unti eh naiipon ano, yung inyong sama ng loob. Kaya mabilis na kayong mairita sa isa't isa. Parang araw-araw na lang. Ang kulit eh, no? Ganito na lang ginagawa, sinaway mo na nga. Paulit-ulit, paulit-ulit. Eh, talaga nakakairita, hindi ba? Wala nang mga planong tayo. May plano para sa mga anak. Sa trabaho, sa finances. Pero halos wala nang plano para sa inyong relasyong mag-asawa. Diba, nawawala na yung, sabi nga eh, dapat kahit papano, nandyan pa din yung inyong time na mag-asawa, no? Hindi yan dapat nawawala. Yung dati yung ginagawa, no, kayo mag-boyfriend, girlfriend pa lang, at nung kayo dalawa pa lang, ano? Yung tipong, sabi nga natin, kahit yung sa gabi, sabihin na lang yung movie marathon na lang kayo pagtulog na yung inyong mga anak, hindi ba? So, wala na yon. Kahit yung kwentuhan man lang, chika, pagiging marites nyo, no? Nang kayong dalawa lang, nawawala na lahat. Kanya-kanyang tulog na, apura ng pagtulog at kinabukasan, ang dami na namang responsibilidad. Pakiramdam mo ay mag-isa ka kahit may partner ka. Ito yung ang isa sa pinakamabigat na senyales, ano? Kasama mo siya physically, pero emotionally ay pakiramdam mong ikaw lang ang humaharap sa lahat. Lahat, ano? Pagdating sa bahay, sa finances, sa problema. Kapag sobrang pagod o may problema ka, ang unang naiisip mo ay tawagan na ang kaibigan o kapamilya dahil hindi mo na nararamdamang masasandalan mo, no, yung partner mo. Bagkus eh makakadagdag pa sa problema. So imbis na sa kanya ka magsasabi, eh hahanap ka ng iba na parang feeling mo eh makakaunawa sa'yo. Nawawala na yung dati nyong pagsasamahan eh, no? At panghuli, mas nagiging roommates na lang kayo kaysa mag-partner. Yung tipong pag magkasama kayo sa kwarto, minsan nga talikuran pa kayo ng higa eh, di ba? So, nakatira kayo sa iisang bahay, pinalalaki ang mga anak at binabayaran ng lahat ng bills, pero parang nawala na yung dating relasyon nyo bilang mag-asawa. At kumbaga eh, magkasama na lang, ano? Tatandaan po, ang pagkakaroon ng mga anak ay natural na nagbabago, ano, sa relasyon. Kulang sa tulog, dagdag sa responsibilidad, pressure sa pera, kakulangan ng personal time ay maaari pong magpalayo sa mag-partner. Pero ang pagkakalayo po ay hindi nangangahulugang wala ng pagmamahalan. Minsan, kailangan lamang yung muling kilalanin ang isa't isa. No? Hindi lamang bilang nanay at tatay, kundi bilang mag-partner. At dalawang taong may sariling pangangailangan, pangarap at damdamin. Minsan, ang isang simpleng kumusta ka talaga, no? Yakap, pasasalamat, o ilang minutong pag-uusap na walang cellphone at walang usapan tungkol sa mga bata ay maganda pong panimula. So, wag kakalimutan, ano, yung inyong me time na mag-asawa. Sabi nga, hindi kinakailangan maging magastos, maging lumabas pa, no, sa sarili nyong kwarto, maaari nyong magawa yung mga pupwede bilang magkarelasyon, mag-asawa. Samantala,
1: wais na misis, diskarteng madinig, usapang may sustansya, home ekananay.
2: Bes, grabe, nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh, basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
3: Naku po, Juan, scam yan!
2: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Wais na misis! Diskarteng matinik! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo, ano? At babatiin lang natin ang ating mga regular listeners and viewers. Mula kay Shankal Flores. Good day, Ma'am Shimarinella. Today is the 70th canonical coronation of Virgen de los Remedios in Pampanga. Ayan. Thank you and God bless. Shankal Flores ng Angeles City, Pampanga. Ganon din kay Romel Levy. Mapagpalang afternoon po, Ma'am Shimarinella, sa guests at sa ating lahat. Ganon din sa aking ating nenet at kuyang Andy from Salakot. At nandyan din si Cathy Pillarina watching from QC. QC ba? Or St. Paul? Kena Myla at kay Ariana. At happy, happy birthday sa aking friend kay Sheila Sanchez. Ka-birthday niya si Mama Mary. Happy birthday!

0: yun naman, ano. Happy, happy birthday at ingat lagi, ano. At sa pamamagitan niyan, eh tayo po'y unti-unti na rin magpapaalam, ano, ngayong araw na ito. At maraming maraming salamat po sa naging panauhin natin, ano. Si Miss Annalisa, Lisa Endriga, ang owner po ng Lisa's Assorted Goodies. Ganon din sa mga sumubaybay dyan sa aking kapatid sa Canada. Enjoy. Kasama si Napia, si Chi, si Tita Edith at Tito Abe. Nandyan pa din ba si Tita Doc at Tito Bird? Sina B-Boy, Mimi, at saka ka Abram. At maraming maraming salamat po sa ating producer, si Jared Moreno. Ganun din sa ating technical engineers, kena Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, at dyan po sa ating Marulas Transmitter. Ganun din kay Madam Cecil at kay Boss Edwin. Ganun din kay BFF Sicha at Risa. Naku, hindi na tayo natuloy na magkita, no? Maulan kasi. Biglang ganun, daming dahilan. Magkarinigan po tayo ulit bukas, ha? Sa ganito pa ring oras. Dito po sa Radyo Magazine 1278. Sa programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong nakasamang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
4: Kabataan, kasama sa usapan.
6: RG!
5: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas,
16: Radyo Magazine,
17: 1278 AM.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
24: Radyo on the go.
23: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
25: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
26: PBS Receiver.
25: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to, ha?
27: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad!
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
28: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
0: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
28: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan ang gahaponan.
24: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Mga uupo sa Amici Curiae para sa impeachment trial, hindi dapat mga kasalukuyang justices ng Korte Suprema. May pag-ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Humihirit ang defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi umano dapat kasalukuyang mahistrado ng kataas-taas ang hukuman o Korte Suprema ang humarap sa Amici Curiae para sa impeachment trial. Ang Amici Curiae ay proseso kung saan magpapatawag ng mga eksperto sa konstitusyon ng impeachment court para magbigay opinion hinggil sa pagbaba ng threshold para sa botohan sa impeachment trial. Naging talakayan kasi kanina sa paglilitis kung dapat nga pagbabaan ang kailangang boto para makapag-convict dahil may ilang senador ang hindi nagagawa ang kanilang gampanin bilang senator judges sa iba't ibang dahilan. Gayet ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, kung ang uupo ay mga kasalukuyang justices, maaaring magkaroon ito ng komplikasyon lalo at posibleng umakyat sa kanilang hukuman ang mga petisyon hinggil sa threshold. Kaya kung maaari, pwede din naman anya na mag-imbita ng mga retiradong mahistrado o iba pang eksperto sa konstitusyon. Mayroon din naman anyang naiisip ang defense team na suhestyon na maaaring imbitahin para sa Amici Curiae. Pero pag-uusapan pa ito ng kanilang kampo at isusumite sa impeachment court.
3: Sa pananaw ko, hindi pwede dahil may chance na ito yung umakyat sa kanila. So it would be medyo may conflict kasi diyan kung sila mismo ang we don't want to put them in that position, no? Kasi bakit hindi current justices? Kasi may chance na kung anong mangyari dito ay may posibilidad na umakyat sa Supreme Court para sa kanilang desisyon rin.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, Finisher Fund ng Malacanang makatutulong sa higit 2,300 Bukidnon Scholars upang makapagtapos ng kolehiyo. May pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nasa higit 2,320 graduating college students sa Bukidnon ang makatatanggap ng 46.4 million pesos na educational assistance mula sa Office of the President. Sa gitna ito ng pagsusulong ng mahakbang ng Marcos Administration upang masiguro na ang pinansyal na problema ng mga mag-aaral ay hindi magiging hadlang sa pagkamit ng mga ito ng inaasam na diploma. Ayon kay Executive Secretary Raul Fracto, hindi dapat mauwi sa wala ang pinaghirapan ng mga mag-aaral, ang tig 20,000 pesos na benepisyong matatanggap ng bawat presidential scholar sa ilalim ng social-civic projects ng Office of the President ay makakatulong sa gastusin sa tuition balances ng mga estudyante. Gayun rin sa gastos sa transportasyon, learning materials at iba pang school-related expenses hanggang sa makagraduate na ang mga ito. Kung matatandaan, nasa higit 200,000 ang graduating students mula sa 42,000 barangay sa buong bansa ang inaasahang makikinabang sa Presidential Scholar Program. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, dating Senador Manny Pacquiao kayang pamunuan ang National Anti-Poverty Commission ayon sa dating NAPC Chief si Ray Ferrer sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Tiwala si outgoing NAPC Secretary Lopez Santos III na mapagtatagumpayan ni dating Senador Manny Pacquiao ang kanyang bagong tungkulin sa National Anti-Poverty Commission. Nanumpa si Pacquiao sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Pinalitan niya si Santos na mahigit 3 at kalahating taong namuno sa NAPC. Ayon kay Santos, makatutulong kay Pacquiao ang karanasan nito sa serbisyo publiko bilang NAPC Chief. Pangunahan ni Pacquiao ang mga programa laban sa kahirapan. Isusulong din niya ang kapakanan ng 14 na pangunahing sektor at mga karapatan ng mahirap. Inaasahang makikipagtulungan si Pacquiao sa mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan upang mapanatili ang pagbaba ng kahirapan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatili pong nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: home, maybe mooring.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Pilipinas, 3:07 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
15: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
16: Green Mindset
15: sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, September 8, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
15: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Sa tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, i-search nyo lamang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan at talakayan ngayong hapon, magsimula po tayo dito sa ulat ay binahagi po ng DENR National Capital Region kaugnay po dito sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang suriin po itong Marikina River. Ito pong solid waste facility sa bilang bahagi po ng flood mitigation effort. Sinuri po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong September 7 ang Marikina River Linear Park at ang mga pasilidad sa Marikina City Environmental Management Office bilang bahagi ng mga hakbang sa pagpapalakas ng flood mitigation, pangangalaga sa mga daluyan ng tubig at mas epesyenteng pamamahala ng solid waste. Kasama po sa inspeksyon, sina DENR Secretary Attorney Juan Miguel Cuna, DPWH Secretary Vince Dizon, Marikina City Mayor Marjorie Ana Teodoro, Marikina City First District Representative Maracilino Teodoro, DENR-NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria at EMB-NCR Regional Director Attorney Janice Pamit. Sa Marikina River, nakipag-ugnayan po ang Pangulo sa mga DENR-NCR Estero Rangers na nagsasagawa ng paglilinis at pangungulekta ng basura sa ilog. Binigyang diin sa pagbisita ang centralized MRF ng Marikina SEMO kung saan isinasagawa ang composting, recycling at resource recovery gamit ang bioreactor at rotary composter. Habang ang mga recyclable materials ay pinoproseso para sa mga produktong gaya ng eco bricks, tinukoy ni Pangulong Marcos Jr. ang pasilidad bilang pinakamagandang halimbawa ng circular economy at isang modelong maaaring tularan ng iba pang lungsod. Ayon kay Regional Executive Director Tamoria, mahalagang higit pa sa pangungulekta ng basura ang isinusulong na sistema, kabilang po ang pagproseso, pagre-recycle at muling paggamit ng mga nakokolektang materyales. Sa patuloy na pakikipagtulungan ng DENR-NCR sa mga LGU at katuwang na ahensya, layunin itong mapalakas ang resource recovery, pangangalaga sa waterways at mga solusyong makatutulong sa pagbuo ng mas malinis, luntian at resilient na komunidad. Muli po, no, itong pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito po sa Marikina ay pagpapakita kung paano po, no, nakikita ng ating pamahalaan yung improvements, yung efforts po ng ating local government units upang makatugon sa atin pong suliranin sa pagbaha at yung kaugnay na suliranin nito sa atin pong solid waste. At ito nga pong description na pinakamagandang halimbawa ng circular economy. Ito pong mga ganitong best practices, ito pong mga magandang programa at gawi ng atin pong mga LGUs ay nais po natin tularan at gayahin po ng mas marami pang mga local government units sa ating bansa. Dahil yung problema po sa basura at yung problema sa pagbaha ay hindi lamang po dito sa Metro Manila. Ito po ay problema din sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Kaya naman po, no, itong mga ganitong programa ay nais po nating maipalaganap, nais po nating tularan ng iba pang mga local government units sa Pilipinas. At upang mas maunawaan pa po natin itong sistema na ipinapatupad dito po sa Marikina, ibinahagi rin po ng DENR-NCR ito pong ulat na sistema ng pamamahala ng basura sa Marikina nakatuon sa disiplina at pakikilahok ng komunidad. Ipinakita po ng pamahalaang lungsod ng Marikina kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga opisyal ng DENR sa pangungunan ni Secretary Attorney Juan Miguel Cuna ang integrated approach nito sa solid waste management na nakasentro sa segregation at source, collection, materials recovery, composting, recycling, reuse, at responsableng pamamahala ng residual waste. Ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong ilan sa mga larawan na ibinahagi po ng DNR-NCR na nagpapakita ng iba't ibang proseso at iba't ibang mga hakbang na ipinatutupad po ng Marikina LGU bilang tugon sa kanilang problema sa solid waste. Kabilang po sa mga pasilidad na binisita ang Centralized Materials Recovery Facility o MRF, bioreactor at rotary composter, styroplastic densifier at eco bricks recycling facility, eco bag sewing facility, transfer station at mga operasyon ng City Environmental Management Office. Muli po, no, isang LGU po, no, itong Marikina LGU sa pangunguna ng kanilang City Environmental Management Office ay ipinatutupad po, no, itong mga hakbang na ito. Para sa DNR-NCR, ipinakikita ng karanasan ng Marikina na ang solid waste management ay hindi lamang usapin ng pangungulekta ng basura, kundi isang hamon sa pamamahala at pagbabago ng gawi ng komunidad. Muli po, no, magandang ipunto po natin ito na yung problema natin sa basura ay hindi po natatapos kapag ito ay nakolekta na. So ito po ang mga programa ng ating mga LGUs ay kailangan hindi po matapos sa pagkolekta lamang ng mga basura mula sa ating mga tahanan. Ito po, no, ay simula pa lamang kung paano natin ipoproseso yung mga basurang ito upang hindi sila mag-end up at maitambak lamang po, no, sa mga landfill. Ang mahigpit na segregation at source at no segregation, no collection policy ay nagtatatagpo ng pananagutan sa waste generators, habang ang composting, recycling at reuse ay nakatutulong upang mabawasan ang residual waste at mapakinabangan muli ang mga materyales. Muli po, itong simpleng pulisiyang ito, no, babanggitin natin, maaaring ito po ay simple pero hirap na hirap po, no, yung ating mga kababayan sa pagsunod dito, at iilan na lamang po, no, limitado na lamang din yung mga LGUs po, no, nakikita natin na ganito yung pulisiya na no segregation, no collection. Ito po yung pagbibigay ng responsibilidad at pananagutan sa atin pong mga residente, no, sa atin pong bawat tahanan na kung hindi properly segregated yung inyong mga basura ay hindi po ito kokolektahin. At ito po, no, parang nakikita natin na sa ilan may downside po ito, no, na matatambaka yung basura kapag hindi po ito kunolekta. Pero kung yung atin pong mahigpit na pagpapatupad na sino ba naman nga po, no, yung gugustuhin na maimbak sa kanilang mga bahay, maimbak sa harap ng kanilang mga bahay yung mga basura na hindi kokolektahin dahil hindi po segregated. So kung talagang mayroon pong pangil yung ating batas at mga pulisiya, ay paniguradong mapapasunod po natin itong ating mga residente. At ito po, no, yung magandang halimbawa kung ipatutupad natin sa lahat, sa buong Pilipinas, itong no segregation, no collection, ay talagang mapapasunod po natin yung ating mga kababayan na kailangan nilang isegregate, paghiwa-hiwalayin po yung kanilang mga basura gaya po nang ginagawa dito sa Maya Marikina. Sa ganitong sistema, ang bawat hakbang mula tahanan hanggang processing at disposal ay magkakaugnay sa isang epesyenteng waste management chain. Maaaring magsilbing learning model at reference ang mga praktika nito po ng Marikina para sa iba pang local government unit sa pagpapatupad ng Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act, ngunit hindi kinakailangang gayahin ng eksakto ang mga pasilidad at pamamaraan nito. Magkakaibang kapasidad, populasyon, geography, resources at waste profile ng bawat LGU. Kaya mahalaga ang pag-aangkop ng mga solusyon sa lokal na kondisyon. Sa huli, maaaring palakasin ng makabagong teknolohiya at infrastruktura ang solid waste management, ngunit ang disiplina environmental culture at tuloy-tuloy na pakikilahok ng komunidad ang nagpapanatili sa sistema. Muli po, no, ang binibigyang diin po dito, no, ay hindi naman kinakailangan pong eksakto na gayahin, hindi po kinakailangang i-purchase at bilhin po, no, yung mga katulad na makinang ginagamit po ng Marikina LGU. Muli po, no, ang binibigyang diin po natin dito ay yung pagkakaroon pa rin ng disiplina at yung pagkakaroon po ng maayos na sistema na applicable po sa inyong local government units. Muli po, itong best practices ng Marikina LGU ay isa lamang pong halimbawa at nais natin na mas marami pang local government units ang tularan mag-benchmarking activity upang makita po ng personal kung paano po ito ipinapatupad, kung paano po yung maayos na sistema dito po sa Marikina Local Government Unit. Muli po, ito ay ulat at impormasyon mula po sa ating DENR National Capital Region. Maaari niyo pong sundan ng kanilang Facebook page upang makita po yung iba pang mga ulat at makita rin po, no, itong ilan sa mga larawan na pagpapakita po ng best practices ng Marikina LGU bilang tugon sa atin pong problema sa solid waste. Ang oras po natin, 3:21 ng hapon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM.
15: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
0: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
0: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
0: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
6: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho, baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
0: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya, at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
16: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
20: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
23: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
24: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
25: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
1: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
4: Radyo Magazine 1270.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
4: Ang oras po natin na 3:25 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, tanggapin po muna natin itong pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas Lucena. Dagdag na seagrass species na itala sa Katanawan Protected Landscape and Seascape. Mula po sa Radyo Pilipinas Lucena, may pag-ulat si Mara Grezula.
5: Radyo Magazine Report.
6: Naitala ang panibagong species ng seagrass na Oceana cerulata sa Katanawan Protected Landscape and Seascape batay sa biodiversity monitoring ng DNR Sentro Katanawan Quezon. Dahil dito umabot na sa 8 mula sa dating 7 ang kabuuang naitalang species ng seagrass sa protected landscape. Ayon sa pabatid ng DNR Calabarzon, mahalaga ang seagrass sa marine ecosystem dahil nagsisilbi itong tirahan, kanlungan at feeding ground ng iba't ibang yamang dagat. Magsisilbing baseline information ang bagong datos para sa patuloy na biodiversity assessment, conservation at pamamahala ng protected area. Patuloy namang nagsasagawa ang DNR Sentro Katanawan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders, ng quarterly patrolling at biodiversity monitoring sa nasabing lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
5: Radyo Magazine Report.
4: Samantala, karagdagang ulat at impormasyon naman po mula sa Palawan Council for Sustainable Development. Sa isinagawa pong rescue mission, isa pong Palawan pangolin ang kanila pong muling nasagip at naibalik din po sa naturalan nitong tirahan. Sa ulat po ng Palawan Council for Sustainable Development, isang Palawan pangolin ang nasagip po mula sa panganib sa kalsada. Ayon po sa ulat, isang residente ang nakakita po sa naturang hayop na naglalakad sa gitna po ng daan. Dahilan upang agad itong iligtas at dalhin po sa DNR para sa maayos nitong kalusugan at proteksyon. Matapos po ang masusing pagsusuri kasama mga eksperto mula sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center, pinayagan din po na maibalik itong balintong sa kagubatan na bandang alas 6 ng hapon. Ito pong pangolin ay isang critically endangered species. Mahigpit po na ipinagbabawal ang anumang uri ng panghuhuli at pagtangkilik dito ayon po sa batas. Ang insidente ito ay paalala po sa lahat na makiisa sa pangangalaga ng ating buhay ilang at kalikasan. Muli po no, para doon sa ating mga kababayan, para sa pag-rescue at pagtulong sa mga buhay ilang, maaari po kayong tumawag sa PCSD Enforcement Team contact number. Sa atin pong live streaming ngayon, makikita po natin itong mga numero dito po no, sa mga iba't ibang bahagi po ng Palawan, yung sa Central, North, South at sa Kalamian. Meron pong mga assigned contact numbers na pwede nyo pong i-message at pwede nyo pong tawagan sa mga ganito pong katulad na insidente para po sa mabilis na pag-aksyon at matulungan po natin itong mga buhay ilang. Muli po no, lagi tayong nagpapasalamat sa ating pong mga concerned citizen na agad pong tumutugon kapag nakakakita po ng mga ganitong uri ng hayop na maaari pong naliligaw dito po no, sa ating mga residential areas. At ito po ay maaaring panganib din sa kanila pong kaligtasan. Kaya naman pong inyong maagap na tulong, pero syempre po no, mas mabuti pa rin po na mayroon tayong assistance mula po sa ating PCSD at sa atin pong DENR para po sa proper handling. Gayon din po no, sa proper inspection at pagtingin po no, sa mga ganitong uri ng hayop. And we are always hopeful na itong mga hayop ay nasa maganda pong kondisyon at agad-agad ay maibabalik din po natin sa ating mga kagubatan na kanila pong natural na tirahan. Samantala, bukod po dito sa na-rescue ng balintong, isang buhay na hedgehog din po ang nasa gitna naman sa cargo storage dito naman po sa bahagi ng Puerto Princesa. Isa pong buhay na hedgehog ang nasa gitna matapos matagpuan sa loob po ng storage area ng isang cargo forwarder sa Puerto Princesa City. Bandang 1:31 po ng hapon nang makatanggap ng ulat ang PCSD Wildlife Enforcement hinggil po sa pagkakatagpo o pagkakakita sa isa pong buhay na hedgehog. Agad na rumesponde ang mga wildlife enforcement personnel at cargo office upang beripikahin ang ulat at magsagawa ng paunang pagsusuri sa kondisyon ng hayop. Makikita po sa ating live streaming ngayon, ito pong larawan ng hedgehog po no, na kanilang nakita. Batay po sa inisyal na pagsusuri, nasa maayos na kondisyon ang hedgehog at walang nakitang panlabas na sugat o pisikal na pinsala. Natukoy na ito ay isang exotic o non-native species na hindi po likas na matatagpuan sa Palawan. Dahil dito, dahil hindi po ito no, kabilang sa mga hayop na natural na matatagpuan dito po sa bahaging ito ng Palawan, hindi inirekomenda ang pagpapakawala nito sa kagubatan dahil posibleng sa posibleng epekto sa local biodiversity at natural ecosystem. Muli po no, ito ay kaibang istorya naman po no, lalo na po no sa mga ganitong uri ng hayop na hindi po naturally matatagpuan, hindi po natural na naninirahan dito po no sa bahaging ito ng Palawan. Ito naman po yung hindi natin basta-basta pwede pong pabayaan at pakawalan na dahil po sa maaaring overall effect nito sa local biodiversity at sa local ecosystem. Kaya po no, yung paulit-ulit po nating binabanggit na mahalaga at kailangan po natin yung maaga pa na pagtawag at paghingi po ng tulong sa ating mga local authorities dahil sila po yung may sapat na kaalaman at proper decision making na dapat pong gawin sa ganito pong kondisyon at ganito pong mga insidente. Turn over po ang nasabing hedgehog sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center para sa karagdagang pagsusuri, pangangalaga at nararapatan na disposisyon. Hinihikayat po ang publiko na agad i-report sa PCSD Enforcement Team ang anumang wildlife na matagpuan sa mga lugar na hindi nito likas na tirahan upang matiyak ang agarang pag-responde at maiwasan ang posible pong epekto sa hayop at sa natatanging biodiversity ng Palawan. Muli po no, tayo po ay lagi nating hinihikayat yung ating mga kababayan na magmalasakit at pangalagaan po yung iba't ibang uri ng wildlife. Pero tandaan po natin, ito pong iba't ibang uri ng wildlife ay dapat din po no, nasa nararapat at nasa mga tamang lokasyon at tirahan na po nila. Muli po, para doon sa ating mga kababayan na mayroon pong wildlife sightings, may makita pong iba't ibang uri ng buhay ilang, lalo na po yung nangangailangan ng agarang tulong at nangangailangan po ng atensyong medikal, muli po bisitahin nyo lamang ang social media platforms ng Palawan Council for Sustainable Development at doon nyo po makikita yung mga contact numbers din at doon din po kayo mismo no, pwedeng magmensahe para po sa mga ganitong report at mga ganito pong ulat. Muli po, mahalaga ang inyong tulong, ang inyong pong suporta at mga report upang patuloy po nating mapangalagaan ang iba't ibang uri ng buhay ilang. Muli, ito po ay ulat mula sa Palawan Council for Sustainable Development. Ang oras po natin ay 3:35 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
3: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
7: Hey, that's us!
8: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
9: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
10: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
9: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
8: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
7: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
9: Leave all your worries as we soar over the clouds.
8: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
9: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
11: Ang tangi kong pag-ibig.
12: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
3: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset.
4: Ah, Ang oras po natin na 3:40 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at talakayan ngayong hapon, na balikan po natin itong patuloy pong hakbang ng ating pong pamahalaan, ng ating pong DENR upang patuloy na mapangalagaan ang ating pong mga katubigan. Tulad na lamang po no, nitong sa may bahagi po ng Marikina. Ito po no, yung ibinahaging

Anpuno, ito nga katubigan ng Marikina sa pinagsama-sama pong lakas sa paggawa, teknolohiya at siyensya na buo ng DNR-NCR ang kabuuang datos at numero ng mga aktibidad at proyekto sa kahabaan po ng Marikina River System. Sa usapin po ng lakas sa paggawa para sa Marikina River at mga kaakibat nitong tributaryo, nag-deploy po ang DNR-NCR ng kabuuang 52 personnel, 47 po dito ay mga Stero Rangers, 4 na River Protection Aides at isang River Protection Coordinator. Ang mga ito po ang nasa unahan ng operasyon. Sila ang nagmo-monitor ng ilog, kumokolekta ng basura, nag-uulat ng insidente at nangangalaga sa atin pong mga katubigan. So maging sa atin pong pangangalaga ng kalikasan ay meron din pong mga frontliners at ito nga po yung ating mga Estero Rangers, katuwang yung mga River Protection Officers, Aides and Coordinators. So muli po no, mayroong ganitong uri po ng trabaho. Mayroon tayong mga kababayan na isinusugal yung kanila pong mga sarili. Talagang sinusuong po itong mga madudumi nating mga daluyan ng tubig dahil ito po yung kanilang responsibilidad. Pero bukod sa kanilang responsibilidad ito, tayo rin po, no, bawat isa sa atin ay may responsibilidad na maging disiplinado at sundin po, no, yung mga pulisiya natin sa pangangalaga ng ating mga basura. Bagamat ito po yung kanilang sinumpaang tungkulin, ito po yung tinanggap nilang gawain, mahalaga pa rin po yung ating pagtutulungan upang mapangalagaan po yung ating mga katubigan na tulad po nitong Marikina River Water System. Muli po, no, itong datos ng atin pong DNR-NCR. Ito po namang mga deployment nila, no, sa mga barangay. Saklaw po ng deployment ang 12 barangay. Kabilang po Marikina Heights, Fortuna, Tanyong, Tumana, San Roque, Santo Niño, Concepcion 1, Concepcion 2, Nangka, Malanday, Jesus de la Peña at Kalumpang. Sa pagkakaroon po ng presensya sa antas ng komunidad sa mga mahalagang bahagi ng Marikina River System, mas mabilis at direkta pong nakatutugon sa mga usapin ng water waste at waste management. Talagang kailangan po, no, na on ground, meron po tayong mga Stero Rangers, meron po tayong mga kawani na magmo-monitor at magsisiguro po, no, na nasa maayos pong kondisyon, malinis po, no, yung mga kaugnay na water, na daluyan ng tubig na nakaugnay po dito sa Marikina River. Ang mga intervention po, no, na kanilang ipinatutupad bilang suporta po sa deployment ng mga personnel, nagbigay po ang ating DNR-NCR ng 57 engineering at waste management interventions. Ano-ano po ba itong mga ito? Sa ibinahaging impormasyon ng DNR-NCR, kabilang po dito yung 40 rolling trash bins, mayroon pong 2 dumpster bins, gayon din ang paggamit po ng 6 na trash collector trikes, 5 trash traps, 2 paddle boats at 5 push carts. Kung iisipin po natin, no, itong mga kagamitan na ito ay simple lamang, pero itong problema po natin sa basura, problema po natin sa pagpapanatili ng kalinisan, ito po ay malaking tulong upang magampanan po ng ating mga kawani yung kanila pong responsibilidad. Pinagtibay po ng mga kagamitang ito ang kakayahan ng tanggapan na hindi lamang mangolekta ng basura kundi pigilan din ito bago pa man umabot at kumalat sa ibang bahagi ng ilog. At sa usapin po ng pangongolekta ng basura, mula August 6 to 31 ay nakakolekta po ng aabot na 450 sacks of waste. Ganun po kadami, no, na sako ng basura o katumbas po ng 13,500 kilos. Ipinapakita po nito, no, ang laki ng epekto ng patuloy at sistematikong operasyon sa larangan ng pag-aalisa ng basura sa atin pong daluyan ng tubig. Ang mensahe po
ng ating DENR National Capital Region na higit pa sa datos at numero ang bawat hakbang po ng DENR-NCR ay nagpapahayag ng responsibilidad at malasakit para sa ilog na

0: dumadaloy sa puso ng Marikina at para sa mga komunidad na umaasa po sa kalinisan nito. Pinagsama ng DNR-NCR ang lakas paggawa, teknolohiya at siyensya upang tiyaking hindi na muling mawawala ang likas na yaman ng Marikina River System at iba pang daluyan tubig ng Metro Manila. Muli po ito ay yung mga patuloy pong hakbang na isinasagawa ng ating DENR National Capital Region, katuwang po no, ang ating pong local government units upang masiguro na talagang maging mabuti po no, maibalik po natin at mapanatili yung magandang kalagayan nitong Marikina River System. Ito pong Marikina no, ay alam natin sa mga ulat at impormasyon ay nagdudulot po no, ito ng matinding pagbaha at malaking epekto po sa kabuhayan at buhay ng atin pong mga kababayan. Kaya naman po no, yung panawagan na ito ay mapanatili nating malinis, mapanatili po yung magandang estadong ito no, ay responsibilidad din po nating lahat. Muli po ito ay ulat at impormasyon mula po sa ating DENR National Capital Region. Maaari nyo po sundan ang kanilang Facebook page upang makita rin po no, yung mga katulad pang datos at impormasyon na kanila pong ibinabahagi. Mahalaga po na nauunawaan natin itong bawat hakbang, bawat proyekto na isinagsagawa po ng ating DENR upang makita po natin no, at makapagbigay din po tayo ng suggestion kung ano ba yung mas mabuti at ano po yung nakikita natin na makatutulong para po sa mas malawak at tuloy-tuloy pang pagpreserba at pagpapanatili po ng kalinisan ng atin pong Marikina River System. Muli po, sundan nyo lamang ang DENR National Capital Region para po sa iba pang ulat at impormasyon. At muli rin po no, ang atin pong paalala para po doon sa mga paaralan sa atin pong mga organisasyon na pangkabataan na muli po no, nagpapatuloy ang paanyaya po ng DENR National Capital Region na maging kabahagi po tayo ng kanilang programa na kabataan na para sa Pasig River. Ito po no, ay naglalayo na mahikayan at ma-involve yung atin pong mga estudyante na personal pong makasama sa mga dalaw turo, makasama po sa mga river tours and heritage walk na makatutulong po no, upang makita natin yung kasalukuyang kalagayan po ng Pasig River. Muli po no, yung personal experience, yung first hand experiences po na pwede nating maranasan sa pagsama po sa mga aktibidad ng ating DENR National Capital Region ay naglalayong matulungan po tayo na mas maunawaan at ma-appreciate po no, yung ating partisipasyon. At syempre po, no, yung lagi nating sinasabi na behavioral change, yung pagbabago po sa gawi at sa ating nakasanayan, lahat po yan ay maaari nating ma-experience, lahat po yan ay maaari po nating mas maunawaan ng mas malalim kung personal po tayo. At ito pong mga dalaw turo, river tours, and heritage walk ay isa po sa paraan ng DENR National Capital Region upang mas maipaunawa po sa atin ang pangangalaga sa atin pong mga daluyan ng tubig. Ang oras po natin, 3:50 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Set your mind to think green. Green Mindset by Rally Natin.
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
1: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Set your mind to think green.
10: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
0: Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating kwentuhan ngayong hapon, paalala po muli para po sa ating mga kababayan mula sa ating Department of Health. Alam naman po natin na ngayon po na nag-uulan na isa po sa mga dapat po nating siguruhin na malinis at ligtas po yung mga tubig na atin pong iniinom. Kaya po ang paalala ng ating Department of Health, ito pong dalawang simpleng hakbang para masigurong ligtas ang inyo pong inuming tubig. Isa po sa mga pangunahing sanhi ng mga sakit tulad po ng pagdudumi at pagsusuka ay ang pag-inom po ng maduming tubig upang makaiwas po sa food and waterborne diseases. Sundin lamang po itong dalawang simpleng paraan para maging ligtas at malinis po ang inyong inuming tubig. Kabilang po dito sa paalala ng ating Department of Health, ito pong paggamit ng mga chlorine tablets. Ito po, napakasimple lamang po. Makikita nyo rin po itong mga hakbang sa ating pong live streaming ngayon. At maaari nyo rin po itong makita sa social media platforms ng ating pong Department of Health. Napakasimple po, no? Ihalo, maghintay at inumin. Una po, maglagay ng isang tableta ng chlorine sa 20 liters pong tubig. Pabulain at maghintay ng 30 minuto. At kasunod po nito ay maaari nyo na po itong isalin sa lalagyang may takip at ligtas na itong gamitin. At pangalawang hakbang po ay yung pagpapakulo ng tubig bago nyo po itong inumin. Unang hakbang po ay pakuluan ng 3 minuto. Hayaan po itong lumamig at muli po, no, isalin ito sa lalagyang may takip at pwede na po itong inumin. Muli po, no, napakasimple lamang po nitong mga hakbang na ito. Napakasimpleng paalala lamang po mula sa ating Department of Health. Pero ito po, no, ay malaking tulong upang masiguro po natin na nasa maayos po ang ating kalusugan. Paalala ng Department of Health, lagi pong siguruhing malinis ang inyong inumin para manatiling ligtas at malusog ang buong pamilya. Muli po, sundan ng social media platforms ang Department of Health para po sa iba pang paalala at gabaya para po sa ating kalusugan. At sa punto po ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayon din po ang ating mga kasamuhan sa Marulas Transmitter. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa ang Iskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili po nga nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga!
12: Trending issues na pinag-uusapan!
13: Mga programang aabangan!
14: Agahan hanggang hapunan!
15: 66 Informasyon GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas!
18: Radyo! Publiko!
17: Radyo Pilipinas!
5: Yeah. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
5: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service,
18: and Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
21: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
22: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
21: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
22: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
21: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
22: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
23: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
22: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
6: Radyo Magazine 1278.
17: Radyo Pilipinas.
24: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
25: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
24: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Impormasyon.
29: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
33: Ang oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
16: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: laban ng Marcos administration kontra kahirapan. Palalakasin pa sa ilalim ng pamumuno ni National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nagpaabot ng pasasalamat si Secretary Manny Pacquiao sa tiwalang ipinagkaloob ng Marcos Administration upang pamunuan ng National Anti-Poverty Commission. Ayon sa kalihim bilang isang laki sa kahirapan, ang puso niya ay nasa pagtulong sa mga mahihirap na Pilipino. Katunayan, ayon sa kalihim nitong mga nakalipas na taon, mayroon man siyang posisyon o wala, hindi niya itinigil ang pagtulong sa mga nangangailangang Pilipino. Ngayong ipinagkatiwalaan niya sa kanya ang pamumuno sa NAPC, mas marami pa ang kanya magagawa at mas maraming mahihirap na Pilipino ang kanyang matutulungan. Pagsisiguro ni Pacquiao, hindi mahahaluan ang politika, mga programa ng tanggapan at titiyakin niya na bawat programa ng NAPC mararamdaman ng mga benepisyaryo nito. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, prosecution. Hiniling sa kampo ni Vice President Sara Duterte na kilalanin ang bank record para sa pagtatalakay ng unexplained wealth sa susunod na linggo. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Hinimok ng House Prosecution Panel ang panig ng depensa para sa admission ng documentary evidences upang mapabilis ang pagdinig ng Article 2 o Unexplained Wealth sa manifestation ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jocno. Sinabi nito ang kanilang written request for admission sa ilalim ng Rule 26 upang maiwasan ang paulit-ulit na pagpapatawag ng mga saksi para lamang patunayan ang mga dokumento ng bangko. Ayon kay Jocno, kapag kinilala ng kampo ng Vice-Presidente ang mga records na madali naman nilang maberipika, hindi na kailangang iharap ang humigit kumulang na 15 saksi. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jocno.
4: To be clear, hindi po namin hinihiling na aminin ng respondent ang isang bagay na hindi totoo.
0: Samantala, 55% ng tinamaan ng leptospirosis walang trabaho base sa Department of Health data. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Mas marami ang tinamaan ng leptospirosis sa NCR na walang trabaho. Sa ulat na inspection disease expert Dr. Ronjin Solante sa isinungong online special health forum ng Philippine College of Physicians ngayong araw, lumalabas na 1,084 leptospirosis patient ay mga walang trabaho at ang sumunod dito ay mga estudyante o katumbas ng 190 cases, habang mas marami rin sa mga tinamaan naman ng nasabing sakit ang mga driver o rider, construction worker, market worker, mga vendor at iba pang laborer at factory worker. Kaugnay nito, 267 naman sa mga tinamaan ng leptospirosis ay hindi tukoy ang kanilang trabaho. Sa pinakuling datos ng Manila Health Department, pumalo na sa kabuang 38 ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa leptospirosis sa Maynila mula January 1 hanggang September 8, matapos madagdagan ng 3 ang bilang ng mga namatay ngayong araw. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pang inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Light na buong family!
7: Tala kayang makakalikasan!
6: Anything under the sun!
1: Radyo Magazine 1278 AM
8: Radyo Pilipinas!
1: Radyo! Publiko!
8: Radyo Pilipinas!
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
15: Aliw na kwentuhan!
16: Kabataan, kasama sa usapan.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para ating pagkwentuhan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero mga ka-frenny, huwag nyo rin po kaming kakalimutan na i-like at i-follow sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganon din sa aming email, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa radyomagazine@gmail.com. At para naman sa aming official mobile application, i-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre niyong may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. I-search lamang ang PBS Receiver. Dito rin po sa ating mobile application, maaari niyo pong mapakinggan ang iba't ibang stasyon ng under ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. At mga ka-friendly, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-friendly, maaari po nating mabalikan ang mga kwento na mga naging panauhin po natin dito po sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon, mga ka-friendly. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon. Marami tayong muling babalikan sa ating nakaraan. At anong paman ang weather condition na ating nararanasan, ay sana po antabayanan niyo po ang ating kwentuhan ngayong hapon. Kasama niyo pa rin ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friendly na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.
2: Iskultura.

0: Mga ka-friend, isang nakakabighaning paglalakbay muli ang ating gagawin ngayong hapon. Sabi ko nga sa inyo, iisa-isay natin yung ilan sa mga museo dito sa ating bansa na maaari po nating mabisita kasama ang ating mga kaibigan, ang ating mga pamilya. At ngayon pong hapon, muli meron po tayong makikilala ating alamin ang kanilang storya sa pagbuo po nitong Manuel V. Gallego Center for Creative Arts and Heritage Studies. Atin pong alamin ang kanilang naging bahagi po sa pagbibigay impormasyon patungkol po sa ating kultura at tradisyon dito po sa ating bansa. At kaya ngayong hapon, meron po tayong makakapanayam. Siya po ang founding director ng Manuel V. Gallego Center for Creative Arts and Heritage Studies. Magandang hapon po, Professor Rene Boy Abiva. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Hapon po sa ating lahat, lalong-lalo po sa ating mga giliw na tagapakinig sa buong Republika ng Pilipinas.
0: Magandang hapon po, sir. Kumusta po kayo ngayong hapon?
1: Maayos naman po at sa awa po ng Diyos ay tumigil na ang halos 2 buwan ng pag-ulan dito sa gitnang Luzon.
0: Ayun, sana rin po ay tuloy-tuloy na nga po ano, and mag-iingat po kayo sa inyong mga kinaroroonan, sir. And Professor Rene, ayan, kayo nga po ang founding director po nitong Manuel V. Gallego Center for Creative Arts and Heritage Studies. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan, sir, paano po nabuo itong inyong institusyon?
1: Well, nabuo ito yung proposal taong 2022 ng aksidente naming madiskubre yung ilan sa mga mahalagang mga news clippings or CP sa dyaryo kung saan nabanggit dito yung mga kontribusyon o nagawa ni Dr. Manuel Viola Gallego noong panahong siya ay nabubuhay. At bilang may kaalaman sa kasaysayan at panitikan ng ating bayan ay nagmungkahi ako sa kanyang apo, kasalukuyang presidente ng Manuel V. Gallego Foundation Colleges. Walang iba kundi si Dr. Joseph L. Gallego na mas mainam sana kung magtayo tayo ako ng isang sentro kung saan naka-centralize o nakalagak lahat dito. Lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa kanyang lolo, lalo't nakita namin yung mga kumbaga historical accomplishments ano ng kanyang lolo way back sa panahon pa ng Commonwealth hanggang sa panahon ano ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kasi namatay sa 1976.
0: And Professor, para na rin po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, lalo na ng ating mga estudyante na nanonood, sino po ba si Sir Manuel Gallego?
1: Magandang katanungan po iyan. Si Dr. Manuel Viola Gallego ay ipinanganak siya sa San Miguel de Mayumo, Bulacan. Ang kanyang nanay na si Innocencia Viola ay bunsong pamangkin ni Dr. Maximo Sison Viola. Si Dr. Maximo Sison Viola ang nagpautang ng 300 pesos kay Dr. Jose Pirizal para malathala sa Alemanya ang Nolimi Tanghere. So yung 300 pesos na yon, kung di ako nagkakamali, 2,000 copies ng Nolimi Tanghere ang naging ang nalimbag at yun ang dala-dala dito sa ating bansa. Kaya ang nagpaanak din ano nung kumbagay naging kumadrona nung ipinanganak ni Innocencia si Manuel V. Gallego, walang iba kundi si Dr. Maximo Sison Viola. At noong panahon ng mga Amerikano ay isa siya sa first batch ano ng mga kumuha ng kursong abogasya sa UP Manila at naging abogado siya sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth at nag-aral din sa ibang bansa sa Northwestern sa Chicago ano sa Amerika. Nagkumuha siya doon ng Juris Doctor at nung bumalik siya sa Pilipinas ay naging naging abogado po siya ng mga kapwa natin magbubukid at nubuksan ang halalan para sa taong 1931 ay lumaban siya bilang assemblyman ng unang distrito ng Nueva Ecija sa ilalim ng Partido Nacionalista at nanalo siya, naglingkod siya bilang assemblyman ng 1st District of Nueva Ecija mula 1931 hanggang 1941. Siyempre, dumating itong mga Hapon at pansamantalang nag-take over ang Japanese colonial government. Nung pagkatapos ng liberation, 1946, ay nagsilbi siya sa tatlong administrasyon bilang public instruction secretary. So, ang katumbas po noon sa kasalukuyang panahon ay DepEd secretary. At marami po ano yung kanyang ginampanang tungkulin para sa pagbuo ng ating bansa, lalong-lalo na yung pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sapagkat devastated lahat. Hindi lang yung ating ekonomiya, yung politika, kundi yung kultura. At naglingkod din siya bilang sa United Nations, naging ambassador sa Association of Southeast Asian Nations hanggang sa siya maging aktibo ng PhilConSA. Ito yung samahan ng mga constitutionalist ng ating bansa at kahit na nung panahon ano ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Senior ano 70s pataas ay naging kumbaga hindi siya naging madamot sa pagbibigay ng payo para sa kung paano higit na may tataguyod ang interes ng sambayan ng Pilipino.
0: Alam niyo Prof na nabanggit yung kanina no ilan sa pangalan na kinikilala nga po dito sa ating mga libro si Maximo Viola na totoo nga po na bilang manunulat, manggagamot ay malaki rin po yung kanyang naiambag. Kumbaga sabi niyo nga po nailigtas niya yung pagpaparami ng kopya dito sa isinulat ni Dr. Jose Rizal. Dito naman po kay Sir Manuel Gallego. Sa inyo pong palagay Sir kung meron po bang naisusulat sa kasaysayan kung paano ang kanyang mga pakikitungo sa ating mga kababayang Pilipino na nasasakupan niya or nakakasama niya sa kanilang lugar?
1: Batay sa mga dokumentos na ating na-retrieve ay una, karamihan sa mga librong isinulat ano, ni Dr. Manuel B. Gallego ay mga libro o mga babasahin na may kaugnayan sa batas. Meron din siyang sinulat na mga review materials para sa bar examination. May mga libro din siyang inilabas, ano, lalong-lalo na itong The Price of Philippine Independence and Dictatorship in the Guise of Democracy. At itong isa sa pinaka natatangi, yung The Language Problem of the Filipinos. Monograph ito na binasa niya sa Kongreso, mababang kapulungan, September 1932. Ito yung kumbaga pinapalakas natin yung ating pagka-Filipino sa larangan ng wika. Siguro ano yung reception ng taong bayan sa kanya ay makikita natin dun sa pagkapanalo niya mismo bilang kinatawan ng unang distrito sapagkat yung pagkakapanalo niya laban kay Felipe Buencamino, yun ang kalaban niya noon sa pagka-assemblyman. Kaya di hamak na mas matanda itong isa at kumbaga panahon pa yata ng digmang Filipino-Americano ay nabuhay na. Yung nakita sa kanya no ng mga magbubukid yung malaking oportunidad at pagkakataon na siya yung maging boses nila sa mababang kapulungan. At kung hindi po ako nagkakamali, ay siya'y abogado at karamihan sa mga hinawakan niyang kaso ay usapin sa lupa o sa mga agrarian, ano, agrarian issues, land reform issues. So, siya yung kumbagay naging tagapagtanggol ano ng ating mga magsasaka para sa para magkaroon sila ng representasyon sa mga hukuman halimbawa at siyempre lagi-lagi ay naayon o nakabalangkas sa kung ano nakasaad sa konstitusyon.
0: Mm-hmm. Mostly po pala, sir, ano, na nakatulong si Sir Manuel Gallego para sa ating mga, sabi nyo nga po, ay mga nag-aaral sa pagsasabatas or sa batas, and most likely yung mga lawyer po natin ay mas marami rin po siyang naitulong, and nabanggit nyo nga rin po pagdating rin po sa agrikultura ay nakuha niya rin po yung ating mga mamamayan kung paano po makakatulong sa ating mga kapwa Pilipino. And dito po sa inyong institusyon sa Manuel V. Gallego Center ay ano-ano po ba ang inyong mga mission at vision at kung bakit kailangan or mahalaga na patuloy po natin na mapangalagaan at patuloy po natin maibahagi lalong-lalo na sa ating mga kababayan Pilipino etong ating kasaysayan, lalong-lalo na po rin dito sa loob ng kwento na meron po sila Sir Manuel Gallego.
1: Okay, nais ko lang dagdagan yung bago ko sagutin ano yung katanungan na yun. Nais ko lang dagdagan yung kanina. Isa siguro sa tampok din sa kanyang mga nagawa hanggang sa kasalukuyan ay hindi siya makalimutan ng mga taga Central Luzon ay yung pagkakatatag mismo ng Manuel V. Gallego Foundation Colleges, kasi dati 1960s na itayo to, Central Luzon School of Nursing. So ang eskwelahan na to na tinayo niya ang kauna-unahang School of Nursing sa Region 3.
0: Oh.
1: Yan. So at siyempre lahat ng mga nag-aaral dito, mga estudyante ay kanyang mga scholars, pinag-aral niya at batay dun sa account nung isa sa mga mga naunang dekana ng kolehiyo ng nursing dito ay puro pasok sa top 10 ano yung mga napoproduce noon ng MD Gallego. Kaya dahil doon sa legacy na naiwan ni Dr. Gallego ay doon namin iniaangkla or ipinapattern yung aming vision at mission para sa heritage na ito. At isa sa pinakamalaking hamon talaga sa ngayon ay muling buhayin yung kanyang pangalan sapagkat at yung kanyang mga nagawa na hindi ito makalimutan sapagkat alam naman natin ano na ang pagdating sa kasaysayan at yung ibang usapin na may kaugnayan dito ay medyo talagang mabilis na nakakalimutan at yung pagpapahalaga ng kasalukuyang henerasyon sa mga dakilang tao, mga katuwang natin ano sa pagtataguyod ng isang mas maayos na bansa ay nakakalimutan. Kaya meron tayong mga inisyatiba dito, mga programa na nakaangkla doon sa pangkalahatang vision at mission ng sentro, at ito ay muling buhayin ano yung kanyang pangalan. Nagagawa namin ito sa pamamagitan ng iba't ibang mga aktibidades na may kaugnayan sa kultura, gaya nitong katatapos na buwan ng wika, nagkaroon kami ng mga maliban sa Patimpalak ay mga serye ng mga pampublikong panayam. Kung hindi ako nagkakamali, parang naka-apat yata, lima kaming public lecture hinggil sa kanyang buhay. At sa ngayon ay sinisimulan din namin yung kauna-unahang online journal, creative writing journal, para naman sa usapin sa creative arts. At alam natin na mga kabataan ngayon, ang henerasyon ngayon ay likas sa kanila yung pagiging malikain. At nakita namin na yung creativity na ito ay pwedeng maging tuntungan at nang sa gayon ay muling mabuhay o maisakatuparan ano, yung aming numero unong suliranin. At ito nga yung may pakilala sa muli sa publiko si Dr. Manuel Viola Gallego.
0: Ayun, and sir, actually, aminin din po natin or may mga nagko-comment din po kasi na mas nakilala nila si Sir Maximo Viola but not entirely Sir Manuel Gallego. Bakit po kaya, sir?
1: Actually, one po ma'am batay sa akin hindi naman batay sa akin pagsasaliksik ay walang masyadong pag-aaral na isinagawa maging ang mga scholars ano sa buhay ni Dr. Manuel V. Gallego. Batay sa kasi nung sinimulan ko yung study 2022, halos tatlong taon din ang aking ginugol sa pagdodokumento ng lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa kanya at batay sa survey na aking ginawa ay tanging tatlong published material lamang ang nakabanggit sa kanyang pangalan. Una ay si Attorney Jose Obed Meneses. Siya yung dating BPAA ni Dr. Manuel Vigaliego dito. Pagkamatay niya noong August 13, 1976 ay si Attorney Meneses ang pumalit sa kanya bilang presidente ng Manuel Vigaliego Foundation Colleges. At gumawa siya ng isang maikling biographical sketch na kumbaga ito yung una-unahan na biography no na publish sa public para sa interest ng publiko. Pero ang problema ay hindi na ito nasundan at hindi na ito nagawan ng mga pag-aaral na scholarly. At yung dalawa ay itong isa kay Renato Constantino, isang pamosong historian. Pero nabanggit lang siya na parang na-quote yung pangalan niya sa dalawang talata lamang. At itong huli naman ay si Pamela Constantino, yung pag-aaral naman niya sa wika. Kasi si Dr. Gallego, si Dr. Manuel Vigaliego, nung siya yung naging assemblyman ng 1st District of Nueva Ecija ay isa siya sa pangunahing author kung bakit hinirang ang Tagalog bilang pambansang wika noon ni Manuel L. Quezon ng ating bansa. Kaya kung titignan natin 1979 yung pag-aaral ni Attorney Meneses, 1979 to 90 yung tapos sunod na yung kay Pamela Constantino at kay Renato Constantino. Pero sumunod na taon ay wala na po. Kaya noong taong 2025 lamang po namin na ilabas yung bunga ng tatlong taon ng pananaliksik para sa kanyang buhay. Kasi ako personally, nakikita ko sa tagal ko na involved sa historical studies ay kinakailangan ma-establish muna yung foundation talaga ng mga ganitong mga klase ng pag-aaral at kinakailangan ay ma-intellectualize ang kanyang buhay. Kasi kung hindi ito ma-intellectualize, yung typical na parang biography lang na nababasa natin sa Wikipedia ay magkakaroon tayo ng problema kasi kailangan konti to intellectualize na biography kasi considered siya na scholar. Kung ako nagkakamali, mga nasulat niyang libro, nasa 20 mahigit ang nasulat niyang libro at voluminous ang mga ito, makakapal.
0: Ayun nga po, yun nga rin po yung napapansin rin po natin, sir, no, na may mga bayan rin po talaga, mga unsung heroes, ika nga rin po, na hindi po or kulang po na nakikita natin yung kwento na nababasa sa ating mga libro, then mostly po sa mga comments din nakikita po na nababasa natin na nakikita na lamang or nalalaman na lamang po nila yung ilan sa mga bayani po natin through sa ating mga museo. Then nagtataka po sila bakit sila may mga museo or may mga libraries, bakit may mga institution renamed after them. And sir, dito nga po, speaking of that, kayo po ay meron po ba, ito po ba ay museo first, sir? Matanong lang po namin, ito po ba ay museo?
1: Technically ay mini museum po siya. Pero ang focus nito ay since creative arts and cultural heritage, yung third floor ng building o gusali dito sa Manuel Vigaliego ay dahil nakalagak naman na lahat ng mga memorabilia ni Dr. Manuel Vigaliego ay kumbaga parang multi-purpose na. May pagka-museum ito and at the same time ay nagkakandak ito ng mga ng creative arts and cultural studies. So ang pinakabuod nito ay yung usapin sa heritage kasi dalawa tinatamaan nito, tangible and intangible. Tangible, yan yung mga nakikita natin, gusali, mga paintings, basta yung tangible na hawakan. Yung intangible naman po ay ito yung mga awitin, mga tula, ayan, yung hindi, kumbaga, hindi siya nahahawakan. So saklaw po lahat ito nung kinikater nung ating center.
0: Sir, maaari niyo po ba kami nga ilibot sa loob kung ano po yung maaaring makita lalong-lalo na po sa mga interested na bumisita dito po sa inyong museo? Ano-ano pong mga libro, mga artifacts na maaari po nilang makita?
1: Well, marami tayong kung bibisitahin tayo ng ating mga kababayan ay may pagmamalaki namin yung unang section nito, yung genealogy section. So sa genealogy section, makikita dito yung mga original ng mga larawan o mga pictures na kuha pa nung panahon ng mga Amerikano. Makikita dito yung imahen ng kanyang magulang, ng kanilang buong mag-anak. At ang isa ay makikita rin dito yung mga original na diploma ni Manuel Viola Gallego, diploma niya mula sa UP Manila para sa kanyang pagkuha ng Bachelor of Laws, yung kanyang masterado sa batas sa UP Manila din, at yung kanyang diploma sa Chicago Northwestern University para sa Juris Doctor, at maging yung mga katibayan ng kanyang para sa makapag-practice ng abogasya ay hawak din namin. Makikita ito ng ating mga bisita sakaling tayo bisitahin. At higit sa lahat ay meron din tayo yung tinatawag na transcript of records ni Dr. Manuel B. Gallego na pinagpapasalamat namin sa isa naming kasama sa sentro na si Professor John Marvin Goh, kasi nakuha namin ito sa UST archive. Mga original ito do yung hawak namin yung sa transcript of record niya ay siyempre yung original nito ay nasa UST archive. Pero legit yung hawak namin dito. Sa museum natin ay sandamakmak din ang mga news clippings, mga CP sa dyaryo mula sa Manila Times, sa Chronicle, at marami pang iba. Tinatampok nito yung kanyang mga engagement sa loob at labas ng bansa. Makikita natin dito, maging ang ama ng Pangulo ngayon, si Bongbong Marcos, ay Pangulong Bongbong Marcos ay nandun din, kakatuwang niya. Para may, kung hindi ako nagkakamali, parang dalawang imahen sa dyaryo na nag-uusap, si Gallego at si dating nga Pangulong Ferdinand Marcos. Yun, makikita natin na yun. At mga masasabi natin mga nung binalidate natin to, binerify ay mga lehitimo talaga yung mga material. At masasabi natin lehitimo ang mga ito sapagkat lahat ng mga materials na nasa museum po natin ay mula mismo sa Gallego Collection, sa bahay nila sa Ayala. So kumbaga tayo ay sininup natin, inayos natin para mas thematically, para mas madaling masundan ng ating mga kababayan yung kwento ng kanyang buhay. At siyempre nandun din yung mga libro na sinulat. Yung mga libro ay original mismo. Katatapos lang ng proseso ng ship natin from physical to digital copies, kasi ang karamihan ng mga libro dahil masyadong luma ay hindi na pwedeng hawakan. So parang useless naman ang mga ito kung hindi mabasa ng ating mga kababayan. Kaya pinagpapasalamat natin sa teknolohiya na meron tayo ngayon ay maaari pa rin nilang mabasa digital copy na nga lamang yung ating kumbaga may provide, pero yung original makikita nila yon. At panghuli siguro, sa isa sa pinakamagandang exhibit namin ay yung inilabas ng Philippine Postal Office na memorabilia na noong 1993, yung 100 years niya. Kasama niya dito sina Epifanio de los Santos na nabigyan ng commemorative stamp. Ayan, na mula mismo sa Republika ng Pilipinas, at original ito pirmado ng direktor noon ng PhilPost.
0: Para din mas makilala at mapuntahan din po ito ng ating mga kababayan, matanong lang din po namin, sir, paano po kayo nakikipagtulungan lalo na po sa National Commission for culture and the arts, and also nabanggit nyo nga po, tama po ba, Ayala Museum, and also sa mga kaanak po nila ni Sir Manuel Gallego para makakuha po tayo ng mga sapat na mga documents, mga artikulo na makapagbibigay po ng kanyang kwento at maibahagi po natin sa publiko.
1: Yes, actually, wan po tayo, no? Sa ngayon ay pinagpapasalamat din natin ano sa pambansang sa NCCA, sa National Commission for Culture and the Arts, sa tiwala nila na ibinigay. Sapagkat ako'y nabigyan ng termino ngayon para maupo bilang kasama, no, member ng Executive Committee, National Committee on Language and Translation. At yung kumbaga yung mga proseso na kinakailangan ano para sa mga ganitong usapin ay malaking tulong din ano ang naibibigay ng NCCA. Kaya hindi tayo kumbaga nagkaroon ano ng masyadong malaking problema para doon sa kumbaga pagtipon ano pagtitipon patuloy na pagtitipon sa mga bagay na may kaugnayan kay Dr. Gallego sapagkat kumbaga yung proseso ano ay atin na susundan. And at the same time, isa siguro sa madaling bahagi ay karamihan ng mga exhibit namin ay mula mismo sa koleksyon ano ng kanyang pamilya, ng kanyang angkan. Ayan. Kaya kumbaga dahil mula ito mismo sa personal ano sa loob ng kanilang pamilya, ay hindi tayo nahihirapan ano doon sa usapin ng kung paano ito yung mula pakikipag-ugnayan hanggang sa hanggang sa installasyon para ito yung mapakinabangan ng publiko. Basta ang numero uno dito ay nakasunod tayo sa protocol ano na itinakda ng NCCA at NHCP pagdating sa usapin ng pagbubuo, pagtatayo hanggang sa ito'y pwede putahan ano, ng ating mga kababayan.
0: Yan po yung maganda, no? Yung na-appreciate po namin. Tulad po ninyo, sir, na nagkakaroon po tayo ng magandang ugnayan sa mga pamilya in connection pa rin po doon sa pinagbibigyan or ibinabahagi po nating museo. Tulad nga po ni Sir Manuel Gallego. And sir, ilang katanungan na lamang po sa inyo pong mula po sa inyo, base po sa inyong mga naging pahayag and also naging kwento dito po sa kasaysayan na ibinahagi po sa atin ni Sir Manuel Gallego. Paano po ninyo kaya nais para sa mga bibisita lalo na sa mga kabataan? Ano po kaya yung mga nais nyong matandaan ng ating mga kababayan tungkol po kay Sir Manuel Gallego?

0: bilang pambansang wika noong mga panahon na iyan. At ikalawa ay yung kanyang paninilbihan bilang sekretaryo ng Public Instruction Office, o ang katumbas nito ay DepEd. Usapin kasi ito ng edukasyon, at nakikita natin na ang halaga ng edukasyon ay hindi lang naman ito nagtatapos doon sa panahon na tayo'y nag-aaral. Sabi nga ng mga guro, habang tayo'y nabubuhay ay patuloy ang ating pag-aaral. Natututo tayo sa ating mga karanasan, personal man ito o karanasan na kasama ang komunidad. Kaya dahil usapin lamang din ng edukasyon, ay kadikit nito yung pagkakatatag niya ng eskwelahan, ang Manuel Bigaliego Foundation Colleges, na katulad dun sa aking nabanggit kanina, ang kauna-unahang nursing school sa Central Luzon. At hanggang ngayon ay nag-ooperate pa rin ang Manuel Bigaliego Foundation Colleges. Magamat hindi ito kasing laki ano ng ibang mga eskwelahan, ano, ay patuloy pa rin itong itinataguyod yung mga dakilang simulain ni Dr. Manuel Bigaliego. At isa nga sa mga dakilang simulain na iyan na ito ay ang kahalagahan ng edukasyon. Yun po ano ang tingin ko, yan ang kumbagay dalawang bagay na maaring matandaan kapag nabisita ang ating mga kababayan sa aming sentro o kaya sa aming paaralan, na ang Manuel Bigaliego, ang pangalang Dr. Manuel Bigaliego, ay kadikit nito ang salitang wikang pambansa at public education system.
1: Ayun, maraming salamat for that, sir. And para na lang din po sa mga nais bumisita sa inyong museo, ano po yung mga dapat po nilang tandaan? And ano po ang inyong address para para po sila ay inyo pong sila po ay makabisita sa inyong pong museo?
0: Ayun, para sa ating mga kababayan, mga giliw na tagapakinig ngayong hapon na nais bisitahin ng aming ang aming o dapat yata hindi na aming kundi ating sentro. Yan, kasi ito ay kumbaga bahagi ng buong republika, ay una aktibo yung maaari kaming magpadala ng mensahe sa aming Facebook page, ano, sa aming Facebook page nandun yung detalye, ano, meron kaming booking form na ginagawa, kasi medyo nung nabuksan yung ating sentro ay talagang dinagsa ito, ano, ng hindi lang mga kabataan kundi maging mga local leaders, ano, ang mayor ng kabanatuan, katuwang kanyang direktor o pinuno sa tourism office ay nagpunta. Ang provincial government ay nagpunta rin, ano, katuwang provincial tourism office. Ayan. So, kumbagay, medyo kahit papano, yun yung makikater natin. Pwede tayong magpadala, kako nga, ng mensahe sa Facebook page. O kaya, para mas padali, i-search lamang natin, ano, mga kapatid, sa Google, ang para lang Manuel Bigaliego Foundation Colleges. Sapagkat matatagpuan, ano, ang aming sentro sa loob mismo ng Manuel Bigaliego Foundation Colleges, Barangay Sulweta, District, Lungsod ng Kabanatuan, Nueva Ecija.
1: Ayun, maraming salamat, sir. Sana po mas marami pong mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga kabataan, ano, ang bumisita po sa inyong museo at mas makilala po si Sir Manuel Bigaliego. Muli, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan po sa amin. Mag-ingat po kayo, sir, and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po at mabuhay ang Bagong Pilipinas.
1: Atin po nga nakapanayam si Professor Rene Boy Abiva, ang founding director ng Manuel Bigaliego Center for Creative Arts and Heritage Studies, kung saan mas nakilala natin si Sir Manuel Bigaliego at ang kanyang mga naging pamilya at ang kanilang mga naging contribution po dito sa ating bansa, ganun din sa ating mga kababayang Pilipino. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!

0: Grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Magandang araw, Julia. Tunay na nakakasilaw ang iyong ganda sa suot mong barot saya. Tila bago ang pagkakahabi ng iyong panuelo, ah.
4: Salamat sa pagpuna, Elias. Tama ka. Ito ay yari sa tingin-tingin na sadyang ipinadala pa ni Tia Isabel mula sa Bisaya. Ngunit, tignan mo rin ang iyong sarili. Napakakisig mo sa iyong barong.
3: Nako, salamat. Pinagmamalaki nga ng aking ina ang burda nito sa harap. Medyo mainit nga lamang ang tela, pero kailangan natin maging kagalang-galang para sa pista.
4: Bagay na bagay sa iyo. At huwag mong kakalimutan ang iyong salukod mamaya. Dahil matindi ang sikat ng araw sa plaza.
3: Salamat, Julia. At ikaw rin, huwag mong iwawaglit ang iyong pamaypay at baka mahilo ka sa dami ng tao sa simbahan.
5: Huwi! OA naman sa pag-relax, mga ka-friendly. Meron akong info.
6: Gusto niyo rin ba na masubukan ang kanilang kasuotan? Merong bagong costume rental shop na matatagpuan sa loob ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. Iyan ang Traje de Intramuros. Binibigyan nito ang mga turista at mga lokal ng pagkakataong isuot ang kasaysayan habang namamasyal sa makasaysayang World City of Manila. Nag-aalok ang Traje de Intramuros ng mga tradisyonal na kasuotang Pilipino tulad ng Traje de Mestiza o ang Maria Clara inspired gown para sa mga babae at Barong Tagalog ensemble para sa mga lalaki. Ang konseptong ito ay binuo ni Ginoong Archie de Maala at ng cultural group na La Manila Dance Ambassadors and Rondalia. Inspirasyon nila ang mga costume rentals sa ibang bansa tulad ng hanbok sa Korea o kimono sa Japan. Karaniwang nagsisimula sa 499 pesos para sa mga lalaki at 799 pesos naman para sa mga babae at maaaring rentahan mula sa 2 hanggang 4 na oras sa loob ng Intramuros. Kasama na sa bayad ang kasuotan, dressing assistance, at access sa mga heritage spaces sa loob ng Fort Santiago para sa mga litrato. Maaari ring magdagdag ng bayad para sa accessories, hair and makeup, o professional photography packages.
3: Julia! Sandali lamang! Tila ba'y napakabilis mo yatang maglakad? Hindi ba't mabigat ang saya mo dahil sa haba nito?
4: Hindi naman, Elias. Sanay na ako. Isa pa, sadyang kailangan niya na dahan-dahan ang aking paghakbang nang sa ganun na hindi marunong yan ang laylayan ng aking kasuotan. O siya, mauuna na ako, Elias.
6: Oh, ano pang hinihintay niyo? Atin ang suotin ang ating kasaysayan.
7: Pagpapakita ng kaugalian.
8: Paano po?
7: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino.
8: iskultura,
7: iba-iba man ng pinagmulan,
8: kahit kailan
7: o saan man, samahang bayanihan,
8: dito lang sa iskultura.
7: Tara na sa iskultura!

0: At ay pinagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. Samantala, ating tanggapin ang isang pag-ulat mula sa ating kasamahan mula sa Radyo Pilipinas, Tayuga. Pangasinan, itatampok ang mayamang kultura, pamana, local craftsmanship at malikhaing talento ngayong Tourism and Creative Industry Month. Para sa buong ulat, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
2: report. Tampok ngayong Setyembre sa Pangasinan ang serya ng mga aktibidad para sa Philippine Tourism and Creative Industries Month Celebration. Sa pangunguna ng Provincial Government of Pangasinan sa pamamagitan ng Pangasinan Tourism and Cultural Affairs Office, layunin ng programa na itampok ang kultura, lokal na craftsmanship, heritage at creative talent ng lalawigan. Kabilang sa mga aktibidad ang See Pangasinan and Discover More to Love sa 37 Philippine Travel Mart ng September 4 to 6, ang Masanting Exhibit at Third Anniversary ng Banaan Provincial Museum mula September 8 to November 30 at Region 1 Tourism Summit sa September 18 to 20. Isasagawa rin ang Heritage Orientation Workshop na Site Tinawir Ipatawir sa September 22 to 23. Sa Niyata, Pangasinan, ang Galing Vlog Fest 2026 sa September 25 at Dayo 2026 sa September 29 to 30. Ayon sa Pitikaw, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng turismo, kultura at sining sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din po sa ating nakapanayam kanina, si Professor Rene Boy Abiva, ang founding director ng Manuel V. Gallego Center for Creative Arts and Heritage Studies. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side. Andyan sina Frenny Camille Umali, Frenny Marisol Malimban, Frenny Rona Esperanza, Frenny Julius Ungab, Frenny Sam Reyes, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Radio Magazine. 1278 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
3: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
2: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
3: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
2: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
3: Till I met you.
2: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
3: I love you more each day.
2: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
5: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
5: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
5: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
5: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.

0: Sige, extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
9: GIS, your general information station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
3: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
13: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
15: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, na hindi boring.
3: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
14: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Servisyong kailangan.
17: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin! Love of the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan! Radyo Magazine
1: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Samang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
11: Aliw na kwentuhan.
12: Kabataan, kasama sa usapan.
0: RG! Radyo Magazine 1278.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
3: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.

0: Advocacy.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
10: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radio 918, syempre meron tayong special coverage niyan. Subaybayan niyo po kami on air and online. Isang minuto bago mag-alas 6 ng gabi ngayong Martes. That wraps up today's episode ng ating post-game. Up next po ang Sports 918 kasama si Ria Revolo until 8 o'clock in the evening. Bukas po muli! I'm John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber.
18: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin,
21: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
25: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
27: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Sa mga batang manunood,
29: narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Dahil sa tuloy-tuloy na flood management interventions ng pamahalaan, lahat ng lanes ng NLEX malapit sa San Simon Interchange bukas na para sa mga motorista. DILG, iginiit na walang special treatment na ibibigay kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang arestuhin sa kasong plunder.
30: Wala ho kaming iniilagan dito, wala hong kaibigan, wala hong fraternity brother, wala hong pinsan si Presidente. Ang batas ang batas, ang utos ng korte ay susundan namin.
29: Isang kinatawan ng China, may tila pamabastos na ginawa kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. sa gitna ng Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea. Ang buwelta dyan ng kalihim, tutukan sa isang eksklusibong panayam. Sa kabila ng epekto ng posibleng very strong El Nino sa bansa, Agriculture Department tiniyak na nakahanda sila para maibsan ang epekto nito sa sektor ng agrikultura. Usapin sa vote threshold sa impeachment trial, nakatakda ring talakayin sa impeachment court. At mga prutas mula Davao Region, dadalhin sa Central Visayas sa ilalim ng Kadiwa on Wheels program ng pamahalaan.
0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan kumpiyansa si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi na mauulit ang matinding baha sa North Luzon Expressway sa San Simon, Pampanga.
2: Nakapwesto na ang mga flex mat sa paligid ng kalsada na nagsisilbing flood wall sakaling tumaas ang tubig sa Tulaok Bridge at umapaw sa NLEX.
0: Tuloy-tuloy din ang dredging operation sa Tulaok Bridge at posibleng paabutin ito hanggang Manila Bay. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
2: Kampante si Public Works Secretary Vince Dizon na hindi na muling aapaw ang tubig sa paligid ng North Luzon Expressway sa bahagi ng San Simon sa may Tulaok Bridge dahil sa tuloy-tuloy na flood management intervention sa lugar. Bukas na rin ang tatlong lanes sa northbound at southbound ng expressway matapos ang isinagawang paglilinis sa kalsada dahil sa iniwan nitong putik noong bumaha. Nakahanda na rin ang flex mark sa paligid ng kalsada na nagsisilbing flood wall o harang sakaling muling tumaas ang tubig kapag umulan.
3: Natapos na natin yung initial phase which is to protect yung Tulaok and San Simon dun sa mataas na tubig na na-experience natin last week. I think we're very confident between NLEX, DPWH, DOTR, and San Miguel, I think we are quite confident na mapoproteksyon na natin ng NLEX in the event na gumakas ulit yung ulan.
2: Tuloy-tuloy ang isinasagawang dredging operation sa mga waterways sa ilang lugar sa San Simon, lalo na ang Tulaok River. Ayon kasi sa DPWH, natatrapan tubig sa iisang lugar at hindi ito maayos na dumadaloy dahil ito ay barado.
3: So, ang solusyon dito is magdedredge tayo all the ways ng Tulaok River, all the way pababa papuntang Manila Bay.
2: Inaasahan namang mahigit sa 20 equipment ang sabay-sabay na magdedredge para matulungan itong maayos na dumaloy ang tubig. Bukod pa rito, kabilang din sa mga hakbang ng DPWH ang pagsasagawa ng ilang detention basin para mabawasan ang pagbaha sa lugar.
3: Meron na tayong identify na initially, tatlong areas for detention basins sa upstream ng Tulaok River. No, so we will have to big detention basins in three areas dito sa bandang San Simon upstream sa may Tulaok River para doon pa lang sinasalo na yung tubig, hindi na bababa.
2: Inaasahan namang ilalatag bukas ni Secretary Dizon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang plano kaugnay ng flood management intervention sa lugar.
3: He will personally call the mayors and the governor here in Pampanga to tell them to cooperate with our plan. Kasi it will also require clearing the waterways of obstructions.
2: Tinitiyak naman ng NLEX Corporation at DPWH na magiging maayos na ang daloy ng mga sasakyan sa NLEX. Samantala, makikipag-ugnayan din ang pamunuan ng NLEX sa Department of Transportation at Toll Regulatory Board kung maaari na silang muling mangolekta.
4: Hindi po pwedeng basta-basta na yung NLEX ay magsabi na back to toll, magbabayad na tayo ng toll. Kailangan po kumuha kami ng approval sa DOTR.
2: J.M. Thompson, para sa bayan.
0: Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na hakbang ng pamahalaan para ihanda mga Pilipino sa pinaka-in-demand na trabaho. Sa gitna ito ng kanyang pagbisita sa Global Technical Center of Excellence sa Batangas na hinuhubog at ginagawang world-class ang mga manggagawa para sa energy sector. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
1: Matapos makumpleto ang kursong mechanical engineering sa Bicol, sumabak naman si Julio sa halos 6,000 libreng cadetship at pagsasanay sa Global Technical Center of Excellence, isang training facility sa Batangas. Itinatag ng isang Filipino company at Japanese firm na nakatutok sa paglikha ng kuryente.
5: I would say na the GTCOE really helped me to gain confidence na magtrabaho sa isang power plant na which we know is very hazardous or dangerous.
1: Sa kumpanyang ito na rin, inaasahang magtatrabaho si Julius matapos ang kanyang training.
5: I really searched for jobs para makatulong agad sa family, lalo na single parent ang mother ko and living with our grandparents ako. Kaya very important to land a job.
1: Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lima Estate, iginit niya ang kahalagahan ng ganitong partnership para maihanda ang mga Pilipino sa trabaho sa pamamagitan ng direktang exposure sa industriya.
6: These institutions represent an important principle. Education and training must lead to opportunity. Our people deserve the skills that allow them to find meaningful work, build careers, and contribute to the growth of our economy and our country.
1: Batay sa pag-aaral ng Asian Development Bank noong 2021, halos isa sa 3 college graduate ang napupunta sa mga trabahong hindi kailangan ng college degree. 2 naman sa 3 TVET graduates ang lumalapag sa mga trabahong hindi tugma sa kanilang natapos na training. Ipinapakita rin ng mga labor force survey na marami pa rin mga trabahong mahirap punan na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., senyales ng skills shortage.
6: Which signals a skills shortage. These figures call on us to bring education and training closer to the needs of our industries and to better prepare our people for the opportunities that lay ahead.
1: Kaya hindi anya tumitigil ang gobyerno para gumawa ng mga hakbang upang mas maihanda ang mga Pilipino sa mga pinaka-in-demand na trabaho sa bansa. Sa pamamagitan ito ng pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay na angkop sa pangangailangan ng industriya. Pagmamalaki ng Pangulo mula July 2022 hanggang May 2026, nasa 703 micro-credential competency programs na ang nairehistro ng pamahalaan. Higit doble yan sa 234% na target na itinakda para sa taong 2028. Aabot na sa mayigit 3,800 ang nakapagbenepisyo sa Enterprise-Based Education and Training Program ng gobyerno kung saan nakatanggap ng aktual na karanasan sa mga industriya at napapalaki ang chance nilang magkaroon ng trabaho.
6: And so I call on our partners in the academy, in government, and industry to continue opening more opportunities for Filipinos to learn and to develop their skills. Let us make training more accessible and responsive to the needs of our industries.
1: Tiniyak ng Pangulo ang pagtulong sa mga Pilipino na magkaroon ng disenteng trabaho na angkop sa kanilang skill. Sa taong 2027, nasa 5.87 billion pesos ang panukalang pondo para sa TESDA sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education. Kabilang dito ang pagbibigay ng libreng technical vocational education. Clazel Pardilla para sa Bayan.
0: Samantala, may naging tila pambabastos ang isang kinatawan ng China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa gitna ng Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea. Kinaulat ni Patrick De Jesus.
7: In international law, unfortunately, just like...
8: Habang sumasagot sa isang tanong sa gitna ng Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea, may iniabot na papel ang moderator kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nanggaling umano sa isang Chinese delegate. Nakasaad dito ang posisyon ng China sa issue ng West Philippine Sea at ang patuloy nilang hindi pagkilala sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Kada linya, may sagot naman si Teodoro kasabay ng pagkondena sa tinawag niyang pambabastos ng Chinese delegate.
7: The so-called award is illegal, null, and void, so say you, and has no binding force because you don't want to be subjected to UNCLOS. China neither accepts nor recognizes the award, of course, because you lost, and opposes it and will never accept any claim or action arising from it. Perhaps basic decency and behavior is what China needs to do. Now, thank you very much. In Filipino, maging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti.
8: Sa aking eksklusibong panayam sa Kalihim, binigyang diin niya na hindi madadaan ang Pilipinas sa ganitong uri ng pambubuli.
9: Nakakaya nga sa Korean host, hindi na sila nahiya. So, attempt na naman to na akala nila mabubuli nila tayo. Eh di sinagot ko. Ito yung papel, lo. Ito itatago ko to. Diploma ko ito eh.
8: Hindi naman isinasawalang bahala ng pamahalaan ang mga aktibidad ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, kung saan kamakailan ay na-monitor sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang isang Chinese research vessel na may kakayahang makapagbutas o drill ng sea floor.
9: Naalarma talaga kami. At yung frequency of activities doon, nakaka-alarma talaga. Kaya nga, pinag-iigting din namin ang mga response mechanisms namin para dyan, para ma-deter yan, no? Ang ganyang klaseng behavior.
8: Ito ang ikalawang sunod na taon na dumalo si Secretary Teodoro sa Seoul Defense Dialogue. Kalahok dito ang 67 bansa at international organization. Mula Seoul, South Korea, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
0: At sa ibang usapin sa puntong ito, makakausap naman po natin sa linya ng telepono ang Officer in Charge, Director ng Bureau of Animal Industry o BAI, si Dr. Christian Dakigan. Magandang gabi po, Dr. Christian. Dayan care po ito ng PTV, Ulat Bayan. Doc, magandang gabi po.
10: Magandang gabi po, ma'am. Yes po.
0: Alright. Doc, punta tayo din sa usapin sa African Swine Fever. Pwede po bang pakapaliwanag po sa amin ito, ano po itong ASF na ito at paano po ito nakaka-apekto sa mga hayop at sa sektor po ng ating agrikultura, Doc?
10: Ayun po. Ang African Swine Fever po, ang ASF, ay isang virus na tinatamaan po na hayop ay ang ating mga alagang baboy. Ito ay specific po na virus na tumatama sa ating mga alagang baboy na nagkokos po ng sakit sa kanila.
0: Ano naman po ang mga ginagawang hakbang po ng ating pamahalaan, particular na rin po ng BAI, para po makontrol po itong ASF, Doc?
10: Yes po. Para ang ginagawa po nating mga hakbang para makontrol po ngayon ang ASF, ayan po, integrated po ang approach ng DA at ng Bureau of Animal Industry sa pagkontrol po ng ASF. Hindi lamang vaccination, kundi ang maigting din na biosecurity po. Kailangan po natin dyan. Then, patuloy din ang surveillance and monitoring po natin para mapabilis na malaman kung saan ang may kaso na ang ASF. Mahalaga rin po ang movement control para maiwasan ang pagkalat ng virus sa pamamagitan ng pag-move ng mga live pigs at pork products ho. Kasama rin ang maigting na biosecurity ho natin, then proper sanitation and disinfection, control sa farm, at iba pang mahalagang measures po para maiwasan makapasok ang virus sa mga farm na tinuturo ho natin sa mga farmers. At syempre, mahalaga rin ang border control para maiwasan ang introduction ng ASF mula sa labas ng bansa.
0: Mm-hmm. Alright, as you speak, Doc, may mga ano po ang ating monitoring sa cases po ng ASF?
10: Ayun po, ang monitoring ho natin ngayon sa ASF, ayun po, meron as of now po sa dashboard natin, 76 provinces ang affected po over 82 provinces. Pero makikita ho natin ngayon, ngayong taon na to, compared sa mga nakarang taon, mas mababa po yung case ho natin ng ASF.
0: Mm-hmm. With this po, Doc, ano po ang epekto nito sa presyo po ng ating mga pork?
10: Pa-repeat po, ma'am.
0: Ano po ang epekto po nito pagdating po sa presyuhan po?
10: Ayan po, pagdating naman po sa presyuhan po natin, lalo po ngayon, ayan na po, yung marami tayong cases. And then, ngayon po kasi, ang nangyayari po, medyo marami po tayong alagang baboy ngayon. Medyo mababa po ang presyo ng baboy natin ngayon. Pero sabi nga po namin na habang mapaganda natin ang populasyon ng ating baboy dito sa Pilipinas, yung dependency natin para mag-import ay bababa at makuha natin ulit ang tamang presyo sa pag-aalaga ko ng ating
11: mga alagang baboy.
0: Dok, ano pong update dito sa bagong ASF vaccine? Tell us more about this po, Dok, at paano po ito makatutulong po to target po itong makontrol itong African swine fever, Dok?
11: Yun po, yung ating pong bagong ASF vaccine, actually ito po yung kauna-una ng ASF vaccine na binigyan natin ng Certificate of Product Registration dito sa ating bansa. Malaking dagdag po ito labang kontra sa ASF. Malaking po may tutulong nito, itong vaccine na to. Tapos sasabayan po natin ng napakagandang biosecurity measures. Ayan po, para pangalaga natin, patuloy po na dumami ang populasyon ng baboy dito sa Pilipinas.
0: Na-roll out na po itong bakuna po na ito, sir?
11: Regarding naman po sa ibang bakuna ho, ayun po, may mga nag-a-apply ho sa amin. Yung iba po nag-undergo ng trial and masusing ina-assess po ng aming technical working group dito sa BAI para pag inilabas ho talaga yung mga bakuna ay talagang makakakontrol ho ng sakit.
0: Ito pong newly approved po yung kanina pong nabanggit niyo po, Doc. Ito po ay na-roll out na po ito, Doc, at available na po ito sa ating po mga small farmers po, Doc, or sa small hog raisers po, Doc.
11: Ito pong vaccine ho natin, noong nagkaroon po ito ng monitored release na government procurement po, 500,000, ayun po, na-roll out ho natin yon. Ngayon, pag commercial release po siya, bali ang magro-roll out na ho neto is yung availability niya, depende po kung kailan po ito mapaparating nung distributor ho ng vaccine dito sa ating bansa.
0: Mm-hmm. How about po dun sa ating pong pagpondo po dito po sa bagong bakuna na ito, Doc?
11: Regarding po naman sa pondo na para sa ating mga backyard raisers, ay po, nagkakaroon po kami ngayon ng proposal na para magkaroon ho tayo na pambili ng bakuna para may pamigay naman ho natin sa ating mga backyard raisers.
0: Ano na naman po ang inaasahan po nating development ng BAI sa pagbangon po ng hog industry sa gitna na rin po nitong mga cases na ito, Doc?
11: Yun po, ang outlook ho natin dito, meron na po tayong bakuna, and then meron na po tayong mahigpit na biosecurity, then movement control. Ayan po, makakatulong po ito sa pagpapalago na at muling pagbangon ng pagbababoyan ho dito sa ating bansa.
0: Panghuli na lamang po, Dr. Christian, mensahe niyo na lamang po sa ating pong mga kababayan, particular po sa mga hog raisers, at ganun na rin po sa ating pong mga consumer.
11: Ayan po, ito po, nagkaroon na po tayo ng bakuna para sa ating mga alaga, and tingin ho natin ang lalo ang biosecurity measures ho natin para hindi po mapasok ng sakit yung mga alaga natin at lalo pang dumami ang baboy dito sa ating Pilipinas, dito sa bansa natin, para makamit natin ulit yung dating populasyon natin at hindi tayo maging dependent sa importation. Ang pagsubo po ng sakit ay kailangan tulong-tulong ho tayo. Kung meron po kayo nakikita na unusual sa ating mga alaga, lalo sa mga alaga nating baboy, pakireport po agad sa Bureau of Animal Industry or sa ating mga LGUs, partner LGUs, mga partner ho natin sila, para ho agad natin masolusyonan at maagaram ho natin na paprotektahan ang ating mga alaga.
0: Ay, maraming salamat po sa inyo pong oras, Bureau of Animal Industry Officer in Charge, Director Christian Dakigan. Salamat po, sir. Bagamat sapat ang supply ng bigas, posible umanong tumaas ang presyo ng imported rice sa mga susunod na buwan dahil sa mararanasang very strong El Nino. Nagpahayag naman ang kahandaan ang Agriculture Department sa posibleng epekto nito. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
1: Sa kabila ng panakanakang pag-ulan, umiinit na ang temperatura sa Dagat Pasipiko na ayon sa PAGASA, senyales ng mas malakas na El Nino.
12: More than 1.8 degrees, so ibig sabihin po yan po ay nasa level na ng papuntang moderate to strong. Yung ilalim ng karagatan up to 300 meter depth, very unprecedented din po yung warming niya. So ibig sabihin talaga pong nagsusustain at posible pa pong mas lalakas or maging very strong itong El Nino.
1: Taya ng World Meteorological Organization ng United Nations, posibleng maramdaman ang very strong El Nino sa mga susunod na buwan na magtatagal pa hanggang sa Pebrero 2027. Inaasahan ang pagdalang na pag-ulan, malinsangang panahon at tagtuyot na karaniwang tumatama sa sektorang agrikultura. Sabi ng isang grupo ng mga magsasaka, hindi limitado ang epekto na yan sa lokal na produksyon ng palay. Damay din ang iba pang bansa kung saan nag-aangkat ng bigas ang Pilipinas. Babala ng grupo, bagaman sapat ang supply ng bigas sa ngayon, posibleng magdulot ng pagtaas sa presyo ng bigas ang banta ng El Nino.
13: Hindi lang nakabase sa ngayon, pero kung anong nakikita nila mangyayari in the next few months. So kung maramdaman nila kunyari sa Vietnam na mukhang may tama rin yung El Nino sa kanila, medyo baka sasabihin nila huwag tayo mag-export ng marami, mag-reserve tayo para sa sarili natin. So that will create parang minimum shortage, pero liliit yung available stock sa international market. Mag-aagawan yung mga bansa, lalo na yung mga maapektuhan din ng El Nino, pataas ang presyo niyan.
1: Tingin ng grupo, posibleng tumaas ang presyo ng imported rice sa huling dalawang buwan ng 2026. Sa parehong panahon din, posibleng maramdaman ang epekto ng tagtuyot sa mga sakahan.
13: We will still have a lot of supply up to the end of the year. No? Pero going into next year, we might have problems kasi that is the time na tasama yung El Nino. Pagdating ng October, November, December, ang projection nila, hihina na yung ulan. And then when the farmers start replanting in November, December, January, makakakapusin sila ng irrigation water.
0: Ayon sa Department of Agriculture, hindi mapipigilan ang pinsalang posibleng idulot ng El Nino o ng tagtuyot. Pero mas handa na ang ahensya para maibsan ang epekto nito.
14: Tuloy-tuloy din yung pagsasayos ng mga canals, ng irrigation system. Kasi El Nino is about water management. Papasalamat tayo sa Pangulo na patuloy yung kanyang pagsuporta sa DA, sa NIA, lalo na sa pag-invest dito sa ating mga solar irrigation systems. Kung gagamit tayo continuously ng mga diesel run na pump in engine natin, malaking gastusin ng farmer. Ito pag solar, wala na siyang gagastusin sa fuel.
1: Nasa 2 billion pesos ang kasalukuyang pondo ng Department of Agriculture para sa mga solar irrigation plants. Target pa itong pataasin sa 5 bilyong piso sa susunod na taon. Hiwalay pa rito ang budget ng National Irrigation Administration. Tiniyak din ng DA ang pamamahagi ng libreng abono kasabay ng maayos sa pangangasiwa sa tubig mula sa mga dam na ngayon ay nasa mataas ang level matapos ang magkakasunod na pag-ulan.
14: All mitigation measures are already in place. Preparation natin para masigurado. Hindi natin maiwasan na magkaroon tayo ng losses. We are better prepared now.
1: Siniguro rin ng DA ang patuloy na pagbebenta ng benteng bigas meron na program para makapagbigay ng mas abot kayang bigas sa mga consumer. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
15: Kasunod ng babala ng United Nations na maaaring maging malakas ang epekto ng El Nino sa loob ng ilang mga dekada. Ayon sa PAGASA, kasama sa posibleng epekto nito sa bansa ay ang pagkakaroon ng record-breaking ng mga temperatura at mas mataas na heat index. Paliwanag ni PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, magiging kalat ito, lalong-lalo na kapag warm at dry season sa susunod na taon. Kasama rin anya dito ang malaking kabawasan ng tubig ulan kung saan umaasa siyang magiging sapat ang dami ng tubig sa mga dam hanggang sa susunod na taon kasunod ng epekto ng habagat. Sa ngayon, nasa moderate hanggang strong El Nino ang namomonitor ng PAGASA.
12: Nandito po tayo sa habagat season. So ito po ay nag-i-interact dun sa other climate drivers po, kagaya nga nitong southwest monsoon. So medyo tumitindi yung ating habagat po ngayon dahil yan po ay isa sa characteristics, lalong-lalo na po kapag meron tayong umiiral na El Nino. Samantalang yung mga ibang areas naman po na direktang apektado ng habagat ay nakakaranas na po ng mga mas mainit na temperature at matataas na alinsangan or heat index.
15: Sa kabila ng pabago-bagong panahon, alamin kung ano nga ba ang climate change at ano ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para mas mapalakas ang paghahanda at gawing mas climate resilient ang bansa. Sasagutin yan sa ulat ni Sheila Natividad.
16: Hindi na bago sa atin ngayon ang malakas na ulan. Ang iba nga siguro sa atin, mas nakalimutan pa kung ano ang itsura ng araw dahil sa nararanasang masamang panahon dulot ng habagat. At habang patuloy na nananatiling alerto ang pamahalaan sa mga ulat panahon, paano nga ba tayo mas magiging handa sa mga panahong mahirap hulaan?
17: At climate change, ang bunsod nito ay tinatawag na anthropogenic activities. Ibig sabihin, ang human activities ang root cause ng climate change. So kailangan ma-realize natin na ang lahat ng nararanasan natin ngayon ay gawa ng human activity.
16: Ayon kay Secretary Robert Borge ng Climate Change Commission, isa sa mga nakadaragdag sa pagbabago ng klima ang problema sa basura. Kapag ang mga nabubulok na basura kasi ay naiipon lang sa mga landfill at nabubulok ng walang sapat na oxygen, nakalilikha ito ng methane. Ang methane ay isang uri ng greenhouse gas na nakadaragdag sa pag-init ng mundo o yung tinatawag nating global warming. Sa pinakahuling National Greenhouse Gas Inventory noong 2020, nasa 30 milyong toneladang CO2 equivalent ang naitalang emissions mula sa waste sector. Halos 39% niyan ay mula sa solid waste disposal. Sa kada araw naman, tinatayang nasa 61,000 metric tons ng basura ang nabubuo sa bansa. Kaya ang maayos na paghihiwalay ng basura ay hindi lang usapin ng kalinisan at ng pagbabawas ng epekto ng baha. Bahagi rin ito ng pagharap sa climate change.
17: Harrison, tama naman na sasabihin ng tao na hindi namin na-experience ito noong unang panahon. Pero yun nga ang nature ng climate change. More and more people will be exposed to extreme weather events na hindi nila na-experience before. Pero importante din, ma'am, yung ginagawa natin individually na ipakita din na problema yung ating solid waste management at napapakita yung kung may baha ng tubig, may baha din ng basura.
16: Kung ang pag-asa ay nakatutok sa nagbabadyang sama ng panahon at nagbibigay ng warning signal sa mga lugar na makararanas ng masamang panahon para makapaghanda, ang CCC naman, tinitingnan ang magiging lagay ng klima sa mga susunod na taon sa pamamagitan ng climate projections. Batay sa Philippine National Adaptation Plan, inaasahang tataas ang average temperature ng 0.8 to 0.9 degrees Celsius sa taong 2030 at mas iinit pa pagdating ng 2050 mula 1.5 hanggang 1.7 degrees Celsius kumpara yan sa baseline temperature mula 1991 hanggang 2020. Ibig sabihin, habang lumilipas ang panahon, mas kailangan nating paghandaan ang matinding init at iba pang posibleng epekto ng nagbabagong klima.
17: Right now, hindi ibig sabihin na dahil may El Nino, wala nang habagat. At yan ang nakikita natin. Ang importanteng maintindihan ng ating mga kababayan ay dahil sa climate change, talagang mag-iiba na ang darating na katagupit ng ating panahon. And over the longer term, it's expected to make things more challenging for all of us.
16: Hindi kasi nangangahulugang ang El Nino ay pagkatuyot lamang ng pananim o simpleng init ng panahon. Nauna nang ipinaliwanag ng PAGASA na ang El Nino ay maaaring magpainit sa karagatan at makaapekto rin sa pagbabago ng panahon. Pero hindi rin ito nangangahulugang wala na tayong magagawa sa harap ng climate change. Katunayan, may mga hakbang ang pamahalaan para mas mapalakas ang paghahanda at gawing mas climate resilient ang bansa. Bukod sa pagpaplano kung paano mas gagawing climate resilient ang mga infrastruktura, kasama rin ang mga solusyong nakabatay sa kalikasan. Halimbawa na lamang ang mga mangrove na nakatutulong magpahina ng mga alon at magprotekta sa mga baybayin laban sa erosion at coastal flooding. Nakatutulong din ang mga ito sa pag-iimbak ng carbon at pagpapanatili ng ecosystem. Ang National Adaptation Plan ang ginagamit na balangkas ng pamahalaan sa paghahanda at pag-aangkop sa mga epekto ng climate change. Mayroon din itong mga projection at impormasyon na maaaring gamitin sa pagpaplano ng mga ahensya at lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na lapitin ng climate hazard. Kabilang sa mga dapat paghandaan ang pagtaas ng level ng dagat, lalo na sa mga komunidad na malapit sa mga baybayin.
17: Base sa mga pronouncements ng

0: localized thunderstorm o yung mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan yan.
1: Ipinalilipat na sa PNP General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez. Matapos itong dalhin sa pribadong ospital, makaraang kasuhan siya ng plunder sa Sandigan Bayan. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
2: Nakaratay sa hospital bed si dating House Speaker Martin Romualdez nang arestuhin siya kahapon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group dahil sa kasong plunder kaugnay sa flood control anomaly. Ang mambabatas, agad binasahan ng kanyang karapatan, kinuna ng fingerprint at mugshot. Alas 4 kahapon o ilang oras bago lumabas ang kanyang warrant of arrest ay isinugod daw sa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez dahil sa cardiovascular event, unstable blood pressure at anxiety. Dahil dito sa ospital na nagpalipas ng magdamag ang akusado, pero tila bilang na ang oras ng pananatili nito sa pribadong paggamutan. Ngayong araw kasi, maghahain na ng motion sa Sandigan Bayan ang PNP-CIDG para mailipat na sa PNP General Hospital ang mambabatas.
3: According to hospital management, Speaker Martin Romualdez suffered a stroke sometime July. Hindi naman ischemic attack lang, transient ischemic attack. It wasn't that serious. Sa nakita ko lang, wala siyang deficiency. But he suffered a cerebrovascular event last July.
2: Sa kabila ng pananatili ni Romualdez sa ospital, sabi ni Remulla, walang special treatment para sa dating House Speaker.
3: Wala ho kaming iniilagan dito. Wala hong kaibigan, wala hong fraternity brother, wala hong pinsan si Presidente. Ang batas ang batas, ang utos ng korte ay susunod namin.
2: Bantay sarado din ang silid kung saan siya nananatili.
3: Dahil siya ay person deprived of liberty, meron kaming 24/7 two armed guards sa labas ng kwarto niya. Ang movement niya ay restricted to within the hospital, hanggang doon lamang sa kung saan niya kailangan pumunta within the hospital. Meron po kaming armed guards sa lobby at meron rin kaming mobile patrol na naghihintay sa labas ng ospital. Martin Romualdez is a flight risk. Dalawa ang kanyang private jet, tatlo ang kanyang helicopter, tatlo ang kanyang yate. So, he is a flight risk.
2: Kahapon, kasabay sa pagpapalabas ng warrant, ay nagpalabas na rin ng whole departure order ang Sandigan Bayan para kay Romualdez. Ryan Lasigas, para sa Bayan.
1: Biringgin na ng Sandigan Bayan ang motion ni dating House Speaker Martin Romualdez na payagan siyang manatili sa ospital. Pero nais ng anti-graft court na personal na dumalo si Romualdez sa pagdini. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
2: Inutusan ng Sandigan Bayan 3rd Division sa dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa isasagawang pagdinig ng korte sa September 10, Huwebes, sakaling pahintulutan ng kanyang kondisyon. Kasama rin sa pinadadalo ng korte ang kanyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Ipinag-utos din ng korte na magsumite ng lahat ng medical examination ng dating House Speaker. Ito'y kasunod na rin ng inihain ng kampo ni Romualdez na manifestation of hospital confinement at urgent motion at cautelam for continued hospital confinement under custody. Base sa motion ni Romualdez, ilan sa kanyang mga sakit ay hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, coronary artery disease, cerebrovascular ischemic disease, type 2 diabetes mellitus, hypertension at iba pa. Binigyan din ng Sandigan Bayan 3rd Division na nasa ilalim ng kapangyarihan ng hukuman ang kustodiya sa akusadong si Romualdez. Kung may pangamba sa medical condition ng akusado, ang hukuman lamang anilang maaring magpasya kung ito ay nakaka-apekto sa pagpapatapad ng warrant, pagkakakulong sa ospital o pagkakapiit sa jail facility. Samantala, kinumpirma naman ng Sandigan Bayan 3rd Division na natanggap na nito ang return of warrant kaugnay ng pag-aresto kay Romualdez. Una nang dinala ng PNP-CIDG sa korte ang return of warrant kaugnay ng pagkakaresto kay Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Gayun din ang medical evaluation ng dating House Speaker.
4: Aside from that, is meron din kami from the PNP na mga doktor galing sa forensic group to verify kung totoo nga yung nakalagay doon sa para makipag-confer sila sa doktors ng Cardinal Santos on the findings kasi nga hindi namin madadala ngayon.

0: datos, nasa ospital na siya.
1: Ayon kay PNP CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi, nasa ospital na si Romualdez bago pa ilabas ang warrant of arrest, kusang isinagawa na rin dito ang booking procedure kabilang na ang mugshot. Kaugnay naman ang inihayang urgent manifestation at motion para sa patuloy na hospital confinement ni Romualdez, ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division ay may dalawang araw ang prosecution para maghain ng komento. Habang wala pang natatanggap na motion mula sa PNP ang korte para ilipat si Romualdez sa PNP General Hospital. Binigyang din naman ni Giagi na nasa kustodiya nila si Romualdez matapos na maisilbi ang warrant of arrest kung saan kinailangang ilipat ito ng kwarto.
0: Una-muna mainit yung room, pangalawa medyo masikip yung room. So, at saka hindi, yun nga, nakakaakala kami doon sa mga daanan. Kagabi ha, yung nalat na namin doon is yung immediate family, lawyer, mga doctor.
1: Nananatili namang at large ang iba pang mga akusado na sina Jocelyn Sereño na nagkatrabaho sa bahay ni Romualdez at Felicito Guevara na isang money changer na naging instrumento umano para mailabas ang pera sa bansa. Una namang itinuturing na fugitive of justice si dating Acubico Representative Saldico. Samantala, binigyan din ni DPWH Secretary Vince Dizon na kailangan maging patas ng hustisya kaso ng pagkakaaresto kay Romualdez.
2: Ito na yung pagpapatotoo dun sa sinabi ng Pangulo ng SONA at yung paugit-ugit din sinasabi ng Ombudsman na magapit na ito. Ito na nga, nangyari na kahapon at na-fire na at na-aresto na si former Speaker Martin Romualdez. At hindi pa natatapos tayo dito. Sabi ng Pangulo, lahat ng kung saan ang ebidensya pagpunta, dun tayo pupunta. Lahat ng mga dapat mananagot.
1: Anya, nararapat na mabigyan ng hustisya ang publiko laban sa mga sangkot sa mga anumalyang flood control projects. Rod Lagusad, para sa Bayan.
3: Inaasahang mareresolba na ng impeachment court kung ilang boto ang kailangan para i-convict o i-acquit si Vice President Sara Duterte. Nagtakda ng oral arguments hinggil dito ang impeachment court at nag-imbit

0: refer to all members. Who exactly are we counting?
1: Ipinaubayo naman ni Tulfo sa Sandigan Bayan ng Usapin kina Estrada at Marcoleta kung papayagan na makalahok at makaboto sa impeachment.
0: One of the two colleagues of ours were even texting us. But the decision, our decision was to leave it to the Sandigan Bayan because they're not under our jurisdiction anymore. Correct me if I'm wrong. So it should be the Sandigan Bayan who will make the decision.
1: Dahil dito, magkakaroon ng oral arguments ang Senate Impeachment Court sa September 23, kaugnay ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Inaasahan din nga harap ang tatlong amici curiae of Friends of the Court sa September 16 para magbigay ng kanilang legal opinion sa nasabing usapin.
2: We already talked about some retired justices of the Supreme Court, but I'm not yet at liberty to state their names because we have not yet gotten in touch with them. I hope that satisfies the Senate President.
3: Ano po makakatulong, Mr. Presiding Officer, sa mga senator judges po natin?
2: Well, sana sa pamamagitan ng kanilang kaalaman at lawak ng kaalaman kaugnay sa batas, sa saligang batas at ganyan din karanasan nila sa mga legal na bagay ay mabigyan tayo ng kanilang kaisipan.
1: Sa ilalim ng 1987 Constitution, 2/3 sa mga miyembro ng Senado ang boboto para sa conviction o acquittal. Samantala, maagang tinapos ngayong Martes ang impeachment trial ni Vice President Duterte matapos hindi magharap ng karagdagang testigo ang prosecution panel. Wala rin pagdinig bukas, September 9, para bigyan daan ng marking of exhibits. Tatagal ito hanggang Webes, September 10. Ipagpapatuloy ang impeachment trial sa Lunes, September 14. Bernard Ferret, para sa Bayan.
4: Plano ng prosecution na iharap si Vice President Sara Duterte bilang hostile witness para sa Article 1 o misuse of confidential funds. Sa kanyang manifestation, sinabi ni Attorney Lorna Capunan na kay VP Sara nakaturo lahat ng naging testimonya ng mga nagdaang testigo. Inihalin tulad ni Capunan ng mga tumestigo ng mga pawns sa chess at si VP Sara ang queen. Kaya sa halip na iharap ang natitira pang 15 testigo. Mas nais nilang ipatawag na lang si VP Sara. Nilinaw ng prosecution na sa ngayon ay wala pa silang plano na hilingin ang pagpapadala ng subpoena sa Vice Presidente.
5: Maari umanong hilingin ni Vice President Sara Duterte na i-withdraw ang kanyang security personnel kung mayroon na itong pagdududa o kawalan ng tiwala. Sa eksklusibong panayam ng PTV News, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang pagbibigay ng security detail ng Armed Forces of the Philippines ay isang pribilehiyo at hindi karapatan. Pinunturin ni Teodoro na ang pangunahing tungkulin ng sundalo ay protektahan ng bansa at hindi ang isang partikular na individual. Bago nito, sinabi ni Vice President Duterte na mayroon siyang pangamba sa kanyang kaligtasan.
6: Anytime may request siya, they withdraw.
7: Withdraw, not review of the current security
6: I don't security know. It depends on her request to the Armed Forces of the Philippines. But if it's a question of trust, then can have them withdrawn. But as far as I know, pili niya yun.
7: Kasi di ba parang isa na rin sa naging concern niya dati, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na piliin yung security na i-assign po sa kanya.
6: Well, ako ba may pinili ako na security ko? Hindi ko naman pinili yung ina-assign sa akin. Kasi ang tingin naman natin sa sundalo, trained professional yan. Kahit sino naman, sa tungkulin naman tumitingin yan, hindi naman sa personal. Ang sundalo, kasi ang laban ng sundalo para sa Pilipino, hindi naman pang-proteksyon ng kung kanino man yan, hindi naman yan ang primary responsibility. Primary responsibility of the AFP is to preserve and defend the territorial integrity and sovereignty of the Republic of the Philippines against all threats, internal and external. That is the primary mission.
8: Tuloy-tuloy na inaayos ng DMW ang pagpapauwi sa mga 12 Pinoy seafarer na nasawi sa pag-atake sa barkong sinasakyan nila sa Strait of Hormuz. Habang inaasahang makakauwi na sa bansa ngayong gabi, ang nakaligtas na 14 na tripulante. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
9: Patuloy na tinutulungan ng Department of Migrant Workers ang mga kaanak ng dalawang Pinoy seafarers na nasawi sa pag-atake sa crude tanker sa Strait of Hormuz noong August 31. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans

0: Leo Kakdak, inaasikaso na ang pagpapauwi sa mga 12 seafarers na nasa Oman. Nakatakda naman dumating ngayong gabi ang 14 nilang kasamahang nakaligtas sa pag-atake. Nagpasalamat din ang kalihim sa mga pamahalaan ng UAE at Oman sa tulong sa mga Pinoy seafarers.
1: We're thankful to the UAE and Omani authorities for facilitating their return, the return of the 14 who survived the attack.
0: Nakatakda naman lumipad bukas ng gabi si Secretary Kakdak patungong UAE para makipagkita sa ship owner bilang bahagi ng investigasyon sa posibleng pananagutan nito at ng licensed manning agency sa Pilipinas. Aalamin din kung sinunod ang utos ng DMW sa ship owner na igalang ang pagtanggi ng mga Pinoy seafarers na maglayag sa high-risk areas at kung naiwasan ang mga ito. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ang DMW sa DFA at DND para sa security assessment.
1: Upon receipt of those security assessments, we shall decide accordingly as to whether what are the next steps to take with regard to our Filipino seafarers and as to whether our Filipino seafarers may still proceed on board ships that transit or traverse the Strait of Hormuz.
0: Samantala, nakaligtas naman ang 26 na Pinoy na tripulante na sakay ng MV Gingo na tinamaan ng missile habang nakadaong sa Northern Black Sea sa bahagi ng Ukraine. Patuloy rin na inasikaso ng DMW ang pagpapauwi sa mga ito pabalik ng Pilipinas at posibleng dumating ito pagsapit ng Huwebes o Biyernes. Sa kabuuan, haabot sa 82 mga Pilipinong mandaragat na nasa Black Sea ang inaasikaso ng DMW na makauwi ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga kaanak ng Pinoy seafarers na nasa Black Sea. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
2: Bilang pagunita sa National Peace Consciousness Month, nagbigay pugay at pagkilala ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa pamamagitan ng pagdaraos ng wreath-laying ceremony sa Manila Memorial Cemetery at libingan ng mga bayani para sa mga yumaong lider ng bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Nag-alay ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ng isang solemn wreath-laying ceremony sa Manila Memorial Cemetery at libingan ng mga bayani bilang paggunita sa National Peace Consciousness Month. Sa pangunguna ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento, nag-alay ng mga bulaklak ang mga opisyal sa mga libingan ng mga itinuturing na peace exemplars ng bansa, kabilang sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, at Benigno Aquino III, pati na rin sina dating Ambassador Manuel Yan at dating NUC Chairperson Heidi Yorak.
4: This red lane ceremony has over the years become not only a tradition, but the cornerstone of our annual National Peace Consciousness Month celebrations. As we commemorate this milestone, let us also recognize that the peace we enjoy today was built across generations and across administrations.
3: Layunin ng aktibidad na bigyang pugay ang mga yumaong lider na naging pundasyon ng mahahalagang kasunduang pangkapayapaan sa bansa. Nagdaos ng wreath-laying ceremony sa Tomb of the Unknown Soldier bilang pagpapatibay sa pagkakaisa para sa kapayapaan. Ayon sa kalihim, walang iisang administrasyon ang may-ari ng prosesong pangkapayapaan dahil ito ay isang pambansang adhikain na dapat itaguyod ng bawat henerasyon sa pamamagitan ng dialogo at rekonsiliasyon. Formal na nagtapos ang programa sa pamamagitan ng mga mensahe mula sa mga kinatawan ng mga naulilang pamilya kung saan ibinahagi rin ng kalihim ang kanyang paalala.
4: Happy Peace Month, everyone! Maraming salamat po. Tama na po sa gera dahil bawat putok ng baril, kalahating bigas po yan na pwede nating mapakain sa mga batang walang kinakain. Perang nagagamit para sa kunlaran ng sektor ng agrikultura, perang magagamit para ikagaganda ng sektor ng edukasyon.
3: Nauna ng pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama sina Secretary Mel Senen Sarmiento at Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr. ang opisyal na pagbubukas ng 2026 National Peace Consciousness Month sa Ceremonial Hall ng Palasyo nitong unang araw ng Setyembre. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Moro National Liberation Front at Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA upang pag-igtingin ang pakikipagtulungan at commitment para sa prosesong pangkapayapaan. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Isang linggo bago ang makasaysayan at kauna-unang BARM parliamentary elections, isa sa mga dapat gawin ng mga botante sa rehiyon ang pagkilati sa kanilang iboboto at malaman kung paano bubuin ang bagong parliament. Sasagutin yan sa ulat ni Tricia Arago.
5: Sa papalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM,
6: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
7: Pansamantala muna nating puputulin ang ulat bayan ng PTV upang bigyan daan ng statement ni Pangulong Marcos Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa ulat ng Program for International Student Assessment sa mga mag-aaral sa bansa. Nasa Malacañang kasama natin si Raquel Bayan.
8: Yes, Nords, magandang gabi. Binalita nga ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pinakahuling resulta ng pag-aaral ng Program for International Student Assessment kung saan lumalabas na tumaas ang marka ng mga Pilipino mag-aaral sa reading, mathematics at sa science. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa iilang sistema ng edukasyon na umangat sa lahat ng larangan. Pakinggan natin si Pangulo Marcos.
9: Mga minamahal kong kababayan, kakatanggap lang natin ng napakagandang balita na nanggaling sa Program for International Student Assessment. Ito po ay ang isang organisasyon na pinag-aaralan kung gaano kaganda o gaano kahirap yung mga educational system sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Nabalitaan po natin ngayon lang ay ang Pilipinas ay isa sa pinakamaganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isang ulit sa pinakamaraming nailagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa. Nakasulat dito, "The Philippines is among the few education systems improving across all domains. The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally, with the strongest long-term improvement in reading amongst participating systems." Kundi naman po, nakakatuwa ang balitang yan. Mulit ay napapatunayan kung gaano kagagaling ang ating mga mag-aaral, na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral, at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro, basta't sila ay suportado ng tama ng hindi lamang ng gobyerno, kung hindi pati ang buong komunidad, ang mga magulang, at lahat ng ating mga kababayan na tumutulong para pagandahin ang mga kinabukasan ng ating mga anak. Kaya po, ipapagpatuloy natin lahat ito, ipapagpatuloy natin lahat ng ating ginagawa. Nagsimula pa lang tayo magtayo ng classroom, nagsimula pa lang tayo ng pamigay ng internet, ng mga computer, ng mga school supply, ng mga nagpa-imprenta tayo ng mga libro. Nagsisimula pa lang tayo, ipapagpatuloy natin ito. At nakikita naman natin, kapag pinagkaisahan natin ang pagpapaganda ng buhay ng ating mga mag-aaral, ay talagang ramdam na ramdam ang napakagandang resulta. Kaya wag po natin titigilan, hindi dito po sa ating administrasyon, hindi po natin titigilan yan. Mas lalo pa natin didiinan ng ating seryoso na pagtutugon. Maraming salamat. Magandang araw po.
8: Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
7: Yan po naging pahayag ni ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacañang. Balikan natin ang ulat bayan.
10: Angustin, Lanzones, Marang at Pumelo ang inasyal na ipadadala sa Central Visayas. Mabibili ang mga nabanggit na prutas mula Setyembre 10 hanggang 13 sa IEC Convention Center sa Cebu City. Sa City Mall grounds ng Lapu-Lapu City mula September 10 hanggang 11. At mula September 12 hanggang 13 naman sa City Hall grounds ng Mandawi City.
11: Pero natin ako medyo magkulang na, hanggang may akit na oro, magpa-replenish na taan o padala.
10: Kabilang sa mga prutas na maipapadala ay ang ani ng magsasakang si Benjamin Musa. Masaya ito dahil nabigyan ng merkado ang kanilang mga produkto, lalo na ngayong sobrang dami ng kanilang ani. Hiling niya na huwag sanang magtapos ngayong buwan ang programa dahil tuloy-tuloy pa ang kanilang masaganang ani hanggang Nobyembre.
12: Guwapo gyud ang pagpamunga this year. Gani ang mga planta halos puno-puno gyud tanan. So ang nahitabo ani, napansin, nakita sa Department of Agriculture na tabangunong gyud ang mga mag-uuma. So kanisang programa sa Kadiwa on Wheels, dako kayo ni og matabang.
10: Karga rin sa nasabing truck ang mga prutas na magsasakang si John Porgarillas. Malaking tulong anya ang programa dahil sa sobrang dami ng supply ng prutas ngayon sa Mindanao at nagkukulang na sila sa lokal na merkado.
13: Dako gid ma'am kay og ang presyo mangudri ang atong saligan medyo baba gyud.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan ang gahaponan.
18: 66 Impormasyon.
19: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: out at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Matagal na may flood mitigation master plan ng bansa. Subalit, hindi lang isa sa katuparan. Itong binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekadekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
4: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
3: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
5: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
3: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
5: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
3: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
6: Farm Elections 2026.
7: Farm Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya.
8: Alam ba ninyo na may isang natatanging posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na tinatawag na wali? Ang wali ay nagsisilbing titular head o simbolikong pinuno ng pamahalaang parlamento ng Bangsamoro. Pero ano nga ba ang kanyang mga tungkulin? Ang wali ang nangunguna sa mahalagang seremonya ng parlamento. Siya ang nagbubukas ng mga pagpupulong, nangangasiwa sa panunumpa sa katungkulan ng mga halal na kinatawan at maaaring magbuwag ng parlamento batay sa payo at desisyon ng punong ministro, lalo na sa mga pagkakataong may kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Siya rin ang nagpapatawag ng halalan para sa bagong parlamento at dumadalo sa mahalagang pampublikong seremonya at kaganapan. Kaya ang wali ay may mahalagang papel sa mga ceremonial at institutional na gawain ng Bangsamoro Parliament.
6: Farm Elections 2026.
7: Farm Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-siyam ng Setyembre taong 2026. Napakikinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpila ng Presidential Broadcast Service, PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. At napapanood tayo sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman nyo ang mga proseso sa paggawa ng mga pagkain at matutunghayan nyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. At ito ang
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Para sa mga pangunahing balitang pang-agrikultural. 4.38 bilyong piso kaubuang pinsala sa agrikultura dahil sa mga bagyo at habagat.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Inaproba ang commercial use ng African Swine Fever Vaccine. Inaasahan magpapalago sa hog industry.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: 1 bilyong pisong pondo para sa ASF vaccine subsidy ipinanawagan sa Kamara.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At DA patuloy na nakatutok sa presyuan ng fertilizer, bunsod na umiiral pa rin kaguluhan sa gitnang silangan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot sa 4.38 bilyong piso ang kabuuang pinsala sa agrikultura at pangisdaan dahil sa mga nagdaang bagyo at pinalakas na habagat. Ayon sa final assessment ng Agriculture Department, 963 mga magsasaka at mangingisda ang naapektuhan sa 8 rehiyon, habang 81,551 hektarya na lupain ang napinsala. Nasa 102,761 metriko tonelada ang kabuuang production losses. Pinakamalaki ang pinsala sa palay na umabot sa 2.5 bilyong piso, habang 127.6 milyong piso naman sa mais. Kabilang din sa mga naapektuhan ng fisheries, livestock at poultry, pati na rin ang mga pasilidad at mga gamit. Nauna na naglaan ang Agriculture Department ng mahigit 69 milyong pisong agricultural inputs at 187 milyong piso naman sa indemnification para sa mga apektado.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Minamadaling ibenta ngayon ng mga hog raiser ang kanilang mga baboy bago ang tag-ulan sa takot na muling magkaroon ng African Swine Fever outbreak. Nakita na kasi noon ang pagtaas ng ASF infection tuwing panahon ng tag-ulan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr., ang fast break move na ito ay dahilan na pagbaba ng farm grade price ng baboy. Ngayon ay pinapayagan na ang commercial use sa ASF vaccine at inaasahan ng kalihim na makakahikayat ito ng mga hog raiser na palawakin ang kanilang produksyon sa mga susunod na buwan at magpapatatag ng domestic supply, gayon din ang pagkakabawas sa depende ng imported pork.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala muna, papasukin natin ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin naman natin dito sa Calacang, Maynila. 2 individual inaresto habang 3.5 milyong pisong halaga ng petrolyo nasa Batsa, Mariduque. Mula sa DZRB, Radyo Pilipinas, Manila, J. Mark Tagala, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Timbog ang dalawang lalaki habang aabot sa 3.5 milipisong alaga ng mga produktong petrolyo ang nasa bat ng mga otoridad. Ito'y kasunod ng magkatawang na operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG hanang Department of Energy sa barangay Bacahaw, Ibaba, Gasan sa Marinduque. Hinuli ang dalawa matapos na maaktuhang nagsasagawa ng paihi ng petrolyo sa isang tanker at nagbebenta nito ng walang kaukulang permiso mula sa DOE. Nakuha ng mga otoridad ang nasa 15,800 litro ng mga produktong petrolyo na nakakahalaga ng 1.7 milyong piso. Gayun din ang 10-wheeler tank lorry na halos 2 milyong piso ang kargang halaga ng mga langis. Pinuli naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang mga nagkasanang operasyon na sumasalamin sa kanilang pangako na agad tumugon sa mga aktibidad na nakaapekto sa kaligtasan ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kadiwa Rice Program dadayo sa Navotas bukas mula sa DZRB Radyo Pilipinas Balila. Merian Bastasa, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dadalhin sa Barangay San Jose sa Navotas ang kadiwa ng Pangulo sa darating ng Webes at Biyernes, September 10 to 11, para sa bintahan ng murang bilihin gaya na lang ng bigas. Kabilang sa iaalok rito ang 20 pesos kada kilong bigas para sa mga kwalipikadong beneficyaryo, kabila ang mga senior citizens, PWD, solo parents, 4-piece at mga registered fisher folk at mga miyembro ng TODA. Magsisimula ang kadiwa ng Pangulo ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pinalalahanan naman ng mga bibili na magdala ng kinakailangang valid ID, NAVO rehistro at DAQR code at first come first serve ang magiging bentahan. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Higit 200 mga magsasaka, senior citizen at PWD sa Bontoc Mountain Province nakatanggap ng tig kalahating kabang bigas. Mula sa DZRA Radyo Pilipinas Bontoc, Don Nakawis Balyo, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
4: Nakatanggap ang mahigit 200 na magsasaka, senior citizens at persons with disabilities sa Barangay Bontoc Ili, Bontoc Mountain Province ng tig 25 kilo ng libreng bigas mula sa Bontoc Local Government Unit sa ilalim ng Local Government Support Fund, Bagong Pilipinas Rice Program. Isinagawa ang pamamahagi sa Bontoc Municipal Capital sa pangunguna ng Bontoc LGU sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office at Municipal Health Office. Sa ngayon, 14 sa 16 na barangay sa Bontoc ang nakatanggap na ng naturang ayuda. Nakatakda namang mabigyan ng rice assistance ang mga benepisyaryo sa Barangay Ginaang at Dalikan. Bahagi ito ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga vulnerable sector upang makatulong na matiyak ang sapat na pagkain ng mga kwalipikadong benepisyaryo alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontoc.
0: Ikalawang yugto ng Local Government Support Fund Rice Program, patuloy ang distribusyon sa Burgos, Ilocos Norte. Mula sa DWFB Radyo Pilipinas, Lawag, Rani Dorilag, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binibilisan ng lokal na pamahalaan ng Burgos, Ilocos Norte ang pagbibigay ng libreng bigas sa mga residente sa ilalim ng Local Government Support Fund mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Mayor Crescente Garcia, umaabot sa mahigit 3,400 na residente ang benepisyaryo ng LGSF Rice Program. Mahigit 2,700 na residente ang binigyan ng LGU habang mahigit 700 na residente naman ang binigyan ng pamahalaang panlalawigan. Aneya, ito ang ikalawang yugto ng pagbibigay ng libreng bigas mula sa LGSF kung saan pinupuntahan nila ang kada barangay. Layunin ng programa upang maibsan ang hirap na dinaranas ng mga residente sa pagkain at ito ang isa sa mga agenda ng Bagong Pilipinas na isinusulong ni Pangulong Marcos. Inaasahan naman na agad na isusunod ang ikatlong yugto pagkatapos ng kasalukuyang distribusyon ng libreng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: 31 agri-enterprise sa Ilocos Region nagawi bilang provincial winner sa Season 6 Startup Competition. Mula sa DWSR Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinarangalan ng Department of Agriculture ang 31 agri-enterprises sa Ilocos Region bilang mga opisyal na provincial winners sa Season 6 Startup Competition. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 80,000 pesos bilang paunang puhunan o startup capital para sa kanilang mga minungkahing negosyong pangkabuhayan sa agrikultura. Bukod sa natanggap na financial grant, garantisado na rin ang sektor ng 31 pinarangalang negosyo para mabanti at makipagpaligsahan sa regional level na nasabing kompetisyon. Upang pumaloob sa susunod na yugto, sasailalim ang mga napili negosyo sa isang comprehensive final defense. Dito ay pipresenta nila ang mga makabago at innovative business models sa harap ng mga hurado sa level ng rehiyon. Ang mga provincial winners ay mula sa Pangasinan 7, La Union 7, Ilocos Sur 8 at Siamang Ilocos Norte. Ang mga tatanghaling final regional winners ay makatatanggap ng karagdagang 150,000 pesos na grant. Kabilang din sa kanilang makakamit ang pagkakataong maging opisyal na kinatawan ng Ilocos Region sa national stage. Ayon sa Department of Agriculture, mananatili ang kanilang buong suporta sa pagbibigay kapangyarihan at paghubog sa susunod ang kagawaran para sa mga kalahok sa kanilang pagharap sa susunod na bahagi ng kompetisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Kabataan agripreneur sa Ilocos Region hinihikayat na sumali sa upscale regional level ng Youth Farmers Challenge Program ng DA. Mula sa DZMQ Radyo Pilipinas, Dagupan, Ricky Kasipit, i-balita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inaanyayahan ang mga kabataang may agribusiness venture sa Rehiyon 1 na lumahok sa Young Farmers Challenge o YFC Upscale Regional Level Competition. May nakalaang 300,000 pesos na grant para sa magwawagi sa regional level, habang 500,000 pesos naman ang maaaring makuha sa national level. Kabilang sa mga requirement ang application letter, application form, business activity at financial plans, DTI o SEC registration o business permit, valid ID, proof of residency, endorsement mula sa agriculture o veterinary office at 2x2 ID photo. Hinikayat ang mga kabataang agripreneur sa Ilocos Region na samantalahin ang pagkakataong ito. Ang YFC ay isang programa ng Department of Agriculture na may layuning makapagbigay ng suporta sa mga kabataang magsasaka at mangingisda bilang aktibong katuwang sa pagkamit ng food security. Hatid ng programa ang competitive financial grant sa mga kabataan na nagnanais magsimula o mapalago ang kanilang agri-fishery enterprise o startup. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: 30 milyong pisong local government support fund sa Pandan Camarines o Catanduanes nakatulong para sa pagbili ng bigas at solar lighting projects. Mula sa DWDF Radyo Pilipinas, Virac Juris de la Rosa, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tamad si Pandan Mayor Onesto Tabligan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 30 million pesos na local government support fund na inilaan sa Pandan Catanduanes para sa rice assistance at infrastructure projects. Ayon kay Mayor Tabligan, umabot sa 5,203 kabahayan ang nakinabang sa rice assistance na ipinamamahagi sa apat na tranches, habang kasalukuyang panghinihintay ang ika-apat at final na release mula sa NFA. Samantala, 25 million pesos naman ang inilaan para sa solar lighting project na nakinabang ang 6 na barangay, partikular yan sa mga pangunahing daanan papasok at palabas ng bayan. Ayon sa alkalde, nakatulong ang mga ilaw na ito sa kaligtasan ng mga motorista at nagbigay rin ng mas maaliwalas na lugar para sa mga nag-eehersisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Hinimok ni Abra Representative J.B. Bernos ang kanyang mga kapwa mambabatas na aprubahan ang pondo para sa subsidiya sa bagong aprobadong bakuna laban sa African Swine Fever. Ayon kay Bernos, malaking tulong ang 1 bilyong pisong hinihingi ng Department of Agriculture para sa pagbabakuna ng mga backyard pig farms at maprotektahan ang kabuhayan ng mga maliliit na magbababoy. Kasunod ito ang pag-aproba ng Bureau of Animal Industry o BAI sa commercial sale ng AVAC ASF Live, ang kauna-unahang ASF vaccine na maaaring gamitin ng o gamitin sa fatteners o mga baboy na inaalagaan para sa produksyon ng karne. Sinabi ng ahensya na isinasagawa na rin ang testing sa ProVac, isang ASF vaccine na gawa sa South Korea. Nilinaw din ng mambabatas ang kahalagahan ng malawak na access sa bakuna upang mapigilan ang pagkalat ng nasabing peste na mula naman na tumama ito sa bansa noong 2019 ay nagbaba na sa populasyon ng mga baboy mula sa 13 milyon sa tinatayang 8 milyon. Ayon pa sa mambabatas, makatutulong ang pagbabakuna sa pananatili ng supply ng baboy at mapigilan ang pagtaas ng presyo ng baboy bunsod ng supply instability. Umaasa rin si Bernos na magiging matagumpay ang Animal Vaccine Development Program ng ahensya sa pagbuo ng sariling bakuna gawa ng mga Pilipinong researcher at scientists laban sa ASF at iba pang sakit sa mga hayop. Samantala, dagdag na 2 piso kada kilo sa palay makukuha ng kwalipikadong magsasaka sa Kalapan Oriental Mindoro mula sa DWFS Radyo Pilipinas Lucena. May formaran, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Makakatanggap ng dagdag na 2 piso kada kilo ng palay ang mga kwalipikadong magsasaka sa Calapan City na magbebenta ng kanilang ani sa National Food Authority. Ayon sa papatid ng NFA Calapan, ito ay sa ilalim ng Palay Marketing Assistance for Legislators and Local Government Units kung saan ang City Government of Calapan ang magbibigay ng karagdagang 2 piso kada kilo sa kasalukuyang buying price ng NFA. Kwalipikado sa programa ang mga magsasakang lehitimong residente ng Calapan. May sinasakang 3 hektarya pababa at nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Maaring makapag-apply at makakuha ng dagdag na impormasyon ang mga interesadong magsasaka sa agriculturist na nakatalaga sa kanilang barangay sa Calapan City, Oriental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Daang-daang stakeholders ng coconut industry sa Mindanao dadagsa sa Davao City para sa kauna-unahang Coconut Philippines Mindanao Trade Fair 2026. Mula sa DXRP Radyo Pilipinas, Davao, Armando Finiquito, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Report.
9: Inaasahang dadagsa sa Davao City ang daang-daang stakeholders ng coconut industry mula sa iba't ibang panig ng Mindanao para sa kauna-unahang Coconut Philippines Mindanao Trade Fair 2026 na isasagawa ngayong Setyembre 10 hanggang 13 2026 sa Sirigawang Kapihan sa Davao sa SM City Davao Annex. Inihayag ni Department of Trade and Industry o DTI 11 Coconut Farmers and Industry Development Plan Coordinator Maria Victoria Placer na inaasahang lalahukan ng lampas 100 ng mga coconut farmers, cooperatives at coconut-based enterprises at 30 mga exhibitors na gaganapin sa isang mall sa Davao City. Ayon kay Placer, layunin nito na mapaunlad ang industriya ng niyog sa buong Mindanao. Inaasahan naman ng DTI na makakalikom ng 30 milyong piso na kita ang 3 araw na trade fair. Ang kauna-unahang Coconut Philippines Mindanao Trade Fair 2026 ay inorganisa ng Mindanao Trade and Export Foundation Incorporated sa pakikipagtulungan ng DTI Regional Offices sa buong Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Higit 1,100 mga magsasaka, mangingisda at PUJ driver nakatanggap ng tulong pinansyal sa Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mahigit 1,000 magsasaka, mangingisda at public utility jeepney drivers ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Albay Astrodome Ligaspas sa T. Albay. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office Albay, nasa 529 na mga magsasaka at 250 naman ang mga mangingisda ang nakatanggap ng tig 2,000 pesos, habang 409 na mga PUJ drivers ang tumanggap ng tig 1,500 pesos. Umabot sa mahigit 2 million pesos ang inilaan na pondo para sa programa. Isinagawa ang distribusyon sa pangangasiwa ng PSWDO at Provincial Government of Albay kasunod ng tuloy-tuloy na pamamahagi ng ayuda na sinimulan noong unang linggo ng Agosto sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Itinuon ang ayuda sa mga binipisyarong hindi na isama sa mga naunang tulong mula sa national government, kabilang ang uplift program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bahagi ito ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga sektor na hindi na isama sa mga naunang ayuda, alinsunod sa panawagan na walang Pilipinong maiiwan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Bagong Farm to Market Road sa Tolo sa Leyte natapos na. Mula sa DYES, Radyo Pilipinas, Borongan, Maria Daisy Amor Lalosa Berizar, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, report!
11: Mas mabilis at mas ligtas na ngayon ang pagbibiyahe ng mga produktong agrikultural sa bayan ng Tolosa matapos matagumpay na maitayo ng Department of Public Works and Highways, Leyte First District Engineering Office, ang Phase 1 ng Farm to Market Road sa Sitio Lucton, Barangay San Vicente. Sakop ng naturang proyekto ang 800 meters na simentadong kalsada na maaari ng daanan ng mga apat na gulong na sasakyan. Direktang pakikinabangan ito ng mga lokal na magsasaka upang mapadali ang pagpapadala ng kanilang mga ani sa pamilihan na inaasahang magpapataas ng kanilang kita. Bukod sa tulong sa kabuhayan, mas maayos at secure na rin ang araw-araw na pagbiyahe ng mga residente, mga estudyante at mga manggagawa na patungo sa mga pangunahing serbisyo lalo na tuwing tag-ulan. Nakatakda namang simulan ang phase 2 ng proyekto upang mapalawig pang ugnayan ng mga kalsada at mapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya sa buong bayan ng Tolosa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Konkretong farm to market road ng DARDP scale up. Napakinabangan ng mga magsasaka ng niyog sa Zamboanga del Sur. Mula sa DXMA, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Leslie Cubol, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, report!
12: Hindi na kailangan magbiyahe pa ng malayo ang mga magsasaka para lamang makapagbinta ng kanilang kopra dahil ang mga komprador na mismo ang pumupunta sa kanilang barangay. Ito ang aktual na nasaksihan ng Regional Project Coordination Office 9 o RPCO 9 Infophasia Unit habang nagdodokumento kung saan nakita ang mga magsasakang nagtitimbang ng sako-sakong kopra sa mismong tabi ng kalsada sa hangganan ng Barangay Linugwayan, Vincenzo Sagon at Barangay Bularong, Margo sa Tubig sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Hindi lamang panahon at pamasahe ang kanilang natipid, mas mabilis na rin nilang nadadala ang kanilang produkto sa merkado at nagbibigay ng mas malaking pagkakataon na tumaas ang kanilang kita at umunlad ang kanilang kabuhayan. Ang konstruksyon at pagkongkreto ng Kugon Linugwayan Maria Segment 1 at Linugwayan Bularong Segment 2 o Farm to Market Road o FMR ang pinakaunang DAPRDP Scale Up FMR Subproject na naipatupad sa Zamboanga Peninsula. Ang FMR ay may habang 8 kilometro at nagkakahalaga ng 180 milyong piso. Layan itong mapabilis ang pagbiyahe ng mga produkto at makapagbigay ng mas magandang akses sa merkado para sa mga magsasaka. Kahit hindi pa ito opisyal na ideklarang 100% ng kompleto, malinaw na ang pagbabagong dala nito sa mga komunidad kung saan halos 3,000 mga pamilya ang nakabenepisyo nito. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Mga kababaihang magsasaka, pinangunahan ang pagbabahagi ng tradisyonal na kaalamang agrikultural sa kabataan ng Basco Batanes sa Project Wakay. Mula sa DWBT Radyo Pilipinas Batanes, Rodri Amboy, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
13: Formal ng ilunsad ang Women Advocate Indigenous Knowledge in Agriculture for the Youth o Project Wakay sa Bayan ng Basco. Layunin sa nasabing aktibidad na pangunahan ng mga kababaihan ang pagbabahagi ng katutubong kaalaman sa mga kabataan at kababaihan ng Basco patungkol sa pagsasaka ng wakay o kamote. Ang wakay ay hindi lamang pangunahing pagkain kundi isa ring mahalagang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng mga ibatan. Ang proyekto ay isang inisyatiba ni Board Member Anastasia B. Viola na naglalayon na bigyang daan ang kababaihang ibatan na maging tagapagturo at tagataguyod ng tradisyonal na kaalaman sa agrikultura. Isinagawa ang nasabing aktibidad sa Tucon Demo Farm ng Local Government Unit of Basco. Tampok sa programa sina Melchora Montes at Teodora Abengaña ng mga aktibong magsasaka sa Bayan ng Basco. Ibinahagi ng mga ito ang mga karanasan at kaalaman sa tradisyon sa pagsasaka ng wakay na nagmula pa sa mga naunang henerasyon. Ipinahayag din ng mga magsasaka ang kanilang kahilingan sa mga kabataan na magbalik sa pagsasaka at makipagtulungan sa pagpapalago ng agrikultura sa probinsya. Samantala, ibinahagi rin ni Mark Angel Redondo ng Batanes State College ang kanyang pag-aaral sa tradisyon ng mga ibatan sa paggamit ng yugto ng buwan sa panahon ng pagsasaka. Sa ikalawang araw ng aktibidad ay sinagawa ang aktual na demonstrasyon ng pagpili ng mga talbos ng kamoteng itatanim at ang tamang paraan ng pagtatanim. Kasabay nito, pinaliwanag din ang mga tradisyon ng mga ibatan kaugnay sa pagtatanim ng wakay na nagsisilbing tulay sa pagpapanatili ng kanilang pamanang kaalaman. Aktibong nakilohok rito ang ilang kabataan, kabilang na ang youth organization na Hambam at ang mga solo parents ng Basco. Nakilohok din si Miss Batanes 2026 Stephanie Gonzalez bilang bahagi ng pagpapatuloy ng kanyang advokasya sa pagsulong ng agrikultura at mga kabataan. Ang Project Wakay ay bunga ng malawak na pagtutulungan ng LGU Basco, Provincial Government of Batanes, Batanes Slow Movement, DABES, NCIP, at Provincial and Municipal Sangguniang Kabataan Federation at ang Chanarian Women Farmers Association. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
14: Delivery! Maria Jose!
15: Akin yan? Ang laki ng box!
14: Surprise!
15: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
14: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
15: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
16: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
17: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: register mo ng business permit. Nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Agrikultura. Usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Patuloy ang pagtutok ng Department of Agriculture sa presyo ng abono o fertilizer, particular na sa urea, bunsod ng hindi pa rin tumitigil na sitwasyon o umiikting sitwasyon sa gitnang silangan dahilan para mapanatili ang mataas na presyo ng abono sa lupa. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi nito na mula sa dating presyo nito na 1,500 piso ay pumalo na sa 2,300 piso na ang presyo ng pataba dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sa kabila nito ay inaprubahan naman ng Agriculture Department at Department of Budget and Management ang dagdag na pondo para sa DA sa ilalim ng AFLIP program upang matulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng fertilizer assistance. Malaking bagay ayon sa opisyal ang inilaang budget para sa fertilizer requirement dahil napapanatili nito ang productivity ng mga magsasaka bilang paghahanda na rin sa matinding epekto ng El Nino.
4: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Mga kasama, sa punto pong ito, mayroon po tayo makakausap hinggil po sa National Stock Assessment Program o NSAP. Ano nga ba ito? Para saan ba ito? Ating alamin kay Ginoong Nico Amor Flores, Science Research Specialist 2, Capture Fisheries Research and Development Division ng National Fisheries Research and Development Institute. Sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture. Magandang umaga, Sir Nico. Si Christopher Tirambulo po sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
6: Magandang umaga po sa inyo, Sir Christopher, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin upang maibahagi ang tungkol sa pambansang programang ito ng NFRDI.
5: Sir Nico, nabanggit po na ito pong National Stock Assessment Program ay flagship program ng NFRDI. Kwentuhan nyo naman po kami para saan po itong programang ito.
6: Yes po. Unahin po natin kung ano po ang NSAP, paano po ito nagsimula at ano po ang pangunahing layunin nito. So, ang NSAP po, Sir Christopher, o National Stock Assessment Program, ay pagbansang programa ng NFRDI na nag-aaral sa ating mga pangisdaan sa buong bansa. So, nagsimula po ang NSAP noong 1997. And nabuo po ito dahil noong dekada 80 at 90, napansin ng ating pamahalaan na mabilis ang pagbaba ng dami ng nahuhuling isda. So dahil po sa kawalan po noon ng organisado at tuloy-tuloy na dato sa ating mga fish stocks, wala pong matibay na baseline data noon, kaya mahirap po magpatupad ng mga tamang alintuntunin sa pangingisda. So ang layunin po ng NSAP ay magkalap ng scientific evidence-based data na magbibigay ng health status ng ating fish stocks. So, ang mga datos na ito ang ginagamit po nating batayan sa pagbuo ng mga alintuntunin at regulasyon upang matiyak na maging sustainable ang pangingisda natin at makasigurado po tayo sa food security ng ating bansa.
5: Sir, kasama din po ba dito sa ano sa programang ito yung pag-aalam po na bilang ng mga iba't ibang uri ng isda?
6: Yes po, kasama po, Sir.
5: Opo, Sir, ibig sabihin kung para kayong PSA na nagpupunta kayo sa ibang-ibang katubigan, tapos inaaral ninyo yung bilang ng mga kada species ng isda?
6: Medyo parang PSA po, pero magkaiba po tayo ng mandato sa PSA, no? So, balikan ko po, no? Sir, bago tayo pumunta doon, balikan ko po kung bakit po tayo tinuturing na flagship program ng NFRDI, yung NSAP. So, itinuturing po tayong ang NSAP po ay tinuturing na nating flagship program dahil unang-una po, ito po ay institutionalized at nakapaloob sa pambansang budget sa AGAA. Ibig sabihin po, hindi po ito tulad ng ibang pansamantalang pag-aaral. Isa itong permanenteng mandato ng gobyerno para sa tuloy-tuloy na pag-aaral sa ating pangisdaan. Pangalawa po, ito na po yun. Ito ay may malawak na saklaw po at operasyon sa buong bansa. Halos araw-araw po itong pinapatupad sa halos 500 bagsakan ng isda po o landing site sa buong bansa. At pangatlo po, ang NSAP dito po nagiging direktang batayan ng pambansang patakaran at batas. Halimbawa po, ang datos po ng NSAP ang mismo ginagamit ng gobyerno upang may patupad ang closed fishing season tulad ng sardinas sa Zamboanga at Galunggong sa Palawan. So sa madaling salita po, ang NSAP po ang pangunahing tulay ng NFRDI upang ang agham ay maging totoong proteksyon sa ating mga mangingisda at sa ating karagatan. So meron nga po tayong mga landing sites all over the Philippines po wherein meron po tayo doon mga enumerators na nagtitingin po. Ang pangunahing gawain po natin sa ilalim ng NSAP ay landed catch monitoring. Nag-iimbentaryo po tayo ng mga huling isda at nagtatala ng uri ng dami, saan nahuhuli at sinusukat ang haba at bigat ng mga ito. Ikalawa po, ay boat and gear inventory naman. Inaalam natin kung ilang bangka, anong klase ng bangka, at anong kagamitan ang ginagamit sa pangingisda. Yun po, Sir Christopher.
5: At talaga, kailangan talagang malaman ninyo kung anong klaseng mga gamit tsaka bangka ang ginagamit ng mga mangingisda?
6: Yes po, Sir Christopher.
5: Bakit, sir? Bakit kailangan alam ng gobyerno kung anong ginagamit na bangka tsaka gamit? Ibig sabihin, kailangan talaga i-registered yung mga gamit tsaka yung mga bangka?
6: Yes po, sir. Hindi po kami tungkol sa registration, pero inagawa po namin yung national inventory po para kailangan makita namin yung buong picture ng fishery sa buong Pilipinas. So yun po yung malaking kinaibahan natin sa PSA. So dahil po sila ay more on production data, kami po, ang inaalam po natin sa NSAP ay more on the health stock status po. So kailangan po nating makuha yung sukat at bigat ng mga isda. Ganun na rin po yung kung ano po yung mga humuhuli sa kanila ng mga bangka at anong klase po ng mga fishing gears.
5: Oh, okay. Kailangan palaga na mo-monitor din ng gobyerno. So, ibig sabihin, sir, halimbawa sa isang lugar, may mga registered na mga bangka doon, kailangan din po ba malaman kung gaano kadami yung mga registered na bangka sa isang lugar?
6: Not necessarily po kailangan namin siyang ma-register. Ang registration po ng bangka ay nasa under po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa ENSA po ay kailangan lang po talaga naming malaman kung ilan po talaga ang isla na ang ating bangka sa buong Pilipinas para po ma-inventory po no matter what kung siya po ay register o hindi.
5: Abo, sir, kamusta naman po yung mga isda natin na base po sa mga inventaryo? Ano po yung pinakamaraming isda? Ano po yung mga uring isda? Saan po ito makikita yung mga mararaming isda, sir? Tsaka yung mga malalaki?
6: Sa ngayon po, ang pinakamaraming isda po natin na base po sa NSAP data ay yung mga sardinas po at galunggong. Sa kasalukuyan po, makikita natin ang karamihan ng mga ito sa Zamboanga, yung mga sardinas. At yung mga galunggong naman po natin ay nanggagaling naman po sa Northern Palawan.
5: Okay. So ibig sabihin, sir, halimbawa, kailangan malaman yung datos galing sa inyo tapos bago makapagbigay po ng mga similya kasi syempre may nababalitaan kami na namimigay ang BFAR ng mga similya. Ibig sabihin, sir, kailangan mapag-aralan nyo muna yung bilang ng mga isda o mga ibang uri ng laman dagat sa isang lugar at least para man lang akma yung mga ipamamahaging similya sa mga mangingisda.
6: Yung sa pagbabahagi po ng similya ay hindi na po namin yun saklaw, Sir Christopher. Pero meron po kaming mga pag-aaral tungkol naman po sa ano sa medyo may related po sa tanong nyo. Nagkakandak din po kami ng reproductive biology study po. Ito naman po yung inaalam po natin yung gonadal maturity naman po. Yung mga panahon ng pangitlog ng mga isda. So, sa pag-aaral po natin ito, natutukoy po natin ang eksaktong buwan at lugar kung kailan at pansamantalang pwedeng ipagbawal ang paghuli ng mga isda gamit ang ilang partikular ng fishing gears.
5: Okay. So, kailangan talaga, sir, manggagaling talaga yung mga data galing sa inyo. Kasi, halimbawa, sir, pupunta ako sa isang lugar para mangisda. Kailangan po ba magtatanong muna ako sa isang DA official, sa DA office, kung pwede bang mangisda doon? Tama po ba ako, sir?
6: Pakiulit po, sir.
5: Sir, halimbawa, sir, ako, mangingisda po, gusto ko pong mangisda. Kailangan ko po bang alamin muna sa DA or sa mga municipal agriculture office kung pwede po bang mangisda sa isang lugar?
6: Depende po, sir, kung anong klase yung gagawin natin pangingisda, no, kung pangmalakihan. Or kung ano lang po naman, katulad natin na mangingisda lang po tayo for self-sustenance or gagawin natin pagkain. Hindi naman ako.
5: Okay. So, ibig sabihin, sir, mas maikpit talaga kayo sa mga commercial kasi ito yung mga malalaki. Halimbawa, dun sa Zamboanga, di ba? Tsaka sa Mindanao, yung mga tuna doon. So, malalaki. Tsaka yung mga tambad. Mostly, ang lagi nyong tinututukan yung commercial kasi sila yung pinakamalaking kumuha ng o maghango ng mga isda para sa commercial use.
6: Ay, hindi naman po sa ganun. Yung ano po natin, yung restrictions po ay mostly under po na po yan ng mandato ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So hindi naman po natin nakikita na mas hinihigpitan natin yung commercial. So balance po tayo diyan.

0: na pangunahing pinagmumulan ng lahat ng protina ng ating pamilyang Pilipino. So lagi po natin tatandaan, Sir Christopher, at sa ating mga tagapakinig, na ang mga isda sa dagat ay hindi tulad ng ng manok o kaya palay na pwede nating alagaan o itanim. So nakadepende po tayo sa kung ano ang binibigay ng inang kalikasan sa atin. Kaya kung gusto po natin na may mauhuli pa rin tayo sa inaharap, kailangan natin ng tamang datos, katulad niya ng ginagawa natin sa NSAP, tamang datos mula sa agham para magamit po ng maayos ang, at hindi maubos ang mga ating mga fish stocks.
1: Sir, halimbawa dito sa mga kapatid natin sa media, may mga gagawa ng istorya, isabi pwede pong lumapit sa inyong tanggapan. Halimbawa, gusto namin gumawa ng istorya, gumawa ng dokumentaryo, o saan ba yung mga malalaking tilapia na pwedeng makain? Saan ba yung pinakamadaming tilapia o kaya bangus na makikita? Sa inyo pong tanggapan, lalapit ang ating mga kasamaan sa media o iba pa mga vloggers na gagawa ng istorya?
0: Yes po, Sir Christopher, pwede po sa amin lumapit. Sa aming tanggapan po sa NFRDI, meron po tayong yan.
1: Oo, okay. Ah. Pero ngayon ko lang nalalaman na kailangan talaga may data. Kumbaga, kailangan alam natin kung gaano pala kalaki. It matters din pala yun sa inyo, sa DA, yung gaano kalaki yung isda, gaano karami. Importante pala yan kasi ibig sabihin, bago pumunta yung mga mangingisda natin sa isang lugar, sigurado palang mayroon silang mahuhuling isda doon sa isang lugar. Tama ko, no, sir? Kung
0: yes po,
1: sulit
0: sir.
1: Ba yung sulit yung pagpunta ng isang mangingisda, tama ba yung dala nilang gamit? Kasi naman baka naman hindi akma yung gamit na gagamitin nila sa panguhuli ng isda kasi pwedeng maliit, pwedeng malaki o iba-ibang klaseng isda doon. Halimbawa, kung halimbawa malaking isda pala yung kukunin nyo, tapos tama lang yung sukat ng net eh. Kasi alam ko kailangan pa register din yung net o kailangan may tamang sukat din yun kasi hindi pwedeng mahuli yung mga maliliit eh. Lalo-lalo na Sir Nico, yung mga buntis, yes, kailangan din i-check din natin yan para magpatuloy po yung pagdami ng populasyon ng isda.
0: Sir, tama po yun, Sir. Kailangan po natin malaman yung mga bagay na yan para po sa tamang pag-manage po natin ng fisheries resources po natin sa bansa.
1: Sir, huling mensahe na lang po.
0: Okay po. So, ulit po, maraming salamat din po sa pagkakataon, Sir Christopher, at sa Radyo Pilipinas usapang agrikultura. So, ito po, lagi po itong sinasabi ng mentor ko. Ipaparating ko na lang din po. So, nais po naming makiusap po sa ating mga mangingisda at stakeholders na maglaan po sana tayo ng kaunting oras at suporta kapag kinakausap or ini-interview po tayo ng ating mga NSAP data enumerators sa mga bagsakan ng isda. So, ang ginagawa po nating pananaliksik sa NFRDI NSAP ay ligtas at ginagawa natin upang masiguro na may mahuhuli pa ng isda sa ating mga anak para sa ating mga anak at po sa hinaharap. So, muli po sa NFRDI at sa ngalan ng aming Executive Director, Dr. Maria Teresa Mutya, magandang araw po sa inyong lahat.
1: Alright, maraming salamat po, Sir Nico Amor Flores. Samantala, Sir Nico, nais ko lang din po batiin si Ma'am Rina. Kasi siya po yung lagi kong nakakausap sa inyo pong tanggapan, si Ma'am Rina de la Cruz. Gusto niya pong mabati po siya dahil malaking tulong po si Ma'am Rita sa inyong tanggapan dahil siya po yung aking nakakausap at siya rin po ang nagsasuggest ng mga topic na ganito. Actually, nagulat. Ano pala to? May mga ganitong klaseng topic. Marami siyang sinasuggest sa akin na hindi ko inakala na mayroon pala sa Agriculture Department. Muli po, maraming salamat po, Sir Nico Amor Flores, ang Science Research Specialist 2 mula sa Capture Fisheries Research Development Division ng National Fisheries Research and Development Institute sa pangangasiwa po yan ng Department of Agriculture. At mga kasama, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa nakasama ko sa produksyon mula sa Radyo Pilipinas Technicals.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Malacañang handang isapublikong National Flood Control Master Plan na pinababalangkas o binabalangkas na ng administrasyon.
4: Headlines.
3: Mas malaking pondo para sa mga pampublikong ospital mula sa 2027 national budget. Sinusulong ng Administrasyong Marcos.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture naglaan ng mahigit sa 609 million pesos na halaga ng agricultural inputs para sa mga magsasaka at mangingisdang naapekto ng habagat at mga nakaraang bagyo.
4: Headlines.
3: Farmgate price ng baboy bumaba dahil sa nagmadaling pagbebenta ng mga hog raiser bago ang tagulan.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang pagpapalawak ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicle drivers sa buong bansa.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines, pinag-iingat ang publiko sa mas matitinding propaganda ng China sa pag-angkin nito sa mga teritoryo ng Pilipinas.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 9, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Malacañang handang isapublikong National Flood Control Master Plan na binabalangkas na ng administrasyon. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Pahayag ng kahandaan ng palasyo na buksan sa publiko ang binubuo na ngayong National Flood Control Master Plan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa ang administrasyon na ilantad sa publiko ang anumang magiging development kaugnay ng sinisimula ng pambansang plano para maibsan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang hakbang ani Castro ay bahagi ng transparency na ani ay lagi namang inoobserba ng pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Pati ang plano sa climate change ayon sa PCO official ay maaari din nilang isapubliko na isa din anya sa pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na nababanggit din ang pagbabago ng klima sa contributory factor sa lumalalang suliranin sa baha. Una nang iginate ng Pangulo at ng Palasyo na matagal lang may master plan dangan lang at hindi naman ikinasa ang pagpapatupad kaya't ikakasanaan niya ito habang nagsasagawa na din ng pag-update sa plano. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Lagi naman pong transparent ang administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. At pati nga ito pong pagpaplano para sa climate change ay ipapakit namin.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Mas malaking pondo para sa mga pampublikong ospital ang sinusulong ng Marcos Administration sa panukalang 2027 national budget. Sa ilalim ng panukalang budget, 107.29 billion pesos ang nilaan para sa operasyon ng 72 Department of Health Regional Hospitals at iba pang health facilities. Mas mataas ito ng 1.3 billion pesos kumpara sa 2026 General Appropriations Act. Ayon sa Department of Budget and Management, malaking bahagi ng dagdag sa pondo ay mapupunta sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Gagamitin ito para sa libreng essential medicines, basic health services at pagpapalakas ng kalidad at accessibility ng tertiary care, kabilang ang zero balance billing para mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikadong pasyente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, para naman sa 14 na DOH hospital sa Metro Manila, 28.19 billion pesos ang panukalang pondo para sa 2027. May 74.45 billion pesos ang nilaan para sa PhilHealth. Mahigit naman sa 25 billion pesos ang para sa National Health Workforce Support System upang palakasin ang deployment ng mga doktor, nurse at iba pang mga health professionals. Malaki rin ang dagdag sa Cancer Assistance Fund na umabot sa 3.75 billion pesos o 150% na mas mataas kaysa sa 2026 GAA. Target nitong magbigay ng hanggang 150,000 pesos na financial assistance sa bawat isa sa 25,000 cancer patients sa 36 na designated cancer care access sites sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panukalang 2027 budget ng Department of Social Welfare and Development, people-centered ayon sa kagawaran. Narito ang balitang hatid ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Tiniyak ni DSWD Secretary Rex Cotillan na nakatuon sa people-centered investments ang panukalang 241.2 billion budget ng DSWD para sa taong 2027, particular dyan sa social protection at social development. Sa pag-alap ng kalihim sa House Appropriations Committee, binigyang din ito na kabilang sa tututukan ang human capital development, community-driven development at ang agarang disaster response. Punto nito, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat agad na katutugon ng gobyerno at patuloy na umaalalay sa mga pamilya na nangangailangan hanggang sa makabangon ang mga ito. Tawag nito ay hinihayag din ng kalihim ang mas mababang budget ng NEP, kabilang na ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Anya, dahil demand-driven ng AICS, maaaring hindi sapat ang nakalaang pondo para mapanatili ang parehong antas ng serbisyo sa nakalipas na 2 taon. Sa kabila naman ng pagbabawas sa ilang programa, pinanatili naman ng DSWD ang GA budget levels para sa ilang flagship programs, kabilang ng Tarabasa at ang Pag-abot Program. Ibinigay rin ng kalihim ang fiscal discipline ng kagawaran matapos makamit ang halos 100% utilization rate sa 2025 budget ng DSWD. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development tumihirit ng dagdag na 43.1 billion pesos na pondo para sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa taong 2027. Narito ang balitang hatid sa atin ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Hiniling ni DSWD Secretary Rex Cotillan sa House Appropriations Committee ang dagdag na 43.1 billion pesos na pondo para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa 2027. Sa budget hearing, sinabi ni Cotillan na mahalagang maibalik man lang sa kasalukuyang antas ang pondo ng AICS mula sa 63 billion pesos ngayon 2026 na sa 33 billion lamang yun na ipasok na pondo sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Paliwanag ni Gatchalian na mabilis nang nauubos yung kasalukuyang pondo dahil sa mga hindi inaasahang krisis kabilang na yung energy emergency, mga kalamidad at iba pang state of calamity sa bansa. Ayon sa kalihim, nasa 70% na noong 63.4 billion na AICS allocation ang nagamit. Hiwalay pa ito dun sa 10 billion pesos na inilaan para sa transport assistance dahil sa energy emergency. Tinatayan ng DSWD na abot sa 70 hanggang 75 billion pesos yung kabuang pangangailangan para sa AICS ngayong taon. Ni Inikatsalyan na kung mananatili sa 33 billion pesos yung AICS budget sa 2027 at hindi maaprubahan yung hinihingi na augmentation, tinatayang 4.08 million na individual na nasa krisis ang maaaring hindi mapagkalooban ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 609 million pesos na halaga ng agricultural inputs ang nilaan ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng habagat at ng mga nakaraang bagyo. Kabilang sa mga pinamamahaging tulong ang mga binhi ng palay, mais at gulay, gayon din ang iba pang mga planting materials. Naglaan din ang National Food Authority ng 9,260 bags ng milled rice para sa mga apektadong local government units sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Umabot naman sa 187 million pesos ang indemnification para sa umabot sa 25,000 insured farmers and fisher folks sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Maaari rin silang makinabang sa Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council na nag-aalok naman ng hanggang 25,000 pesos na loan payable sa loob ng 3 taon at walang interest. Naghahanda na rin ang Department of Agriculture ng komprehensibong rehabilitation at recovery plan para sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bumaba ang presyo ng baboy sa farm gate level dahil sa nagmamadaling pagbebenta ng mga hog raisers bago ang tagulan. Dahil ito sa pangambang muling magkaroon ng outbreak ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., minabuti ng ilang hog raisers na ibenta ng mas maaga ang kanilang alagang baboy upang maiwasang maapektuhan ng ASF. Sinabi rin niya na dumami ang supply ng baboy matapos na palakasin ng mga raiser ang kanilang produksyon dahil sa mataas na presyo ng pork products noong nakarang taon. Pinaliwanag naman ng kalihim na ito na rin ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng farm gate price ng baboy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 5.6% ang pork production sa second quarter na umabot sa 412,280 metric tons. Bumaba naman ang halos 19% ang average farm gate price sa 172 pesos and 44 centavos kada kilo mula sa 211 pesos and 91 centavos noong nakaraang taon. Sinabi rin ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ang pagbaba ng presyo ay pangunahing dulot ng mabilisang pagbebenta ng mga lokal na hog raiser at hindi ng pagdami ng imported na karneng baboy. Ayon naman sa Bureau of Animal Industry, inaasahang bababa nang umaabot sa 50,000 metric tons ang pork imports ngayong taon kumpara sa nakaraang taong 2025.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inalawak ng Administrasyong Marcos ang fuel subsidy para sa mga kwalipikadong public utility vehicles o PUV drivers sa buong bansa. Sa ilalim ng programa, dinaas sa 12 pesos kada litrong fuel discount mula sa dating 10 pesos kada litro. Alinsulod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinasimple rin ang proseso ng pagkuha ng fuel subsidy. Ang mga kwalipikadong PUV ay maaaring makatanggap ng benepisyo nang hindi na kinakailangang magsumite ng mga dokumento o pumila para mag-avail nito sa pamamagitan ng mas mataas na fuel discount at mas pinadaling proseso. Layunin ng programa na maibsan ang gastusin ng mga PUV drivers at may paramdam ang direktang suporta ng pamahalaan sa transport sector.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science mula sa pag-aaral ng Program for International Students tumaas. Narito ang report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Ipinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakahuling resulta ng pag-aaral ng Program for International Student Assessment kung saan tumaas ang marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa ilang sistema ng edukasyon na umangat sa lahat ng larangan. Panawagan ni Pangulo Marcos sa mga Pilipinong mag-aaral, ipagpatuloy ang kanilang pagsusumikap na matuto at paunlari ng sarili. Gayon rin ang lalo pang pagpapaigting sa mga programa upang mas gumanda pa ang edukasyon at kinabukasan ng bawat kabataang Pilipino.
11: Ang Pilipinas ay isa sa pinakamaganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganung klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isa ulit sa pinakamaraming nailagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa. Nakasulat dito, "The Philippines is among the few education systems improving across all domains. The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally, with the strongest long-term improvement in reading amongst participating systems."
7: Mula sa Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalo pang lalalim ang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas sa Norway at South Korea. Kasunod dito ng pagtanggap ng Pangulo sa credentials ng mga bagong ambassador ng dalawang bansa sa magkahiwalay na seremonya sa Malacañang. Kabilang dito sina Norwegian Ambassador Christian Netland at South Korean Ambassador Lee Dong-gi. Sa kanyang pagkikipagpulong kay Netland, nilarawan ni Pangulong Marcos ang mainit na at produktibo ang relasyon ng Pilipinas at Norway. Ay na rin kay Netland, nakabantay naman ang ugnayan ng dalawang bansa sa tiwala, respeto sa isa't isa at kapwa, commitment sa kapayapaan at international cooperation. Samantala, tinanggap din ni Pangulong Marcos si Lee Dong-gi bilang bagong South Korean Ambassador sa Pilipinas. Nagpahayag ang Pangulo ng kumpiyansa na lalo pang mapapalakas ang strategic partnership ng Pilipinas at South Korea sa panahon ng panunungkulan ng bagong envoy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mahalagang magtulungan ang mga bansa gamit ang mga patas na batas upang protektahan ang kaligtasan at kapakanan ng bawat tao. Sa kanyang pagsasalita sa unang plenary session ng Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea, giniit ni Teodoro na kailangang patas at epektibong may patupad ang paggalang sa international law at panindigan ng United Nations o panindigan ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Muling pinagtibay ng kalihim ang commitment ng Pilipinas sa napangalagaan ng territorial integrity at sovereignty ng bansa. Kabilang din dito ang pagpapalakas ng defense modernization at resilient capabilities ng Pilipinas. Giniit din ni Teodoro ang kahalagahan ng pakikipag-alyansa at pagbuo ng koalisyon kasama ang mga bansang may kaparehong paninindigan sa usapin ng seguridad at international order.
12: Actually, the root cause of these conflicts is aggression. And what fuels aggression is a motive and an opportunity. Several states have the might in order to enforce aggression, to resort to aggression for political or whatever aspirations, oftentimes at the expense of smaller and archipelagic states who have been forced to resort to alternative measures in order to guarantee, number one, their territorial integrity and sovereignty, which are guaranteed by international norms, and number two, the survival of their future generations.
3: Ang bahagi po ng talumpati ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Publiko pinag-iingat ng Armed Forces of the Philippines sa mas matitinding propaganda ng China sa pag-angkin nito sa mga teritoryo ng Pilipinas. Lalitong balita atin sa atin ni J. Mark Nagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nagbabala ngayon ang Armed Forces of the Philippines sa mga mas tumitindi pang propaganda ng Chinese Communist Party kaugnay sa usapin ng pag-angkin ng China sa ilang teritoryo ng Pilipinas. Ito ay makaraang umikot sa social media ang mga naratibo ng China hinggi sa pag-angkin nito sa isla ng Batanes, pagsulpot ng Chinese research vessel sa Bajo de Basinloc, gayon din ang mapanganib na hakbang ng mga eroplano ng People's Liberation Army Air Force sa mga air asset ng Pilipinas kamakailan. Sa purong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Reserve Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na masyado ng lantaran ng mga pinakakawalang naratibo ng China. Ito ang dahilan kaya't kailangan palakasin panglaro ng Pilipinas ang ugnayan nito sa mga kaisang diwa ng mga bansa para igit ang soberanya at karapatan sa nasabing karagatan.
14: Yung ganitong activity which we consider as foreign malign influence ay hindi nagpapahina sa loob ng ating mga tauhan sa AFP. Bagkus pinapatibay nila ang ating loob sa pag-perform ng ating mandato. And we have been calling out to the public to be very careful that these foreign malign influence activities have been on the rise and will continue to escalate until 2028.
13: Ang tinig ni AFP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Reserve Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinaigding ng Bangsamoro government at mga national government agencies ang pag-aanda sa seguridad para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14. Layunin ng magkasanib na hakbang ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Commission on Elections, BARMM Government, at iba pang peace and security stakeholders na maprotektahan ng mga botante at election personnel sa isa sa gawang eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangan ng peace and security upang malayang makaboto ang mga Bangsamoro. Binigyan din niyang kailangang mapangalagaan ang integridad ng halalan habang inagalang ang karapatan ng bawat botante. Tinuturing ang unang parliamentary election sa Bangsamoro na mahalagang milestone sa transition ng rehiyon sa ilalim ng Republic Act No. 11054 o Bangsamoro Organic Law.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Halos 12,000 na sundalo at CAFGU members ang tinalaga para sa seguridad ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa September 14. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis Dimaala, nasa 11,900 soldiers at CAFGU active auxiliary members mula sa 1st, 6th at 11th Infantry Divisions ang mga nakadeploy. Bukod pa sa nasabing mga tauhan, nagpakalat din ng Philippine Army ng mga armored units at field artillery units para sa mobility at fire support. Dagdagdag din ang puwersang 10th Infantry Division upang makatulong sa security operation sa halalan. Tiniyak naman ni Dimaala na magiging non-partisan, professional at impartial ang mga sundalong itatalaga sa election security.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na pinag-aaralan ng Department of Energy ang paggamit ng solar energy sa mga bagong lugar, kabilang mga sakahan at mga katubigan sa bansa. Kabilang sa mga sinusulong na teknolohiya ang agri-solar, kung saan maaaring magsabay ang produksyon ng solar energy at mga gawaing pang-agrikultura sa isang lugar. Kasama rin dito ang floating solar na gumagamit ng mga anyong tubig para sa pagbuo ng renewable energy nang hindi kailangang gumamit ng karagdagang lupa para sa mga solar facilities. Ayon sa DOE, makakatulong ang mga bagong aplikasyon ng solar energy sa mas sustainable na paggamit ng mga available na espasyo. May tuturing naman na panibago itong oportunidad para sa renewable energy development. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapalawak ang renewable energy resources at suporta ng transition ng bansa tungo sa mas diversified, secure at sustainable na enerhiya para sa mga susunod na taon.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hinimok ng Department of Energy ang publiko na makisa sa kampanya laban sa illegal na koneksyon ng kuryente. Paalala ni Energy Secretary Sharon Garin sa publiko. Agad i-report ang mga nakikitang jumper at iba pang electrical safety hazards sa tamang paraan nang hindi nilalagay sa panganib ang kanilang sarili. Anya, maaring gamitin ang eGovPH app para mas ligtas at madaling maiulat sa mga otoridad ang mga illegal na koneksyon at iba pang kahinahinalang electrical installation. Ayon sa kalihim, hindi dapat lapitan o hawakan ang mga nakikitang jumper o illegal na koneksyon dahil maaari itong magdulot ng aksidente kabilang ang pagkakuryente at sunog.
15: Electricity theft is not a victimless act. Illegal connections and meter tampering contribute to losses in the electricity system, and legitimate customers may ultimately bear part of that cost. Through eGovPH, the public can now report illegal connections or jumpers, tampered meters, and electrical safety hazards. Huwag hayaang nagbabayad ng tama ang sumagot sa nakaw ng kuryente. I-report po natin. But please do not approach, touch, or attempt to repair an illegal or dangerous electrical connection yourself. Report it and allow authorized personnel to handle it safely.
3: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binaliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ginagawa nila ang manual load dropping kapag hindi na sapat ang supply ng kuryente na dumadaloy sa transmission system. Sa panayam ng Mark In Mark Out, binahagi ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Labanza na kinakailangan nilang magpatupad ng rotational power interruption dahil maraming power plant sa Visayas na matagal lang hindi gumagana. Sa huling tala na sa 30 planta ang nagkaroon ng unplanned shutdown o biglaang tumirik ng wala sa schedule. Paliwanag niya, bukod pa ito sa 14 na nasa derated capacity o kulang ang nagagawang kuryente. Dahil anya sa mga ito, kinakailangang manghiram ng supply ng kuryente ang Visayas mula sa Luzon at Mindanao.
7: Hiram ngayon ng Visayas ng kuryente mula sa Luzon at Mindanao. At kapag nagkaroon rin naman ng aberya dito sa Mindanao, you know, may sarili silang problema sa planta, kukonti lalo yung maipapahiram nilang kuryente sa Visayas. Kaya lumalala ang sitwasyon sa Visayas. Sa katunayan, araw-araw mula May 12, ang alert status dito sa Visayas kasi nga malaki ho talaga ang kakulangan ng kuryente sa regyong to.
3: Samantala, tiniyak pa rin ni spokesperson Alabanza na patuloy ang ugnayan nila hindi lamang sa mga kooperatiba at distribution utilities, kundi maging sa mga generating plants at mga ahensya ng gobyerno na nakatutok sa supply ng kuryente kabilang ng Department of Energy o DOE. Anya, pangunahing solusyon na nakikita nila sa kakulangan ng kuryente sa Visayas ay ang agarang makabalik sa operasyon ng mga tumirik na power plant. Sa pangmatagalang solusyon naman, kinakailangan na anya ng karagdagang mapagkukunan ng supply ng kuryente at makahanap ng mga bagong mamumuhunan sa pagtatayo ng mga bagong planta ng kuryente. Sa ngayon, anya, naatasan sila ng Department of Energy na makipagkontrata ng ancillary services sa mga battery plants para gawing imbakan ng mga excess o sobrang kuryente na karaniwang mula sa solar power.
7: Ano naman ho ang short-term na ambag ng NGCP para matunggunan itong problema sa Visayas. But again, ang caveat ho dyan, kailangan pa rin ho natin ang karagdagang supply. So, unang-una ho, yung mga tumirik, sana makabalik at dapat ho talagang maghanap tayo ng mamumuhunan sa panibagong mga planta.
3: Si NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 32 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga. Mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya safe sa korte at otoridad, nakakabahala bilang ikalawang pinakamataas na leader ng bansa. Narito ang balitang hatid naman ni Melanie Valdez-Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nakakaalarma ang mga kamakailang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaunay nang kawalan umano nito ng tiwala sa hukuman at sa pag-aangking hindi siya safe kapag humaharap sa korte. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., nakakabahala ang mga salitang binitiwa ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, lalo't nahaharap ito sa usapin ng paglabag sa sariling batas. Idinagdag pa ni Tolosa na dapat suriin ng impeachment court kung ang mga pahayag ng Vice Presidente ay lumalabas sa sub-judice rule. Narito ang pahayag ni Attorney Benjamin Tolosa.
17: Hey, what's very concerning yung statements niya that she can't trust the courts anymore. So, considering the topic of the impeachment proceedings, no? Which is in violation of the Constitution, she is the second highest official of the land. So statements like that coming from her were concerning. It might erode the people's trust in our institutions, important institutions such as the judiciary. So,
16: samantala, tinawag naman ni House Prosecutor Jonathan Keith Flores na ironic ang statement ni VP Sara kung lumilibot ito sa iba't ibang lugar na hindi naman nakukompromiso ang kanyang safety. Pakinggan natin ang pahayag ni Prosecutor Jonathan Keith Flores.
18: We've seen the Vice President all over the Philippines. Eh? Been going to places. But safe naman siya doon. In all those places, no? Kahit na maliit na places, abroad, that she's always felt safe. Parang ironic lang na when she goes to the court or to the QCRTC court, that's where she felt very unsafe, no? Or if kung pupunta rin sa Senate na, you think she might feel also unsafe, no?
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Council for the Welfare of Children nagpaalala sa kahalagahan ng magandang relasyon ng magulang sa kanilang mga anak. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Sa kasalukuyang panahon, nabahagi na ang paggamit ng internet sa paglaki ng mga bata, nagpaalala ang Council for the Welfare of Children o CWC na mahalagang mapanatili ang positibong relasyon at koneksyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ayon kay CWC Executive Director Angelo Tapales, hindi naman dapat pagmawala ng mga bata na gumamit ng internet, ngunit kinakailangan ng paggamay ng mga magulang upang masigurong ligtas sa iba't ibang banta online.
20: Mahalaga rin pong matutunan ng mga bata na hindi lahat ng nagpapakita ng pagiging friendly o yung acceptance o yung pagkabilong niya online ay ligtas at talagang mapagkakatiwalaan.
19: Payo ng CWC na mahalaga ang oras kasama ang anak, kabilang na ang sabay-sabay na pagkain ng pamilya at pagkakaroon ng bonding moments tulad ng paglalaro para sa mabuting paglaki ng mga bata. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, pagkakaroon ng kontrol ng social media users sa content na kanilang makikita. Sinusulong sa Australia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Sinusulong ngayon sa Australia ang isang batas na layong bigyan ng kontrol ang social media users sa content na nais nilang makita sa kanilang feeds. Sa ilalim ng draft legislation, bibigyan ng social media platforms ang mga user ng kakayahang mamili sa pagitan ng personalized algorithmic recommendation o mga content na isinaayos ng algorithm base sa personal preferences ng user at sa mga posts mula sa friends at creators na naisundan ng user. Ayon kay Australian Prime Minister Anthony Albanese, ang panukala na bahagi ng kanilang My Feed, My Way initiative ay upang bigyan ng karagdagang opsyon ang mga user at papanagutin ang malalaking technology companies. Ang mga platformang hindi makasusunod sa batas ay mapapatawan ng aabot sa 109.2 million Australian dollars. Nagugat ang panukala mula sa mga pagsusuring ginagamit na ang algorithm upang gawing addictive ang pagbabad sa platform mula sa mga rekomendasyong may pare-parehong content. Target ng pamahalaan ng Australia na maihain sa parliament ang nasabing bill ngayong taon. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Philippine boxing team target na makapag-uwi ng kahit isang ginto sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Sa naging main briefing sa Philippine Sports Writers Association Forum kahapon, inihayag ni Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABA President Marcos Manalo na sapat na ang isang gintong medalya sa nalalapit na boxing competition ng Asian Games 2026 na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. Nabanggit ni Ginoong Manalo ang benchmark para sa ating mga boksingero at boksingera matapos na hindi makapag-uwi ng ginto ang Pilipinas sa boxing noong Chengdu Asian Games na ginanap noong 2023. 2010 pa huling nagginto ang Pilipinas sa boxing ng Asian Games. Susumbag para sa bayan sina Carlo Paalam, Nesty Petesio, Ira Villegas at Yumir Marshall, gayon din sina Hun Milardo, Ogaire, Norland Petesio at Riza Pasuwi. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
22: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-kolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
23: Makakatulong po yung BARM election para sa mga taong bayan kasi yan yung opportunity nila makapag-select ng leader na nararapat para sa pagpaunlad ng bansa. Especially sa pag-focus ng mga major problems na meron yung bansa ngayon, especially sa agriculture, sa fishing. Yan yung sectors or sectors na dapat talaga ipaunlad, especially yan andyan yung mga specialties ng Pilipinas sa agriculture, sa rice farming and other, sa ube and other farm related products, and especially sa fishing sector din. And there are also other parts na pwede din i-target ng government na especially yung Philippines ngayon, yung bansa, may hinaharap na mga, ang daming problema na hinaharap ngayon. So, I guess, dun yung mga, sa BARM election, dyan yung mga kaungbay makakapag-select ng leaders na, or ng leaders para sa bansa.
4: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Mahigit 1,000 silid-aralan sa Cordillera nasira dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Murar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Jong.
8: Iniulat ng Department of Education Cordillera na umabot na sa mahigit 1,000 ang mga silid-aralan ng naapektuhan at nasira dahil sa mga nagdaang bagyo at patuloy na pag-uulan dulot na habagat. Batay sa datos ng kagawaran, mula buwan ng Agosto hanggang sa kasalukuyan ay nakapagtala na ng 1,106 na silid-aralan ang napaulat na nasira. Kung saan siyam na ran at apa na po ang nagtamo ng major damages, 105 ang minor damage at 8 ang totally damage. Karamihan sa mga nasirang classrooms ay naitala sa mga lalawigan ng Abra, Benguet at lungsod ng Baguio, kung saan dito nanalasa mga bagyong Luis, Maymay, Neneng, Obet at Pilandok at Habagat. Maliban nito, mayroon ding naitalang 7,000 damaged learning materials, habang 200 information and communications technology equipment at 753 mga upuan ang nasira. Nailista din ang mga pag-uwan ng lupa o soil erosion sa 24 na paaralan sa Benguet, 7 sa Mountain Province, 3 sa Abra, 2 sa Kalinga at 1 sa Ifugao. Isa sa pinakamatinding mga nasirang paaralan ay sa Camilo Locaben Elementary School sa Barangay Madaymen, Kibungan, Benguet, na may 3 silid-aralan na apektado, kabilang ang Information Communications Technology Room at School Library. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 2,000 runners makikisa sa 126th na Civil Service Anniversary Fun Run for a Cause sa Ubinggan, Pangasinan sa September 13. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Darito ang balitang atid ni Grace Acuar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Grace.
10: Aabol sa 2,700 runners ay nasa makikibahagi sa nakatakdang fun run for a cause na Civil Service Commission Eastern Pangasinan Field Office sa Umingan, Pangasinan sa Setyembre 13 ng kasalukuyang taon bilang bahagi ng kick-off activity ng kanilang pagdiriwang. Ang kay Angel Figuracion, ang Senior Human Resource Specialist na CSC, Eastern Pangasinan Field Office, nagkakahalaga ng ₱600 ang registration fee para sa 5K category at ₱350 naman para sa 3K category. Kasama na sa registration ang race bib, finisher's medal at t-shirt. May nakalaang premyo para sa top 3 finishers sa 5K at 3K categories. Magkakaroon din ng special prizes para sa oldest runner, youngest runner at top 3 biggest delegations. Sa kasalukuyan, nangunguna niya sa pinakamalaking delegasyon ang DepEd Pangasinan 2. Ang malilikom na proceeds mula sa Fun Run for a Cause ay lalaan sa scholarship program para sa mga pamilyang naiwan ng mga namayapang kawanin ng pamahalaan. Samantala, susundan ito na isang medical and dental mission outreach na isasagawa sa Balungaw, Pangasinan sa Setyembre 24 ng kasalukuyang taon. Target na aktibidad na mabigyan na libreng serbisyong medical at dental ang tinatayang 800 senior citizens at mga bata. Katuwang na CSC sa outreach program ang LGU Balungaw, habang ang Regional Medical Center naman ang partner hospital para sa naturang medical at dental mission. Ang mga aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang na War 26 Philippines Civil Service Anniversary na may temang Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso Dangal at Galing Para sa Bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DICT nanguna sa pagpapalakas ng trabahong digital sa Bicol Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J.M.
11: Upang direktang mapalakas ang regional digital economy at matugunan ang mga pangailangan ng mga digital workers sa Bicol Region, isinagawa ng Department of Information and Communications Technology sa pamamagitan ng ICT Industry Development Bureau ang ika-anin na leg ng Freelance Stakeholders Enablement Activity sa ilalim ng Trabahong Digital Initiative sa Summit Hotel sa Nagas City. Sa ulat ng DICT at ICT IDB, layunin na makabulhang pagtitipo na ito, natipunin ng mga digital agency owners, experienced freelancers at rookie digital professionals mula sa buong rehiyon upang bukas na talakayin ang mga pangunahing oportunidad at mga hamon na kinakaharap ng lokal na freelancing ecosystem. Ginamit sa naturang aktividad ang Rose-Thorne-Budd Framework Mapping kung saan nagbahagi mga kalahok ng kanilang mga karanasan tungkol sa mga usapin tulad ng internet connectivity, industry recognition, customer acquisition, at kakulangan sa suporta mula sa mga local government unit. Binigyan din ng IIDB Director Carmina C. Reyes na ang mga nakalap na batayang impormasyon mula sa mga Bicolanang digital workers ay direktang gagamitan ng pamahalaan upang bumuo ng isang digital readiness scorecard, magdesenyo ng angkop na upskilling programs at gabayan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtataguyod ng mga sustained support systems. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng pangkalahatang direktiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ng inclusive access sa mga digital livelihood opportunities upang matiyak na ang bawat talentong Pilipino sa mga probinsya ay kabilang sa pagsulong ng pambansang ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tatlong e-bus idinagdag sa libreng sakay program ng Puerto Princesa City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Daritong report ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jillian.
12: Bumili ang pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa ng tatlong e-bus upang maghatid ng libre, mas malinis, komportable at maaasahang pampublikong transportasyon sa mga residente. Ayon kay Attorney Gliza Vicente Moncatar, City Information Officer, ang tatlong e-bus ay may halagang 13.38 million pesos o 4.4 million pesos bawat unit. Bahagian niya ito ng pangmatagalang hakbang ng lungsod tungo sa mas sustainableng transportasyon at hindi lamang tugon sa tumataas na presyo ng gasolina. May 21 upuan ng bawat e-bus at kaya magsakay ng hanggang 30 pasahero bukod pa sa GPS tracker, 4 na CCTV at espesyal na upuan para sa senior citizen, PWD at buntis. Patuloy pang isinasagawa ang test run upang matukoy ang magiging ruta bilang ng sasakay at mga itatalagang pick up at drop off point. Kabilang sa mga paunang rutang sinusuri, ang biyaheng lungsod patungong Santa Lourdes sa Hilaga at Irawan sa Timog, gayon din ang mga rutang dadaan sa Malvar Street at Rizal Avenue. Posible ring isama ang airport bilang pick up o drop off point dahil sa mataas anyang foot traffic dito. Ngunit kailangan pang pagtibayin bago ang 14 ng Setyembre kung magiging mataas ang ridership at malaki ang benepisyo sa publiko, sinabi ni Moncatar na nakahanda ang lungsod na magdagdag pa ng 17 e-bus. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo

0: Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Pagpapalakas ng Army Reserve Force tinalakay sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
8: Radyo Pilipinas Report.
7: Ruel.
9: Nagsagawa ng opisyal na courtesy call at coordination meeting ang 805th Community Defense Center ng Reserve Command ng Philippine Army sa pamumuno ng direktor nitong si Major Ruel Tagala kasama si Governor Damian Mercado noong September 7 ng taong kasalukuyan sa Office of the Provincial Governor ng Southern Leyte. Nakasentro ang naturang pagpupulong sa pagtalakay sa pangunahing mandato tungkol at mga operational duty ng Community Defense Center sa buong lalawigan. Binigyang diin sa dialogo ang mga strategiya sa pagpapaunlad, pamamahala, pagsasanay at pagpapakilos sa Army Reserve Force upang mas maging handa ang mga reservists sa paglilingkod sa komunidad. Isinagawa rin ang pakikipag-ugnayang ito upang lalong mapatibay ang mga dangsamahan at suporta sa pagitan ng 805th CDC at ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte. Sa pamamagitan ng koordinasyong ito, inaasahan ang mas maayos at epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa Reserve Force, kabilang na ang mga inisyatibo sa disaster response, seguridad at iba pang gawaing nagsusulong sa kaunlaran ng lalawigan para sa bagong Pilipinas. Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogo.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Limang Pamana Livelihood Association sa Negros Occidental tumanggap ng ikalawang tranche ng livelihood aid. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni Marian Grace Erenieta.
6: Radyo Pilipinas Report.
7: Marian.
10: Tumanggap ng livelihood aid ang limang payapa at masaganang pamayanan o Pamana Livelihood Association sa Calatrava, Negros Occidental ng second tranche ng livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development, Pamana Local Government Unit-led program. Itinurn over ang 300,000 pesos sa bawat asosasyon o kabuuang 1.5 milyon peso sa isinagawang ceremonial check turnover sa Mayor's Office kamakailan. Layunin ng karagdagang kapital na matulungan ang mga benepisyaryo na mapalakas at mapalawak pa ang kanilang kasalukuyang kabuhayan, mapahusay ang kanilang akses sa mga kinakailang kagamitan at materyales, madagdagan ang kanilang kita at mapalakas ang kanilang kapasidad tungo sa higit na sariling kakayahan at mas maayos na kalagayang pang-ekonomiya. Naroon sa ceremonial turnover sina Municipal Mayor Marilyn Era kasama ang mga opisyal ng LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Apat na barangay sa Bacoag, Surigao del Norte, sumailalim sa risk assessment. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito report ni Angel Obosa.
6: Radyo Pilipinas Report.
7: Angel.
11: Nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa pamagitan ng KPDC laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services ng participatory risk and vulnerability assessment sa apat na barangay sa Bacoag, Surigao del Norte. Sinagawa ang aktibidad sa barangay Kabugao, Pautao, Poblasyon at Pungtod upang mapatunayan ang mga impormasyon at makalikom ng datos tungkol sa mga panganib at kahinaan ng mga komunidad. Kabilang sa mga aktibidad ang pagsusuri ng barangay profiles, community walkthrough risk mapping, focus group discussions, at paghahanda para sa barangay risk and vulnerability assessment workshop. Lumahok dito ang mga membro ng Barangay Development Council at Barangay Resilience Team, Municipal Coordinating Team, at Kalahisid's Regional Program Management Office. Gagamitin din ang mga nakalap na datos bilang batayan sa pagtukoy ng mga prioridad na panganib at sa pagplano ng mga susunod na programa at intervensyon para sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Mahigit sa 2,000 tupad workers sa Zamboanga City

0: nakibahagi sa Dengue Cleanup Drive. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Justin.
2: Nagkaisa ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers sa tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pagsasagwa ng mga cleanup drives sa gitna ng tumataas na kaso ng dengue sa lungsod ng Zamboanga. Paabot sa Cabo ang 2,421 benepisyaryo mula sa 58 barangay sa lungsod ang nagtulong-tulong upang itaguyod ang taob, taktak, tuyo, takip na hakbang upang masug po ang bantanang naturang sakit. Inilunsad ng DOLE Region 9 ang intervensyon sa hanay ng mga komunidad bilang tugon matapos ideklara ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga ang epidemya ng dengue sa lungsod noong nakarang buwan. Nagsilbi rin itong suporta sa kampanya ng pamahalang lokal na giyera kontra dengue kung saan pinaigting ang mga cleanup drive, declogging sa mga kanal at daluyan ng tubig at iba pang mga aktibidad na naglalayong masugpo ang mga lugar na pinangingitugan ng lamok. Sa pamagitan ng tupad, ipinapakita ng inisyatiba kung paano nagiging kaagapay ang programa sa pagtugon sa kinakaharap na krisis sa kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga estudyante sa Quezon, Bukidnon nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro, City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Kokoy.
3: Umabot sa 155 mga magtatapos sa kolehiyo mula sa 31 mga barangay ng bayan ng Quezon, Bukidnon ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ilalim sa kanyang programang Bawat Bayan Makikinabang. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Ricto ang isinagawang Orientation of the Presidential Scholars na ginanap sa Libertad Quezon, Bukidnon. Ayon kay E.S. Ricto, nalayunin ng administrasyon ni Pangulong Marcos na ang bawat barangay sa buong bansa na mayroong mga estudyante na magtatapos ng kolehiyo ay matulungan upang makamit nila ang kanilang mga pangarap sa buhay at makatulong sa kanilang pamilya at sa pag-unlad ng kanilang komunidad. Ang bawat barangay ay may 5 beneficiaryo at ang bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng 20,000 pisong cash assistance para sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral. Nagpaabot naman ng kanyang taos-pusong pasalamat si Darwin Mulihon, isang working student mula sa barangay Minungan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil napakalaking tulong ito para sa kanya ang nasabing programa upang makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Miyerkules, September 9, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
5: I love it when you call me Senorita.
6: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
4: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
7: Pauso.
4: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yup, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
9: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige.
10: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
8: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Wednesday, midweek, Miyerkules, September 9, 2026. Muling sumasayin yung radyo. Mali, kanina pa yun. Muli pong sumasayin yung programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Sports Radio 918 kHz, Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Kasama niyo ang gamamay ang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Publiko.
9: 738 AM.
8: Dito po sa Quezon City, mga kaibigan, malakas ang ulan, ingat-ingat ho. At yung mga bibiyahe, mga papasok sa opisina, at yung mga papasok sa eskwelahan, yung mga may pasok, ha? Ingat po. Gaya ng paalala ng Department of Health, ingat tayo palagi, umiwas hanggat maaari na lumusong sa tubig baha. Okay, pambungad natin ngayong umagang ito ng Wednesday. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
9: Radyo Pilipinas, traffic!
8: Traffic update, iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
7: Good morning, Sir Alan, at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po muna tayo, southbound ng EDSA natin. Timog to Montedipedad, moderate to heavy na rin po tayo, makakaranas na tayo ng mabagal. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Main Avenue, paakyat ng EDSA Santolan flyover, makakaranas pa rin tayo ng moderate to heavy. Tuloy-tuloy na rin po ito papunta ng Connecticut to Ortigas Split southbound. At sa show, makakaranas na rin tayo ng moderately moving at ito ay magtutuloy-tuloy ng konti, pagbilis. Pagdating ng Boni, southbound Guadalupe to Ayala, moderately moving na rin po tayo. At sa Magallanes, makakaranas po tayo ng mga moderate hanggang tuloy-tuloy na dali ng trafiko. Hanggang makarating po tayo ng EDSA top. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. FB Harrison po hanggang makarating po tayo ng Top Avenue, makakaranas na po tayo ng moderately moving. Northbound lane po natin ng EDSA Magallanes hanggang makarating na po tayo ng EDSA Ayala, kakaroon pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na dalay ng trapiko. EDSA Ortigas po natin, makakaranas tayo ng mabagal hanggang tuloy-tuloy na dalay ng trapiko at makarating tayo ng Connecticut. Northbound lane po natin ng dyan sa may gate Trinity hanggang makarating po tayo ng EDSA Santolan Pacquiao, makakaranas po tayo ng moderately moving hanggang makarating po tayo ng Cubao area. Ngayon pong araw ay araw ng Miyerkules. Bawal po lumabas ang may plaka ng nagtatapos sa number 5 at 6 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung may mga katanungan po tayo or may emergency assistance, tumawag lang po sa MMD Hotline 136. Mula po sa MMDA Metro Peace, ako po si Jam Satira. Good morning.
8: Thank you, Jam Satira. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, meron tayong 14 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, meron tayong update mula sa NLEX, ito ha. Naalala nyo yung pinag-uusapan natin with the TRB, Toll Regulatory Board. Si Sir Julius Corpus na magkakaloob ng toll rebates dyan sa NLEX. So babawasin yung singil sa portion from Pulilan, Bulacan ba yun? Hanggang San Fernando, Pampanga. Diba? Pinatupad yun. Ito ho, may paanunsyo mula sa Toll Regulatory Board. Dahil na rin sa pagbabalik na ng normal na daloy ng mga sasakyan, diyan po sa NLEX, yung toll rebates diyan sa NLEX sa Pampanga-Pulilan stretch ay aalisin na po mamayang tanghali.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary.
11: Yes, Alan, dahil bukas na nga ang lahat ng tatlong lane sa magkabilang direksyon ng NLEX San Simon Interchange at Tulaok Section ay nag-abiso na rin ang pamunuan ng expressway na aalisin na itong toll rebate sa bahagi nga ng San Fernando at Pulilan Stretch. Epektibo yan mamayang alas 12:01 ng tanghali ngayong Miyerkules kung saan hindi na ipatutupad ang toll rebate para tapiko sa bahagi naman ng Torres Bugalyon Bridge patungo ng Libis by sa southbound dahil po sa sasakyan na natigil diyan sa may middle lane ng expressway. At Alan, dito naman sa bahagi ng North Avenue sa Quezon City ay nakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan at madulas pa rin ang kalsada, kaya ingat sa ating mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you so much, Marian Bastasa. So yan po, reminder mula sa NLEX, yung toll rebates hanggang mamayang tanghali na lang. Kasunod po ito ng pagbabalik sa normal ng biyahe ng madadaanan dyan po sa gawi ng San Simon ng NLEX on North Luzon Expressway. Hanggang tanghali na lang yung diskwento, ika nga, o yung rebate pertaining to the portion magmula Pulilan hanggang sa Pulilan, Bulacan hanggang sa San Fernando, Pampanga at pabalik. Meron tayong 17 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. At siyempre, ngayon pong Setyembre, ginugunita ang 126th Philippine Civil Service Anniversary. At marami pong mga aktibidad at benepisyo na inihanay ang Civil Service Commission. Katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan at maging ang private sector para sa mga public servants o mga government employees. Narito po, panoorin natin ang isang special feature mula po sa Civil Service Commission.
12: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, Puso sa Serbisyo, Dangal sa Tungkulin, and Galing sa Paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City, alongside participants in key cities across the country, for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Serbisyo Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSE-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: 25 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Hingi tayo ng update, mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA. Mula po sa chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Makakausap natin this morning si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
17: Yes, good morning, Sir Alan. Ito lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating program ngayon. Good morning po.
8: Yes, ma'am. Good morning. Una, mangungumusta kami ang ang level ng El Nino na dito sa ating bansa. Maulan na El Nino. Ika nga, Ma'am Annalisa.
17: Sir Alan, nagpalabas po ang DOST Pag-asa ng El Nino Advisory Number 4. So, a moderate to strong El Nino po is present in the tropical Pacific. So, ngayon po ay painit na nga po ng painit yung sea surface temperature ng tropical Pacific. Ito po yung naghuhugyat na still strengthening po yung tinatawag nating El Nino. Kaya, napakainit ng dagat, still nag-fuel po for potential na mga development ng mga convective activity ng mga bagyo and also nagpapa-enhance ng ating habagat sa ngayon sa panahon po ng habagat.
8: Opo. So kaya maulan, mainit ang surface ng dagat, mas mabilis mag-evaporate ang tubig, kaya yung mga ulap natin marami ang tubig na bitbit nito, ika nga. Ganun ba 'yon, ma'am?
17: Yes po, tama po kayo, Sir Alan. At usually po, ito nagpapa-enhance ng ating habagat season. Ang mag-i-implement po dito is yung mga tropical cyclone na nanggagaling dito sa may west and north Pacific natin na kung saan ang pinagmumulan po dito is galing po dun sa mainit na temperatura ng ating karagatan. Kaya very favorable siya. That could enhance naman po yung ating southwest monsoon na naandito po sa may western Luzon ng ating bansa. So very unusual itong mga weather systems po natin na nagkakasabay-sabay na nakakaapekto po sa atin. And then eventually, after po ng habagat, yun naman po natin nararamdaman yung talagang pong epekto ng El Nino.
8: Okay. At ngayon, madalas anong bahagi ng bansa ang hinahataw ng mga malalakas na pagulan dahil dito sa habagat na pinapatindi pa, ika nga, ng epekto ng El Nino, ma'am?
17: mostly western section po ng Luzon. And then yung mga areas na din po na sa mga susunod na mga araw ay posibleng maapektuhan na rin po itong northeastern Luzon sa Cagaya po dyan sa may Isabela,
18: opo,
17: may Quirino and Aurora, dahil yan naman po ay maaapektuhan nitong trap ng low pressure natin at yung mga possible po na mga darating na mga bagyo, and included na rin po dyan sa may ibang parte ng Bicol area dyan po sa may Albayca, Marines Sur area, ay posible na rin pong magkakaroon ng mga pag-uulan sa mga susunod na araw. So, yun po yung ating tinatayan natin panahon sa mga susunod na araw and and Linggo.
18: Okay. At yung description nyo ng El Nino sa kasalukuyan ay hanggang moderate so far, ma'am?
17: Moderate to strong to, actually po nagpa-fluctuate na po dun sa more than 1.8 degrees centigrade yung pag-init ng temperatura. So nandun na po siya talaga ng level ng strong. Pero kung i-average po natin,
18: opo,
17: yung buong nagdaan ng mga buwan ay moderate patungo po sa strong. Kaya moderate to strong yung El Nino natin dito, at possible nga po na mag-strengthen pa ito sa mga susunod na buwan.
18: Mm-hmm.
17: At by end of 2026, Sir Alan, magiging very strong po na El Nino ang ating mararanasan. So ibig sabihin po, dyan na po papasok yung mga potential impact ng mga significant reduction sa tubig ulan.
18: Mm-hmm.
17: At lalong-lalo na po yung medyo mainit na temperature sa mga susunod na buwan immediately after po itong habagat natin season.
18: Okay. At dahil yung El Nino binabanggit niyo papasok o magtutungo sa very strong o very strong na level towards the end of the year and probably until early part of 2027, pagka ganitong may El Nino, ito ba'y posibleng makaapekto sa general temperature natin, siyempre, ng towards January and February? Kasi di ba, inaasahan ng mga kababayan natin, Enero, malamig, mapreskong panahon. Ito bang strong to very strong El Nino dito sa atin by fourth quarter and mag-spill over sa first quarter ng 2027, makaka-apekto ba ito sa temperatura, ma'am?
17: Yes po, Sir Alan. Kung titingnan po natin, nung nakaraang amihan, medyo matindi po yung amihan natin. May mga record-breaking na colder temperatures po tayong naranasan.
18: Opo.
17: Dahil meron po tayong umiiral na La Nina during the 2025-2026 amihan.
18: Mm-hmm.
17: So ngayon yung amihan natin, nandiyan pa rin po, sisimoy pa rin ang malamig na hangin ng amihan dahil yan naman po ay nagmumula dyan sa may mainland, China, dyan po sa may northern part po ng ating bansa.
18: Okay.
17: Ang titingnan lang nga po natin ay hindi po ganun katindi na malamig na amihan ang ating mararanasan dahil nga po meron tayong very strong El Nino na iiral during that time. But then meron pa din po tayo malalamig na hangin dulot ng amihan. Pero ikukumpara natin sa normal at saka nung nakaraang amihan ay hindi po ganun kalamig.
18: Ayun, okay. At ito hong sa ngayon ang umiiral habagat, di ba, na nag-i-induce ng mga patinding pag-ulan. Base po sa mga models at pag-aaral, halimbawa, na sinasagawa ng inyong unit ngayon sa PAGASA, kailan po tayo magkakaroon ng shift from habagat to amihan? October ba yan? O ngayong katapusan ng September, Ma'am Annalisa?
17: Usually po, nakikita natin by end of October. So usually po ay yung second half ng October to first half of November, dyan po pumapasok yung pagtatapos ng ating amihan. So at the same time, pagpasok po ng later part ng September to early part ng October, dyan na po yung weakening yung ating habagat. Although sabi nga po natin, marami pa rin mga interactions sa other weather system itong habagat, lalong-lalo na po, Sir Alan. Ngayon, wala pa tayo pong nararanasan ng mga landfalling at crossing ng mga bagyo. So, lagi pong puro dyan sa may mga northward, kaya nagpapa-enhance po talaga yan ng habagat.
18: Hmm.
17: So, sa mga susunod na buwan, possible pa rin po yung mga landfalling at crossing na mga bagyo. Kaya yan po ay kailangan pa rin po nating asahan at paghandaan. Although yung mga areas naman po ay makakaranas na lang ng medyo kabawasan sa tubig ulan, dahil usually po, malakas man yung bagyo, typhoon at super typhoon category,
18: opo,
17: maaring hindi naman siya rain effective. So may mga possible din po na rain effective yung mga bagyo na posible pa rin po makapagpaulan dito, lalo na po sa may eastern section naman ng ating bansa pagdating ng amihan. So pinaghahanda rin naman po yung ating mga kababayan dito sa may Bicol area, diyan po sa may Visayas, and also sa may northeastern Mindanao. Yan naman po yung mga possible na magiging maulan.
8: Mm.
17: But then, kapag nag-chip po tayo sa amihan, unti-unti na pong mababawasan yung mga ulan dito sa western section ng bansa, at unti-unti na rin pong iinit yung ating temperature. So, very erratic at very complex, at kumbaga po, both extremes, posible nating mararanasan sa ngayon.
8: Ayun. So, habang nagkakaroon ng shift patungo sa amihan, expected naman ang volume ng rainfall ay unti-unti ring bababa pala. Ayun, ano ho? Ma'am?
17: Yes po, and dito naman po sa may eastern section ng ating bansa, possible po dadami yung mga ulan.
8: Mm-hmm.
17: Pero kung sa kabuuan ay meron pa din pong kabawasan kaysa dun sa normal nila. Kasi malalaki naman po yung normal rainfall dyan sa eastern section sa panahon ng amihan. So mag-uulan pa rin po, pero hindi po ganun din na kagaya ng madami ng normal niyang nararanasan.
8: Opo. Nabanggit niyo, of course, pag andyan na ang El Nino at malakas na, nandun na sa kategorya na strong, very strong El Nino, and mararamdaman ang init, tagtuyot, ano? May mga termino tayo naririnig, eh, di ba? Dry condition. Meron din sinasabing merong dry spell. Meron ding drought. Technically, magkakaiba ba ang mga ito, Ma'am Annalisa?
17: Yes po, Sir Alan. Kapag sinabi po natin dry condition, so ito pa lang po yung mga start ng pagkakaroon ng significant reduction sa tubig ulan. So kung dalawang buwan magkasunod po na mga around 21 to 60% ang reduction sa tubig ulan, yun po yung dry condition.
8: Okay.
17: Kapag 3 consecutive months na 21 to 60% yung reduction, or dalawang buwan na magkasunod na more than 60% yung way below normal po na reduction sa ulan, yun po yung dry spell. At kapag yung tinatawag po nating meteorological drought, kapag tatlong consecutive months na more than 60% ang reduction sa ulan, or limang buwan na sunod-sunod na around up to 60% reduction yung tubig ulan, yun po yung meteorological drought conditions po natin. So may ulan pa rin, pero nagkakaroon po ng significant na reduction sa ulan.
8: At depende sa kung gaano katagal yung reduction na yon, yun yung mga binabanggit nyo na condition, ma'am. Dry, dry spell, at saka drought na. So technically, magkakaiba pala talaga yon kung technical ang magiging pag-usapan, ma'am Annalisa, ano po?
17: Yes po, Sir Alan. So ang tinitingnan po natin dito, yung mga areas po na magpakaroon ng mga simula, ibig sabihin po, dry condition po muna sila pupunta sa level na ito. And then dry spell kapag nagpo-prolong. And then meteorological drought po, pag mahaba na yung panahon, or more than 60% po yung reduction sa tubig ulan na sunod-sunod na buwan. Yun po yung meteorological drought, kasi napaka-significant po yung magiging kabawasan sa ulan. So yun po yung pinakamataas, yung drought.
8: Okay. Isingit ko lang sandali, ha? Ma'am Annalisa, mamaya ang kumpletong detalye tungkol dito, pero nagsuspindi na po ng klase sa Caloocan LGU dahil sa matinding pag-ulan. Maya-maya ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Okay. Merong kayong, Ma'am Annalisa, merong kayong very significant na isa sa gawang aktibidad, I understand, ano, ngayong September 23. Of course, sa panguna po ito mismo ng DOST Pag-asa, ano, ito yung National Climate Forum. Please share with us additional details tungkol dito sa forum na ito, Ma'am Annalisa, please.
17: Well, Sir Alan, so magkakaroon po tayo ng celebration ng 200 Climate Forum. So 200 times na po tayo nagkoconduct ng monthly climate forum na kung saan dito po natin iahatid yung mga updates po sa mga ating mga forecast at yung sa mga weather and dam updates po natin. So magkakaroon po tayo ng celebration 200 Climate Forum. So kayo po ay cordially invited dyan po sa may Park Radisson, and also live din po tayo sa hybrid sa Facebook Live at saka po sa YouTube channel ng DOST Pag-asa. So ito po ay very significant, Sir Alan, dahil ito po could serve as national forum on El Nino kasama po ang ating lahat ng mga stakeholders at nagpapasalamat po kami sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan sa Climate Forum. And also i-plug po na rin po, Sir Alan, mag-host din po tayo ang DOST Pag-asa ng ASEAN Climate Outlook Forum. So, ibig sabihin po itong Climate Forum natin, buong ASEAN po, tayo din po ang mag-host sa October 26 to 29. So, yung mga ASEAN countries din po ay magkakaroon tayo ng consensus forecast with this ongoing El Nino po para sa mga susunod na taon. So, two big activities po, inaanyayahan po namin kayo. Thank you.
18: Yes, thank you rin, ma'am. Ma'am Annalisa, salamat po ng marami sa mga impormasyon at sa mga update na ito mula po sa inyo diyan sa Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, ma'am.
17: Thank you and ingat po kayong lahat. Maulan pa po akan till Friday.
18: Opo, thank you. Thank you, ma'am. Annalisa Solis, ang chief ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section. Atin pong nakapanayam. At maya-maya ang update mula dyan sa Caloocan City, ha? Dun sa class suspension na pinatupad ng LGU ng Caloocan dahil po sa matinding pag-ulan. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
19: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
18: Ito na po yung kompletong detalye nung binabanggit ko sa inyo kanina. Caloocan LGU nagsuspende ng klase dahil po sa matinding pag-ulan. Ang Quezon City nagsuspend na rin ang face-to-face classes.
16: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
18: Hatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
11: Alan, kapwa, nagsuspend din nga ng kanilang face-to-face classes para ito sa lahat ng level sa pampubliko at pribadong eskwelahan dito sa lungsod ng Caloocan at maging sa Quezon City. Ito ay ayon na rin sa rekomendasyon ng kailangan nilang mga City Disaster Risk Reduction and Management Department dahil nga sa patuloy na pag-ulan matapos na itaas sa yellow rainfall warning ang Metro Manila ng Pag-asa at nangyan ang banta ng pagbaha na dulot pa rin ng habagat. Dito sa Caloocan Local Government, ipagpapatuloy daw muna yung alternative delivery mode para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Gayun din, dito sa Quezon City, asynchronous muna ang ipatutupad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Yung mga higher institutions naman ay inaasahan ng Quezon City Local Government na sila ay magpatupad rin nung kailang umiiral na class suspension protocols at malinaw na maipabatid ito sa kanilang mga mag-aaral. So yung mga estudyante, yung mga magulang na nakikinig na may mga estudyante sa Quezon City at Caloocan, eh, pwede nyo na pong sunduin ang inyong mga anak. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Mary.
16: Radyo Pilipinas.
18: Mary.
11: Yeah, Alan.
18: Yes, okay. Suspended sa Caloocan ang klase, pero sa Quezon City ang suspended lamang ay face-to-face classes.
11: Yes, ganoon na rin yan, Alan. So, pwede nang sunduin.
18: Ah, okay.
11: Aral, kasi face-to-face classes, so yung mga pumasok sa school, eh pwede na sila sunduin nung kanilang mga magulang at asynchronous na lang yung pwede. Remote na yung pwede nilang gawin. Ngayon, inintay natin kung magkakaroon din ng anunsyo yung iba pang mga lungsod, especially dito sa Camanaba, lalong at nakataas na yung yellow rainfall warning dito sa Metro Manila.
18: Okay. Salamat na marami, Marian Bastasa.
11: Thanks sa Studio Alan, Marian Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
18: 43 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Maya-maya makikibalita naman tayo mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang ating makakausap ang DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumblao. Sandali lang, ilan munang makapaalala.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
20: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon. Ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas!
22: Radyo Publiko!
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: 45 minutes makalipas ang 7 AM. Hingi tayo ng update direkta mula po kay Assistant Secretary Irene Dumblao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
23: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
18: Opo, ma'am. Hingi lang kami ng update sa tulong pa rin ng DSWD ng ating pamahalaan dun po sa mga areas, mga komunidad na naapektuhan ng matinding mga weather disturbance at itong pag-ulan na dulot ng habagat, ma'am, please.
23: Well, alam mo, Alan, nasa mahigit 3.2 million family food packs na ang naipapahatid ng DSWD sa mga local government units bilang augmentation support ng sagayon, matugunan natin yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan na apektuhan ng pag-uulan dulot nga po nung nagdaang mga bagyo at ng habagat. And apart from the more than 3.2 million family food packs, we've also released ready-to-eat food boxes, non-food items, and financial assistance na kung saan nga po umaabot na sa mahigit 2.2 billion pesos yung total cost of humanitarian assistance na ating pong naipapaabot. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., na tiyakin walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna po ng mga kalamidad.
18: Opo, ito pong nabanggit niyo, Asek Irene, ma'am, na replenishment ng mga supplies, mga family food packs. Kumusta naman po ang pagdi-distribute natin mula sa mga DSWD hubs patungo mismo sa iba't ibang mga LGUs, ika nga, na matinding naapektuhan?
23: Well, Alan, yung mga family food packs natin, bahagi yan ng mga stockpiles na nasa mga warehouses ng DSWD.
18: Opo.
23: And kapag nakapag-release kasi tayo sa ating pong mga warehouses, ano, kapag linabas sa warehouses natin yan patungo sa mga local government units para nga makapag-augment ng kanilang resources at ma-distribute sa kanilang pong mga nasasakupan na kung saan sabi ko nga, Alan, mahigit 3.2 million family food packs yung lumabas na sa mga warehouses natin. Mm-hmm. But then again, Araw-araw kasi nagpro-produce yung Luzon Disaster Resource Center at ang Visayas Disaster Resource Center ng mga family food packs. At yung mga napro-produce nila, dinadala natin dun sa mga warehouses para ma-replenish din ano, yung mga goods na lumabas. Kasi tinitiyak natin na lagi tayong handa for any eventualities. So as we do our disaster response operations, nagre-replenish din tayo ng mga goods doon sa ating pong mga warehouses. Again, that's part of strengthening our supply chain and to enable the department to respond immediately to any eventualities. At present, nasa mahigit 3.1 million family food packs yung nakapreposition pa sa iba't ibang warehouses ng DSWD.
18: Ayun. So, ibig sabihin, yung logistics, halimbawa, yung mga sasakyan ng mga food packs na ito patungo dun sa mga designated areas ay hindi naman po nagkakaroon ng mga concern. Ika nga, Asek, ano po?
23: That's correct, Alan. Meron tayong logistical support ano to complement the that's part actually of our supply chain management.
18: Opo.
23: Yung pagtitiyak ano na yung mga goods ay nadadala talaga sa maayos na pamamaraan, na sa good condition po yung mga goods natin that is ferried from one warehouse to another.
18: Mm-hmm. At syempre isang aspeto rin ang pagpe-prepare, pag-iimpake ng mga food packs na ito para ika nga ready for distribution. We understand na mayroon pa rin mga maliban sa staff ng DSWD, mayroon pang ibang mga nagbo-voluntaryo rin na tumulong from the private sector and even other government agencies para to make sure na updated ang pag-impake, pagre-repack ng ganitong mga tulong na ipapamahagi sa ating mga kababayan, ma'am.
23: Tama po iyan. Meron po tayong mga volunteers, mga partners na tumutulong sa sinasagawang repacking activities sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. At I'd like to take this opportunity actually, Alan, na hikayatin pa yung ating pong mga kababayan, yung pong may mga extra na oras na kung gusto nyo pong gawing makabuluhan ang inyo pong panahon, tumulong po kayo sa DSWD sa pamamagitan nga po ng mga pagre-repack ng mga family food packs. Kasi mas marami, kung mas marami ang tumutulong, of course, mas marami rin ang nai-yield natin ano, na output in a day. And alam nyo po, yung pagsasagawa ng ganitong mga worthwhile activities could really help the country, especially the government, ano, in preparing for disasters and any eventualities.
18: Mm-hmm. Okay, Asek Irene, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyong ito mula sa Department of Social Welfare and Development, ma'am.
23: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Magandang umaga sa iyo.
18: Good morning, ma'am. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, o DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
18: Oras sa buong Pilipinas, meron tayong 51 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Paalala naman mula sa Department of Health, mga kaibigan. Ha? Pagkatagulan, siyempre, among others, dengue ang dapat nating pag-ingatan. At dahil nga po patuloy ang pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, mahalaga po na maging alerto at huwag hayang maging pamugaran o pangitlugan ng lamok yung pong mga naipong tubig sa ating paligid, ha? Mga balde. O dapat may takip, ha? So ito, taktak ho ang mga naipong tubig at tuyo ang lalagyan at lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Regular na tingnan din at linisin yung inyong mga paso, mga timba, bote, alulod, gulong at iba pa na maaaring mapag-ipunan po ng tubig ulan. Ha, yan, wag kong kalimutang isabuhay, maging bahagi ng ating regular na routine, yun 40s kung tawagin, taob, taktak, tuyo at takip. Dahil sa simpleng gawain po na yan, mga kaibigan, makakatulong tayong maiwasan ang pagdami ng lamok na maaring magdala ng dengue. Yan. So ganito ho, paalala pa rin ng DOH, kung ikaw halimbawa o kaya miyembro ng inyong pamilya may lagnat o kaya ay may iba pang sintomas ng dengue, abay wag hong mag-atubiling magpa-check up. Magpatingin kagad sa pinakamalapit na health center o health facility sa inyong lugar.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas.

0: Kita bilang po, no?
1: Okay, good morning.
0: Pero base po sa ating huling heavy rainfall warning, ay naka-yellow po dito sa Metro Manila, ganun din sa probinsya ng Zambales at Bataan at sa kanlurang bahagi ng Pampanga at Bulacan. Ibig po sabihin ay patuloy pa rin tayo na makakaranas ng mga pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 oras. At sa magiging lagay po ng ating panahon, ay magpapatuloy pa rin po na magiging maulan, particularly sa kanlurang bahagi ng Luzon, at mas mababawasan po yan towards the weekend. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
1: Thank you, John Manalo. Direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong Wednesday morning, September 9, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Villos. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home na hindi boring.
8: Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
10: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
10: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
12: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda man takbo.
12: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
15: This is one of the success stories that really that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
16: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
15: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
16: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro

0: na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pangkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
6: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
5: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Chap araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
6: sa Radyo Magazine.
5: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
6: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Maganda umaga! Good morning mga bata! Good morning ate, kuya, mommy and daddy at sa mga co-teachers natin dyan. Maganda umaga sa inyo. Nakikinig muli kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Ayun. At isang oras po muli ninyo kami mga kasama sa ating master control, ang ating mga sound engineers. Nariyan Miss Marichal Maliban, nariyan si Miss Camille Umali at si Miss Rona Esperanza. Special shout out kay Miss Marichal Maliban. And also ang ating executive producer ngayong umaga, Miss Julian Calces. Samahan nyo kami 8 a.m. until 9 a.m. Isang oras, atin natin ang mga aral at mga segmento na tsak na kagigiliwan ninyo dito sa School on the Air. Pero bago natin simulan na ating kwentuhan ang ating lessons of the day, please like and follow our social media accounts. I-like nyo na po lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine na sa screen natin ngayon. At kung meron kayong katanungan, ayan, mag-email lamang kayo sa radyomagazine@gmail.com or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page. At para mas pagandahin pa ang pagbibigay natin ng mga impormasyon at mga balita dito sa ating programa, mayroon din tayong website. Lahat ng mga kwento at istorya na nababasa ninyo sa ating social media accounts at naibabahagi natin dito sa ating programa, lahat yan ay uploaded and posted sa ating website. Ayan, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Kung naghahanap kayo ng mga feel-good feature stories, mag-visit lamang po kayo sa ating website. And also, kung walang radyo sa bahay, okay lang yan dahil meron tayong mobile app. Anywhere, anytime, pwede nyo kami mapakinggan basta meron kayong PBS receiver sa inyong mga cellphone or gadgets. I-download nyo na sa Google Play and App Store. Libre lang ito basta meron kayong internet connection. So ano pang hinihintay ninyo? Sabihin na kay na ate, kuya, mommy and daddy, lahat sana ay...